0: Rafael Mariano Herrera nakakuha og bronze medal og si Ripley Tate Borromeo. Matod pa ni Bam Aquino nga nakatabang ang karate sa pagdisiplina sa kapatanunan, pag-antos, pagpaubos, kaligon og salig sa kaugalingon dunga na usab sa kadaugan sa international nga kalihukan. Sa balitang artista, nalakip ang Kapuso actress nga si Bianca Umali sa pelikula sa Star Cinema nga Always Yours, Never Mine nga gibidahan nila ni Julia Barreto o Joshua Garcia. Nalakip usab sa maong pelikula ang veteranang actress nga si Chanda Romero.
1: Bugti sa peso, itandi istorya ng mga salapis kalibutan ng mga utluwa.
0: Ang US dollar, 62 pesos o 44 centavos. Japan yen, 40 centavos. UK pound, 84 pesos o 43 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos o 96 centavos. Canadian dollar, 45 pesos o 14 centavos. Singapore dollar, 49 pesos o 30 centavos. Australian dollar, 44 pesos o 24 centavos. Saudi real, 16 pesos o 63 centavos. UAE dirham, 17 pesos. Euro, 72 pesos o 52 centavos.
1: Inyo na bati balita sa Tire Queen. Goodyear Service, take your first stop in first class tire service, Dalan, Financial Painting Avenue, Dakbayan, Stiglilaran. Agi panapos sa mga balita sa Tire Queen. Goodyear Service, take mga pulong sa kaalam.
0: Nawata ang tanang hagit sa kinabuhi, aron mahimong mas tamis ang maangkon mong kadaugan.
1: Mawkanto ang nagbagang balita, karumbutangan nyo na bate paguna din sa numero ng stasyon sa Bohol, Gisaligan. Sa mga bulanon, DYRD, usangalong sa Mr. Rachan James, Gilbert Tulop, agatong at second duty, mga sakop sa DYRD News Team, Arnold Lucas, friend mo forever.
0: O kini Sigli Orgolyo, ang friend mo forever.
1: Labing labas o kompletong balita din sa DYRD, may buntag.
2: DYRD, Gisaligan.
1: 3 minutos pasado las 8.
3: Tagna sa Bohol Live, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.

0: Available at Slim Pinchin House, English Street, Tagbilaran City. For city delivery, call our hotline number
1: 412-0371, 412-5908, 412-4858, or at 0917-455-8456.
0: Quality is our priority.
2: Ultrasoft 0384124858 0918-319-4953.
3: Ang kainit sa Hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tiguang nako, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
7: Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
8: Let's go, Lola!
7: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
8: Uy, what ako!
9: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Unilab yan.
11: Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Skelan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
12: Mensahe alang sa maayong panglawas.
13: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
12: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy.

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Palingaw, muli huk ngaway sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
0: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ilong Ranger?
4: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
3: Dili sipon. Di siguro ni madayon.
4: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
3: Sipon dayon?
4: Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neocert C plus 40 na, naizing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neocert C plus 40 with zinc dayon.
0: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sir Ramirez po, baka manalo ka. Sa ginuma na, hinebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamiligay.
7: Pumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
8: Tingnan ang ilalim ng selyo ka
9: para sa chance manalo.
7: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesman nationwide.
6: Cash alley na!
10: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
11: Kuy, nabugat ko. Naapod yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
12: And it's starting bisdag, ana.
13: Rexino Forte!
12: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugat.
13: Rexino Forte!
12: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
13: Rexino Forte!
12: Nang undiscarding ako. Discarding wisdak na to.
13: Rexino Forte!
14: Mas paspas ba na sa upat?
15: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
15: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Mga kabuhay day, isip event coordinator, nasayod ko kung unsa ni ka demanding nga trabaho. Mao nga ginung make sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon. Ug usa sa nagatabang para kanunay ko nga energize and focus, mao ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule puno sa essential vitamins ug nutrients para sa akong immune system. Maboost ang akong energy, tumar og EXL Makabuhay Plus Capsule. Ikuyog kanunay sa imuhang proper diet and exercise. Kini si Balaleng Proud EXL Makabuhay Plus Capsule user. May buhay sa EXL Makabuhay.
17: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Alang na itong motukod og mga balayog building, wanay laing atuan, Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles o guman pa. Tanan, ana sa Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation, duawa karon ang showroom niini. Nagapaabang usab sa construction equipments o mga heavy equipment.
1: Ako dai si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti na ko nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Ngunang ako dai gipatumar akong amahan. O sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede po ni kanatong tanan.
2: Ang sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Friendly's, authorized dealer sa motorsiklo nga Honda. Nagabaligyo sab sa mga appliances, Sulain LPG o uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. At tuwa karon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Siyudad sa Tagbilaran.
3: Ma'am, unsay ngalan nato, ma'am?
4: Engineering Prosperidad, any sir, taga-manugan sa Bonga del Norte. Sa una, dilidyod ko katulog, sir. Magmulmul ng pikas na ko nga batang. Nga high blood po ko, nga masulibog ko kalipong. Nga maintenance na ganit ko, sir, sa high blood. Sa mga inahandira nga kasakit ang batang, puy-puy ang mga lawas. Pag dito X500 na muok niya, pagdagan sa pipila kaadlaw, nawala man ang mulmul sa akong abaga o batang, sir. Dili na po ko maglipong-lipong, sir. Sa una, murok ko hubog maglakaw buyod. Nga kasakit ng akong ulo. Karon kaluyan sa Ginoo, sir, okay na gid siya. Dito X500 o may tisira, dito lang akong ginainom, sir.
5: DTX 500. Highly recommended. Sa mga eksperto. Mabalik sa pinakadulga butik sa Yulga.

0: Araga datang mengaigala satong isgutanan na karong buntaga, grabe ang hacking sa Facebook karong panahuna ug daghan na kaayong nga nabiktima nga bisan ang mga mabinantayon mailad gihapon. Gani, matod pa sa Philippine National Police, dili epektibo ang SIM Card Registration Act. Ang balaod mga kaigsuonan bahin aning SIM na ay balaod, apan, why pulos? Kaya makasulod man gihapon ang mga hackers sa mga account unsaon kaha ni mga kaigsuonan nga mapanalipdan ang mga Facebook accounts. Kini mo itong isgutan mga kaigsuonan human lain na sad nga hacker ang inuna to mga kaigsuonan na bantayan na ang gusto nga mangilad mga kaigsuonan. Ato paminawon sa mga kaigsuonan ang report kabahin ni gikan sa tong alagad reporter Allen Doy Dura. Allen, pasok.
1: Nabiktima sa Facebook Messenger hacking ang Kiss FM disc jockey si Sexy Sandy o DYRD reporter Alerto Jun Gutierrez human gigamit sa hacker ang account ni Gutierrez aron makapangilad o laing mga tao. Matod ni DJ Sandy, una nang nahack ang messenger ni Gutierrez nga may gigamit sa hacker sa pagbadala kaniya og mensahe bahin sa gingong 8,000 pesos nga ayuda gikan sa DSWD. Nagpailang hacker nga empleyado sa DSWD o kaila ni Gutierrez kinsa mitanyag o gatabang aron maapil si Sandy sa ayuda.
2: Gihack ang account Sir June, tapos nanawag sa kuha using Sir June's account. Ni-message sa kuha if kanang usad akong number kay i-include ko niya sa ayuda na makadawat from DSWD. And then, ang tala ko, government program na siya. So, wala ko nag-expect nga scammer. And then, ana siya, so yan, kay Sir Joel from STACC sa DSWD. Siya daw mag-assist sa kuha. So, ako na lang po, entertain sir, while nagatawag siya. And then, at pagtawag niya, gitubag na ko, and then, dili boses ni Sir June. Boses daw kinsa ni Sir Joel from DSWD. Tapos, at first, nag-doubt na ko, pero ako lang gisakyan ba ko? Tanawan doon ako kung sa ilahang scheme.
1: Gingnan siya nga mag-fill out og form og sa ulahi gipa-share sa screen record aron kuno mapadayon ang proseso.
2: Team sir, nasa gipapindot sa kuha and then to make the story short, naka-screen naka-open siya sa kuang messenger.
1: Apan misamot ang pagduda ni Sandy sa dihang giingnan siya nga ablihan ang iyang online banking application o gamiton usab ang GCash.
2: Bili ko ay nga naka-techie para ma-recognize na ako nga ma-view po din niya while nag-scroll ko sa akong phone, ma-view ko din niya akong gina-scroll sa akong phone.
3: Kaya
2: ba, no? Ipa-scroll ko niya. Mga naman akong brain cells. Ano sa scroll down daw? Wala na akong scroll. Kinta, naglag-lag ba? Yung sa guna ko, nag-scroll ko glain. Wala din ako nga. Unsa nga makuha niya akong information ba? Tapos niya, anak sa ko nga, ay punta na lang tayo sa GCash, ma'am. Anak ko, kumuraglahi na, di ba? Anak ko, sir, legit ito? Yes, ma'am, legit ito. Kasi naga-DSWD, blah, blah, blah. Ako, can you talk to Sir June? Anak niya sa kuha. Ay, pag bumaba po, ma'am, pagbalik niya po. And then,
1: nasa iran usab niya nga gi-restrict sa hacker ang pipila ka mga conversation maungwa dayon niya makita ang ubang mga mensahe. Maina lamang nga dunay higalang nakamatikod sa kahimtang o may pahibaw kaniya.
2: Ma'am, nag-message sa kuha na ngayon 9,000 pesos anak sa iya. Tapos anak kong gawin rin ko sir ba kung anong nanong di na ko mabasa iyang message kung if ever nag-chat siya kinsa mo itong ingitang chat nga nayon siya 9,000 pesos nanong di na ko mabasa.
1: Layon iyang gi-recover o gi-secure ang account. Mga 30 minutos human kini makompromiso. Tungod sa mong kasinitian, may pahimangno si Sandy sa publiko nga dili dayon mosalig sa mga mensaheng nagtanyag o gayuda, kwarta o serbisyo. Ilabi na kung mangayo kini og screen sharing, banking information, GCash access, password o OTP. Gipasabot usab niya nga bisan ang mga tao nga kanunay nagamit og teknolohiya o social media, mamahimog gihapong mabiktima sa mga hacker o sa mga scammer. Kini si Allen Doy Dura, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Right, 2 minutos sa mga nakalabay ng alas 8 mga kaigsuonan. Mao kini ang mga balita karon, no? Gigamit nila ang mga personalidad mga igsuon sa ato ang istasyon DYRD aron baka mga kaigsuunan makapangilad, no? So gigamit ang pangan ni Gigi Sandy mga kaigsuon sa pagpangayo sa ubang tao. Pero dili ang hacker na daytong nangayo. Ato kuno ning palauman mga kaigsuon karong buntaga. Na uban nato karon ang ato ang sexy DJ Sandy sa Kiss FM, Sandy Katunaw na sa ato ang linya karon mga kaigsuonan. Sandy, good morning.
4: Good morning, Sir Tib and all Kiss FM.
0: Okay, hinayi gamay ang imuhang monitor kay murtag mi feedback Sandy. Okay, naka sa imuhang bahay karon na Sandy?
4: Yes, sir.
0: Yeah, I like your place. Kay naidaghang mga saging-saging desluyo ni mo ba? Lami ipahuway niya. Anyway, Sandy, kamusta? Ang atong account, nagamit pa ba? Or gi-disable na ni mo ang imuhang account? Human kini gigamit sa hacker?
4: So, akong error, no, full detail, aware po ang tanong. Nga, even kita si Ari, then, familiar naman sa hacking. So, anyway.
0: Tempa DJ, Sandy, tempa. Muraga, fine. Pangita ko ng laing dapit, anak. Kay muraga, untu-untu gamay mo hang signal. Okay.
4: Okay na, sir.
0: Kana, okay, kana. Okay, sige. Okay. Ang pangutanan ni mo una, kamusta man naging mo ang account karon? Human kinigihack. So, wala na ni magamit karon kay basin o doon na pa mo communicate ni mo. Lahit na ang nag-control sa imo hang account.
4: Ah, wala man po. Okay, after he tinulot, wala man po siya nalag. Dali na ako sa akong lakas. Dito na ako. And then, ako ang mga security, nasa akong isa kang phone. Kay, kabulo naman ko, sir, mawala yung phone na kay backpack. So, nabuhat na prior sa akin.
0: Okay, okay. So ang maong hacker kamusta naman wa na mo padayon sa iyang pag ilad nimo Sandy?
4: Detect ako friends kung dami ng nakita na kasi ng kwarta. And then so far wala naka-report sa other. Isang sabi ako akong messenger list then if nabay na ako or nabay na ako.
0: Hello, Sandy.
4: Yes, sir.
0: Okay. Naay amigo ni mong nanawag nga mo ini po nag-warning ni mong mauna. But ba ipasabot ang maong amigo, mauna unta siya ang biktimahon sa hacker, gipangayuan, ginamit imong account?
4: One of the friends na
0: okay.
4: Nawag sa murag doubt sila kay David.
0: Nag-doubt sila kay ang ilahang doubt, unsa man to nangayo nila og 10,000?
4: 9,000 per tuloy pa.
0: Nangayo og 9,000 mura ang dating ikaw kintahay ang nangayo nila.
4: Yes sir.
0: Okay, yeah. Para asa man kuno tong 9,000?
4: Offline pa po ka sa. So kailangan din 9,000. Okay, ang specific na puro na center. Kasi na kay 10,000 kinahanglan di pa ko karon ibalik na unya unya. Offline magudak ta. So okay na most ng sako ang.
0: Mm-hmm.
4: Unya ako ra panic late.
0: So pagkadawat sa imuhang amiga, tawag dayon sa nimo og Sandy, ikaw ba ning nangayo sa Facebook murag inana kita hay?
4: Katawa na bagu naligo pa, gumugupi na lang sa retro. So, muna ko pero ko yung gusto ko phone to car. And then I said, no ko nga nabasa na kung text message na ko sa incident for gumugupi. So, na-open ako ang text message. So, dalibay ko na gawat. Iko. So, mo to siya ang computer. Aniko ako sa mga computer na ako messenger. Facebook. So, nalag out after 30 minutes. Or gisto.
0: Laktod pagkasulti, wa na sa kapadayon o gamit sa imuhang account. Kaya imuha mang nadali o kanang putol.
4: Yes, sir.
0: Mm-hmm.
4: Wala 30 minutes
0: kay delivery pasabot ko na hack na ka murag kontrolado na gyud niya ang imong account murag siya na gagamit kay naka-communicate naman sa lain nga tao pero nadali ra day nimo pwede ra day na nga imong i-disable ang iyang paggamit sa imong account.
4: Yes sir, pwede sa setting for husband. Then, katugan mo ba na log-in, log-out?
0: Mm-hmm.
4: Oo. Problema niyo ba log-out? Activity log mo nun.
0: Mm-hmm. Okay. So, inisuspect ka ni mo nga nganong nahaka o nganong ikaw ka ha, itudyo ka ha na tungod kay taga DWRD ka, gigamit ang imuhang pangan nga sa pagpangayo ba ka ha ng pagpangilad?
4: Dili naman sa first time na kadungod at aking sponsor mo. So, I know ang mga hackers at mga scammers, di man na silang patulog siguro. And then, there are different teams para makadisip tao. So, nasa libag-o-team, i-hack nila that account. So, nasa ang isa ka-account, di paob na sa UPRD, ma-auto i-gamit para manood.
0: Okay, na-communicate pa ba nimo ang maong hacker? Nakakuan ba mo, naka-communicate ba mo before na-disable ninyo ang inyong communication?
4: Yes, sir. Nakapos. So, ayun, first method, using the account ng Facebook Business. So, at first, hindi ka mag-doubt. Uban niyo mo sa trabaho, di ba? Oo.
0: Mm-hmm.
4: Usually, nakita mo sa inyo ka na mag-doubt yung taan ng summer or summer. Pero, gamit mong account, Mr. Boone.
0: Buti pa sabot, sa pag-communicate, nahagpun ang kajun nga account kay mo ay gigamit niya pag-communicate ni mo?
4: Yes, sir. Unang nahag ang account ni June Gutierrez.
0: Una, si June Gutierrez, ang ihangan, gigamit sa hacker nga ni-communicate ni mo.
4: Oh, yeah. Nag-communicate sa kuang. And after that, is katubutang bot ni SPC na itapod ako na sa lisan.
0: So, katong pag-communicate sa hacker ni mo, nakakuha to siya og mga vital information nga maoy nakaingon nga nakakommunicate siya sa lain na pong tao nga iyang biktimahon?
4: Can I be told? No, when you see social media, pili pagbunta. Isa po sa mga kakasin, we still have another team. So, ang gibuat mo sa kitawagan po mga using certain
0: Mm.
4: And then, yung kapita dyan, kakauban sila. And then, after that, ano siya nga, yung help form to fill up. And then, nasa yung ipaklip sa kuha. So, wala ko kapatid na through both the items screen.
0: So katong giingon niya nga nakay form pa fill upan nga nagapanggap siya nga si June Gutierrez siya nga ni communicate nimo ni fill up sa kadto.
4: Na siya gipaklik sa quarter.
0: Ya naa kay naghatag nga information.
4: Ang ipaklik niya, mura nga gitud sa nang nakita na blank box ba? Mura nga hawod gitud ka nang strategic nga magdakto pa nga mapatunod kanila. Something ana.
0: Mm-hmm. So katutengaling initial information niya nga nakuha nimo mo to iyang gigamit nga nahack nang imuhang gihack niya ang imuhang account mo to ni communicate na siya lain na biktima na.
4: Wait sir. Pretend sa phone. At pagina sa to from DSWD.
0: From DSWD.
4: Oh, you think sir don't
0: So, So, unsa kay angay buhaton ni ini Sandy no? Sa mga nagpaminaw na to karon, aron dili sila makabantay sila no sama sa imong pagkabantay ba kaha? No? Unsa kay angay buhaton kaha? Okay, ato sanggi padaplan gamay mga kaigsoonan kay murag nagunto-unto no. So kuyaw kaini nga tuang mga katawhan ron mga kaigsoonan no, daghang diskarte ginamit ang teknolohiya aron sa pagpangilad, pagpanapi mga kaigsoonan no nga pagpangayo o kwarta no. Kay kaning kwarta ron mga kaigsoonan kay electronic transfer na ni Facebook to Facebook, GCash to GCash na ni daw ha. Mao na man ang transaction karong panahon na no. Malita-malita di po na yung ilahadop. Sandy, lessons learned nato nining mo ang panghitabo karon. Unsa kay angay buhato nato aron na dili nato na ni ayon nato ang mga tao makabantay gud nining giingong mga mangingilad sa cellphone, sa Facebook.
4: Okay, so lesson learned siguro for experience is simple. So when something involves money, mga personal information, banking, GCash, kaya mga OTP, passwords, or screen sharing, so stop na dayon.
0: Kanang gyud basta gali bahay nag kwarta, bahay nag tagaan kag award, basta gali anything murag na ay monetary consideration, magduda gyud ka kanunay ana nga murag ilad na tingali po ni oh. Murag inana gyud tingali ang atong attitude, no, labi na nay mga offer nga naay kwarta nimo, pirmahin ni kay nay mo abot kwarta nimo, kana murag mo na gyud ni ha ilad na gyud ni, no, so katong imong nahitabo nimo wa ra ka mailad o hapit mailad.
4: Yes sir. To sum up the entire situation, wala ako niya nainad through sa akong banking or sa data. So ang iyong gibuhat, ilaro na po niya ang mga FB friends na
0: ako. Ang mga FB friends. Pagkakaroon, gagamit pa siya sa imong account?
4: Wala na sir, kinalag out na ako. And then another thing is, kanaan ikaw mahack or ang magmanipulate sila sa imong account sir, Dili ni mo manotice na nahack na sa is because naka-restrict na, so sila lang ang pwede mag-manipulate. And then in your end, na ma-open pag-iapon ng mga messenger, di na ni mo mabasa nga na ay mga nahitabo na hacking or scamming.
0: So, unsa may imuhang ino na to, strong indicator nga inag-abrin ni mo sa imong account na hack na ka? Dili na ma-abrin?
4: Wala, di na ko makita, sir, nga na ado siya may dinapang sendan na messenger.
0: Ah, okay. Dili makita nimo ang mga...
4: Dili na ako makita. Doon ma-open pa na ako kay na-save na. Naunsa man ako. Dili na ako makita nga nasa ginapang sendan o messages nga ato na nangayos.
0: So, oh, okay. So, ma-abri gihapon nimo ang imong account. Meaning, duha na mo kabuok nag-abri. Ikaw ang tag-iya nga sa account o siya nga hacker. Siya gagamit, nasa yung mga mensahe, nasa gipang ilad. Dili mo gawas ang iyang mga outgoing communications or any communication niya sa iyang biktima o siya.
4: Wa do kay idea in your answer na ito okay.
0: Wa kay idea. Pero magamit pa ba nimo ang imong account? Meaning, yes, maka-abri pa ba ka?
4: Sir, during tag-advocation sa akong groupie, at first, ituloy na ako si guard. Guard na ha, akong account. Nay, nag-message mo ha. Wala daw sa iya kay, sa ito ang kay Lizelle. So, gipakita ni Lizelle sa cloud messenger. Akong gistadihan, nga nung di na ako mag-view. So, mo to siya, I found out nga naka-restrict na isa.
0: So, meaning to say, ang imong account doon ay kaluha na.
4: Ang
0: hacker. Pero ang iyahang communication sa hacker, dili mo gawa sa imuha kung ikaw mo abre.
4: Wala notification or mo appear sa messenger.
0: So unsa man so, itong strong indicator na nga nahack na ta kung dili ta magpangutana sa atong mga kauban? Unsa man itong mahibaw-an nga nahack
4: kung
0: na ta?
4: Kung nga someone, sir, for example, mag-inform sa imo nga, that's the time na mabaw-an na imo nga nahack imong account.
0: So, what's the mga kauban ni mo, amigo ni mo nga mutawag, di ka kahibaw?
4: What's your idea, sir?
0: Pahita, no? Okay, pero baka communicate ka?
4: Maka communicate niya, sir, pero wala kay idea nga, sa pikat na wak di ay nanay na scam or something ano.
0: Kanang imong communication with your friends, mugawas telepona sa iyang hack account dito sa pikas?
4: Tingali sir, kaya nakasend mo sa mga messages.
0: So maka-monitor siya kung sa'y imuhang communication sa Facebook? Sa messenger?
4: Yes sir, I think so.
0: Pero dili ka ka-monitor nga ikaw gi-hack, dili ka ka-monitor kung sa'y iyang gihimo.
4: No, itong during the duty to last Sunday, akong gistadihan,
0: unsa niya? Yung saon man niya pagkasapi na kung manapi siya, ang saon man na pagpasod, maghatag siya lain nga GCash account number. Delete na imo ha.
4: Gusto ganin ako sir, maunta kung nakoy kailab ako. Doon tayo nga, wala ko nakaduty. Siguro manipulate na ako. Kapunta ba, magpa-pretend ko nga unsa nga GCash account, unsa nga bank account para makuha na ko iyang full name.
0: Pwede po, no? Pwede po. Pasakyon gul siya ba? Muhatag yun ka. Imuhang pananog. Muhatag yun po kag amount. Aron na gul mahibawaan mo kung kinsa na siya, no? So, tanan nga GCash nga account, nagyo na itinood nga ngan?
4: Na, sir.
0: Kana, kung ang SIM card registration ni mo, dili po ka ng silbing giingon nga gimani ubra.
4: Actually, sir, ang GCash is nakasecure man po sa kay kailangan man asa ka lang naungi mo kung ikaw dyan na or something ala. Ang lisod lang eh, kung na siya madikin, na pwede pa, dala na lang kami na pangalan kay something, magbuhat ng excuses ba?
0: Pwede rin hapon, pwede rin bisa, kinsay padadana ng kwarta ha, kanang maong GCAS holder, anang maong kwarta nga may abot, naka mailhan gina.
4: Yes sir.
0: Oh, mailhan yun na. So, kaning tanang transaksyon sa mga hacker karon, adto gyud ni padong ang tumoy ni ini musud gyud ni sa GCash account.
4: Sa iyang account.
0: Sa iyang account. Okay, sa account sa hacker, no? So matud pa nimo ang account sa hacker makuha gyud na kung kinsa na siya.
4: Kung gisakyat ang iyang
0: SIM. So mas maayo gyud tingali nga kaning mga hacker o kung sa ilahang gusto magbasin po kada biktima nila na mag-change po ng GCash na po nga number lahi na po
4: tingali sir, pwede naman sa makabuhat o GCash
0: kay aron dili kayo matrace dayon, no? One use disable dayon lahi na po nga account number lami unta ng pag ha, kung imong giingon imo apanan pag sud ana ditso dayon trace o kinsan eh.
4: Tingali sir,
0: maunta na himuon sa NBI, maunta na himuon sa police, no? Kana bitaw nga kung doon na magalin sila puso buyer sa drugs, doon na ang tapos sila ingenana po sa Facebook, panaan nila, aron mahibawaan yung kinsan yung maong mga hacker, no? Anyway, Sandy, thank you so much for sharing your ingno na itong po nga nice nga experience, kay nice in the sense nga wala doon ka mailad, pero naghatag na ito, negleksyon na itong tanan, magbinantayon sa ito ang account, nga basig na nila ang gagamit ni ini. Sandy?
4: Yes sir, mura din ako ang unsabanga ang mga scammers, hackers, so wala din nila sila gatulog to learn another thing, different thing sir ba? For example, kat asking, wala na ni Obra, niya unsa na na known na for hacking or scamming. So pagbuhat na pa sila another one, nga at first, dili ka magduda ba kay ilang man mo ang nanawag or nag-message sa inyo sa messenger.
0: So kani sila, o kamaos sila aning butanga, adili ni ordinaryo. Sila mga IT, mga IT gyud ni sila.
4: Dapat din ito mga outsmart, sir.
0: Mga IT gyud ni sila. Mga...
4: Hawad ka ayaw mag-manipulate.
0: Hawad ka ayaw bahin aning butanga. Anyway, Sandy, thank you so much sa imuhang panahon nga gihantag, no? Hinaut-unta nga unsay na experience nato anining mga hacking, maghatag ning pagbantay sa itong mga katawhan din sa itong lalawigan sa Bohol. Sandy, thank you for your time. May buntag ka nimo.
4: Dagang salamat. God bless.
0: DJ Sandy, mga kaigsunan, ato ang Kiss FM DJ. Oy, gigamit ang account nga mabiktima. May gani kay ang supposed victim mga kaigsunan ni tawag niya, oh, ikaw ba ning nangayo? Okay, sakpan dayon, ha? Kaya may diretso man, no? So adto na sa GCash mga kaigsunan, padung tanan. Okay, na money ang transaction na to karon kay electronics naman, no? Nagka-moderno naman ta, no? Oh, pero ako, I refuse to be modernized. dili tamaha ka dyan mo man tayo. Social life, mga higala, aning ato ang, ano, tukang text naman yung ato, ha? Okay. Alas, sige. 50 minutos sa manakalabay ang alas 8 sa kabuntagon, mga kaigsuunan. Mauni ang nagpanghitabo sa itong katiling bankaron. Daghan kayo mga katauhan, mga igsuon, nga wa sila magpasingot aron makapanginabuhi kundili mga kaigsuunan waytog kay nagsigi gama og mga fake accounts unsaon pagpangilad mga kaigsuunan, no? Sa atong mga katawhan kun may account nag send og gaming ayaw i-accept og i-block mao lagi adto man tanan sa GCash padong, ha? O manay lai unsaon man pag transfer kay og bank to bank transfer, maklaro man kaayo ang pangan, ah, maklaro man, mailhan man og kinsay gapada, kinsay nangadyo, oh, kinsay asa padong ng kwarta. For GCash mga kaigsoonan, GCash account, more or less pareha ra gyud po na og account sa bangko, pero anytime pwede nimo alisdan baguhon. So ang GCash account, pwede ka mao ni GCash account nimo ning numero karong adlaw, pagkaugma since bag-o na po kag GCash account. So nakasud na tong kwarta dito. Ma-withdraw na ito nila, i-transfer po ito. Puro matrace man dili na ito kung i-transfer nila rapon. GCash to GCash na pitan. Ako'y hacker. Mupada kagkwartan ako. Aron dili, aron, masubay man yung ipadadaan. Ahong ibalhin po lain. Matrace gihapon. Di na mabawi. Ang problema, kana kung i-transfer o ilang i-encash. Patay, ha? I-encash nila, dili nila i-transfer. Kwaon ang asa na sila magpa-encash ng mga center, no? human daghan naman, no? Human humag in cash nila, i-disable nila ang maong GCash account. Change sa pagkain. So, mao na duwa. Duwa og mga mahingilan mga kaigsoonan. So, matrace ang GCash, matrace. Pero ang problema, kay gi-disable na ilahan ang gi alisdan na po, lain na pong GCash number. Pwede balik-balikan ka. One person, ilado nila. Kanila may kay iladuno ni dali dyan mo musakay ni. Ha? Double jeopardy, taan na do. Ha? Dili na majo. 52 minutos, mga kaigsunan naman nakalabay. Ang alas 8, magbantay mga kaigsunan. Nining atong katilingban karon na mga igsoon. Basigatuo mo o mga senador na congressman di malita do dila dito. Naidaghan po dire mga kaigsunan sa ato ang mga igsoong Pilipino karon nga naapod nanginabuhi mga igsoon pinagi sa mga illegal nga lihok ha, diha sa Facebook sa pagpangilan magbinantayon sa kanunay mayo tingali pudo nga ang atong Facebook pudo from time to time usog mag-usog buta og account ha
5: bisag password lang
0: no from time to time change your password nga makuha ba din lang password sa mga hacker do
5: posible gina kay namo gina sila mga pagi
0: makuha nila ang password no. Kanang password bisan saon ka ingon nga kanang password nga dili sayon kanang saguhon kay magpassword kasi imong birthday sayon magay saguhon na daw ha mga numero so numero litra pod murag ingon ana bitaw kuno nang password kanang hasta ikaw tagiya sa password nakalimot na kag unsa imong password pero og birthday imong gamiton sayon kayo mahack yo ka ana so I do not use your birthday birthday kay palitan 08-12-69 anak kita hay dili maayo o mangitag paagi nga dili ta mailad mga kaigsoonan 54 minutos sa manakalabay ng alas 8 sa kabuntagon. Sa atong pagbalik mga kaigsoonan, atong isgutan kining panahon nato karon gawas sa daghang mangingilad mga kaigsoonan kining na feel ninyo na to kainit og uban pa medyo luoy na ang Pilipinas karong tuiga gubot sa politika grabing kawat sa national government dugangan pa sa grabing El Nino pagkapait mga kaigsoonan ninito na sinati karon brownouts dito lisod sa tubig og pagkaon unya kumusta kaha mga kaigsoonan pagpangandam sa ato ang gobyerno niining epekto sa El Nino mga igsoon. Ato nang isgutan ini balik na to human ining pipila ka pahinumnom. Standby.

0: Purify Drinking Water. Life together.
1: Usa sa akong struggle kaniadto mao ang pagtukar sa akong acid reflux. Dili gyud ko maka-concentrate sa akong ginapambuhat sa balay o sa akong trabaho. Dili na ako ma-enjoy ang akong favorite cup of coffee. Then, ako nasayran nga aron dili mo tukar ang akong acid reflux, kinahanglan diay na ako nga i-adjust ang pagtake og high-fiber food. O usa sa akong ginakuhaan ini mao ang EXL Coffee Mix. Gentle kay sa tiyan. Walay heartburn, just smooth, rich, and healthy coffee nga swag sa akong lifestyle on air man o off air. EXL Coffee Mix. Kini si Mario Pinduko o proud EXL Coffee Mix siyo, sir. May buhay sa EXL makabuhay!
2: Mahalagang paalala, ang EXL makabuhay plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
4: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mare, uy? Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
3: Paoperahan dahil ninyo si Junjun, Mare.
4: Dugay, ragyud miga plano, anak Mare. Pero asa man taon migibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
3: Ay, Mare. At tudad a si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
4: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
3: Oo, oy, higayon na jud na ninyo, Mare.
4: Salamat kayo, Mare, ha. Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
5: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo!

0: quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang labad sa ulo, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
0: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ako dai si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti nako nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
5: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga tika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan nako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
7: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5 B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
0: Unilab quality yan.
9: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Akoy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat.
11: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
12: Oh, di ka trabaho, hasol ka ayaw mabugat.
13: Rexino Forte.
12: Naapay ka uban nga pamaol, labad sa ulo, ug hilanat.
13: Rexino Forte.
11: Maunang diskarte nako, diskarting bisnak nato.
13: Rexino Forte.
11: Mas paspas, banat sa upat.
14: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexino Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
16: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan miskwila si Junjun. Kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mare, uy. Dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
15: Paoperahan dahil ninyo si Junjun, Mare.
16: Dugay, ragyud miga plano, anak Mare. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
15: Ay, Mare. At tudad a si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
16: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
15: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
16: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
17: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
18: High blood, tridor nga sakit. Daghan na ang nabiktima niini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom

0: suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
1: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
0: Drink responsibly.
2: Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
3: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old. Busa ka customer development manager.
4: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan. Something na nakakatawa ng araw natin. Makakabawa sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radio eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko siya. Yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3? Dari ko believe.

0: IATF, inyong alagad ta forever.
1: Balik na sa itong atulamanon ninyong alagad, mga kaigsona ng maong adlaw. Ang Martes, doon na nakita 11 minutos, sumana kalabay ang alas 9 sa Kamundagon. O nining atong pagbalik, mga kaigsona, na itong isigutan kining huwaw karon nga anto sa ito ang katawang Pilipinhon na mga kaigsoonan na looy na kayang Pilipinas, mga egsoon. Giuhaw ta, kaya init na sa ngatanan. O tungod nining maong huwaw mga egsoon, caused by El Nino. O sa lapikas nga bahin po mga kaigsoonan, giuhaw po ta sa maayong panggobyerno. Tungod kay grabe kayo ang kinawatay nining atong gobyerno karon, mga kaigsoonan. Malita-malita, bilyon nga bilyon, mga igsoon, ang waldas, gipangkawat. O niya, niyata karon nagilaid sa kalisod, mga kaigsoonan. Masagang kahaning maong kadaot, bit-bit ni ining maong El Nino. Unsay mga pagpangandam sa atong gobyerno, mga kaigsoonan, niining panahon karon nga gihasit tagtamantaman ni ining kainit sa panahon. Ato kurong subayon ang lalawigan sa Bohol, mga higala. Unsa na ang estado karon sa pagpangandam, sa assessment, sa damage kung doon na din sa itong lalawigan. Mauban na ito karong buntaga. Ang itong hepe, mga kaigsoonan, sa Bohol Office Risk Reduction Management, si Dr. Anggong Damalerio. Sir Anggong, mayang buntag. Welcome sa itong programa inyong alagad.
2: May buntag, Vice Mayor Tays. May buntag sa itong mga kaigsoonan, labi na sa itong mga suking tigpaminaw sa DYRD, inyong alagad program.
1: Salamat nining kahigayunan, Sir Anggong. I know you are so busy today. Naka sa committee hearing, no, sa sangunang panalawigan. But ato nang yatagaan pagtagad, Sir Anggong. Nahibaw ko nga ang provincial government wa magpawahi ni ining maong paglihok in response to the situation na ito karon, kaning kabahin sa El Nino. Kamusta na? Unsa na yung situation na report na ito bahin sa lalawigan? If we talk about the damages caused by this El Nino, and if we talk about mga plano, unsaon nga ma-mitigate na ito ang impact ni ining maong El Nino?
2: Yes, Vice Mayor Tibbs, diata karon sa sangguniang panalawigan, pero diya sila ang Committee on Climate Change, pero ang gisugutan diri ang naitabo nga haze nga nasinati po na to sa probinsya sa Bohol based po sa DNR-EMB, Environmental Management Bureau Monitoring. But for El Nino, ongoing ang consolidation of reports ani Vice Mayor Tibbs sa mga kalungsuran. Just last week na formalized na itong cloud seeding operations. Nakapirma na ta sa pundo ani nga 5 million gikan sa Provincial Disaster Council. Na-approve na po ang request sa OPA nga adto sa Old Ubay Airport mag-base ang eroplano o ang team para mas modula compared last year, Vice, dito man ta sa Panglao Airport ng Ayog Command Center. But based sa atong report ni OPA, ni Ma'am Liza o ni Sir Larry Pamugas, adto na mag-base ang team sa Old Ubay Airport para mas madula gyud ang pagpalupad, mas makasay pata og pundo. Ongoing ang consolidation of reports ani may tungod sa impact of El Nino. Latest ani

0: Vice, nailong sud, no? Wala pa sila maka-declare og state of calamity, but leaning sila ang lungsod sa Sagbayan, nitawag na nako the other day kay of the 24 towns, I think more 70% na yun ang shortage nila sa tubig. And ako lang silang advisan nga to gather more reports sa ilang municipal agriculture o sa ilang municipal waterworks as to the shortage of water. But umusuri di ka sa mga kalungsuran, Vice Mayor Tibbs, nang liki na yun ang mga yuta, ano, ang mga kabasakan, mo na nga naging sak naman doon na directive ni Ma'am Aster Caberte at ang provincial administrator nga ipa-fast track yun ang cloud seeding operations na to for the province of Bohol.
1: Ang cloud seeding, kuan na siya, no? Relevant na siya sa sunod nga cropping season, Sir Anggong? Or para na, I suppose ang cloud seeding, dili na para imnon ang tubig, kundi dili para na sa kayutaan na to, no? Aron pa maka-produce pa siya og pagkaon. Is that correct, Sir Anggong?
0: Sakto, Vice. No? I heard, no, sa base sa mong exchange of information, doon na nag-claim more sa mga farmers groups na to, sa municipal agricultural offices na to sa mga kalungsuran for cloud seeding operations para na maka-mitigate sa impact sa atong pag-harvest puho, no? Kay dili ta gusto mo daghan pa ang kadaot sa atong mga for harvest na to, mga root crops o mga bugas na to, mga kaumayan na to, no? So immediately mo na initial assessment na conduct na the cloud seeding operations based po na sa recommendation po sa Department of Agriculture kay musuro lagi ka sa mga kalungsuran. Grabe na yun, Vice Mayor Tibbs, no? Nang liki na yun ng mga kayutaan. Even diri sa Tagbilaran, makasinati mo itong grabing kainit. Doon natin reports of bushfires or grass fires incident. Mo naman i-impact sa grabing kainit dito sa Ilabanga. Doon na naidwa ka barangay nga doon na fire incident sa mga grass fires. Dito po sa Makaas, Talinseras area sa Tubigon. The other night, dako-dako puto nga sunog, no? So, these are some of the effects sa grabing kainit na to. And usa sa napektuhan yun na to ang agricultural sector na to sa province of Bohol.
1: Usa number one na tong consideration in doing a cloud seeding operation, Sir Anggong, no? Adto ba ta mutira sa mga big producing agricultural products nga area, Sir Anggong, din sa Bohol? Usa may mura critical kay nga area nga dapat na to protektahan kay mauni ang food producing area?
0: Sakto, Vice, no? Gitanaw man sa OPA or highly technical manipat, gitanaw nila kung asa ang rain-fed agricultural areas na to sa Bohol. Mm-hmm. Most likely nito na sa 2nd or 3rd district, Ubay, Talibon area, nga dagko mga farmlands, no? Daguhoy, San Miguel. I think ang sila man sa OPA, but based sa kung dungog sa mga meetings, rain-fed areas, ug asa po available ang clouds. Tanawon po na sa mga experts na to sa mukundak ani private group maning undergo mani og bidding, no? Tanawon po nila nga niglupa na doon na po available clouds nga hugan sa mga sin para makahatag po og pag-uwan.
1: In other words, sa cloud seeding operation, there are two factors nga i-consider. One factor is asa dapit tong nagkinahanglan, mga rain fed katong mga kabasakan nga uwan ang gisaligan, or ang kaduhang factor og asa ang panganod.
0: If we can only command
1: sa panganod nga ari mong dapitan, nindot unta. Pero unsaon man na Sir Anggong og ang panganod, dili kayo motunong anang giingon nato nga target area nga mga rain-fed areas?
0: Naaman ni sila mga personnel nga mag-check on the ground, ga-monitor sa cloud formations nato. Vice Mayor Tibbs, gatanaw sila kung asa tong dagko nga clouds ka purma asa nga area, usa na sila magpalupad. Ato lang yung gitanaw nga dili usik ang paglupad sa eroplano o naniglupad ay nag-survey sa area na dito sa taas, wadis lang makintaan nga panganod, no? So dagang kriteriya gitanaw na doon na sila cloud spatters nga gipang spread throughout the province of Bohol. Kung asa tong rain-fed areas, kung asa po itong madagong water impounding system na to, Vice, no? Asa tong nga dams na to para makadugang upundo. But again, the criteria mainly ana is doon na by clouds nga yabuan sa asin, kung asa tong mga agricultural areas na to, ug asa po tumadag kung water impounding mga dams na to para makapundo po sa tubig.
1: Okay. Makwenta ba na to, Sir Anggong, the quantity of the volume sa rain nga maproduce ng cloud seeding versus the demand of water nga itong gikinahanglan? Makwenta ba na maaron maihap na to o pila ka cloud seeding operations itong himuon?
0: I believe so, yes. Sakto, Vice, no? Doon naman yung number of hours ang flight nga gikwenta. Pila po ka sako nga asin nga ikarga nila. As to pila po ng abrihan, ana, pila po ipagawas. Doon ay kwintada, ana. Kay doon na may part man sa procurement nga ang niyabuan ng sin, pila ka buhok. Ikwintaho na, pila-pila pa yung laking number of hours. Doon na po ikwintana sa weather system na to. Vice, no, tanaw na to. Kung kung tinginit ba yun, kung unsay forecast sa panahon, basin din may 50% chance of rain o niya, tuapod ang dagkong clouds tuapod sa area nga, dili po tuadagan na itong agricultural area. No? Dunay kwintada, dunay critical kuna na accounting ana by sa different set of criteria bago mulupad before tagaan og feedback ang pilot o ang team nga musakay para pagbubo sa asin sa mga panganod.
1: Other than this cloud seeding intervention nga himuon nato no para sa atong mga katanom, unsa pay uban natong nasa linya karon sa atong himuonon in response to the situation nato karon sa El Nino, Sir Anggong? Cloud seeding is one, unsa pa kay uban?
0: Doon na naigimong assessment atong El Nino Task Force, uban ko yung ang mga different national or provincial government agencies. Nag-workshop kung tani, 2 days workshop sometime mga 2 months ago in preparation sa El Nino. Ang mga cleaning of drainage, water impounding na to, mga water impounding na to nga masudlan sa tubig. Gitanaw na province-wide na gi-workshop na sila Vice Mayor Tibbs. No? But priority right now is immediately ang cloud seeding yun kay murag mo may dakong ihatag nga tubig yun kung makauwan, Vice. But for the other operational activities sa OPA, nakalata na po na, Vice, naalang sa OPA ang kuan kay sila may lead agency ani.
1: Matod pa sa ito ang mga eksperto, Sir Anggong, no? Kaning El Nino, this is the worst El Nino nga muigo sa ito ang nasod ug sa kalibutan. Muabot pa ganito ngadto sa February next year, Sir Anggong, no? So grabe ang damage ani, ang food, ang tubig, nga mga isyu, apil na ning mga grass fires, no? On your part as head of that department, kamusta ang how are we positioning ourselves karon niining mga grass fires nga basin og maka-cause niya og dako pang damage?
0: Ato i-confirm na, Vice, no? The worst El Nino gani so far based sa findings by experts, no? No less than ang United Nations nagsulti nga the worst is yet to come, no? Until February of next year. Mutaas pa ni with the onset of the Christmas season, murag lahi ning kabugnaw sa palibot nga masinati na to, Vice, tungod sa grabing El Nino gyud. Dakog impact ni, no? In fact, gawas nga musuroy ta makita na to, nga pahak na gini itong mga kabukiran, no? Murag na sinaw na. In fact, nga naman nga lungsod sa Bilar, usa ka highly agricultural producing town, nag-declare gani og state of calamity, no? Nag-suspend of classes due to haze. Nga daghan, baga mong tailang kalasangan, but these are just some of the effects and daghang grass fires. Noted po nato sa itong buhatan, Vice, ang mga reports nga daghang baksan ng gawas, no? Ipanginitan siguro ni mga dagkong has nga naasod sa mga langob ng gawas, no? Daghang sightings kita and nakikoordinate po ta sa mga hospitals na to sa Galyares o sa Don Emilio del Valle sa availability of anti-venom. Kay doon ay mga reports of sightings yun ng gawas ang mga has. Usaan ni Vice ang mga iro na doon natin reports of dog bites. Kay murag alingasan ni mga iro sa init nga panahon. Dili may luna. Grabe ang reaction nila. No? Imong badlungon, imong ikuan ng iro. Mureact, no? Mureaction ng paak tungod na sa grabing kainit. Atong food supply, apektado po na niya. Atong tourism, dako yun og impact ang El Nino and whole of government approach ang kinanglan nga pagtinabangay ni sa national agencies. In fact, karong adlaw, nagpatigom si board member DJ Balitit tungod aning haze kay alarming mo po based sa latest report sa DNR EMB nga air quality monitoring nila dito sa Talisay. Very unhealthy ang quality of air for Region 7 sa Central Visayas. So alarming po ni atong gitanaw po ang mga senior citizens nga doon ay lang problems kay based sa itong report, murag nga puno po itong mga hospitals kay doon ay dengue outbreak. Although doon na minor reports, doon ay reports nga ni us-us ang cases, but wala na po tayo additional casualties, Vice Mayor Tibbs, but murag makonect na ito ang El Nino, ang haze, ang sunod-sunod ng mga panghitabo na ito related to environment. Murag the impacts and effects of climate change is already kuan gyud katong nitabo nga flash flood sa Nepal. Usa man tong indicator nga paspas ang paghilis na sa ice sa Arctic Ocean nato o dito sa Himalayas, no? And dili exempted ang Pilipinas, dili exempted atong probinsya kay island province man ta, prone kita to natural disasters labi na with climate change impacting the whole country nato, the whole world, Vice.
1: According to experts, no, kaning El Nino magnify the effect of climate change, no. Pagkaon atong isgutan, Sir Anggong, kamusta atong state of food supply dinhi sa lalawigan sa Bohol? Do na ba tay buffer whatever happens this year? Ang ato ang NFA andam ba nga mo ha, mo pagawa sa ilahang mga pagkaon kung ugaling mo abot sa punto nga magkahurot nga itong pagkaon, Sir Anggong?
0: Usa na sa rason, Vice Mayor Tips, nga gipakonvene ni Governor Aris atong Provincial Disaster Council karong September 17 at 1 o'clock. Mga itag latest report from national agencies, labi na sa DA, Department of Agriculture, ang OPA, ang NFA, more on national agencies, gyud pa-report kay kami sa provincial government. Doon na may dali naman pag-convene ni GOV ug ni PA atong different groups. But for the PDRMC Council na to, karong September 17, we will get the latest reports. So, even ang tourism sector na to, even ang industry na to sa tourism, ato nang ipagkuhan, no, nabay daghang tourist, gipanginitan ba na pang pagligo sa dagat, pag-venture sa pag-adto sa Lubok River, pag-adto sa Chocolate Hills, maka-impact mo na sa grabing kainit, doon na ba'y nanood ng mga turista. So, atong kaunin nga reports, Vice, no, we will look into the food security na to sa Bol. Doon na pa may ASF, gani nga concerns na to, doon na pa'y mga lungsod nga, doon na pa'y cases of ASF. So, murag, dagandaghan taog nga gipangatiman karon sa atong provincial government, but we need the help of different stakeholders. Pero sa imong pautan, Vice, makuha na to na during the Provincial Disaster Council scheduled on September 17.
1: Yeah, tinuod, Sir Anggong, no? Kay dili lang mga hayop o unsa ba diha, apan yung mga human beings, no? Doon na ni-suffer na yung mga heat stroke, labi na katong more exposed sa gawas, no? So, kinalang, manginom gyud din sila o tubig ganunay. Dako ning impact sa ato ang budget for 2027 na, Sir Anggong, kay moabot pa sa Pebrero ning impact ni ini. Tingali usan sa mga butang nga pangandaman po nato baka, no, sa budgeting nato karon dapat aduna natay pagpangandam how to address that situation kung moabot na, kay the worst is yet to come, matod pa, Sir Anggong.
0: Sakto, Vice, kay na ko'y concern gani nga gi-brought up sa atong management, labi ning ongoing sub-congressional meet o congressional meet nga grabing kainit. Vice Mayor Tips, na grabe ang mga outdoor games ani, mga track and field, mga swimming. Nag-deploy man tag team dito sa sub-congressional meet dito sa Sevilla. And based sa report sa atong team, dagadaghan di po mga bata nga nangakuyapan, no, di nakaantos pagkuan. Ang too much exposure under the heat of the sun is affecting po sa output sa atong mga athletes. Mo nang manawagan po ta sa DepEd, atong pareporto ni sa council meeting na to, kung say naman tayo reports of injuries related to heat exposure, no. So siguro kung pwede indoor games lang, tanaw lang na to, ne. But usa na sa itong itanaw, kay ongoing man atong congressional meet, ang provincial meet na to karong December ato sa Kandihay, nag-training na ang Kandihay, kay tanaw na to, no, with the number of students as to the number of events po nga daghan na ba ang mga bata ani tuag yung magduwa outdoor, no. So tanaw na to ang safety and welfare sa itong mga players. Usa ni sa itong ipa-review po, Vice Mayor Tibbs.
1: Tinood, o night games na lang, buta nga nalang nagdaghan kayong mga suga aron na gabi na ang duwa. Mura bag pickleball ba? Gabi ang ting duwa, si Ranggong. Kaya ron, dili kayo init, no? So pagkakaroon na ang ato ang estado sa Bohol, we are still on the process of gathering data o unsay iyang assessment sa itong lalawigan as to the damage or impact aning init. Unya, wa pa na to ma-draw ang ato ang response ani Sir Anggong. Magdepende ni kung sa itong findings in the ground, on the ground kung kabahin ni ining maong El Nino effect na to.
0: Yes, but initial reports ani Vice is grabe ni gyud ang impact sa agriculture area, agricultural sector na to. But officially, I think ang OPA ang muhatag sa report ana, kay tuwa man ang mga consolidated reports na sud sa ilang buhatan. But on the part of the provincial government, precautionary measures are already underway, such as cloud seeding operations, and doon na pa ibang mitigating efforts nga gihimo ang OPA in partnership with the different agricultural offices sa kalungsuran ug sa DA. But immediately, no, katulang nadunggan ako nga instead of Panglao Airport, ato na ta sa Old Ubay Airport, ato na mag-base para mas dali. Magpakita lang na nga ang seryoso gud ang atong intervention sa cloud seeding operations.
1: Tinood na, Sir Anggong, no, dapat yun himuon ang kumpleto nga assessment nini o pagpangandam. Kay kaning epekto sa mga kaumahan, dili lang ni food shortage, kundi livelihood aning atong mga katawhan, asa man sila kung jamo na sila kapengin na buhian. So dako kay nang impact sa dilang sa ekonomiya, kundi sa matag usa ka mga bulanon, no, Sir Anggong, unsao na pag responde
0: na to, kay, no? kung duna po tay shortage sa produce na to, mumahal po ang presyo ana, kay with less products ang demand ana madagkuan, so musaka po ang presyo. And naka-appeal po na niya pagsaka sa fuel prices na to. I think gahapon nakasuro ita grabe yung pila sa mga gasoline stations, no, with more than 4 or 5 pesos increase per liter, no. So usa po ni tanawon kay kung nag-allocate tag 5 million this year for cloud seeding, mumahal pud po na ang operator ana mo nang during the initial budget hearing na to, Vice Mayor Tibbs, for next year 10 million na gyud allocate na to sa cloud seeding. Makita nimo ang pagsaka kay initially ani 2 or 3 years ago 2.5 million naman ang budget na to for cloud seeding, kay dili pa man ngana kadako ang impact. And last year and this year ga 5 million na ta. For next year, nihangyo na si Sir Larry, pwede dungagan. So, gidouble na to. 10 million na ang budget for cloud seeding operation starting next year, Vice. Now, that just goes to show nga nakataas lagi yun ang magpakinanglan po na to with regards to El Nino.
1: Mm-hmm. Okay, that's a good response, no? Bahin na nga dapita sa agricultural products na to, pinagi sa cloud seeding, aron mo daghan sila. Pero pagkakaroon na, Sir Anggong, ang atong laluigan sa Bohol, niya pa sa estado sa pag- himo o kumpleto nga assessment sa atong lalawigan, unsa iyang impact o unsa iyang angay na itong himuon in the future. Salig mi ana sa tuang kapitulyo, sa itong mga mga maayong mga hunahuna, kung sa una, Sir Anggong, ang pagkaon sa katawan, ang pagmahal sa palaliton o guban pa, dako kayo na, no? Nga problema very soon, no? Very soon, kaya October ba to ang magsugod na ang sunod init kaayo, Sir Anggong, no? So dapat dili ta mawahi ani Sir Anggong.
0: Yes, we assure the public Vice nga joint efforts ni between OPA, DA, between provincial government and national government, joint effort ni ang gihimo nato karon, and murag ko ning impeachment Vice sa balita nga dili nato paspason para klaro po natong agi, no, kay mura bag case building kita po, no. So consolidated good of efforts province wide in partnership with DA para klaro yun na ito, makuha na ito ang clearer picture, no, towards first quarter of next year. Dili lang ni for 2026, apila na ito ang projections for 2027.
1: Okay. So, salamat kayo, ana, Sir Anggong. Dapat dili ta magpawahi ni ining tanan, no? Kaya aron na ito ang yun yung ma-address ni maong mga problema sa tuang lalawigan sa Bohol. Salamat kayo sa panahon, Sir Anggong, niningi mong gihatag karon sa tuang pagduki-duki, sa tuang paghatag og husay niining pagpangandam sa atong provincial government karon, niining epekto sa init kaayo nga panahon tungod sa El Nino. Thank you so much. Maayong buntag kanimo.
0: Salamat, Vice. Thank you. Good morning. God bless.
2: IATF, inyong alagadta forever.
1: Angong namalir yung mga kaigsunan ng HAPIS sa Bohol Office Reduction Management. Diin mga kaigsunan, himo na ang mga tigom-tigom aron paghimo o assessment mga kaigsunan. Wapag yung complete picture sa ito ang lalawigan karon. Naanay mga initial reports, doon naanay initial assessment na ito. Pero complete picture mga kaigsunan as to the effect of El Nino, wapag ayo mahatag ang kinatibuk ani ana. Apan sayod ta mga kaigsunan, no? Nga dako ni nga problema tingali ang national government may reach out na po ni sa tanang mga kaprobinsyahan, no, to do its assessment mga kaigsunan niini nga panahon karon. According to expert, maabot man ni sa Pebrero kaning super El Nino mga kaigsunan, in the history moray nga mo ni ang kinagrabihan nga El Nino, kay grabe man sa to pa buti pasabot ang kagrabe magisigota ana mga kaigsunan ang kainiton init. Og mag-isgot kag init, ang epekto sa init mga kaigsuunan, mga matay ang tanom. Wa nay sabsabon ang atong kabaw, baka, guban pa, mga agricultural products di muna, mapagkaon sa mga baboy gikan sa mga tanom, basin og magkalisod da, no? Tungod ni ini nga init nga panahon, init, heat stroke para sa mga human beings, init. Mawad ang tagtubig, so daghan at ang ma-dehydrated, baka ni kawan natin mainom, unsa ba? So magbantay, magpun mga kaigsunan ining panahon karon, no? Do not expose yourself too much sa gawas, kay init sa ngatanan dito. O pagbit-bit ka nunay o tubig, aron mabugnaw ang atong lawas mga kaigsunan. Okay, ato kung subayon mga kaigsunan, how is NFA preparing mga kaigsunan ining panahon karon sa disaster? I think their mandate mga kaigsunan, adto ni sila, they are mandated nga mo brace sa impact mga kaigsunan, no, ni ining maong mga kalamidad sama aning El Nino. Joel, may buntag ka nimo. Welcome sa itong programa inyong alagad.
3: Yes, sir. May buntag ka nimo o sa itong tigpaminaw sa aning programa sa BYRT. Yes, good morning, sir.
1: Gaya, Joel Lim sa NFA. Sir, ikaw ba hipi anak ron, sir?
3: Dili, sir. Information officer, statistician 2.
1: Alright, anyway, I am talking to the right person, the info officer Joel. Atong gisubay karon ang pagpangandam sa ato ang tanang ahensya sa gobyerno ni ining balita karon nga we will be suffering the worst El Nino dinhi sa atong Pilipinas o moabot pa ni sa Pebrero. Pagkaon ang atong isigutan, Joel, sanglit ang inyong buhatan, mao man ni ang tigapod-apod, tigpangapod-apod ug mga pagkaon, kamusta? Unsay atong pagpangandam karon ni ining super El Nino sa ato ang nasod?
3: Yes, sir. With regards to our preparation, of course, kami sa National Food Authority, kami mag-ilagitahasan na mag-andam for a buffer stock in times of calamities and disasters. So, pagkakaroon na atay igong pundong abugas dili sa itong bodega sa Tagbilaran, naasa tay igong pundong humay dito sa Ubay o sa Carmen na ready for milling para in case, para ato i-buffer stock in case na magkinahalan o bugas sa itong probinsya sa Bohol.
1: What is that? Usay basis ni mo, Joel, ng igo nga bugas? What? How are we going to measure that igo nga bugas? Igo para sa tanang mga bulanon? Igo for the next 2 months, 1 month? Igo for the whole season sa El Nino?
3: Well, definitely, as to in terms sa atong buffer stock, sir, we are not expected to provide 100% of the rest requirements. Ang ato alang is, ang at least the government has natay kuan ka na nga pang buffer stock should in case nga nga itong mga DSWDs and local government units magkinahalan o resupply. But definitely, we cannot supply 100% of the rest requirements as compared to the private mga suppliers na to.
1: So asa man tadapit mo duwa nining buffer stock na to? Pila ka persenta sa tibuok demand sa pagkaon sa bulanon nga bugas considering na ang private nag-provide na ang mga farmers, asa tadapit ta ana? Pila ang buffer stock na to ana, Sir Joel?
3: Ang buffer stock na to karon is naarata sa mga 27,000 bags nga rice equivalent na siya. Although kana siya nga volume, sir, kuwangog din na siya for the whole month na requirement sa probinsya sa Bohol.
1: Correct. Ang akong pangunta na pila ka percent ng atong buffer stock as to the total demand? Pila ta ka buok? Pila na? 10%, 15%, 20%, 50% sa demand?
3: Less than yun siya, sir. Less than. Mayroon din ang atong inventory. Pero kami sa National Food Authority, padayon gihapon mi nga nagpamalit o humay sa itong mga local rice farmers. And so in case nga magkakuwang-kuwang tadi sa itong probinsya sa Bohol, we can always request for an augmentation from our source regions, including Mindoro and Iloilo.
1: You mentioned the numbers, 27,000 bags, o dili pa ni enough. Pila man di ay ang enough? Unta? Pila man di unta di ay ang atong naadiha karon?
3: Actually, our daily consumption requirement sa Bohol is nasa 10,300 bags per day.
1: 10,300 bags per day?
3: Per day. Ang consumption sa Boholanos per day, sir.
1: Kanang giingon mo consumption, kani mo inyong gisupplyan pod or apil mo nga nag-supply aning 10,300 bags daily?
3: Daily, sir. Kanang 10,000 is ang whole consumption for Bohol. Pero again, as I have mentioned earlier, anything is not expected to provide 100% sa consumption sa ito ang bulanon.
1: Yeah, ang gibalik-balik kong pangutana, kanang 10,300 bags daily, pila man ang NFA nga murag kita giapod-apod anak kita? Asa mo dapita anak?
3: Ang apod-apod sa mga National Food Authorities na arami ay sa P20 rice program, sir.
1: Naara sa?
3: Naami ay sa P20 rice program.
1: 20?
3: P20. Kating 20 bigas. Okay. For now.
1: Okay. So, pila man ka bags sa ang inyohang mahatag? If 10,300 bags per day ang consumption sa mga bulanon, i-multiply ni mo nag 365 days, mauna ang number of bags nga mahurot for the whole Bohol, no? In 1 year.
3: Yes.
1: In one year.
3: So, in one year.
1: Pila man ang ato in 1 year nga buffer kanunay diha sa NFA?
3: Mauna siya, sir. Kuwangong dito in terms sa ato ang buffer stock day sa National Food Authority sa Bohol.
1: So in other words, dili igo ang ato ang
3: yes,
1: bugas.
3: Yes, dili siya igo, sir. Dili siya igo.
1: But you mentioned earlier nga igo ang ato ang koan. So dili igo. Umo man galing ning numero ha, Joel.
3: Dili siya igo if we are expected to supply 100%. Pero okay. Again, the National Food Authority is naa lang siya, sir, to provide the rest requirements sa DSWD and LGUs. So more na siya mag supply at DSWD and LGUs. We are not expected to provide 100% sa rest requirements sa whole Boholan community.
1: Da, Joel, sa tibuok tuig, pila ra ang kinatasan na to nga na-stack diha sa ato ang NFA?
3: For this year, murag ang pinakataas na suplaan na-stack naman is mga naasa 20,000, sir. That was because ang provincial government of Bohol nag-order man o right supply intended for the P20 implementation province-wide. So, mo ito nagpatabang ni Ogmen through our source regions from Mindoro. Gipadala ito right shipment sa Bohol.
1: Okay, so gamay good kayo, Joel, no?
3: Yes.
1: Kanang imong yes, 20,000 kada buwan na o the whole year na?
3: For the whole year para siya, sir. Dili na siya kuan. Dili pa siya for the whole month because hinay ang atong palay procurement karon sa probinsya sa Bohol, considering that the first harvest season atong first semester gamay ra sa naani atong panahon na. Then for the second semester, again, we are also expecting another rice shortages, production shortages to sa atong bataan ng El Nino nga kuan phenomenon.
1: Ni anang maong kagamay, Sir Joel, no? Ni anang maong kagamay nga bugas, no? Imagine, 10,300 bags daily or 3,759,500 bags annually. Narata sa 20,000 ka mga sako.
3: Yes.
1: Nga mahatag na to, no? Dako, layo ra kaayo sa demand. Giunsa na to na paghatag, pag-apod-apod? Doon na ba tayo target beneficiaries? Di mo na makaigo sa tibuok Bohol tingali. Doon na ba tayo target areas, ana? Nga mo'y silbing prioritize, nga mo'y matagaan, ana, nga to ang tabang or action sa NFA?
3: Well, basically, mo'alang yun, siya, sir, is we just have to manage kung say na among naan ang mga existing inventory. Kung pila rin naan na mo karon, more sa day among i-program for rice distribution depending sa request sa mga LGUs o sa DSWD. So, whatever volume ilang i-request, mga siya among pagitaag, paagi nga, maapod-apod na ito, sakto.
1: Sir Joel, no, sumauni ang estado na ito karon sa atong NFA Bohol. Pagkakaroon doon natay 27,000 bags, mao ba na ang naa sa ato ang bodega ron?
3: Yes, total rice equivalent apil lang atong humay ana, sir.
1: Apil lang humay ni ana, 27,000.
3: Yes, sir.
1: Bags of Macao na.
3: Ang Macao na is 16,000 bags ang rice form na to.
1: 16,000 lang. Oh, okay.
3: Yes.
1: Okay. Unsa may sulti sa atong national office, Joel, do na ba umaabot pa to respond to the kuan? Panghitabo na to karon nga init kayo?
3: Well, basically, ang kami, we just have to constantly coordinate with our regional office to request for a shipment para maaprobahan sa ito central office. Should in case na makilala na pagkita additional augmentation diri sa Bohol.
1: Okay. Joel, salamat kayo sa panahon ngayong gihatag sa itong tulumanon karon. Mayong nga bunda ka ni Mr. Joelin.
3: Dahil salamat, sir. Thank you.
4: DYRD nag-una sa mga balita.
1: Gamay ra gud kayo mga kaigsunan. Kung dili gud masaligan ang NFA, kung mao ni dili masaligan ang NFA sa panahon sa mga kalamidad nga namuingon tag dili masaligan. Pila ra ning ilaha 16 ra ka bags, no? Nga bugas pagkakaron. O kun mao man galinay kuninita na to, kung galing magkagutom na ta kay wanay abot atong yuta kay naupaw nas kainit, mga kaigsunan. Dili gud masaligan, no? Pila ra na sila ka porsyento nga kuan lang gyud na para ra gyud mga nay mga kalamidad bag bagyo. Dili na sa ingon ani nga massive nga kalamidad gyud, ha. Massive man ni kayo kay di man nang Bohol, no? Other provinces also need the same needs, mga kaigsoonan, no? Pagkaon tungod ni ining kainit sa atong panahon karon. So ang NFA, wapa maghuwat pa ni sila, doon na ba kay idugang po nila, no? Magkinaunsa gani ang panahon. Nining kainit mga kaigsuunan, pagkaon mo ay maepektuhan. Wa dyan mo'y produce ang ato ang mga kaumahan. Mao ang provincial government na kamot nga makapahimo o cloud seeding. Artificial nga uwan. Aron ang maong artificial nga uwan mo bubo sa mga kayutaan, aron mahimong matamnan, aron mahimong mutubo ang mga tanom, aron mahimong makaproduce pa og pagkaon. Unsa kay pagkauna mga kaigsoonan ining panahon karon other than rice nga pwede nato makuninitan, mga sunog nga mo tubo mo survive sa kainit, ha? unsa kay angay kanon na turon nga og dili lang rice, ha? Wa pa dyan mo'y sulti nga nagkahurot ang rice, mga kaigsunan. Pero ang balita nagkanayon, the super ill ninyo. Pasabot, init sa nga tanan. So, alang-alang man o guway, maapektuhan na ng init. Dako yung kaya nag-impact, mga kaigsunan, sa itong agricultural sector. Pagkaon. Unya, sunod-sunod na ng problema, anak, mga igsoon. Mayang buntag sa itong mga online listeners karon nga na diha sa Facebook. Salamat kaayo, ha, sa inyo hanga kanunay nga pagsunod din itong programa ni Ampaw. Oh, ala, mayong buntag ni Dudong Plaza, ni Florami Osaraga Besa, ni Gilbert Kalamba. Mayong buntag ni Doris Kaluyong is watching. Salamat po da nga to kang lilihin sa alaming kaayo ng mga hackers and scammers, sir. Tips, amping and be aware always. Dili pataka og open anang unsa ilang send nimo nga gift. That's a fishy. God bless. Okay. By step, dili makaayuda ang national government kay sige raman og baha sa Luzon. Unya, wala naman kwarta ang gobyerno kay nahurot na sa Malita Vice. Uy. Katong gipangkawat sa Malita, mao to ang mga budget sa 2025, ha? Karong 2026, wa pa makawat nila na kay gipangpugngan ang mga proyekto. Daghan pa kaayo ngaway proyekto. Ya kaduha ang gipangkawat uban gipanguli na daw, ha? Gipanguli na. Oo, katong si Bryce Hernandez, si Alcantara, kinsa pa tong uban do? Ang katong ka diskaya nga mga mahalon nga sakyanan gipamaligya na nauli na ang uban oy. Oo, saka to dong puno. Ah, oh, kuwanto ta to El Nino, kuwanto to kanang buffer funds. El Nino buffer funds. Norma Daral, oh, may buntag ni mo diha, Ma'am Norms, sa lungsod sa Albor. Oh, happy Tuesday. Okay. Ma'am Betty, matiga humawid. Salamat po kaayo. Good morning, Vice Mayor Tib. God bless your program. Always watching Barangay Kogon Purok 5. Uso na naman na please watch out people pray, tagbilaran siya, oh, mag-anji lagi ta, mag-ampo dyan ta. Oh, salamat dito, ha. Si Mongs na makatkat, may buntag ka ni mo, diha po Mongs, ha. Eusebio Pacquiao, good morning, DYRD watching from Tubigon. Salamat kayo for watching diha sa Tubigon, ha. So, sa uban pa na itong mga texters karong buntaga, salamat kayo. Aniningin nyo hang paghatod sa inyo ha pong mga huna-huna karong buntaga. Samtang ang uban nasa itong Facebook, Bais, sa una, El Nino, mga baka sa Luzon, wala na makaon. Wala na makaon ang mga baka sa Luzon. O niya? Dadaari kay kita'y kaon sa baka. Ha? Ha? Bais, sa una, El Nino, mga baka sa Luzon, wala na makaon, nangamatay sa kabukiran. Hoy, luya po. Mau lagi dadadire kay itong kuninitan, ha? Palihog pa kusgi, water pressure dinhi corner San Jose. Oh, San Jose, asa man eh? Street o Graham Avenue, hinay hangtod sa pagkawalay agas. Salamat, Colonel Pamaong ni. God bless. Salamat, Colonel Pamaong, sa imong pagtik. Asa man ang supply anang San Jose do o Graham? Kinsa may supplier, anak? City Water Works, Rich Lee, Bohol Waters. Ito ko na nga i-check, ha? O palihog laman. Good morning, Sir Tibbs. For me, di na lang jud mo hatag og mo pada besan pag ang GCash number sa imong igsoon unless nagkaistorya mo sa video or cellphone kay makailaman ka sa tingog sa imong brad or sister. Why mangingilad if why magpailad? TY and God bless you all. Okay, salamat kayo, ha? Pagkawala DICT na mga hackers, take note, history, ha? History, wala pa DICT, wala na mga hackers. Karon na DICT, morning coffee, mga hacking. Oy, mau ba? Oh, daghan kaaya ni mga ngilad rong panahon na. Okay. Okay, salah sige. Oras na to mga kaigsunan, doon na kita ay 49 minuto suma na kalabay ang alas 9 sa kabuntagon. Arita sa ato ang tabang portion mga igsuon.
5: DYRD. Operation, Operation Tabang.
1: Niyata karon mga kaigsunan sa itong segment sa Operation Tabang nga doon na po tayo laing tao nga tabangan karong buntaga. May dangup sa itong tulumanon sa inyong alaga din sa DYRD. Manang maing buntag ka ni mo sa itong pangan. Ha? Elsa Kaga. Ah, ito yung pa. Elsa Kaga.
6: Elsa Kaga.
1: Pila edad na to, Ma'am Elsa?
6: 55.
1: Elsa Kaga, 55. Taga diin, Mang Ka Elsa?
6: Taga Governor Boylis, Ubay.
1: Ah, Ubay. Boylis, Governor Boylis ang barangay, ang sa barangay, ah. Governor Boylis, Ubay, ah. Okay. Nganong naaman ka sa itong tulumanon karon unsa itong tabang na gikinahanglan?
6: Gusto nga ko, sir, nga tabangan mi kay wapa dyan mi kagawa sa hospital. Ako nga anak, giplano kapindi kung siya ang iyang ubari na kuan siya ba mura pang naihubagamay pero naapala na siya ang ahong problema kay di mi kagawas kay di man may ka kuan sa doktor kay di man may pagawasan o di mi kabayad.
1: Asa man na nga hospital?
6: Sa Ramiro.
1: Okay. So, imuhang bata, babae, no?
6: Oo, baji.
1: Ma, unsa may nga siyang bata?
6: Jinlay ka, kaga.
1: Ah, dalaga ni?
6: Oo.
1: Okay, tuwa siya dito karon kay gupirahan ng appendicitis, pero napoy ubari niya ni hubag.
6: Oo.
1: So, duha ang iyahang operasyon ito?
6: Oo, no, oo.
1: Giapil na lang po itong iyang ubari o
6: giyong saman? Murabit ang nai hubag unya mo, tunggi, kuan lang po sa doktor.
1: Sige, no? Okay, so tinuod, lisod yung tinuod na yung labi na kayo nata sa privado ng hospital. Lisod yung tinuod na nata layo nga dapit, no? Sa itong pagpanikay si Kay Dinhi. Manang, salamat sa imong pagdangop din sa itong tulong manon. Og, wak magkawang ang imong paganhi, kay matabangan ka na ito 1,000 pesos karon. Samtang ang ato pong mga igsuon ng mga bulanon nga naminaw karon, anda mong tagana o sabi ni sila. Mupadangat sila ang tabang. Og katong gustong mo tabang, pwede ninyo ihatod og cash din eh. Pwede mga kaigsunan sa GCash sa 0927-641-6486. Kaninyong tanan na itong mga loyal donors, daghan kayong salamat kaninyo. Og atos lang pasalamatan.
7: Magpasalamat ta sa mga loyal donors sa DYRD Operation Tabang. First Consolidated Bank, FCB, Bohol Quality Corporation, Alturas Group of Companies, Florencio's Caltech Station, Island City Mall, Tagbilaranon Association of Southern California Incorporated, Jesus Loves You, Mario Cirujales, Bohol Shipping Lines Corporation, Adi and Ryle, Rollitz Auto Care, Estoria Family, Wilma Gran, Ugbaliola Family.
5: DYRD Operation Tabang.
1: Nang Elsa, no, sa ato nang giingon doon na kay madawat karon nga 1,000 pesos. Kualang dito, no? Salamat sa pagsalig sa itong tulumanon sa inyong lagad sa DYRD. Salamat kayo.
6: God bless kanimo. Salamat.
1: Okay, so mga kaigsunan, lain asad nga natabangan na ito karon sa ato ang inyong alagad sa Operation Tabang na ito, mga kaigsunan. Balik ko na ako kung gusto mo tabang, doon na tayo Facebook or GCash account na pwede ninyo magamit mga igsuon. Daghan kaya nga salamat. Oras na ito, 53 minuto. Sa mga nakalabay ang alas 9, maayong buntag ni Editha Pinaso Uduno. Nga naminaw na ito ay karong buntaga. Ato din mga pasubo, no? Daghan na nga matay itong ito ang silingan sa luway mga igsuon. Dito sa Baybay Village, sinang Lita. Nakasilingan niya si Nanan Manggubat, akong best friend niya. Kauban sa politika, aguban pa. O niya, igsuunan niya akong classmate. Kababata yun, silingan, kadua. Sa tanang lihok sa merkado, sa unang panahon. Naraskilid sa merkado, ng ilahang panimalay. Atong mga pasubo, no, sa Manggubat family, sa kamatayon ni Nanan. Ato po ning giludhag kasal kaya namin yung nagtaga sa to paraiso mabini ba to iyang asawa ha? 54 minuto sa manakalabay mga kaigsunan ang alas 9 tawagin ko ng palihog do katong ni text ni Colonel Kwando no ha? Asang kinsa nga waterwork hinay ko no kaayo sir, good morning nimo. Palihog ko pangutan na DSWD. Asa naman ang hinabang at 2,000 pesos kada buwan man kaha to duha naman kabuan wa paman salamat. Oh. Oh, mau ba? Tanan ba makadawat ato? Ala sige. Bais pa duula sa PAO, public man bawal mag hostage dito. Oh, mau ba? Og pasyente, no? Nangadot lang po tilto o gatabang. Di man tingali mahawiran po, pero ato lang pong tabangan. No? Kung doon na tayo ay katabang mga kaigsuunan. Mm. Doon ay lain mga kaigsuunan na wala may gihimo sa gobyerno nag-construct mga irrigation dam. Ampaw, oy. Na ay ampaw, na pwede. Na po'y nagamit. No? Pagkaluoy niya kung naalang ko'y kwarta, muhatag jud ko, magprera ka permi madam. O, malagi. Atong ubanan gud sa mga pagampo, mga igsuon, no? Kining panahon. Pailaing text dire. Mga kaigsuon, maayong buntag, Vice Mayor Bong, dili ta magpailad yod, kinahanglan mag-inabtik ta karong panahona, kay ang mangingilad, dili lang kinaa sa Kongreso ug Senado, naa din hipod sa ato ang lalawigan sa Bohol. Ay, luuya ka itong Kongreso ug Senado do, ha? Agan ni mangingilad dito. O, kita magpailad, ha? Ala sige. Naapailain. Good morning, Sir Tibbs. Karong panahon na nga huwaw, dapat kahibaw ta mo magic-magic sa atong mga lihok. Dili ta magpalabi o gasto kay aron ta magpreparar sa unsa manggalay maot pang epekto ni ining El Nino. Gasigig lakwatsa, gasigig shapi, gasigig scatter. Merisi mo kung maokamo maoy maigo aning El Nino. Ajaw po ng merisi daw. Ato lang pong ignon sila nga pagbantay-bantay. Ha? Sakto mo po ng imong gihimo nga magic-magic. Mangandam ta. Aron dili jamot ta maigo sa epekto, no? Kaya kanang pugong-pugong sa ginagmay, no? Pugong-pugong sa mga gasto. Thesis kuno sa mga IT ng hacking, no? Dili ka mo pasar sa imong kurso o dili ka kahack. Porbida. Halo ka mo na kayo mga kaigsuuna, no? O mo na himuong thesis. O naarago na diha. Pwede ko na kayo mga kaigsuuna, na? Mauna ni Kisingan at Dodo, si Judin. O singan na to? Katubitong American nga ito ang hilaya sa Amerika ato sa hilaya sa Russia. Bidin ba ito kasi itong mga igsoon? No? Snowden. Kay nakasood siya dito sa Wasaka, adyon itong gihimo sa Amerika mga kaigsoonan. Kanang gihimo nga murag tanang tao na monitor. Tanang tao lihok mga kaigsoonan na ma-monitor yun. No? Tungod anang mga hacking. Anang mga naay departamento sa Amerika, mga kaigsunan, maura na trabaho, sige pang-hack. Anang mga account sa ilang mga kontra, nga mga nasod, kontra nga politiko, uguban pa. Wa kasabot man si Snowden, matay iyang gi-expose. Uy, hadlok sa siyang kinabuhi, kanyang patyon. Ito ha, si Bat, Los Rusya. Ito, nagtago mga kaigsunan sa kahadlok, no? Nga masakpan ka ng bitayon siya kay lima yang gi-expose ang binuang sa Amerika mga kaigsoonan, no? Halos man tanan, no? Monitor naman tanan kanang nasa lida nato makita mga kaigsoonan, mauna man na, ha? Mauna man na, oh. Kuna produkto na sa mga hacking, ha? Oh, ano mga salidag sini nga ang imuhang kwarta mo transfer sa laing account. Oh, only to find out nga wa na, hurot na di ay, por pinahadlukan ng kalibutan ron mga kaigsoonan. Aron na magamay-gamay ang atong problema mga kaigsunan at timanon sa nato ning atong kaugalingon, ha. Ayaw sa laman tan-awon ang dako, karing gamay lang, no. Usas maghatag nato problema kaning atong mga sakit sa atong panglawas mga igsuon. Apan aron makalikay ta ni ana kinanan healthy, aron unsaon ta mahealthy kanang way mga toxin sa atong lawas mga kaigsunan. Unsaon tumar kita kanunay? O GZ Detox Plus Herbal Capsule, epektibo kini kaayo nga mawagtang sa mga toxin sa atong kalawasan. Busa batasan at take every day. Detox Plus Herbal Capsule kay kini ang pinakakusog. Kapupos lang itong adlong Martes mga kaigsoonan ug Miyerkules magharong tas kahanginan din hilang gihapon mga sano sa istasyon nga nagmahal sa mga Bulanon walay lain ang numero 1 DYRD. Dengan salamat kini si TIBBS ang friend mo forever.

0: Then get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab. Equipped with advanced therapeutic machines, Reactivate Sports and Neuro Rehab for your post-operation fractures, stroke, back and neck pains, sports injuries, sciatica, frozen shoulders, osteoarthritis, or just to relax for physical wellness.
1: Therapy with care is the best you'll find. Wellness and motion, peace of mind.
0: Come and visit Reactivate Sports and Neuro Rehab at Cocleo Compound, Mansasa, Seaside. Quality of care is our top priority.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Butch Girit, Osaka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Ilong Ranger?
5: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
4: Dili sipon. Di siguro ni mo dayon?
5: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
4: Sipon dayon?
5: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neocert C Plus 40 na, na icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neocert C Plus 40 with zinc dayon.
6: Unilab quality yan.
7: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sir Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na.
9: Ginsa na, lo promo na.
8: With 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamiligay.
10: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
11: Tingnan ang ilalim ng selyo ka.
12: Para sa chance manalo.
10: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
8: Cash shali na!
13: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
14: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote o duhat o lumboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
15: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, o sa uban pang mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots!
18: Beach trip or island hopping? Maparty? Maadto sa gym?
19: Mabuhat pa na ni Mutanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka? Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
17: Let's do this!
19: Pag Enervon Z Plus na!
6: Unilab quality yan.
13: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Figaro!
21: Mubirit na unta, pero murag na ay gakagalkal? Inga na ang ubo nga dunay plemang lisod ipagawas. Pag Flemex Forte Syrup. Gihimo sa natural na lagundi. Ginatunaw ang plema. Ginapugngan ang ubo. Mabati ang kahapsay sa ginhawa. Sing your heart out! Basta lagundi, Flemex! Mapalit ang Flemex Forte Syrup 60ml o 120ml sa mga nagunang butika nationwide. Vitex Negundu L is the generic name of Flemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

pinaagi sa tubig. Ah, dili man ipasabot na mga igsoon nga kay ga-cloud seeding, ga-cloud seeding, bisag ng liki ng mga kabasakan, bisag murag nangausab ng kulor sa mga humay, nagkayilo na, nadalag na ba? Pag-uwan o kausa, pagkaugma, sunod simana, tambok na, adili maningunan na. Sumasa na sinati, sumala sa nasita sinati sa mga mag-uuma. Kining nakig-uban ninyo mga higalan sa tuluman ng pagpakabana, ako mismo. Suhito ko nga dili dali maulian kung sobra na kainit bisan pagmubaha dili dali maulian ngano man ang mga gamot sa humay mga higalan nga bugto na nang uban tungod kay naigo ang gamot sa liki liki sa yuta. So mao ni mga igsuon ngano nga sigig meeting ang mga kadaguan sa opisina. Oh, kay pangandaman. Aritas panganda mga igala nga di ta maghisgot og humay. Aton lakbitan. Kay di man ta maghisgot og humay. Kay di man ta maghisgot og maes nga pangandaman. Di ari gyud ta maghisgot sa mga utanon og sa mga lagutmon. Unsa man ning mga lagutmon? Mga igsuon. Ha? Apil na ni saging. Ha? Ang bunga nini des taas. Ang ubang lagutmon ang makaon des ilaw miyuta. Kuyog sa gamot. Madaot, magyapugil ninyo. Mataa, mahitaas ang bunga o dias ilawang siyuta, madaot, gyapon, mga igsuon. Unya ka na, laging pulong pangandam, tamis ka na paminahon, bisang pagdiliil ninyo ang isgutan. Kanang pulong pangandam ba? Pananglitan ka ron, pangandam ta kay tingulan, at tamis, gyapon, paminahon. Ah, di ay ha, nangandam kay tingulan. Oh. Unsa may andamon og tingulan ug ana sa sulod sa balay ug walay mga binag-ong paagis pagluto kahoy igsusugnod. At amis gyapon paminahon murag makaayon ta kanang pulong pangandam. Ha? Og igtanumay sa uma ang pangandamon mga igala unsa man? Similya. Nindot sa paminahon. Tingtanong man sa sunod bulan andam na tag similya karon. O, mayo paminaon. Pero og il ninyo na ipangandaman, mga igala, kinahanglan, wapa mo abot ang il ninyo, makita na ang pangandam. Sama na ini. Gihisgot-hisgutan man sa pag-asang na il ninyo. Unya, mangandam ang taglagot mo, mga duma, ang pangutana. Konsurbihon karon mga igala, sa tag-iyat, ngadtos mga panimalay, suruyon ba? Oh, manang, manong, sir. Oh, dugay ramantang nangandam si El Niño sa pagkaon. Mga mustam eh. Nagtanom na bamug balanghoy. Dili tong tinanom daan sa wapa ibalitang El Niño. Kay tinanom to, dili to pangandam sa El Niño. Ang pangandam, mga igala, katong gitanom tungod sa El Niño. Kay sige na magtinanumay sa mga tao, lagutmon o duma, mga igala, wapa ibalitang El Niño. Oh. Nganong kasigi nagtinanumay, wapay kabalita-balita ang El Niño. Tungod kay para nga ang atong kaunon nga mga talong, ang mga unsadiha, produkto sa Bohol. Kini manggong uban nga atong gikaon ng mga igsuon karon, produkto sa Mindanao. Gikargag barko, miabot og Bohol. Karon, naa naman ning hisgot nga pangandam, dugay-dugay namang hisgutan ng pangandam. Unsa kaha, kung suruyon ang kabalayan, mga igsuon, Mrs., Sir, Manong, Pre, oo, bisag unsay sinapitan, pwede na. Mm. Nangandam naman tagil ninyo, Pre, pila ba pod ka, sako nga, paka sa balanghoy ang natanom ni mo, Pre, tungod sa pangandam sa balanghoy. Inana na, but na ko ipasabot, naanay makita daan, wa pa mo ipikto og samot ang El Niño. Karon kay tinginit naman, pero ingon man pong uban, basig di pa ni El Niño. Ano man? Galunop ang usluson. o galunop usluson. Tinginita, resulta na ni. Pero sagdi na lang, o galunop ang luson, magpadayon tagpangandam. Naa na ba kini karon sa atong mga mag-uuma, mga higala? Ha? Nga naa na ay mag-uuma nga, muingon nga, Pre, nakapangandam na ko si El

0: ninyo, pre? Ha? Nga nung nakapangandam naman ka, pre? Patuhod na itong balanghoy na akong gatubo, pre, sa akong yuta para sa El Nino. Ah, kana mo'y pangandam. Na may patuhod, kabugon. Na may gatubo, mga igsoon. O, muna diha. Kay ang tuyo, mga igala, kung kutihan na to sa pagtuon, nga nung itanom daan, wa pang El Nino, arong dili, mga matay, arong dili, mga law, sa tinginit, pag-abot sa inyo. Nga naman, guwang naman. Naa na may unod, mga igala, sa gitanom. Sumaw na, mga igsoon, ang kahulugan niya ng pulong pangandam, mga igsoon. Pero unya na ta magtanom na anang klarong El Nino, ay El Nino, mong tanar, tas pag-asag, sugod na ba? Nagsugod o wala, tanom na tandaan karong panahon na, mga igsoon. Tanom na ta karong daan. Muna'y kahulugan sa pulong pangandam. Gani kaghapon, ato ning galakbitan sa talitapos nga bahin sa atong panag-uban, nining mong tulumanon, pagpakabana, bulanon, mga higala. Ha? Kay ang probinsya, kutob sa himoon sa mga mag-uma, kay giprograma sa departamento o giprograma sa provincial government, pinaagi sa agrikultura, mga higala, way problema ang pagpaluyo. Ang problema lang, mga higala, o kusog ba ang paluyuhan? Katong mananumay ba? Kay panahon sa El Nino, mga igsoon, kining mga nagtubo karon sa atong mga kabukiran, di ba? Mga kabakildan, mga igsoon, di man magamit si El Nino. Basig mo ingon mo, ano ingon man si Loloy nga di magamit? Kung dunay mahuganin nagtubo sa usa ka bakilid na puro mahuganin, magamit ba na si El Nino? Dili man magamit. Magamit na sa environmental preservation. Parang pirmi gihapon ang atong palibot, mga higala, nga hilti. Pirming himsog. Pero pag-abot sa kana magong maghisgot o pangandam sa El Nino ay pasabot, anak, mga higala, atong diretsyon, pagkaon. Pagkaon. Kay musakay na gani sa mga bulan sa El Nino tinginit, kinsa pa mo'y ganahan, mupugas o mais. Kinsa pa mapuy ganahan, mupugas, magtrabaho, basak, parang tamnag humay. Nga gani karon, mga igala, doon ay pipila ka mga lungsod nga may okasyon nga may nabi ko ang tagilungsod. Kanang dili, tinuyo ba? Kanang lakbit-lakbit, ragod nga istorya. Wa naman, kabasakan nila, kabasakan nila, mga igala, dagko na maglike. Ug magpadayo na, ug magpadayo na, mga igsoon, wa na'y paglao, mga mayong abot. Unya, kung muabot po ang cloud seeding, mga igala, mangutan na rata sa agriculture, kung ano saan ay muabot, ano saan ay ipagayon. Dabig di na matabang, kailain rabasan ng mga tanom sa kaumahan, mga igala, masubraan na, o kadaot, kanang giingon sa katigulangan, nga murag, mukaging na ng mga ganas, mga bagon-bagon, unsa pa din niya. Di naman na maulian. Di ba? Kadtong maulian. Unya, kayo wa pa man takadungog, mga igalag, hisgot, o naanabay cloud seeding, na naghangyo man itong mga mag-uuma nga dali. Bisa ng atong talahurong gobernador, ipadali man. So, mauni mga igsoon, nga ang kabalaka magpadayon. Kay paghisgot, lagi huwaw, tinginit. Mga igsoon, pagkaon ang problema na kay kanang nagtubo karon sa atong kabakildan, sa atong palibot, mga igala, di ba na magamit si El Nino? Di na magamit si El Nino. Kay di ba na makaon? Makaon ba din ang mga mahugani o guban pa mga tek? So, mautong miingon ang atong gobernador kung magprograma o pananom o preservation sa palibot. Pagpanalipod sa palibot, mga igsoon, ibalanse. Ang ipasabot anang ibalanse, kinang lang dunay kakahuyan nga manalipod sa palibot. Apan, sa pikas bahin, kay ibalanse man, kinahang lang dunay nagtubo sa atong mga kabukiran nga mga makaon na to, samas mga lagot mon. Maunay balanse. Maunay balanse, mga igala, ngano nga muingon gyud ang atong gobernador, si gobernador ari sa umintado, nga ibalanse gyud karon ang buhol, mga igala, ambot lag unsang lungsura nga wa mapuno og mahugani og mga tek og mga kakahuyan ang kabakildan. Mangambot lang ko kay wa ko makasuroy tanan. Pero sa mga lugar nga akong naadtuan, mga igsoon, puro kahoy. Puro kahoy. Dili baya daotan ang basag saipon ko ninyo. Dili baya daotan ang pagpananom og kahoy. Kaya naalagi environmental preservation. Panalipdan sab nato ang palibot. Pero antiyan, pag-abot sa tinghuaw, tinginit, usaw naman na. Mamalit na putag kamuti gikas Mindanao. Maupay na malita daan, muingong Mindanao. Sa dito pa ko sa Mindanao, mga igsoon. Mapasiaw o dili. Muingon ba yung mananumay dito mga lagot mon sa salamat sa Bohol o Cebu? Nga namang muingon man mong salamat sa amo, sa amos Bohol, kusog man ang kamuti. At inuod yun. Ha? Nga naman, wa naman tayo kamutihan din is Bohol. Kaniadto mga higala, paatras mga 1990, daghan tag kamutihan. Kanang kamuti ra ba mga higala, kung istoryahan, murag di, murehistros tao nga pagkaon. Nay mga tao nga, murag wa lang ang kamuti. Pero pag abot sa panahon nga wa na magtubo sa kabasakan, sa kamaisan mga higala, di na puta kaunaw na gumay. Unsa naman sa'yo mahuna-huna, kamuti na sab. Oh, muna diha. Nga ang pangagaman ng provincial gatanaw mga igalag, asan napita mo tabang? Para sa niining atong gikahisgot-isgotan nga El Nino. Oh, nausaon man. Mura mag, doon na naman to'y gasulti na ako dito sa kanana na ako mga igalag. Sir, mura mag naandan na dinis Pilipinas. Unsa may naandan? Korupsyon? Adili ba? Wala but korupsyon. Unsa may naandan? Magbagyo ganis Luzon, muinit dinis Kabisayan. Magbagyo-bagyo gani dinis sir sa Kabisayan, muinit sa dito Luzon. Asag din na lang na. Huwag maunay timing. Huwag man tayo mahimo na. Naku pa. Oh. Mauna na yung mga igsoon akong giingon. Nga kun mo biyahe tagikag tagbilaran paingon sa Danau, paingon sa Carmen, kanang maagian ba din sa katigbian nga dapit, huwag na tayo makita ang tanong mga balanghoy. Oh, ang naka patingala sa mga igsoon kay ako tigadto man kong katigbian labaw sa balilihan labaw sa batuan mga igsoon mga lungsod beng talamnanan og mga lagot mon ba wa na man kunoy gatubo sa ditong balangoy oh ngano man eh mga igsoon tungod kay basin kun wa mutuhop sa katawhan. Aun sa man po ituhop, lagi na puro naman kakahuyan. Aun sa man tuhupas, kasing-kasing, ang atong paminahon, mga igalag, kaisipan, nga na puro naman lagi kakahuyan. Nakinig mga lagot mo, mga igalag, bisag limpyo, apan landong, kay di man na magsilbe. Gakinanglan manig mga init, nga mga lugar, nga kanang dili bitaw sila masalipdan. Ang adlaw, mga igsoon, gakinanglan manig. So, atong paaboton mga higala, kung unsa pa'y dugang ang mga kasikas o balita baka, nining nagkainit nga panahon. At tinuod man nga ang langit kung atong hangad-hangaron, hangad ka galas-utsos buntag, hangad ka mga higala, galas-des, labi na galas-dose, murag na'y aso-asos taas, murag na'y dagom. Ha? Murag na'y gadagom. Diha, maputoy ka, nadunggan ako, amot pasiyaw ba to? Wa man marehistro sa akong isip, pero ako lang lakbitan kay na nadunggan. Kini ko nung aso-aso des taas. Aso, magkuno nigikan sa laing naso. Sa ba din ang laing naso? Dagandig aso, ha? Mauni mga igala nga. Mauni mga igala nga ang pagpananom. Kay kung maulahi kita sa pagpangandam, ana, may daghang lagot mo ngigikan sa Mindanao. Pero ang presyo mga igala sa Mindanao kay kanang imong minimum kay murag palit kagaduha, hurot-hurot naman. Palit kagaduha. Nga naman, kita ang nakulangan, mga igala. Ang maayo tingali nga programa, maone. May El Nino o wala, mga igsoon, pirming tubo, nagtubo ang mga lagot mon sa kaumahan. Bisa kung wa El Nino? Total, wa sa El Nino. Kung naanay abot sa bakildan, sa kapatagan, mga igala, ng mga lagot mon, dadoon na to nas merkado. Di man po mo balibad ng taga isdaan, mga igalag. Ato na lang yung bayloon ng atong isda o kining imong kamuti. Ano sa bane? Ala, sige, binayloo ay dito. Wala na magagig kwarta-kwarta. barter na. Ah. Gubot, gapong pamilya, inigpangaon, mangigala, busog sa pamilya. So, anindot nga programa, may El Nino o wala. Kinahang lang, dunay mga nagtubo sa kabakildan, mga gusoon o sa kapatagan. Nga mga lagot mon. Pero diris kabasakan, a permanenteng humay. Di man magsilbi ng kabasakan, mga igalag, tinguan, niya tamna ni Mugkamute. Dili ka na magsilbi. Suhito ang mag-uuma nene. Suhito nene ang mga opisina sa gobyerno sa pang-agrikultura. So, mauna yung mga igsoon nga ato sa budyod ng gilakbitan, agi og mga paghatag og ideya sa atong mga kaigsuunang naglihok sa kaumahan sa pagpananom og mga duma. O, pagpananom og mga duma. Kay hangtod karon mga igala, na apagihapon ang gikas Mindanao. Mulugin ang taga Mindanao, sa dito pa ko mga igsuon. Sa dito pa ko. Muingon, salamat sa Bohol og Cebu. Di man ko kay Bohol ra gisuplayan mga igala, lagot mo sa Mindanao. Dili, apil pong Cebu, napoy Cebu. Salamat sa Bohol og Cebu. Ato adito, mga tiguang, mga sakitag, tiil, agakugi, mga igalag, pananom og talong. Nga naman, why kabalaka sila mga igalang ang ilang mga garden, kita sa garden, abot sa garden, why kabalaka nga di mahalin? Oh, kaya nagsuroy-suroy maputong mga sinaligas, negosyante, mga igsoon, mga middlemen sa utanon. Suroy-suroy mapu, panuroy ramo dito sa garden, kaya ito palito na ito ng ilang produkto sa garden, munang kugi sila. Kay ang mag-uuma manggod mga igalag na market, na kabaligyaan sa ilang abot, bot na ko'y pasabot, kugihan na. Ah? Sugod og trabaho, ngit-ngit-ngit pa, undang ngit-ngit-ngit. Pahuway na kung magbunga na ang ilang tinanom. Oh, magkugi, nga naman ito may gahulat ng mga mamalitay. Oh, sama din sa ato, mga igsuon. Pero naanay mga produkto na to, nga gikan po sa atong kaugalingon Dennis Bohol. Oh, gikan sa ato. Ha? Naanay atong mga produkto nga ginabaligya, pero maulagin eh. Pag ingon, pilay presyos Mindanao. Ha? Sa baryo namo, mga igalas batuan, usang gatos na presyo sa usa ka kilong talong. Tagatos na. Wala na itong 90-90. Tagatos na dito sa among baryo, mga igsoon. Kay sinuroy man, Mindanao man gikan. O, muna yung mga igsoon nga, kanang pulong pangandam. Epektibo na. Apan, ang pulong pangandam og dili lihokon, wag yung epekto. Wag yung tadiha. Munang akong ipanginaot nga sa ubang lugar din sa ato sa lalawigan sa Bohol, tungod sa pangandam sa El Nino, gatubo ng mga balanghoy. Gatubo na ang mga kamute. Kaya hindi pa masakpan sa init. Oh. Ah, karon, gasige na mag-init. Oh. Gasige na mag-init. Pero di pag yun ingon sa gikabalakaan, basta kahulugan sa El Nino ang atong sundon. Dili pa tanto. Wa may ambot lagi. Doon naman sa ko yung mga tawgunon sa silpon sa ubang mga lungsod, mga igala. Batuan, why nagtubo? Nangutana ko sa akong manghod, mga igala, tulo ka barangay ang akong gipangutana kay sikbit-sikbit nga mga barangay. Why nagtubo nga balanghoy para sa El Nino? Tuwait, balanghoy ditong gatubo. Mga karaan ng balanghoy, mga higala, gagmay na kayog dahon. Nga naman, gitanom, dili, tungod sa El Nino, kanhi pa. Nito pang miaging mga tuig, gitanom. Mga igsoon. Ang lutaw unta sa istorya, ang punto unta nako nga, sige na maghisgot kaniadto pa, pipila pa kabulan ang nanglabay, mga higala. Nga naay El Nino, naa na bay tanom nga sa duma, mga duma, mga igala sa atong kabakildan, nga nagtubo tungod kay gitanom pangandam sa El Nino. Naa na ba? O, oh, basigo niya, raputa manano, mga igala, El Nino naging tinood. Muni mga igsoon, nga, nindot paminaon ka ng pulong pangandam. Nga nung ako ning gituki, mga igala, tungod kay pabor ko ang pulong pangandam. Ang lisod lang, mulusot lang sa pikas na lunggan. Lahi na ng istorya ha. Sa mga natungdan na itong mga kaigsuunan. Kay og tinuod yun nga, nangandam na tas El Nino sa kaumahan, naanay mga nagtubo, inigpangutanas na kaya, pre, mura mag bag-upan ni mga dahon, iningi mong balanghoy, mura mag pahawak pa ni pre, patuhod pa man eh, ang gihabugon sa iyang tindog. Ngano man ni pre, amao na pre, ang pangandam para sa El Nino. Katong karaang balanghoy to, atong unahan pre nga, gagmay na kaigdahon, adili na pangandam si El Nino pre. Gitanom yun na tungod sa igbaligyaay ang unod, ana. Gitanom na dili tungod sa El Nino. Pero kining mga bata-bata, pagbarog pre nga mga balanghoy, mga kamuting nagtubog, unsa pa kanang uban diha, mao ni pre, ang pagsunod sa tambag nga mangandam ta sa El Nino. Pangutana, naa ba na karon dinis buhol? Nga tungod sa El Nino, mga igala, nanay, mga batanon, nga mga lagotmon, mga bata, pagbarog, nga mga balanghoy, unsa pa kanang uban, nga nagtubo tungod sa gisunod ang pagpangandam sa El Nino. Mo nasab ni, kay giagi lang na kong pangutana, mga igala, kay wa man ko kaadto sa ubang lungsod. Pero sa mga lungsod nga akong giadto, mga igala, wagi nagtubo. Wagi nagtubo. Nga mga lagot mon, mga isoon. Kay kinigon lagot mon, dakog ikatabang panahos tinggutom. Oh, pero og di gani tinggutom, abunda mga igala kay tingan eh, murag di, ang tao murag way, manihapon og puro bulanghoy. Pero mga igala, kung tinghuaw, tinginit na gani, ay puro nagyud kamuti ang ipanihapon. Puro na kamuti. Muna ipanihapon. Dakog ikatabang sa laktod nga pagkasulti, kining mga lagot mon, mga kaigsunan. Agiingon ako, di padugay, maayo tong pamahayag sa atong talahorong gobernador, agig pagsubli. Pamahayag ni gobernador aray sa umintado, nga ibalansig yun ang mga lihok para dihas kabakilan. Kung mananom, ibalansi. Kung magtanom sa kahoy para sa palibot, ibalansi gihapon. Kaya kung napuro na sa kahoy, mga igala, awa na mabalansi. Nga naman, wala may lugar katamnan sa lagot mo. Kay kung napuro na sa lagot mo, adi sa na mabalansi. Nga naman, unsa naman ang magtubo nga magyamog-yamog din sa kabakilan ugwa na sa edad kong kahoy. So, sakto gyud, mga igala, nga i-balansi gyud ang unsa man nga mga programa diha sa atong gobyerno alang sa kanatong mga kaigsunan din sa ato sa lalawigan sa Bohol. Arita, mga igala, sa Bohol, strengthen due education through advisory. Arita nini, mga upat katalambagan, mga igala. Bohol is strengthening its geo-education efforts by engaging school and young learners to protect and promote the province's geological and cultural heritage through four June projects, mga igala. Unsa kini, na? So, mauni, the provincial government of Bohol, PGBH, through the Bohol Islands UNESCO Global Geopark, in partnership with the Department of Education or DepEd, Bohol, DepEd Bohol, an international for June network held project symposium of the first Bohol Junior School and for June Club Awards September 1. Di padugay, no? At the ceremonial role. Damao lagi ni mga igala, no? Kay pangandaman magyuding unsay angayan pangandaman kutob sa mahimo nya dili iagis mga batan-on mga learners kanang mga magtutuon nga mga batan-on mga igsuon kana na pong makasabot ayaw putong diker kanang makasabot na sab sa punto mga igara nindot ba ya nga ang atong mga kabatan-onan diri pa sa ilang panuigon sa katuigan sa elementary, nindot baya nga masilsil na sa ilang kaisipan mga igala ug unsa ka mahinungdanon ang pagpanalipod sab sa atong kultura pinaagi sab sa mga kakahuyan nga sila makakatun sa mga igsoon. Nindot dili na malalis ha hinoon kaniadto kun magisgotag mga nagtuon kaniadto mga igala diha na sab na. Kay kaniadto na hinumdum sa ko na grade 6 makog 1968-1969 mga igsoon, gitudluan naman may kusahon pagpananom mo kahoy. Nakadungog naman may anang iningles mga igala nga gitawag og reforestation. Kanang reforestation, dili ipasabot nga mananom ka kahoy aron mahimong lasang. Dili. Kung dili, kanang reforestation mga igala, pagpananom o kahoy base sa distansya nga sa palibot, dool sa balay o sa layo sa balay, na ay mga kahoy nga nagtubo. Kaya kaniyad tumanggod, dunay mga balay nga, way kahoy. Okay, di man masayang ang mga tao kaniadto tagpamutol anang oy mga igsoon. Karong bag-o di padugay ni ana ning sayang ang pamutlo ng kahoy kaniadto, way sayang ay. Ala putol kaniadto. Pero diha natong pagpananom, ihulip atong gipamutol. Mao nga kaniadto, sige na ang mga kabatanonan o kadungog anang gitawag og reforestation project. Bisan ako. Sige na ko kadungog anak kaniadto. So mao ni nga ang mga batan-on sa una mga igala kamao man ano mo kahoy. Pero why programa pag panalipod sa palibot kaniadto ha? Aw di man magisgot ang gobyerno sa unang palibot. Kay daghan pa mao usabay tamnan para sa palibot nga napuno pa magkabugangan o kakahoyan ang kabakildan kaniadto. Karon mga igala kay basta na ibagbakilid. Naibakilid ba? Unya dayon nay anak sa pamilyang magminyo, purilon man kahoy kaya tuman pud magbalay sa bakilid. Oh. Kaniadto, why purilon kahoy? Ngano man? Di mo balay bakilid ang mga bagong minyo kaniadto mga igsoon. Mangitag patag basta dili lang lunupan og nay bagyo. Adto magbalay. Tamnag mga saging hala unsa pa kanadiha? Karong panahon na mga igala kay muangay naman magpuyog bakilid. Pareko na ng mga kwartahan, masyudad o dili, basta kwartahan, mamalit o kabakildan dito sa kalungsuran. Nga naman, himuan o mga cottage-cottage mga igsoon. Hala, toko dito, toko dire. Unyag atong pangamustahon ang nabahin na kay asa man diha ang proteksyon sa palibot. Unya, asa mapun papuya ang tao. Mapugos yung putol o kahoy. Alang-alang man ang tawag ito papuya itong di siya muangay mo puyo. Ha? Kay kining magtukod o balay-balay, mga higala, kamalig baka unsa diha, nga apuyan sa tagtungod, daghan pa mang hisigutan, be, maayo ba ini? Ha? Ini, di ba kusog ang hangin o nay bagyo? Kay magdandan, magdalandalan, magkunonin bagyo, mga igsoon. Ay, maayo dire, tanom ta dire. O, muna mga igsoon. So, mo lagi ni. Daghan na magugpanalipdan ang tao karon. Sama rasab nga ang tao daghan sa pangandaman. Di ba? Aritas pangandam sa tao. Mo lakbitag laing punto basta ipruiba na to nga ang tao daghang pangandam. Sakit. Ah, daghang pangandam ang tao. Oh. Pagkasabot sa tao nga libre ang hospital, ah, okay-okay na lang na. Oh. Okay-okay kay libre. Ganito kay may hospital nga libre. Karon ini naman ning mga kini na karong mga katuigan. Oh, di ba? Pagingog pagkaon, mangandam ang tao. Oh, murasyon man pong gobyerno mga igsuon usahay og oy, tuo di ay. Nanghatag naman pong tagnapo kakilong bugas ha. Muatag man sab. Salamat gobyerno ha, nasyonal. Mangatag man sab mga igsuon. Dako gikatabang adto ni bisan kinsa. Mao lagi ni mga igsuon ha. Nga kung tanawin mo ang dagan sa programa sa nasyonal, bisan sa probinsya, kung atong hiusahon ang duha ka dagan sa programa mga igala, dili gusto ang lokal o nasyonal nga sobra magkalisod ang tao mo ng paghatagan, panalagsa o tagnapo kakilo. Hatagan, panalagsa. Lipod kada bulan. Di sab. Basta na ay madawat yun. Na yung mga lungsod gani, huwag mapuhon mga higala, murag tuwa na po'y madawat dito sa lungsod sa balilihan. Wala ko'y detalye, pero istoryahan man ko. Uli kong mapunloy, nga naman, manghatag og tagnapo, kakilo, ah, labing mayo sa, di ba? Labing mayo. Ikatabang or makatabang na sa katawhan. Ang ubang lungsod, huwag ay rantik panghatag. Mindanao, nanawag ko mga higala, ha, sige na, kinatagay dito. Kaya doon naman sa ko'y igsoon nga tuwa sa Mindanao. Nangamusta lang ko. Kumusta man? Ha? Ako lang gingon pagpagamusta mga igala, kanandang katawanan ba? Kumusta man? Kamu diha sa Misamis Oriental, kumusta man mo diha? Wabay ka bagulbol kay gilaktawan ang pa... Namagoy usahay, makadungog lang kita anang nalaktawan. Oh, di lang ta mag-isigot anang nalaktawan mga igala, kay basig na apoy rason nga nung nalaktawan. Oh, di ba? Oh, muna yung mga igsoon, na yung mga ayuda, na yung mga tabang. Nahurot-hurot na ang plano mga higala sa itong pangagamanan din sa lalawigan sa buhol. O napasundayag na, nakita o napahimudsa na sa katawhan din sa ato sa lalawigan. So kining atong gipanghisgutan dinhi sa atong tulumanon mangigala sa pagpakabanabol anon mga programa kini nga provincial program, mga programa sa probinsya nga gipaabot ngadto sa katawhan. Usay mulakbit sab ta mangigala og programa nasyonal kay ang muabag sab sa nasyonal mangigala ha ang probinsya man. Inumdumo atong miaging mga bulan dunay gipanghatag ang nasyonal, a probinsya mo imutabang. Mo manay natural, mo manay nandan. Diha ang basihanan para nga ma-dayon yod kung sa programa sa nasyonal. Pag-abot sa probinsya, probinsya sa imuliho. Mauni mga igsoon nga ano, nga ang atong lalawigan sa Bohol, nagpagawas yod og programa. Ha? Kining atong tulumanon, mga igala, binayran is probinsya, naaman is sa pasiuna, sa di patamulikon. Ang musunod nga tulumanon, binayran. O naaman na, huwag man itago. Para lang yun nga masayod mga igsoon ang katawhan kung unsanay ginahimo sa atong lalawigan sa Bohol uban sa pagpangulo sa atong talahorong gobernador o ingon manusab ni Honorable Vice Governor Nick Bisas unsanay ginahimo sa atong mga kadakuan parang mapaabot yun nga na kaninyo. Ha? Nga madungog ninyo ang mga sa lalawigan. Inubanan o gipangluhan sa atong talahorong gobernador, Gobernador Aris Aumentado. Doon na sa'yo nangutanan ako. Kadtong injeksyon bitaw mga igala o tipdas o tipdas ay nato. Magpadayon ba? Mangutana sa taana. Kaya doon na na'y mga lungsod, mga igsoon. Nga, humana ang ilang pagpamakuna. Maumagunin pagpanginjeksyon. Humana ang ilang pagbakuna. Pero sa detalye, wa sa tay record, mga igala, basing naa, ako lang ang wa kakuha. Basing makuha na ako sa Provincial Health Office, pipila kaadlaw, gikan karon mga igsoon. O gasigi ba sa ubang kalungsuran? Kay sakong nasairan, doon na na'y mga kalungsuran, mga igala, ng insiksyon, nagtigdas. O, lila, murag na humana ang ila sa lungsod sa lila. O, pero wa ko'y kasayuran sa uban. Ato ning kontakon sa mga igala parang masayod mo nga unsa na ning mga kalungsuran na human na ba. Oh, pero ang pagpanginjeksyon og mga rabies sa padayon aritas iro o giring na gani manginjeksyon sa kalungsuran ala kamong dunay mga iro ala pangguyuran ang inyong mga iro kay kasagaran sa iro gud mahingala o paghuman sa tangkal inigawas huktan man. So guyuron dadon didto sa lugar nga adto ipaygayon ang pagpamakuna kay dako po kapurisyuhan ko ng iro makapaak lagi mga igsoon. Oh, inoon sa karaang panahon sige man tag kadungog sa bata pata mga igsoon nga anay iro nga way rabies. Ah, karon mga igala may rabies ugwa ka injeksyon na naman. Maniguro na. Oh, ato ra ning ipangutana parang mapaabot sa mga igala sa atong ang kasayuran moabot sa ngadto sa katawhan mga igala dinhi sa ato sa lalawigan sa Bohol. So sa laktod mga igala ang atong provincial government, ang atong panggobyerno din sa ato sa lalawigan sa Bohol galihok gyud. Ha, galihok. Katong nangutana na ko ano sa mag cloud seeding, mangutana sa tang Sir Larry Mumar ini. Ha? Di man mahimong magtumutumo ta dihay mga agiasikaso pang papel po siguro mga igsoon. Kay basta programa mga igala di papel man. Ha, basta programa unsay buhaton sa usa ka panggobyerno sa usa ka lugar sama sa ato dinhi sa ato sa lalawigan sa Bohol naipapil ana. Oh, naipapil. Kaya aron lagi masubay sa sakto sa panahon nga naay gakinanglan nga masusi o susihon mga igsoon. Oh. Mao ni mga igala nga naglihok yon. Usas katuyuan nga ano nga doon natay mga programa sa radyo, labi na niyong pagpakabana bulanon, mga igala. Ha? Nga gipadagan, ubo sa pagpadagan nila na Sir Mark Anthony Fernia sa Paimo Provincial Information and Media Office. Oh, doon na sa'yo nangutana. Arita, namo na ito ni, kay nagkadool ng Bernes, bisag Martes pataron. Oh, bisag unsa. Unsa na sa'yo sunod, hisgutan mga igsoon, gisunod mangguning capital reports mga igala kay pangutana tubag ra magoy format ining maong programa pangutana tubag mo nang naay mga taga radio mga igala mga media man sa nagkalai ideya nga mga outlets nga tuwa didto mangutana ako sab sa akong bahin tuwa sab ko didto kay mangutana mga igsoon Kaya ron matubag sa mga kadakuan sa laktod, hinashasan ang mga tubag ana mga igsoon. Ngano man, mga kadakuan sa opisina man ang mutubag. Dili man ang sibisan kinsa mga igala. Oh, ang mga kadakuan man sa oh, sa Bohol Chronicle mga igsoon, ah, sa Bohol Chronicle. Ugma pa nato ni Tukia pag-ayo mga igala. Over 1 billion projects unimplemented due to unreleased national fund. Napuruan ni mga igala, UN, napuruan. Unimplemented og unreleased. Kinira bang mga tao basta makadungog nagprograma mga igala pananglitan, nalangan ha, arisatas nalangan. Kining mga tao kay muingon man, kay makadungog man pud kay ihisgot man pus mga leader. Sa mga kadakuan sa sulungsod. Kining lugaraha, pananglitan barangay road, naana ni, nakaprograma na ni nga butangan, mag-ablit ang barangay road. Libog ang tao. Usan tuig na manggisulti ni kapitan. Wa pa man moabot. Kapitan Basolon, ayaw. Ah, kinilang plastada sa headline, mga igala, sa may kapitan, ining mabasol. Mga barangay kagawad, wadya mo. Tanawal ko na. Over 1 billion projects, ato pa kantidad sa proyekto. Oh, over 1 billion projects unimplemented due to unreleased national fund. Nya basulong kapitan. Adyaw. Basulong barangay kagawad. Adyaw. Na naman po'y uban nga managhap. Mudiritso lang ba? Ah, hinaiglihok. Adyaw ninyo basula. Di pwede atong basulon. Nga naman. Ugalihok sila. Nya wa-release. Wa jud maablihin barangay road. O galihok sila apan wa pud ipagawas ang panggasto sa nasyonal. Adyaw ninyo basula. Ha? Ngano man? Galihok man. Nganong unimplemented? Basta naagani ka ng pulong unimplemented mga igala buot ipasabot, galihok ang mga barangay opisyal. Ha? Gahimo nagpapel, gahimo nagprograma. Walang ipagawas ang pundo kinsa pa po'y bulldozer nga mudagan o di gasolinahan. Ang sa mo po'y ipalit o gasolina o wa po'y pundo kay wa po'y i-release. Mao lagi ni. Oh. Mao nang uban in taon mga ikalang. Mao'y mapasangin lang. Pero so hituhon di ay galihok di ay. Kay kanang pulong unimplemented, nakabuhat nagprograma ana ang mga barangay opisyal. Ug ari po kaslungsod, nakabuhat nagprograma ana ang tagalungsod. Ha? Ngano man? Unimplemented. Buti pasabot, giaprubahan. Unsa may aprubahan, ug way papel. Di ba? Mubitaw ng uban, mga igsoon nga mingog, pre, wa palagi maablihin ang atong barangay rudugay raman ang gisgut-isgutan. Ang uban, di-diretso mo pasangil. Mayo, sagi lang pre, kay magpangutan na ako anang bahina. Nga naman. O dili magpangutan na, amo diretso lagi nga. Naon sa paniluloy tutas nga kapitan, wa malihok ka. Unsay wa lihok ka. Kanang pulong unimplemented, giaprubahan na na. Sa to pa, ang mga barangay opisyal sa lungsod, o lungsod, magaling ang proyekto kay lokal man. Naglihok. Pero in taon, kanang uban na itong mga barangay opisyal, mga igala, mo'y mapasangin lang. Pero pag-abot pa sidlayan, tanawa, over 1 billion projects unimplemented, Diyo. Kung sa manin Diyo sa Binisaya, tungod kay. Oh, muna Binisaya, ine. Oh, over 1 billion projects unimplemented. Kung sa manin unimplemented sa ato, wa ikapatuman. Wa masugde. Oh, over 1 billion projects ana implemented dio tungod kay unreleased wa mapagawas si og pundo gikan sa nasyonal. Sa to pa kay wa pagawas si human ang papilis ana na human nang unsa diha para nga og barangay road magaling ang wa malihok. Ako sa ningi klaro mga igsoon, parang di po din taon masaway ng mga barangay opisyal ng mga kugihan. Ako ningi klaro. O niya, doon na naman ko'y nabasa ini na ang detalye ni ini, maulagin eh, na ay pagkalangan mga igsoon. natingali po'y katarungan sa nasyonal, nga nung wasa nila i-release. Ha? O, ni apaning nasyonal, mag-opisina, inintagbilaran atong interbihon, mga igsoon, nasab siguro ilang katarungan. Ambot lang, kung sa po'y katarungan. O, kay mga tarungan man. Basta kay, sa punto nga akong gipaabot nga naka ninyo, nga, parang di isa't mabasol rin atong mga barangay official. Kay basig na atong mga natural. Kung himuon manggaling kayuhan sa lungsod, aron di po basulo ng taga-lungsod kay galihok na. O ang lungsod po, ipabuhagay po ang proyekto ng atos kabarangayan. Awa po tayo mahimo. Pero maulagin eh. Labi nag-usahay init ang ulo sa gahisgot mga igsoon. Basulon man rin so. Binasulay. Oh. Naiuban mga igala. Tungos magbasol, apakapinan pag mura ga unsa na? Engineer, gabalitaw ba? Oh, labon bitaw sa pagpagampan. Dili. Nay mga naglihok nga nalangan man apan dili pagabasulon kay pundo lagi sa nasyonal ang hinungdan. Oh. Kay ingon ini magud ang sistema sa pagpalambo sa atong gobyerno mga igsoon. Centralized form of government maguni nga to. Purok, pag naay problema, dool sa barangay. Naay problema na mo, kapitan. Ang ano man, mau ka na, mau ka to, mau ka rin. Sige, kay maghisgot, hisgotan na mo sesyon. O sanas paagi, saan ay, mga igsoon. Pag naasay problema sa barangay, dool sa mayor. Mausap na mayor, may problema, di makaya na mo. Ah, sige. Kung nasa problema sa mayor, muduol sa ibabaw nga bahin sa panggobyerno, mga igala. Okay. Di man daw tan ang pagduol kayuhas katawhan. Oh. Kung nasa problema sa probinsya, muduol na sab. Hangtod, mahuman ka ng mga opisina nga magtambayayungay, mga igala, sa pagpalambo sa usa ka lugar. Oh. Di ba? Kay basta magkahugpong na ganin tao sa pagpangalagad, mga igala, naagi problema. O, na may purok. Na ay purok, na meeting o purok. Amot, pareho batanan. Kausa sa usa ka bulan, nala. Mga asawa, manlabag sa bado, humanon yun. Kay meeting sa purok, kung pag-abot ito, maghisgot mag mga proyekto. O, mga igsoon, nindot ang kabarangayan. Labi nagnay evaluation, pas nila ng purok mga igsoon. Meeting, sayo pa, meeting, evaluation. Matinga ang ga-evaluate, mga igala. Gatanaw ba, gasusi, kung unsa ang ka-abdikon, maglihok ang taga-purok para sa cleanliness. Kay kinigong purok, mga igala. Beautification na magunig cleanliness. Wa may purok nga maghimog project nga simintohon na niya itong karsada. Wa. Beautification, pagpaanindot lang sa palibot, mga igsoon. Oh. Napoy ubang mag-evaluate, mga higala, matinga. Pag-evaluate, buhi-buhi pa ang dahon, lunhaw pa. Unya tag-as na bandahon na, bot ipasabot, sagbot na, sa wapay evaluation, tag-as na, makatubo ng kugon, sagbot o guban pa. Asag din lang, kay gilimpyuhan man sab. Oh. Pero ang nindot yun nga puro, kana limpyo yun sa tanang panahon, may evaluation o wala. Maog yun na, mga igsoon. Pero sagdi na lang, ato na sa pusabto ng taga-puro kay basin og daghan pong trabahoon, daghan pong labhonon, kay naraba po'y usahay mga ginang sa panimalay, mga asawa ba? Ato magpuyo, ato uskilahan. Nga naman, maghatod o kuhas mga bata. Na usahay, dili tanan. Pero naagin na panalagsa mga igsoon. So ato nang hisgutan nining talitapos nga bahin sa atong pagpanaguban, mga igala. Tungod kay mauni ang makita, mauni ang masaksihan sa atong mga kabarangayan. Akong sublion, og dunay plano ang mga barangay official mga igsoon, unya nabutiyag na panahon sa assembly, panahon bakas regular nga meeting, mga igala, pero dugay miabot, ayaw sa ninyo basula. Ha? Kay base lang sa headline sa Bohol Chronicle, mga igala, over 1 billion projects unimplemented due unreleased national funds. Di ta magsusi-susi kay sa maning atong mga barangay official, dugay raman nilang gisgutan, humanag ang papel. Pero maghuwat lagi sa release. Oh, mo ni mga igsoon nga, ang punto, dili na lang basta ulon pangutanaw kap unsa ray problema ini kap medyo dugay-dugay naman ni basig matuganan min ninyos mga rason kap amo ingon yung kapiten kapitan wa pundo wa mag-release ay na gyud na siya so why binasulay mga igsoon di man puta nang tawo mo basol pero naagi mo isgot naagi mo isgot mga igsoon may tungod sa hinoon tinuod man sa puna nga napoy uban nga wa maglihok ba bisag nahuman ang proyekto wa pa maliquidate. Kini go liquidation mangigala kay lihukonon man eh. Kini liquidation ha lihukonon eh. Atanan man lihukonon ha magbuhat og barangay indigency mag-issue og barangay indigency tawga si kuan ngano man lihukonon magutanan ha atanan mga igsoon so mao ni mga igsoon nga ato sab ning giklaro gitagan ko yun ni katinawan dinhi sa atong tulumanon kay looy man po atong basulon itaw ng dili angay basulon kay naglihok na pero ang apan day mangigala di as taas des nasyonal ambot sa unsa ka po explanation ni des nasyonal basing ma tinawan po ta nini sa umabot sa mga adlaw kay ang mga tao magpaabot magpaabot ang mga tao tinginit naana naka-skits na naka-plus naka-mapa na ang barangay road tinginit. Ah, dalion na to ni, nga naman. Basing na'y baksan, inigagi, inato, ininig kagabi eh. Sakto masab. Kay apil mas safetiness, kalwasan. O, kay kinirba pong mga bitin, mga gala, mga halas, mga gawas po nagmagabi eh. O say, matumban sa tao. Ah, na lahi na magma, isiminto na ang barangay road, mga gala, kay wala na may bitin na namupundo. O, wala na'y may bitin. O, mating ulan. Ah, maugya po, lihok ko na to ni, kay hitak, lapok. Oh. Tapot ning aton sinilas. Tanan manggod ka kinanglag kanabang paglihok mga higala hamugaway ba? Tanan man. Kabantay mo anang mga iro. Hala. Naay barangay road mga higala, iro na naha di na nataw. Naay barangay road nga ang pikas bahin gisiminto ang pikas wala. Asa man magtapok ang mga iro at tumas gisiminto? Besag sulayan ninyong paniid mga igala o namoy barangay road diha nga naputol-putol kay wa mahuman dili ng mga iro mupundo di mupundo at itong barangay road nga bisang kung di lapo kay tinginit di na mawangay mulubog adtog yun sa simentado mga igsoon so gusto gani ang mga iro o simentado unsa nakaantaw gusto gani o simentado ako nakamatikod ko na yun eh nga mga iro, di na mupundo, di na mulubog itong barangay road, nga wa siminto ah. Bisang kung di lapukon. Antog yun na sa simentado mga igsoon. Wa naman ko'y oras pagpadayon mga igala, nining atong tulumanon pagpakabana bulanon, sa ngalan sa provincial government, uban sa atong mga kadakuan, talahoron, Gobernador Aris Aumentado o Gobernador Nick Bisas, mga board members ug sa tanan nga may paabot sa servisyo. Ngadtos katawhan ug ang katawhan na kanayon salamat provincial government salamat gobernador Aris Aumentado sa ngalan sapsapay mo provincial information and media office tinugdan sa mga butang nga akong gipaabot kaninyo nining mauntol manon pagpakabana bulanon uban sab kanato mga igala sila si Attorney Pilipina Asoy Pulio ug si Sir Mark Anthony Vernia. Diri sa Sibian sa DYRD sa Master Control. Engineer Kagawad Jericahes uban nako pagpalupad sa kuntingog mga igala ug diri sa video. Uban sab nako mga igala si Chirik Ihok. Mga kaigsuunan. Ako nagpasalamat kanyo sa pagsunod. Gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes, alas 10 ngadto sa alas 11 antakna sa sayong kaudtohon. Sa di pa kumutindog sa kahumanan mga igala, hinumdumi pagserbisyo alang sa katawhan organisado. Maayo may buntag kaninyong tanan.
1: Inyo na pati ang usa ka oras nga inyo ug atong tulumanon pagpakabana bulanon hangtod sa sunod nga higayon dinhi sa samang oras ug istasyon. Salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Giselle!

0: na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Time Check is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era. Time Check is brought to you by Myracaf Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang bagtok na plema. Afford pa. Time Check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
2: Time Check is brought to you by MX3 Herbal Products.
1: Time Check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw. Time Check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud akong blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement ug pagpangihi.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
5: Kinahanglan sa bildo, aniana dinhi sa Bohol ang kompleto nga tigbaligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, sud sa panimay ug uban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Binting ug Empara Ciudad sa Tagbilaran.
6: Hay, maputlan gyud ta ani og suga kay usa na kabuwan wa pa ta kabayad.
7: Ayaw ka balaka kay sa Bohol Light. Gipalugwayan ang pizza sa pagbutol sumala sa hangyo ni Mayor. Bisan og dili ka kabayad og duha ka bulan, dili ka maputlan tungod kay aduna kay 1 month bill deposit. Gani, ma-interest pa kini nga 6% kada tuig ug makita sa Enero nga electric bill. Whoa.

0: aduna kamoy masinati nga problema kabahin sa delikado or unsafe electrical connection, tawag lang sa BLCI hotline number 411-3088.
1: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, supply ug mutaon sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene ug compressed air. Adtoa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue, o tawag sa telepono 411-5187 ug 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
2: Kinsay ngalan nato sir?
3: Paul Mercado diay ni sir.
2: Motanan lang ko kanang gatumar ka og DTX500.
3: O sir, mo na ginatumbar na ko kanunay. Kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Isod kong pangihi. Kaya ni Bumbag man. Mabag po na kong tiil. Inailantan po ko. Palit og DTX500. Niinom ko sa buntag kaduha. Nasa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Kaayo ko. May review. DTX500 na ginakaayo na ko. Labis jud kayo, sir. DTX500.
4: DTX500. Mabali sa mga butika.
5: Ilong Ranger?
6: Tanaw nimo, punsa na? Sip-on o dili sip-on?
5: Dili sip-on. Di siguro ni madayon?
6: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sip-on.
5: Sip-on dayon?
6: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neocert C+ 40 na, na-izing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neocert C+ 40 with zinc dayon.
7: Unilab quality yan.
8: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z+ 40. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Magandang quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
3: Mabuhat pa na ni mutanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
2: Let's do this!
3: Pag Enervon Z+ na!
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labad sa ulo o kilanat.
6: Ang discarding bisdag, ana.
7: Rexino Forte!
6: Di kaliho, di katrabaho. Hassle kaayo mabugahat.
7: Rexino Forte!
6: Naapay kauban nga pamaol. Labad sa ulo o kilanat.
7: Rexino Forte!
6: Unang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
7: Rexino Forte!
8: Mas paspas banat sa upat!
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
11: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
13: Let's go, Lola!
12: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
14: Uy, what ako!
15: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Unilab yan.
17: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
16: Unilab quality yan.
17: Vitamin B complex is a generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Indutag aura one guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
19: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
20: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
21: Takot siyempre na mawaan ang sakit. May pamilyang umaasa sa akin eh.
22: Balisama na ang isip.
23: Wala tayo choice.
22: Para-paraan na lang. May kabaman sa dibdib. May ginhawang hatid ang bawat patak ng Pau Liniment. Nalaman ko yon na Pau Liniment may natural antibacterial and antiseptic properties din pala kasi herbal. Natuwa ako. Pau Liniment may tulong protection din pala laban sa mga sakit na maaaring dumapo sa balat. Sa ganitong panahon, kampante na ako sa Pau Liniment. Mula sa Pau Liniment, iba yung pag-iingat. Kasama niyo kami sa panahon ng pagsubok. Dahil walang aw sa Pau.
24: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
25: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
26: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
27: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
28: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan miskwila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mare, uy. Dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
27: Paopirahan dahil ninyo si Junjun, Mare.
28: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
27: Ay, Mare. At tudad a si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
28: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
27: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
28: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo. Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app, at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and

0: DYRD, ang aking pipaminaw yun, everyday medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong pipaminaw na radio station, kay wala ang DYRD ragyod, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod ng mga balita, o wala na dyan lain.
2: Akong paminaw sa station dito sa Bohol, ang DYRD, kay labas ang balita, updated sa mga informasyon, sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimaw na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Ang kainit sa Hilana, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kinahanglan sa Bildo, aniana din sa Bohol ang kompletong ating baligya o salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang servisyo sa mga Bildo. Sliding doors, salamin, suit sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
5: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
7: Rexino Forte!
8: Mas paspas, banat sa upat!
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ako dai si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti nako nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan og sulod sa pila ka adlaw nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen. O pwede po ni kanatong tanan.
11: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: MXC Believers, this is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. Usa ka golden girl ang atong makaistorya karon, si Ma'am Emma Baldonado from Carmen, Cotabato Province. Hello po, Ma'am Emma. How do you keep yourself young at heart ba, Ma'am Emma?
14: Well, Carly, I love serving others. So, nag-biyahe gud mi permanente because nag-visit mi og mga churches namo, no, sa lain-lain na mga lugar. Maong I make sure na I'm in my best fit always. Confident ko nga kaya na ako ni tanan because of the strength that comes from the Lord and MX3. I love that it has alpha, beta, and gamma nutrients. MX3 has been helping me with my health check. Og mauna sab ni ang partner nako in serving others. A decade na akong proud MX3 believer. MX3, dito ko bili.
13: Thank you kaayo sa imong oras po.
14: Salamat po kayo, Carly, and salamat MX3.
13: Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.
15: Tiguwang nako, maunang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
16: Let's go, Lola!
15: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
17: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Unilab yan.
18: GTX 500.
19: Ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa hospital, nirisitahan ako ng mga gamot. Nung narinig namin ng GTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangi ito awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatika ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit. Hindi ako namimilipit. DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon.
18: DTX 500, mabibili sa mga butiga.

0: drink responsibly.
1: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Bali.

0: ko na mong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa katawhan.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
4: Ning panahon nga nagkadaiya ang mga panghitabo, kinahanglan nga magpakabana ang katawan. Magpakabana.
5: Magpakabana.
4: Usa ka tulumanon nga naghatag og kalamdag sa mga isyu nga may kalambigitan ang katawhan. Magpakabana.
5: Magpakabana.
6: Amahan nga langit nun, daghang salamat sa imong presensya nga nagauban ka kanamo sa kanunay. Salamat sa imong dakong gugma kanamo og sa imong makanunayong proteksyon. Among gisalig kanimo kining among programa karong adlawa. Panalangini ang mga butang among pagahisgutan. Pun-a ang mga tigpaminaw karon sa imong kalipay, gugma o kalinaw. Hatagi sila kadasig nga magpakabana alang sa kayuhan sa tanan. Kini among giampo sa ngalan ni Jesus, among manluluwas. Amen.
7: Maayong adlaw Bohol, maayong adlaw Tagbilaran, maayong adlaw sa tumanga suking tigpaminaw na itong programa ang magpakabana alang sa kamatuuran. Mayong adlaw sa tuang pinalangga nga mayor sa siyudad sa Tagbilaran, the woman behind servisyong from home to tomb, gugma Tagbilaran o servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, the multi-awarded city mayor, Mayor Jania, ang ato ang vice mayor, vice mayor attorney Adam Rawson Hala, first gentleman and first district representative, Congressman Babayap, mayong maayong adlaw kaninyong tanan. Pugmayong adlaw usab sa ato ang mga 16 sangguni ang panlungsod, city councilors, ato mga kaubanan, ato mga city hall employees sa atong pagamahanang syudad sa Tagbilaran, o ilabi na usab sa ato mga office heads, department heads, ato ang chief of staff, the city mayor's office, Ma'am Kathleen Torimocha, and our city administrator, Sir Alvin Luis Acuzar. Again, mayong maayong adlaw kaninyong tanan. Ug maayong adlaw usab sa mga nagsikay-sikay niha sa mga tagsa-tagsa ka mga panimalay nga nangandam sa mapagkaon karong orasa, mga higala, daghan kayong salamat sa iyong pakikunong pakikuban ug pagpaminaw kabayan sa mga update programs and activities nato sa pagamhanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran and our update and development niya ito ang Dakbayan sa Tagbilaran. Ug asa man po ito din sa itong programa, ug asa man mo nahimutang karong mga orasa, mga higala, dagang salamat, ug maayong adlaw kaninyong tanan. Ug syempre, disad na ko makalimtan sa pagtimbaya nga ito ang mga 15 kakapitanin sa itong mga 15 kabarangays Tagbilaranon, mayong maayong adlaw kaninyong tanan. Kini si Kim Anob ang inyong makauban karong adlawa. And yes, maayong adlaw usab kanin sa to ang tigtimon atong programa, mga igala, mayong adlaw nila Sir Jerry Cajes, sila ni Sir Gilbert Tulof, si DJ Cyrus Divirus, si DJ Bombolero, and si DJ or si Sir Eric Tihok. Yes, nalagay kayong salamat ninyo mga igala no, sa pagpahiluna nito ang programa sa pag-air no, via radio nato sa TYRD station kundi inaka-air at ang programa. And of course, sa pagpahiluna sa ito ang Facebook page sa TYRD Bohol ng Kasaligan na mao'y gigamit usab nato no, sa pag-live sa ito ang programa para makapahatid usab kita sa ito ang mga katikaran programa o servisyo. And also to our Channel 9 and sa ito ang official website ang www.dyrdam.com. Yes, mga igala, it's a new day and a new week because today is September 7, 2026, adlaw nga Lunes. Laing adlaw na sa mga higala nga ito ang pag-asawaan sa bahin sa mga tikaran, programa, ug serbisyo ning ato ang pag-amahan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. And stay tuned to the end of our program. Tugay ato gihatod mga higala, mga tamadadaiyang mga updates, programs and activities nato ilabi na sa mga news beats nga itong nakuha sa kabuatan sa City Government of Tagbilaran. And also, ato sa gihatod ang mga programa, servisyo, aktibidades, katikaran na gibuhat ni Mayor Jane Yap alam sa Takbayan sa Tagbilaran. So stay tuned, and another point na itong ihatod na itong programa is kabahin sa itong Tagbilaran Citizen ID, no, nga ito ang i-distribute na o nag-release na ta. O ilabi na usap sa mga wala pa nagpa-register, no, nga ito ang Tagbilaran Citizen ID card at ang nga ito unyan sa taon para itong mahatod ang ito mga updates o informasyon kabahin ni inini niya ito ang inisyatiba o programa. And sa dili pa na ihatod mga higala, no, mga umusta sa ko sa ito mga suking pig paminaw booth nga nag booth sa ito ang radio and of course ato ang Facebook page live, no, ng mga viewers and listeners. Hello mayong adlaw kaninyo, I hope you're all good, you're all fine, no, ang ping sa kanunay, no, batang adlaw and abingan po nato ato ang lawas. And speaking of ato ang panglawas o pag-amping, yes, no, reminder sa mga suking tigpaminaw, kumulakaw mga rita sa mga tagsa-tagsa ka mga panimalay o gugawas man ka sa mga tagsa-tagsa ka mga ipagtrabahuhan o asa man mo na himutang karong mga oras sa mga higala. Please, ang tingin ito ng inyong lawas, no, kay laban sa di na tumatang siya na dagan sa panahon. Karong panahon mga higala, tayo mauwan and sobraan po tayo kainit, no, so man ang ting na matag-adlaw para iwan sa mga ubong, sipon, hilana, tukuban pang mga sakit sa and also, ayaw intan mo kalimot sa pag-inom o sa tubig, no? Drink 8 glasses of water a day or more than pa na mga gala, no? Para stay hydrated ta matag-adlo, ilabi na sa panahon sa kainit. And also, please don't forget to take vitamins para tabang sa disya, protection laban sa mga sakit-sakit. Kaya itong lawas mga higala, may mulihok sa matag-adlaw na ito ang ipang trabaho, labi na sa itong mga tagsa-tagsa ka mga responsibilidad, sa itong mga tagsa-tagsa ka mga pamilya, huwag sa ito ang ipang trabahoan. Para iwas absent, ingi ang ito ang lawas, and ato si Maran matag-adlaw na health in well, yes. So, aring puntura mga higala, no? Aring na usap kita sa paghatod sa ito ang mga tagbilaranons na ito, kamahin sa mga news beats, mga tikaran, o programa na itong nakuha kung na sa sigaw ng tagbilaran. Ang dakbayan sa tagbilaran, usap ang official na miyembro sa Open Government Partnership o OGP Local na nagsubay sa mga core values nga access to information, civic participation, public accountability o technology and innovation. Ipahilo na sa City Government ang dakong bilis sa tingog sa katawhan pinaagi sa mga mekanismo sama sa TSO Test, ang naorganisa nga Tagbilaran City People's Council ug ang padayon nga feedback mechanisms ug bukas nga pagdawat sa mga suwisyon aron masiguro nga ang mga programa, proyekto ug serbisyo motubag sa tinuod nga panginahanglan sa mga tagbilaranon. Saya pala administration, ilabi na ni Mayor Jane Yap, klaro ang paningkamot na maminaw sa katawhan ug himuon silang kauman sa pagplano ug pagpatuman sa kalampuan sa dakbayan. Pinaagi sa OGP ang Tagbilaran City, nagpadayon sa pagpaningkamot aron mahimong mas abli, mas responsable ug mas makatawhanong syudad. Sa laing bahin o sa mga higala, personal nga namuna si Mayor Jane Yap sa pag-apod-apod sa 10 kilos na premium rice ngadto sa mga public school teachers nga dito gihimo sa City Central Elementary School isip kabahin sa selebrasyon sa Teacher's Day. Ang matag public school teacher pubos sa Tagbilaran City DepEd Division nakadawat og 10 kilos nga bugas isip pagpasalamat sa ilang serbisyo og kontribusyon sa edukasyon sa mga kabataan. Matod ni Mayor Jane, dili lamang pulong na thank you teacher ang iyang gusto ipakita, kundi konkretong suporta na makita ug mabati sa mga magtutudlo. Lakip sa suporta sa syudad ang binuwad nga city allowance alang sa mga teachers. Gipalikamutan usab karon sa city government ang pagdugang sa mga classroom aron matubag ang classroom shortage ug ginay-hinay nga mawagtan ang shifting sa klase nga makaapekto sa oras sa pag-uli sa mga estudyante ug magtutudlo. Giusa sa DepEd ubos ni Secretary Sally Angara, First District Congressman Babaya ug City Government of Tagbilaran ang mga resources aron mas mapalambo ang kahintang sa mga teachers ug learners sa syudad. Ug mga katong mga higala, ang ato ang news beat nga atong nakuha sa tubuhan sa City Government of Tagbilaran. Ug garing puntuha usab mga higala, aron usab kita sa lain nga update kabahin sa mga tikaran, programa ug serbisyo nga gibuhat ni Mayor Jane Yap alang sa Dakbayan sa Tagbilaran. Sa itong mga kaigsunan itong mga Tagbilaranons, please don't forget to like and share sa Facebook page ni Mayor Jane Yap. Kay ari usab nato makita at manilaiya mga programa, aktibidades, serbisyo nga gibuhat ni Mayor Jane Yap alang sa Dakbayan sa Tagbilaran. Uguban usab ini mga higana, ari usab nato makita ang mga legit nga mga impormasyon o announcements alang sa itong mga Tagbilaranons. And especially, don't forget also to like and share po, no, sa ito ang Facebook page sa City Government of Tagbilaran o Tagbilaran City Government Facebook page rather, no, na ari usab ang ato ang mga legit nga mga impormasyon. Para iwas fake news, mga higala, ari pa sa mga official nga mga Facebook page sa ito ang mga kabahin sa mga katikaran, programa o service. So mga higala, ato nang basahon ang muka sa mga Facebook page posts o kabahin sa mga updates na gibuhat ni Mayor Tanya alang sa Dakbayan sa Tagbilaran. Matod niya, weekend na puno sa servisyo. Second, PAGBAS Seminar Home Convention Calendar Year 2026. National Police Commission Region 7, 32nd National Crime Prevention Week Celebration and Kick-Off Ceremony and Youth for Peace Camp. Ribbon Cutting of Fun or SK San Isidro. Tagbilaran City Science High School Supreme Secondary Learners Government, CCSHS or SSLG, Acquaintance Party 2026 with Induction Ceremony. Bool Elementary School Lakan at Lakambini 2026 at padunong pa sa tungkulin ng mga opisyal ng SPTA-HPTA. Department of Education, Orientation on School Safety Drill at Field Attack. Maagat ang mga higala, ang mga gibuhat ni Mayor Jenia for over the weekend sa pagpuno sa servisyo ng ato ang Dakbayan sa Tagbilaran. Huwag sa laing impormasyon sa mga higala, alinaw sa kita sa kabahin sa ato ang Tagbilaran Citizen ID Card. For the information of everybody, pwede niyong ma-claim na no ang ato ang Tagbilaran Citizen ID Card diri mismo sa ato ang ground floor sa City Hall. Abri ni siya mga higala from 8 a.m. to 5 p.m. And doon lang diri no sa may kilid na to, no, sa inagsulod mismo na to sa itong City Hall, right? Left side, so ari mismo dool sa ato ang hangganan. So again, open ni siya from 8 a.m. to 5 p.m. Mondays to Fridays. And ari usab nato makita ang ato ang madidaiyang mga benefits, no, or perks nato nga to makuha sa ato ang Tagbilaran Citizen ID. So di pa na kuyatan nga to mga perks and benefits. Ang ato ang Tagbilaran Citizen ID Card, mga higala, usa sa mga inisiyatiba o programa ni Mayor Jane Yap when she assumed office niya itong July 2022. The first executive order nga gisigna ni Mayor Jane Yap is ang pag-digitalize sa mga transactions and services sa pag-amhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran. And our Tagbilaran Citizen ID Card powered by GCash. And wala mo yung pag-abayran, maski piso, kay libre din siya mga higala. Sa wala pa naka-avail, please, pwede ratan mo anhi diri mismo sa to ang City Hall Atrium, kaya doon na po tayo mga kauban or staff ani mga higala nga mutabang mo assist, magpahilo na sa inyong tag na citizen ID card kung wala pa mo wapa mo nagpa-register sa to ang citizen ID card. And for the perks and benefits, one is pwede na magamit sa mga transactions na to, kaya doon natin mga i-purchase ng mga products, no, or items na gusto natong palitoin, just swipe or tap, pwede natong magamit ang ating sovereign citizen ID card, both international and local na to, mga establishment or mga merchants. Ikado ha, pwede itong magamit sa pag-withdraw sa any ATM Visa machine. And, ado na sa, okay, ano na usap kita yung mga partners ng mga establishments within sa Tag Grand City na maka-avail na to, no? Na pwede ito magamit to give us discounts sa mga nilaiyang mga products or items. What? Stay put lang, no? Or stay tuned lang rather, no? Sa atong programa para ma-aware ka kay atong hato diri sa atong programa ang atong mga establishment na atong partner na to sa atong Tag Bilalan Citizen ID card. And mo ka mga higala sa ito ang mga updates kabahin sa Tag Bilaran Citizen ID card. Wala po ito ang mga higala, arin ako sa kita sa ito mga pinalangga ng mga senior citizens sa Dakbayan sa Tag Bilaran na nagsaulog sa lakadlang na tawad karong adlaw September 7, 2023. Sa barangay Dao, happy birthday nila ni Fanfilo Banahis Regina Manlangit from Barangay San Isidro. Happy birthday to Jacinta Hamudyong Regino Sumatra and Fanfilo Fajardo. From Barangay Tip-Tip, happy birthday ni Yustikia M. Piquinho, Fanfila Sale and Esterita Cordovan. Taga Barangay Taloto, happy birthday ni Fanfila Kalamba. Taga Barangay Buoy, happy birthday ni Elvira Mijares Nestor Kapirig, Alberto Remojo, Pantilo Bumaant, and Alma Mercado, and Ophelia Galon. Taga Barangay Kubon, happy birthday nila ni Regina Oy Paterna Talain, Regina Leren, Noel Abrico, Heriberto Gacera, Genesta Bulat, Huberto Ancla, and Julieto or Julieto Duque or Duce. Taga Barangay Poblacion Jos, happy birthday ni Estrella Buno, Panfilo Samonte, Josephine Cerroje, Elsa Huntanosas, and Regina Gloria Tabaco. Taga Barangay, and also to Christopher Vizaya. From Barangay Poblacion Jos, happy birthday ni Panfilo Bolacete, Panfilo Asares, and Panfilo Madera. From Barangay Mansasa, happy birthday ni Regina Estareja, and Anastasio Pablo. From Barangay Buol, happy birthday ni Jima Vallejos Juanita Saligumba and Huberto Bacamante. From Barangay Dampans, happy birthday nila ni Regina Caraan, Nelson Marquez, Zelby Arnaldo, Hermine Gildo Vistal, and Lolita Relator. Happy, happy birthday kaninyong tanan. Greetings from Mayor Jane Yap, Vice Mayor Attorney Adam Ralstanala, First Gentleman and First District Representative Congressman Babayab, and our City Councilors ni Atong Dakbayan sa Tag Bilaran, wishing you all a bountiful and wonderful day kaninyong tanan. And yes, at ang mga sukinig paminaw na nagsaulog usab sa adlong natawahan karong adlaw na wala ito na mention sa itong programa, happy, happy birthday kaninyong tanan. And sa itong mga sugri paminaw, dagang kayong salamat mga higala sa inyong pakikunong, pakikuman o pagpaminaw kamay sa mga updates, programs, and activities nato sa pagamhan ng lokal sa syudad sa Tag Bilaran and our updates and developments ng atong Dakbayan sa Tag Bilaran. Dagan-dagan kayong salamat kaninyong tanan. Ugmag-uban-uban sa kita mga higala, ugmang adlaw sa susamang takna ng itong istasyon na itong programa, ang magpakabana alang sa kamatuuran. Kini si Kim, ano may ko na lang kaninyo servisyong from home to tomb? Gugma Tag Bilaran o servisyong na sentro sa pamilyang Tag Bilaran yun? Ang friend mo forever. Sa ngalan na lang ni Mayor Jane Yap, Vice Mayor Attorney Adam Rose Panala, First Gentleman and First District Representative Congressman Babaya, or 16th Sangguni Angpan ng Sod City Councilors, at ang Chief of Staff of City Mayor's Office, Ma'am Kathleen Corimacha, and our City Administrator, Sir Alvin Luis Aguizar. As we all say in Agbilaran City, a sense of amor.
4: Inyong dabati ang tulumanon. Magpakabana.
5: Magpakabana.
4: Hangtod sa sunod nga higayon. Magpakabana.
5: Magpakabana.
3: Kini nga Sibya, usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya. Iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Gisali.

0: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
1: Yes, Lucans.
0: Gainom ka og dito excitement. Gisulayan gini mo.
1: Dugay ko makatulog magabi. Tapos hindi makatulog magani ko katamata ba. So, di gito sakto imong tulog, yeah. Straight. Tapos ko ang tiil, mamanhod ako ang tiil. Unay usa sa ko ang mga ipamati-mati. Tapos karon, gagamit ta which is bulan kapin na. Ana pa lang gani sa ko ang paggamit. Naa ko na kita nga epekto nga dili na magsigi og pamanhod ako ang tiil. Tapos indi minum ko sa kumatulog, di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ko, mabangon magani ko buntag na. Ako mismo nagpamatuod ko nindot yun. Ado na gyud epekto GTX.
2: Mabibili sa mga butika. Mag-go!

0: drink responsibly.
1: Loni Cabarrubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na, agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Hindi ko maduulog tao, kay pertig yung bahua. Pilakabulan na ako dyan nga lubog. Bayat na ko. Nag-inom ko, GXL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na dyan siya ni agas ang nana. Naulian ko sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom na mo? EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Gibasabot ni Sexy Sanding bisa ng mga tao nga kanunay naggamit sa teknolohiya o social media mahimo mabiktima sa mga hacker o scammer. Una nang nahack ang messenger ni Gutierrez nga mao'y gigamit sa hacker sa pagpadala kaniya og minsay bayin sa gingong 8,000 pesos nga ayuda gikan sa DSWD. Nagapaila ang hacker ng empleyado sa DSWD og mitanyag og tabang aron maapil si Sandy sa ayuda. Ginginan siya nga mag fill out og form og sa uwahig ipa-share sa screen aron kuno mapadayon ang proseso. Apan ni samot ang katahap ni Sandy, dihang ginginan siya nga ablihan ang iyang online banking application o gamiton usab ang GCash. Wanya gisunod ang mga instruksyon o gibabagan dayon ang hacker. Apan sa uwahi, iyang nasairan nga nakasun na di ay kini sa messenger account o posibleng nakig-communicate na sa mga kontak gamit ang iyang pangalan. Nasairan usab niya nga gi-restrict sa hacker ang pipila ka mga conversation mao nga wa niya dayon makita ang ubang mensahe. Mayo na lamang dunay higala nga nakamatikod sa kemtang og pahibalo kaniya dayon iyang gi-recover o gi-secure ang account. Mga 30 minutos human kini makompromiso.
1: Wala din ako ang unsa pa nga ang mga scammers, hackers, so wala din na sila datulog to learn another thing, different from serva. For example, that admin, wala na ni Ubran, ni Ustan na known na for hacking or scamming. So, magbuhat na sila another one, nga at first, dili ka magduda ba kaya ina man mo ang nanawag or nag-message sa mga messenger.
2: So kani sila o kamao sila aning butanga adili ni ordinaryo sila mga IT mga IT gyud ni sila.
1: Dapat dili ta mo outsmart sir.
2: Mga IT gyud ni sila mga
1: how would kaayo
2: bahin aning butanga. Anyway Sandy, thank you.
0: DG60 Sunday sa interview sa inyong alagad kaganina.
3: DYRD Radio Balita.
0: Maraming nga bahay sa itong mga balita na ngandam usab ang lokal nga gagamanan sa lungsod sa Albor sa pag-abli og balik sa ilang whale shark watching target sa gagamanan provincial sa Bohol. Ngablihan og balik ang sikat nga destinasyon sa mga turista ang whale shark watching activities karong Nobyembre. Nini ang sagunang bayan sa lungsod sa Albor mupalabang og ordinansa nga magsagop sa ordinansa sa probinsya proteksyon sa mga botanding. Ang report ni Allen Duidora.
4: Giguso na sa sangguni ang bayan sa Alburquerque ang usa ka ordinansa nga nagtumong sa pagsagop sa polisiya sa probinsya alang sa konserbasyon ug voluntarong pagdumala sa whale shark watching ug uban pang marine wildlife interaction sa lungsod. Gibutyag ni Vice Mayor Dandan Samar sa Albor nga anaa sa Municipal Ordinance Number 11 Series of 2026 nga gipasa ngadto sa Committee on Review of Municipal Ordinances and Related Insurances. Pinagi nini gisagop sa Alburquerque ang Bohol Provincial Ordinance Number 2026-004 o ang Enhanced Sustainable Marine Wildlife Interaction Ordinance isip nagunang palisiya sa pagkonserba sa pagpanilipod, pagdumala o malungtarong interaksyon sa whale sharks o guban pang marine wildlife sulog sa lungsod.
5: Adoption to sa Provincial Ordinance sa operasyon. As aside sa LGO, murag ka na tinalag pero wako kaibaw pa sa katang operator mismo sa kung ano ba'y idugang kung anak kay katong ang ordinansa ng katimo ang LGU kung gusto mong operate o ban katong whale shark.
4: Ang Albor osas mga lungsod sa Bohol nga kaniadto nag-operate o whale shark watching apan apiktuhan usab sa temporaryong pagsira sa maong industriya. Matod ni Vice Mayor Samar nga andam na usab ang lungsod sa Albor sa pag-abli o balik. Ang bagong ordinansa naghatag o legal o palisiya nga basihan alang sa posibleng pagbalik sa mga kalihukan ubos sa estrikto nga manglagda sa pagpanalipod sa whale sharks o ubang marine ecosystem. Gilauman nga pinaagi sa mong lakang, mapadayon ang whale shark watching isip usa sa mga atraksyon sa lungsod, samtang masiguro nga dili makadaot sa marine wildlife o sa ilang natural nga Pinoyanan ang mga kalihukan sa turismo. Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever, basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
3: DYRD.
0: Alas 12:17 atagi. Ganyo Speaker, og Lady Representative.

0: Sa atong kabalita sa kauluhan, nihangyo sa Salingin Bayan si Gani House Speaker o Galete Representative Martin Romualdez nga magpabilin siya sa ospital hangtod mahatagan og medical clearance para mabalhin. Ano ang report sa GMA Integrated News?
1: Piniling ni dating House Speaker Martin Romualdez sa Sandigan Bayan na payagan siyang manatili sa ospital. Naghain ang kampo ni Romualdez ang manifestation of hospital confinement at urgent motion ad cotelam for continued hospital confinement under custody. Kabilang sa mga hiling niya ang manatili sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan hanggang bigyan siya ng medical clearance na mailipat. Ngayong araw, nakatakdang maghanda ng ulat ang mga personal na doktor ni Romualdez kaugnay sa kanyang lagay. Ayon kay DILG Secretary John Vicremulia, dinala kahapon ng tanghali sa ospital ang dating House Speaker dahil sa cardiovascular event, unstable na blood pressure at anxiety attack. Ilang oras yan bago lumabas at isilbi ang arrest warrant sa kanya para sa kasong plunder kaugnay sa flood control scandal. Non-bailable o walang piyansa ang kasong plunder. Unang sinabi ng DILG na hindi magiging permanente ang ospital na pag-aresto kay Romualdez.
0: Dayon salamat sa GMA Integrated News. Salay nga bahay sa itong mga balita sa kauluhan, pipila sa mga ngalan nga gilakip ni Vice Presidente Sara Duterte sa liquidation sa confidential funds, patay na. Sumala sa usa ka saksi gikan sa Philippine Statistics Authority kung PSA, sumala ni Assistant National Statistician Marisa Grande. 37 sa 2,669 ka mga ngalan sa listan sa mga nakadawat sa confidential funds sa Office of the Vice President o sa Department of Education kung DepEd ang patay na. Sa maong ginaganon, 1,685 ang wala sa PSA database. Kini ang record sa pagkatao, kaminyoon o kamatayon. Anaa sa 25 sa mga nakadawat mga minor di edad. Din ang pinakabata, duha ka bulan ang edad. Usa ka ngalan ang patay sukad ni atong 1965. Nakapatik ko usab si Grande o mga katingad-an nga ngalan nga walay record sama sa Beverly Claire Pampano, Mateo and Keso Thomas Panda, Timon Angelo Pusa o Gatena Maching. Si Office of the Vice President kun OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio Caniado, nag-akusar kang Vice President Sara Duterte nga nag-angkon nga siyang arkitekto og nangay og kapin 600 million pesos nga confidential funds sa tuig 2022 og 2023. Sayang naunang testimonya si Ordonio Mingon nga si Duterte mihimo sa lakang humanya may balaan nga ang gipulihan niya si gani Vice President Lenny Robredo walay confidential fund allocation. So wala ni Ortonio, si Duterte mi pirma og suwat niya itong 2022 ngadto sa Office of the Vice kun Office of the President og sa Department of Budget and Management kun DBM. Diin iyang ipangayo nga pundo naglakip sa 125 million pesos para sa confidential funds. Dugang ni Ortonio nga ang 125 million pesos nga kantidad gitakda ni Duterte og wa magikan sa naandan nga administrative assessment o rekomendasyon sa Budget Division o uban pang administrative units sa OVP. Sa kinatibukan, si Duterte nagadawat og 612.5 million pesos nga confidential funds gikan sa 2022 hangtod 2023. Sa naunang pahayag sa kani OVP Special Disbursing Officer nga si Gina Acosta, ang mga nagadawat og confidential funds naglakip nila ni Antonio Pagong 100,000 pesos, Timon Andrew Pusa 100,000 pesos, Don Piang 250,000 pesos, Mi Pamana 150,000 pesos, Shane Ngitngit 150,000 pesos o Soneso Belat 100,000 pesos gawas kang Mary Grace Piatos. Ang mga pangalan nga nalista sa acknowledgement reset nga nakadawat og confidential funds naglakip nila ni Beverly Claire Pampano 130,000 pesos, Mateo Queso 250,000 pesos, Nova Santos 50,000 pesos, Sala Kasim 180,000 pesos, Renan Piatos 110,000 pesos o Xiaomi 8 100,000 pesos. Alas 12:23 sa atong balita sa gawas giklaro sa NTSB nga doon ay hilabihan kaluwas ng sistema sa pagbiyahe sa kanginan kon incredibly safe aviation sa Estados Unidos. Ania ang balita sa Fox News.
2: First, let me say that we have an incredibly safe aviation system here in the United States. With that said, when a tragedy occurs, it's devastating. So saying we have an incredibly safe aviation system to somebody who just lost a loved one is not something that they want to hear because they are suffering. With that said, that's why we're here, to prevent the next tragedy.
0: Subay sa mga balita, lima ang patay o lima usab ang nangol human mag-overshoot sa runway ang Amazon cargo plane sa Miami International Airport. At ang tibayon ng mga ipapaminaw, si CTG Suhe, Dr. John Naturalba, di ha, kauban sa iyong mga staff, si Ma'am Ruby, si Ma'am Christine o si Ma'am Donna, bandiha diya sa GSO ni Doki Pon mayong Dubai ni Aster de Sabas nga nagtimaya ni Ma'am Charla ug Umer diha sa Baclayon ni Ansoy Comidoy sa Ganangan Corilla maing pagpaminaw. Bago ito mga igalang, naglangkob sa itong mga balita sa Alturas Group Balita sa Untung Tutok. Kauban sa Technical Department, Engineer Kagawa, Jerry Cahins o Eric Iho. Kinisiray tutas ang friend mo forever. Majungod.
3: Inyong nabati ang Alturas Group Balita sa Untung Tutok. At ang iugmang adlawa ang mga nagbagang balita sa Untung Tutok.
0: Oras sa Diwadi Worldwide ng radio sa Katawhan, alas 12:25. Gisaliga!

0: Time Check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
1: Where?
0: At Manzanares Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
1: Talk na sa Boholay. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Time Check is brought to you by MX3 Herbal Products.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud ako blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement ug pagpamihi.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
5: What if one afternoon could change the way you think about money, success, and your future? This September, Bohol, get ready! The Bohol Alliance of Travel and Tour Operators proudly presents Developing the Millionaire Mindset.
6: The Millionaire Mindset.
5: Featuring a Pambansang Wealth Coach, Chinky Tan. September 26, Saturday, 1 to 5 p.m. at the Bohol Cultural Center, Tagbilaran City. Tickets start at just 300 pesos. Call or text BATO at 0917-304-1341. Official media partners, DYRD and the New KISS FM 102.3. Chinky Tan is coming to Bohol.
7: Maayong adlaw sa mga taga Bohol. This is Chinky Tan, your Pambansang Wealth Coach. I want to invite you this coming September 26. This event will really change your financial life. Kita-kita tayo sa Bohol.
8: Ang kainit sa Hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, Masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Akoy, nabugahat ko. Naapat yung kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilanat.
11: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
12: Rexino Forte!
13: Mas paspas, banat sa upat!
14: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Hello, mga MX3 believers. Ako si Gina Huevos, usa ka teacher diri sa Davao City National High School. Almost 3 years na nga MX3 believer. Aside sa ginatudluan ako ang mga bata sa ilang mga lessons sa klase, I make sure also nga matudluan sila sa pulong sa Ginoo through our Values Formation Program. Unya, kada weekend pod, nag-resource speaker sab ko sa mga various organizations. Pagka Sunday, Sunday school teacher na sab ko sa church, I make sure to include who God is in my life. I think this is my purpose, gyud. Usahay, makadrain siya, but mauna gyud ni ang roller coaster ride of being a teacher. And I still enjoy this ride, knowing nga na ako'y partner sa akong healthy lifestyle, ang MX3 capsule. With proper diet and exercise, ang MX3 proven and tested to have alpha, beta o gamma nutrients. Kay gatabang ni nga ma-improve ang mood nako ug mga lesson ang stress. Maong himbing gyud na ang akong tulog. Kinaugmaan, kondisyon na sab ko. Thanks God for the aid to help me keep up. MX3, dito ako believe.
16: Kung tanan, buhaton para sa pamilya. Yanong sa pagpangita og tambal sa bisan-asang butika raman.
17: Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo. Aloe Erase para sa allergy. Ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
18: Para pagpagaling ng Pilipinas.
19: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang sudorazine hydrochloride mao ang generic name sa Aller Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
21: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
20: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
22: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: maring responsible.
1: Tiguwang na ko. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duha sa amin sa ako mga apo.
2: Let's go, Lola!
1: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan.
3: Uy, what ako?
4: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilabian.
6: Ako dai si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti nako nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan. Ug sulod sa pila ka adlaw, nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen ug pwede pud ni kanatong tanan.
7: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Balita.

0: di ka nunay.
1: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka. Tulad ng native purple corn, arabica, espirulina, ginseng, ginger, turberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay!

0: Indonesia.
1: Marcella Feeds, tubuh sigurado, kita garantisado.
2: Ang baha, balikayan, kung atong undangon, ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
3: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
4: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
8: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng...
10: Tiguang naku, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
11: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
12: Let's go, Lola!
11: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
12: Uy, what ako!
13: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Unilab yan!
15: This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
16: Kinsay ngalan nato, sir?
17: Paul Mercado, diyan ni sir.
16: Mortanan lang ko. Kinang gatumar ka o DTX500?
17: O sir, mo na ginatumar na ko kanunay. Kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Isod kong pangihi. Kaya ni kong pagman. Aubag po na kong tiil. Kinahilantan po ko. Nagpalit og DTX500. Niinom ko sa buntag, kaduha. Nasa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Naayo ko. May review. DTX500 na ginakayo na ko. Labistod kayo, sir. DTX500.
18: DTX500. Mabali sa mga butika.
19: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol nang haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
20: Nagsaulog sa ikastitaydos katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bol-ano.
21: Ang istasyon sa katawhan.
22: Kini nga Sibya, usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya. Iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
23: Gikan sa Sibyaanan ning istasyon, DYRD. Aniya kining tulumanon. Gitaniya sa alauna. Ang itaniya sa mga pangitabo sa atong katilingban, atong hisgutan, atong sawaan, o atong kukabilduhan. Inhining programa nga iya sa mga katawhan. Itaniya sa alauna. O karon, aniya ang inyong higala sa kahanginan, ang bagong TIWBS. Mong Bolyo, sir!
24: Iyon ang kumusta, kinanasap si TIWBS ang kinihang itaniya sa alauna ni Ngadlang Martes, pizza uso, mga kaigsunan bulan sa Setyembre, karadlaw at fiesta sa lungsod sa Luon, Birhen sa Kasilak, birthday ni Mama Mary, atong mga panimbaya. Kaninyong tanang mga suki na itong tigpuminaw. dito sa Luon, mamistahay o nagapiesta. E kung man din sa Runda Bayan sa Glaran, sa atong lungsod sa Luway, sa Abo, kamusta ang atong 24 ka mga kabaranggayan at mga panginaot nga ang kanan mga kaigsunan nga nabinaw karon na agad sa Kapiskay sa panglawas ug positibo sa kanunay naglantaw sa unahan. Kaya yung kanan, welcome sa atong tulumanon. Kita niya sa ala una. Dako, posible nga kagutom ang may hiaguman sa mga katauhan ining init nga panahon tungod sa El Nino. Mangandam ang kanan.
0: Way palinay, di way RD kanunay.

Kinatutulungan yung libingan sa atin sa Funny's Bake Shop, lamihan nga torta inside mada, empanada, bibing, gasyo, paguban sa Funny's Bake Shop. At doon ito mga higala mga produkto sa Funny's Bake Shop, makulit na ito diya sa Big Q Mall, sa Alturas, Molog Island City Molog, para sa inyong mga order. Pwede ka mong mag-diritso dito sa main branch sa Funny's Bake Shop, Poblasyon, Lungsod, Saluway. Nasa diya, nindot kayo na refreshment parlor sa Funny's Bake Shop. Nagpanyag kini, uglamihan na pagkaon, sama sa andin, naguan, ukuto, putumayan, squatty, spaghetti, fried chicken, umbang baboy, pansit o daghan pa sa Funny's Bake Shop. Every delight and every bite.

0: DYRD Gisandigan.
1: Atong tibayan og happy birthday sa mga higala ang nag-birthday na tukaroon ng mga senyores ug senyoras at mga pinangga mga senior citizens di hasta mahal na lungsod siluway niya tinagaan na ito niya umlamihan kayo ng cake o oh, plus 1,000 pesos. Happy birthday nila diya sa yanangan ni Adolfo Olanda kang Adriana Lumarda Duban o kang Chofilo Bacol Canataros. Happy birthday ka ninyo di sa yanangan. Dahil sa Villa Limpia, happy birthday usap nila ni Gloria Auha Blasco o nga to usap kang Dilia Soriano Aton o malipayon na pagsaulog usap. Diha sa sagnap ni Constantio matiling mamugay senyor

ganap si Alberta Bahon siya, Manuel Destayo Oriental, kang Lorita Renteras Pancho, ya, sa 2002, og nga ito kang Rina Onda Pligan, sa Las Salinas, sur, nga birthday, kagahapon. Kanya, sa nga agi pong pizza size, atong tumayaon sila. Si Iuberto Dango Bongko, des Bilalimpia, kang Edgardo Narita Valier, diya, sa 2002, oh, happy birthday. Kang Rina Abduhan Kateria, des Bilalimpia, kan gida lumayog si Sarda sa poblasyon ni Bogtao, si Makarib Putiungan nila sa Butog Occidental, kung silingan po ni si Retail Kitsir, Maria Lancura, si Gila ba dyan yung paminaw na ito? Belated, happy birthday, ha? Mantil niya siya sa Camilo, ron, naga buyo. Ingon man kang Porferio Datoy, o nung bimbo niya sa poblasyon ni Bogtao, belated sa Gampitronio, ondat in Nerio, das Kulpario, kang Carlos Betulan sa Tampangan, Maria Alfaro Cumpalda sa Tulo, o nga to kang Presidito Buot Banat ya, sa Tayong Occidental. Happy birthday, o belated happy birthday. O happy fiesta. Sa atong mga nag-fiesta sa mga kaigsunan. Pasalamat ha, kay makahimo patag-fiesta ron ha. Labi-labi mang inita, labi-labi po niya kuyawa ang panahon na ito karon. Una, atong ipahimang tungod sa init na panahon, mga sano, kinahanglan nga itamawad ang tubig. Kay peligro sa nga tanan ang heat stroke karong panahon. Wata kahibaw nga isudyok sa kainit ang mga mga tubig-tubig sa atong lawas. Mao nga kanunay yun na ito ng pulihan. Naagi sa pag-inom po karon ay tubig. Kaya peligro ang heat stroke mga kaingsuna. Yung panahon karon nga tirting inita. The worst El Nino nga muigo na to. Buti pasabot mga kaingsunan. Musafir yung daani o dakong posibilidad. No? Sa tuang shortage of food supply. Mga pagkaon. Sa managikan yung pagkaon, gikan manis mga kaumahan. Mao nga, kita kanunay nagsulti nga ang atong mga kabataan karon hindi na kahibaw magamag pagkaon. Kahibaw na mga magrobot. Kahibaw na mohimo og mga pag-hack sa mga cellphone, computer, mangilad, pinagi sa cellphone, yung bright na kayo. Pero basically, ang atong piyan, mukaon. Oh, dili kay sige lang tang kahibaw ng mga binag-uron pero nalimot na sa basic ayo nga butang mao ang pagamang pagkaon. Tumo tay mga pagkaon giabot pa gitag init ni panahon. Goodbye Philippines ni mga kaigsoonan. Ha? Nganda mga to ang provincial government. Karon kamulo pas lang assessment ug unsa impact sa maong init karon. Although doon na sila yung mga interventions like cloud seeding, artificial na uwan, maghimo o artificial na uwan, aron ang yuta mahumo, aron ang mga tanom mabubuan, aron mabubuan, mabunga, makaharbesta, kung ang yuta matikad na ito kay humo, madaro, matamnan, mapipabuton. Mauni ang mga gipanghimo sa itong gobyerno karon, cloud seeding. Oo, sa pamailaing mahimo na ito, mga kaigsunan, di ba taka-control sa kainit? Mayo maniog ka ng heater pa niya atong hinayan. May mag-aircon niya kaya atong hinayan o pakusgan. O pantay control niya na iya, manas kinaiyahan. Ang atong naapay control, kung saan na ito pag-response. Kung saan ito pag-respond. Kung saan atong himuon. Iining mong panghitabo karo. Maunay na ay control na to mga kaigsunan. Kita ka controller ng kainiton sa panahon. Wadili na ito. Iyan na sinaiyahan. So, unsa may makontrol na to karon. Tingali, simple kayo. Maay panultihon mga murag dili sibo karong panahon na. Naay panultihon na gamito na to sa atong diskursyon karon na makaingon ta dili sibo sa panahon karon. Naay giingon, save for the rainy days. Rainy days ang giingon. Pagkipasabot mga kaigsuunan, magtigong ta

rasa pinguan. Kay kung pinguan, wala tayo mahimo tingan eh. Wala tayo magkisikay. Wala tayo pagkaon o kunsa ba. Karon save for the ilinyo. Or something like that. Ha? O dito sabot mga higala. Dapat buhut ba ko sa karong panahon na. Dili ta maglakwat sa. Pero ang tourism sector may ingon, panuroy mo, karo mabuhi ito na eh. Karo mabuhi ito yung mga empleyado. That turn between two ladders na eh. Meaning panahon sa crisis, panahon sa posibleng kagutom, hindi lang ta nga maghugot na kos. Pwede ginot. Kaya maabot ang panahon nga mamahal ang mga palaliton. Tungod sa gitawag na to sa lain nga panultihon, law of supply and demand. Kung dumaira ang supply, taas ang demand, mahal ang presyo na. Kani, posible man eh, nga maubos ang atong supply. Tungod kay ang mga bakao na to, magigkasyuta, dili na inanakadaghan tungod sa kainit sa panahon. So ang supply na to, gamay. Pero daghan tang manggilog na mukhaon sa maong supply. Maong ang mahal. Pangutana. Kung saan man na ito kung maabot na ng panahon. Nabot ay kwarta ipalit ka ng mahal. Usa, karon palandaan, pinahinay ta. Ha? Kinahanglan pugong. O pugong, buti pa sabot. Ano na mo sigig tanawa ng silpon kaya ron dili mo matintala ng siyapay. Maunay usas mga tumagi. Kung gusto mo, kung magdaginot mo, ayaw mo tanawa ng silpon. Ay kung magbitbit mo, anak, mahagit ka, matintal ka, pag order online, isa, wala mo gamit akin, naibog lang ka kayo. It's a tuplok. Wala na. Mauna, karong panahon na nga init, karong panahon na nga dihulga tas kagutom, at yung pag-cellphone, aron hindi ka matintal o gamit anang imuhang syapi-syapi niya. Aron hindi ka matintal o gamit scatter niya. Samot ka, problema. Ayaw pa ka ng uras niya mag-cellphone. O kung sa'yo, mahimo, una po ba yung tanong, mabuhi ron. Ha, basta bubuan lang, buhi man. O, pagawa mong pagkaon anang inyong kilid. Bubuhi. O, tanong mong kapadyas kay, makaon na may mong kapadyas ka naon. Kung saan ang dali, makaon na to. Adaw ng cellphone. Kay, gawas nga, wakay abot mahimo kay nahungag, nabuang ka na, nakagasto tuyo ka. So, double ang impact. Imagina, kubot yung cellphone. So, ang oras nga imong gigasto pag gamit sa cellphone, pwede yung datunin mo gamiton sa paghimo o mga pagwad-guwad ba yan, tanong ba kung sa tanong ni mo diha nga, makaunin mo. Or anything na productive, na makasapit niya. Ha? So, kanang oras na gigugol ni mo, na ay oras na nausik. Na unta ka tong oras, ha? Aron ka mo survive. So, maunay nawa ni mo. Ikaduha, makagasto ka pa. Kahit nga dumadto ni mong tanaw-tanaw na mong silton, swipe-swipe mo, gawas tong lamit mo, maibog ka. At palaliton niya nga, eh, brato ra. Ay, online na yan. Tutututututut! Double impact. Imbes nga nagkalisod sa karong panahon na naggasto pag ng tamantaman. Wa gamita ang itong oras sa insekto. Gisikusikan. Gisikusikan po ng kwarta. Resulta, ugoy magyan. O nga, inigabot sa panahon na krisis na yan. Kanipuni po ang gobyerno. Gobyerno, dahil ba sa Minglan? Sa amin yung gobyerno hawa may gihimo. Nagkalisod ang mga tao, man sa may ayusin ang ipangatan. Hello mo niya. Ayuda rin yung unahuna, ha? Kung mo mag-unahuna po, lihok, punpun, lihok, punpun. Eh, gobyerno na kanunay ang saligan. Gobyerno po Pusmingan. Pero ang tao di ay nagkinapuan. Kaya, inagabot sa panahon, nadili maapod o gatan. Bagot po, tamandaman. Bira tamandaman sa social media. Kalau may ingnon, sabadihan. Banhaan ra ka, nagtinarong bupog ka, nagmigamot bupog ka, migamit bupog ang imuhang oras o insekto. Kasi usik-usik rapod. Tinood mga kaigsunan, karong panahon na, may panawagan nga,
pagbinantay, natukod anong init ka panahon, no? Kagutom ang tumoy ni ini. Mahal ng mga palaliton. Mingunta o makagasto dagmako, kung doon mo na i-supply, mangita man sunta, mahalag-mahal. So, saan naman nato na? May magkadiktar tayo pilay atong gustong isundo. Kung natrabaho manggaling ta. Dita kadiktar na. Pero madiktara na to o pilaray atong gastoon. Katuro mga esensyal. Katuro ang mga importante. Huwag tayo kontrol. Pilay atong may income. Kung ordinaryo na tayo trabahante, maura dyan na atong maabot. Kung may uber tayo manggaling, ginagmay rapor. Ita kadiktar o pila ang kwarta mo so na to. Pero, makontrolan na to o pila yung kwarta na mugawas higa na to. Maunay atong imastirong panahon na kontrol. Kung saan na to na makakontrol ta sa kwarta na mugawas higa na to. Di man takakontrol o pila yung masod. Gatrabaho ta, maura man na. Di takakontrol. Pero, balikon ako, makakontrol ta o pila ray atong magasto. Makakontrol ta sa mugawas. Di takakontrol sa masod. Kung saan pagkontrol? Sa pagawas, ana, ay daghang tips, ana. Sa ako nang giingon sa unahan, ayaw pala bigkubot anang sirpon, kaya natungad tong kubot ni mo, anak, matintal ka. O palit, anang, sapi-sapi, order ka. Kaya doon nga, pagkontrol. O why, dili importante, kung naakay lakaw, nga pwede, pagkaugmaar na kay i-appel sa uban pong mga lakaw, apagpudyo ka sabay. Kung mahimo, sa kalakawan, daghan ang mga concerns nga doon. Ayaw eh, tigi-tigi. Ataw ko ron, ugma na po, anak, kas pliti, kas panahon. Init ba? Exposed ka pa sa init. Parang, maigo pa tayo, stroke, anak, simba ko. So, pagpudyo sabay. Okay, why importante? Pudyo sabay. Ha? Oh, pamalandong. Ang problema kasi mo kinabse, you grab that book at your side. Read the Bible. Kaya naadiha ang mga paglatag o kalinaw sa itong unahuna o guhan. Kaya human, pahuway gamay, godluwad gamay, exercise pa. Iwan sakit. Ha? So, wala ang simple tips na mga kaigsunan. Ha? Lain. Ano pa na ganag sundan? Kitang mga Pinoy kay ganahan, pagka mo tagdagan na mag tulo, dua, putahe. Ah, pwede na. Ay, ugit-ugit-ugit lang. Kaya di ba nang itulog itunlo bitaw mga kaigsunan o suta o gasin? No? Kinalami yan. Pinit niya kanon. Kung ba tira? Nyagi ko anak karon ron. Mo na, di naman tayo makaugras. Di naman tayo makaugitlog. Pero kinalami yan na. Labi na nang itlog nga gitortillas ni mo mga egsoon. Ha? Kaya, init sa nga tanan pa. Init po kanon. Kaya, puman. Na ay dito sanaw o ganang singan na na. Ayun noon. Ah, huwag magalupig na. Oh, nganong daghanon man yun. Nganong damay itlog, napay hatog, napay. Ha? Ah? Oh, basta lang, mulis na itong tiil, kamot, utok. Okay, nabusog na, daw na. Nasunod ugma na po, o lahat na po, hatog na po. Oh, natulog yun na mo. Imingaw na ko ang mga egsoon sa pinood lang. Pero di naman kukuha ng mga butana kaya lagi na natay disli gamay, ha? Labi na bito ng dadyok, pwede sa mga higala. Kami pinae bito ng nang sambagon do, lingot, pwede yung labing ano do. Ambot na lang, ha? Ayaw ko po si muta na, kaya basing mag-uba ni nga to ang kamada mga kaigsunan, ha? Meron din pala kayo, ha? Dagi doon sa pagkaon, pag-uban, mingon po, binabag na lang, duha na lang, adult kay basin, o labi na galiw, katamang-tamang ka, hindi ka katulong. Pwede rin itong wanay snacks. Pwede na wanay snacks. Kita ang Pilipino lagi kay pinagmatas buntag ka upan, nainit. Nag-abot sa mga alas 8, maybe mahaw. Abot alas 10, snacks. Alas 12, manood po. Alas 3, snacks. Alas 6, manihapon. O, oh, alas 9, snacks. Alas 12, midnight snacks. Saan, wala niyo, kahit soon. Akin sa may dili, magkagastog mako kayo na, ha?
Minimize. Mukhaon kang kalima sa sangadlaw. Matay risod ng panahon nun. O kinanglan natay nata sa saving mood ang atong lihok ron. Kailan makaon na lang kung kaupat na lang. Pamahaw, panihugto, panghapon. Asa kumangitag in between sa na. Ari lang sa palis. Kaon. Snacks. Kaya na itong kaong gabi gaghan kay matudpas mga expert. Di na doon ang kaong tanga busog. Kinahanglan mga 85% na busog. Ha? Ayaw po na kaayaw karoon makalihok taman-taman. Matay lain. Karoon ka maka bagino ta karoon panahon na kailangan dili ta masakit. Kaya mahal ba itong kanang tambal sa motel mo hospital. Iwas din nga masakit. Kung saan? Na ay daghan. Pwede ka maminaw ng mga radyo na mga herbal. Pwede. Pwede dyan po mga kaeksuran nga ikaw rin maghimungi mo. Disiplina. Buti pa sa bot, sakdong to. Kaya ang lawas nga well-rested. A skill. Huwag na magaling mga virus, mga sakit, na igot magaling ka pa makasukol pa ayaw yung mong lawas. Kaya maayaw foundation yung mong lawas tungod kaya nakapahuay kang maayaw. Ang tubig sakto. Inom tubig ang sakto. Ha? Oh, kaya aron dili ta ma iyong sakit. Makaigaw ang sakit, kang imuhang lawas, wa na kasukol sa sakit. Ah, may sakit ka na unay, mawa ba rin nga, surusuroy mo ng virus. Ubo, sipo na imo, makauba na ba na. Ha? Pero kung imuhang lawas, luya, di kasukol. Nanong luya? Dugay, guys, kapir. Alas dos na to, ga Facebook. Alas dos na to. Saan mo na nimo? Yang mata pagsigaw kayo mong trabaho, di kapoy, di lawas. Dali ka magtakboyag sa kita na. Ha? O di labing mayo, ng panahon karon nga, ni saoy ng mga sakit-sakit, di magbantay, mag-face mask, iwas sa crowded places, aron dili kayo magtakboyan. Aron dili na kagasto. Ha? Kay magagasto man ta. Nga karon, mga batasan sa mga trabahante, kada panwildo, inigsibando, tagay. Ala, bahala dyan muna yung mabit-bit niya buga sa pamilya. Basta nalingaw o tagay. Ano yung mapurpagingo na na? Ah, tagay mong galing, usara ka lang o kulit na. Ha? Ay, mahal na magpalalito nun. Ha? Oh, ano na magpalalito pala? Di po ng tagay. Sama po niya. Ah, basta, doon magsuldo, doon magkautang-utang pa. Ah, nagulit. Ito muna yung mabit-bit ng bugas para sa pamilya. Ang natural ang magyaw-yaw ang asawa. Awa na. Basag paan dayos pa na. Oo, di na lagi. Ano rin na. Kinahanglan nga aron dili sa mga kumbima. Sipte daan tong bugas. Na mga litagay. Kinag may ratod kay peligro. Manguli po mo. Kinag mga disgrasya ba. Muna-muna ang trabaho pa, init din niyo, labi na bumas construction, hindi lang, tagay-tagay rin ninyo nang hindi lang, abot, ihurot, kautang-utang pa. Maluoy po mo sa inyong lawas. Kaya muna-muna ang trabaho, ator niya, padong rin sa bugubog, ang pamilya, wa ma, madali o pagkaon, bugas, ay tuag at tuman na doon sa hugoy-hugoy, mga sanaw, ay nag-check na karoon. Diyan mo rin ang mga ingon anak. Malipay lagi ka, pero guli di mo, malipay yun ba di ka? Ngayon mo ang anak, paabot yung pagkaon. Huwag di mo madat, kahit to ay mo, gihubog-hubog, di mo ang abot. Ipay ba tama? Di rin mazo. Aron, maiwas problema, iwas gasto, disiplina ang kailangan. Wala tayo, mabalik sa mga ekso, naman nagpilata po rin doon.

0: Guna mengikil awal yang terang sempat pada satu kolom menunjukkan dalam sebuah dan sepikasi pengas sponsor ini dihapun ini adalah sekahinginan bungkul yang serba berselamat dan nyung tenang atau bunga ini dihapun saya nyung suki ini stasiun nomor uno DYIP selamat sekios haleluya praise the Lord haleluya ini si PIWBS.
1: Pati ang tulumanon. Gitaniya sa alauna. Hangtod sa sunod higayon, ubanigi hapon ang inyong higala nga batan-on dinhi sa inyong suki nga istasyon. DYRD. Daghang salamat.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
3: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
4: Tag na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
5: Ako eh, nabugahat ko. Naapad yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuhana.
7: Rexino Forte!
8: Mas paspas, banat sa upat!
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: Ako si Virginia Guaca, kasir sa Usakay Ladong Butika diri sa Sugbo. Nagpuyo sa Poblacion Oriental Consolacion Cebu. Upat na katuig akong high blood pressure. Dugay pa jud ko makatulog og maglisod ako pagpangihi. Duna ako ginamintin nga mga tambal pero gabalik-balik ang akong sakit. Apan pagsuway nako sa G-Detox Plus, lima pa lang ka capsules mi normal ang akong blood pressure, maayo na akong pagkatulog og pagpangihi. Lahi ra jud ang G-Detox Plus.
11: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
13: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
14: More water, more life.
11: Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangkap tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Maabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
15: DTX 500.
16: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mong katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainan ko po nito, napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
17: At sa Panginoon.
16: Una po ay sa Panginoon.
15: DTX 500. Mabibili sa mga butiga. Bali!

0: DYRD, ang aking pipaminaw yun. Everyday na doon kumaminaw kay insakto ang mga balita. Why bias ba?
1: Akong pipaminaw na radio station kay Wala and DYRD Ragyod. Kaya tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita o wala na J-Line.
2: Akong paminaw sa station dito sa Bohol. Ang DYRD o kay labas ng balita. Updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
4: Ang istasyon sa katawhan.
5: Hoy Balinay, DYRD kanunay.
6: Sir Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Hinebra na.
7: Chance to nalo promo na.
6: May 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamibigay.
8: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
9: Tingnan ang ilalim ng Shell Yokang
10: para sa chance mo nalo.
8: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
6: Cash Shally na!
11: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
12: Ang kainit sa Hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
13: Unilab quality yan.
14: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Tiguwang naku, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
16: Bye na! Duha sa amin sa ako mga apo!
17: Let's go, Lola!
16: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
17: Uy, what ako!
18: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Unilab yan.
20: Loni Gabarubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong totoy, sige na, agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Hindi ko maduulog tao, kay pertig yung bahua. Pilakabulan na ako dyan nga lubog. Bayat na ako. Nag-inom ko, XL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon, duha. Pag abot og tulo ka adlaw, wala na dyan siya ni agas ang nana. Naulian ko sa XL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom namo? EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
21: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Gipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
22: DYRD Worldwide.
23: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
24: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil og naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog og ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago og nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

0: Higala ko mas tagmaheng Adlong Martes ka natong tanan. Sa makausap pa, welcome! Welcome mag-welcome ning atong tulumanun. Sincerely, Ate Arlene. Sige hapon, kita magahatag og pagtagad. Nato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nabisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. September 8, 2026. Like swa tampo na usab mga itong paghahatag at pagtagad. And this time, mga itong letter sender. Usa ka nagngalan og Samuel. When you stand by Samuel, alas sa imong swat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial, og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nakaepektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong CerviCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CerviCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness, mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime. And ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, o ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit.
1: og labaw sa tanan, maka-improve sa ato mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghantang mga benepisyo nga makuha ni ini, available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
0: Osbong ko standby, Samuel, alang sa emosuat. Dini siyempre sa atong tulumanon, Sensory, Ate Arlene.

ko sa pangalang Samuel. May padangat ko ning ako kasinatian pamasin makahatag kinig pagdulunan sa mga naminaw karon. 16 years old ko sa dihang naghigugma ay kami ni Caroline ate. Ang babae nga akong first love. Abi mo bugtong babae nga anak si Caroline. Mahinungdan, grabe siya kapalangga sa iyang mga ginikanan. Apan bisan pa man ni ana, dili kini babag sa among relasyon. Miabot sa punto nga nasayran kini sa iyang amahan ug bibahad ang iyang papa nga rekanako. Nga dili siya gusto nga naay mahitabo kang Caroline ug labaw sa tanan, dili ug dili ko binuangan ang ilang anak. Mahinungdan ate nga giampingan ko pag-ayo ang among relasyon. Sa pagpanglabay sa mga adlaw na tapos naman ni Caroline ang high school, ni higayuna nag-eskwela ni Misa College, mas namong gihigugmang usag-usa ate. Hangtod biabot sa punto nga second year anniversary namo, 18 years old na mi. At higayuna, sa among second year anniversary, wa namo napog niya ang among kaugalingon. Sa laktod, adunay nahitabo, kanamo ate. May bati kong kahadlok niya doon gayuna. Tungod kay bata pa mi, o di ko makalimot sa bahad sa iyang amahan. Apan ate, tungod sa munggugma sa usag-usa, hinahinay na walang ako mga kabalaka. Tali sa nahitabo ka na mo. Mauaw kumusulti apan, nasundan pa kini sa makadagang higayon. Apan nagmaampingon kami ate. Sa laktod may gamit ko og pang protection para di siya mabuntis. Apan unsa man pagkaunsa, usa ka higayon ni ana. Samtang nagsulti mi ni Caroline, masubanon kay siya misulti ka na ako nga delayed ko no siya. Nakuratan ko nito higayon na. Diingnan ko siya nga, base nag-take lang siya vitamin o kaha may appear siya sports busa gilayagan lamang siya. Apan nasuko siya ate. Matod niya buntis siya. Gibati kong kahadlok na ito yung gayuna. Busag iignan ko siya nga kung pwede. Ipalaglag na lang. Ayang gisabak. ATR.

apan hilabihang sukuan ni Caroline ate. Mahadlo ko na siya o dili niya kaya. Naglibog ko sa angayan kong pagkabuhaton. Apan giignan ko siya nga mag-unsa man mi. Na sa among kabataon, makabato na mig anak. Maguba ang among kinabuhi. Nasuko siya kanako ate. Iya kong giignan nga di kuno ko angay mabalaka. Suluhon ko niya ang iyang problema. Naglibog ko sa angayon kong pagkabuhaton. Mahinundan nga nakadesisyon ko ate. Nga mapauli sa among lugar. Sa among probensya. Nananghit ko kang Caroline. Duha lang kasi mana ug mabalik na dayon ko. Pag-abot ko sa among probensya, gisultihan ko gilayon ang ako gidikanan. Matod nila kanako at tubangon ko kuno unsa man ang akong problema. Dili na ko likayan. Mahinungdan nga human sa duha kasi mana nakadesisyon ko nga mopauli. Makikita ko kang Caroline ate. Excited ko pag-abot. Apan duha ka adlaw na di ay ngawa siya. Nakatungha sa eskwelahan. Gibisita ko siya sa iyang boarding house. Nakuratan ko. Nausab na siya. Ate. Nangutana siya kanako kung kanos ako naabot. Itubag ko siya nga baguhay pa lamang.

Gignan ko siya, ate. Nga andam na ko mga mahan sa mong anak. Gignan ko siya nga bahalag makaundang ko sa akong pagtuon. Mangita akong trabaho kay gusto ko magkadayon kami o di magkalagyo sa sag-usa. Apamitubag siya ka na ko. Useless na ang tanan. Nangutana ko nga ito kaniya kung ano. Ate, iyan na di ang gipakuha ang bata. Nakuratan kayo ko sa iyang gisulti. Gipangutana ko siya kung anong wako niya sultihi. Apan misambalik siya kanako. Nga di ba mawakin ang imong gusto? Ang ipalaglag ang bata. Nakahila ko, ate. Gitubag ko siya. Wa ba siya nahadlok sa iyang gibuhat? Matod niya kanako. Huwag ko na siya lang mahimo. Gani kinabuhi niya. Ang halos mawala tungod sa iyong pagpalaglag sa bata. Magmahay man ko, ate. Apan ang tanan na hitabo na. Di ka ni Addo nagsabot kami ni Caroline. Nga ihilom na lang, tali ka na mo. Ang maumapang hitabo, ate. Abi mo matagigayon nga mag-uban kami, among gilikayan nga hisgutan, tali ka na mo o sa nahitabo sa bata nga among gipalaglag. Milabay pa ang daghang bulan, natapos gid na mo ang among kolehiyo, ate. Mayabot sa punto nga nagpakasal kami sa akong hinigugma nga si Caroline. Sa lakto nagkadayon kami, ate. Nakabaton kong trabaho o siya usab nakasulod og trabaho sa sakabangko. Malipayon kami sa among kaminyon, daway na hitabo tali ka na mo sa nangagi. Apan natingala na lamang ko ng labay ang mga katuigan. Isa, duha, tulo katuig. Huwag yod na buntis si Caroline. Kaming duha na ngandoy nga makabaton og anak. Mahinungdan nga nakadesisyon kami, ate, nga moadto sa doktor aron sa pagkonsulta at ER. Apanaon sa mga pagkaunsaa, nga human kami nagpa-check up. Nag-anam-anam naman og kausab ang batasan ni Caroline. Sa puto na kay siya, gamayang bikel, lalis. Sa mga misunod nga mga adlaw halos, di nami magkasinabot, ate. Busa usa kay gayo ni Ana. Ipangutana ko siya. Unsa bay nahitabo niya? Unsa ni nahitabo ka na mo? Nganong samo kanunay ang among panimalay? Mitubag siya kanako, ate, makigbulag na kuno siya nako. Ipangutana ko siya. Unsa bagay atong problema? Nganong inguniini naman ang iyang mga desisyon? May prangka siya kanako nga di na siya pwede manganak. Nahilom ko, ate. Nakalitan ko sa iyong gisulti. Ipangutana ko siya kung unsa ni hitabo nga no. Ang rason tungod sa iyang kanhing pagpalaglag. Gimahay ko niya, ate. Gimahay ko usab siya. Kung waunta siya nagdali-dali sa iyang desisyon. Kung iyaunta kong ipaabot, tingali dili ka ni mahitabo. Apan misambalik siya kanako, matod niya, siya kuno ang naargabyado. Kagustuhan ko kuno nga ipalaglag ang bata. Mahinungdan nga naningkamot siya. Kay mahadlok po siya ang gidikanan. Hagikan ni Addo na usab na ang tinagdanay namo sa usag-usa. Miabot tigit sa punto nga dili na magulian si Caroline, ate. Dito na siya sa balay sa iyang ginikanan. Samtang ako naglibog. Sa ngayon kang pagkabuhaton. Usa lang ako na siguro mahal ko gihapon ang akong asawa, ate. Apan decided na kayo siya makibulag ka na ako. Kay dili na ko nang makumpleto ang among pamilya. Dili niya mahatag ka na ako ang among panganday nga makaanak.
Dili ko na siya gusto ngang among kaminyon ang mamahimong babag nga makabaton kog anak sa lain. Ate, nasayod ko. Iya kinigituyo para magpalayo ko kaniya. Apan nasayod ko, mahal gihapon ko ni Caroline. Huwag kailangang ikalibgan, ate. Magpabilin pa ba gihapon ko sa mga kaminyon? Bisan pa sa nahitabo, tali ka na mo. Gusto ko makabatunog anak. Apan naglibog ko. Asabay akong palabion, ate. Ang makabaton ug anak nga may akong pangandoy or makigbulag na lang ito kaniya sumala sa iyong kagustuhan. Aron matuman na makabaton ug anak sa gawas. Palihog tambagi ko. Dini na lamang kukutob. Sincerely yours.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Hi, kini si Ate Arlene Ayon. Daghan na nangutana kung unsay akong sekreto. Nabihisan sobra kabisi is si public servant, businesswoman, and a single mom of three. Pero relaxed og dili haggard ang itsura. Labaw sa tanan, pata pa daw ko tanawon sa akong edad ng 57. Oops! Ang sekreto, pagmata sa buntag, Nance Corn Coffee. Human og pamahaw, Nance Super Plus Capsule o UA. Kay, kung di ko makainom, kulang kaayong akong adlaw. Naanad na ako lawas nga everyday routine gid nako ang mag-inom og Nance and UA. Og ang resulta, permanente tag akong paminaw sa paglawas. Lami ang tulog, walay gihambin nga mga sakit-sakit. Kabusad, pag Nance and UA na. Ang Nance Corn Coffee, Nance Super Plus Capsule og UA Herbal Food Supplement mapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba nga tungod sa ilim ng makahubog, mga pagkaon nga sobra kaparat? Hinay-hinay natong gidaot ang atong mga kidney nga mo'y dako kaayo og roll sa atong panglawas. Palanggaa ang kidney. Protection ni ang iyong kidney. Inom og UAID Herbal Food Supplement kada adlaw 2 times a day. Mapalit ang UAID Herbal Food Supplement sa tanang butika sa inyong mga lugar. Girl, nasayod ka ba? Ang CervicCare Herbal Food Supplement, dili lang para mo tabang mo ayo o cervix. Ang CervicCare, 1,000 more potent sa ordinaryong collagen og stem cell. Mahinungdan nga bisan may edad na, fresh pagihapon ang paminaw. Pauna ang wa sa uban nga naa sa CervicCare Herbal Food Supplement. Karon, kabaw ka na. Pues, kay kabaw ka na, stay fresh, stay young, and clean inside and out. Inom og CervicCare Herbal Food Supplement 2 times a day. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Honey, di pa mabakasyon ta para sa atong wedding anniversary? Ayaw ba kalimot ha? Pagdala og Mega Man, bantay ka lang. Mapalit ang Mega Man Herbal Food Supplement sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Doy, mo adto ka sa syudad, Doy? Palitin kong Google Mind Capsule? Kasi ka niya nakaundang kong inom-ini? May balik akong pagkalimtanon. Malimot ko sa akong kwarta asya na butang. Lahi na itong makarimind capsule ko. Kay bisan ang nangutang na ako madumduman. Palitin ko, Doy, og Remind Capsule.
0: Remind Capsule, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Dagong salamat kani mo Samuel sa imo pabilangat imo suwatan po ni aton tulumanon sa sensor li Ate Arlene. Medyo oso gid ang trangkaso ro panahuna no. Eh mo naghalos-halos
1: na nabantayan po na ko ate katong mga gwapa ra ang ginatrangkaso karong panahuna.
0: Bantog ra gitrangkaso mi duang nova.
2: Lain ako
1: mga gwapo po ang ginaubo.
0: Sa mukha. Anyway, sige, ang problema karon ni Samuel. Nang silang duha ko atong tan-aon ang nakasa kay sa dihang uyab pa sila gipalaglag ang bata. And karon nga naminyo na unta sila di na sila makabatunog anak na frustrate na niyang asawa, magbulag na lang gid sila kay di siya makahatag og anak. Kung buta na hunaon, walay ma-blame. Pareho silang dunay sayop. Kay una gid ni abot sa nahuna ni Samuel is ipalaglag pero nausap yang nahuna, ulay na. Napalaglag na ang bata. Ang ayan ba nga magpadayon nilang paglaguban bisag di na sila magkaanak or ipadayon ang ilang panaguban or magbulag na lang sila? So, ito ako. I'm wrong. Naglibog. Of course, kao po na ito, DJ Nova Abaniel.
2: Yes, mayong ano, Ate Arlene, Cap Junus na ng mga suking tigso baybay.
0: And of course, ang ito, URP Professor, Cap Jun Jun de Asis.
1: Yes, maswerte nga daw, DJ Nova, Ate Arlene.
0: Ikaw ako pangatanon, Novs, kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Samuel.
2: Kung ako si Samuel, kanang magbulag na lang sila sa dayon. Kay nakita mo gud nako mamba, the moment nga katubitang napalaglag ang bata, kanang murag naguba gid sila dadto nga punto. Nga dako kay to nga epekto silang relasyon niya. Saan ta man ilamang gyung gi-try nga i-work out no, nagpakasal sila. Pero eventually no ang resulta gid sa ilang gibuhat nagubot sila di sila malipayon
0: bata mga wala kalaban-laban oh, palaglag
2: oh niya ang konsensya siguro sa ilang kasing-kasing mambang kanang murag moy nag-create og kanang murag wall sa ilang duha so nakita nako nga lisod ipugos

0: lalaki. Yes. Kung desidido kasi mong kaugalingon nga, imo nang ipastay ang bata, imo nang ipastay, dili ka mo sunod sa iingon sa ubang tao. So, siguro sa ka-immature pa nila itong panahon mo na nadala siya sa...
1: pa sila.
0: Yes, nadala siya sa istorya. Pero para nako, manggod, isip babayi, nama kay imuhang desisyon. No? Choice po niya. Choice nilang duha ba?
1: And gani, ingon siya, bahala. Di kumusamok ni mo, suluhon ka ng problema.
0: Di ba ni ana siya? Pero nga naman, yes, nga, at the end, yung tega pong gipalaglag. So, correct. Sila duha na idakong sala yun. Correct, so, correct. Karun nga, naabot na sila sa punto nga, dili sila okay sa iya ni Samuel. Para nako, isip babayi po siya, di po siya mahilo na nga magpabilin si Samuel niya, kabalo siya nga si Samuel, gusto og kanang anak niya, siya di na siya makahatag og anak, dako kayo na nga laparo sa usa ka babae, manggod. So kung dili manggod ma, dili sila maka kuan ba, makaabot in between nga, let's say pwede siguro if si Samuel mo settle sa fact na di na siya makaanak, pero og dili, di unsa may pulos nga mag-uban pa sila. So para nako si Samuel, iyan na lang tagaag freedom ang ilahang kuan ba, tagsa-tagsa ka kaugalingon aron ang yapong asawa makahil pud sa iyang kaugalingon nga kanang bitaw maulian siya sa kung unsa man ang iyang mga giagian.
1: Maka-move on,
0: yes,
1: sila.
0: maka-move forward sila kay the more nga masislag uban, the more sila makadumdum nga tungod yunis atong nabuhat sa una mo na di nataka anak nagabaan kita. So para nako di na angay ipugos karon magmalinawon silang duha.
1: Ayan. Okay. Ang atong URP professor, Cap Junjun Diasis.
2: Yes, ate. Actually, galibog ko anong sulat ni mo Samuel ba? Kay imagine, naday na yung maburos na yung babae nga ga contraceptive man.
1: Oo, damay sipiat.
2: Yeah. Ko
1: perfect. Dili perfect.
2: A feeling na ko giilad lang ni si Samuel, ate ba?
1: Naanapod ka lagi ba? Naanapod lagi ba?
0: Madudahon nga lalaki.
2: Imagine, engineer ha. si Balong, katong uyab niya. Ingon mong kitsa sa ako, nga, kaning, ga-withdraw siya, ga-kalendar siya. Kay mahadlok lagi sa, masapun daw sa iyang asawa.
1: Unsay, kalendar nga ng anak, na mga ni Hapil.
2: Namintin, gini niya nga, wala ginaburos. Nakini si Samuel, kung si Adan Bitaw, ingon si Adan, dili ko mo, ang kuno, bisag asawa pa na ako na, nagakuan ko nga, bisag,
1: dili po ang babae magpaangkon og dili ikaw ang amahan, diba? Ay mag-sure po.
2: Malay ba ni mo Samuel katong duha ka oras, tong asa oras nga wa ni mo na kontak siya nga.
0: Unsa gyud di ay?
2: Ah, siya paingon.
1: Pero time sa ang pangutana ni Samuel, magbulag ba sila or iyan na lang magpagbigyan ang iyang asawa makibulag sila since di naman sila makapagtunog anak?
2: Dili gilapgita lang ako ni nga issue ba. Kay kining asawa ni Samuel murag na gyud ni something nakita ko ba. Pero anyway, kung gusto kang tubag yun, sa imong pangutana yun, tubago na ako na sa ka ng kung ano. Ang kining kami yun magkudati is a covenant relationship established.
1: Covenant? Established sa?
2: Basahan na ito, parang ito magkabali.
0: Taro nga ginadiyak.
1: Nagpalaban mo na inig ko.
0: Ay, nagkodigo.
1: Nagtuon.
2: Kuhan magod, no ba? Dili magod tapas-tapas na muhata ko advice. Kasi, yes. Sensitibo magod na eh. Nya, ang URP, ang among board, galingkod yun sa Library of Questionable Studies. Kanang istudyuhan yun maayo ba? Na-come up sa among studio, pag-studio na mo, na ang marriage di ay,
1: ang kasal,
2: is a covenant relationship between a man and a woman established before God. Pastila, no?
1: Dabi.
2: Ang kaminyoon di ay...
1: Kamita na po gani, bantong nagdalag ko di goda.
2: Ang kaminyoon di ay kanang nahimo sa tubangan sa Ginoo. Muna nga, sa kasakit o kalipay na yati, wala na kayo mahimo. Nasumpay pa kanay diri ha, gisumpay pa gyud ha. Na katong sa
1: kalipay.
2: Ang iyang giingon nga tudluan nato atong mga batan-on karong panahon na. Nga dili magpadali-dalig minyo. Kay nga ni Dani, kay labi na karon pareana. Katong giingon ni Samuel nga ang kining babae mangkod sila ra mangkod nakabalo engineer o isay tinuon sa tinuod.
1: Pero si Samuel gud ang amahan.
0: Yes, wala dili na man question na
2: Samuel. Samuel, balik-balik na di ko mo nga ikaw ang amahan ato.
1: Iusab na pud nimo ang letter ni Samuel.
2: Contraceptive. Samuel, naa na man gyud na ipaglaban nimo imong gugma ngadto sa kang kinsa ba ning bayhana ni.
0: Yeah, bisan dili na sila. Okay, gubot naman sila kay, kap.
1: Caroline.
2: Na-establish mo gud inyong gugma. Nya nag-promise mo sa tubangan sa Ginoo.
0: But actually, sa uyab pa lang sila naguba.

0: na sila. Yes. Nya, ila lang yung gitry ba nga, magminyo ta kay love lagi, pero wala pa na sila na heal ato nga sala nga ilang nabuhan.
1: Ang punto na ko, Samuel, sila. Nakasala, nakamog, ipalaglag na sa babae. O ika-appel ikaw, kung posible ha, dili yung gubuto, ikaw ang amahan. Kung posible, bagyan niya ikaw ang amahan.
2: Mano imo magyong ipakusap, ni angkon mo siya siya amahan.
1: Ah, dili yun.
2: Ipatanggal lang.
1: Dili yun ko mo angkon. Ako ati, dili ko mo angkon. Ay, malay ba na ako, aha mo pa ingon atong nawa, di takabakuntak. Malay ba na ako, nga nakasideline to yung barkada.
2: Ingan anak kaluoy ang babae.
0: Diba? Kung dili ang kunon, di yun.
1: Ingan anak kaluoy ang laki kay
2: babae. Ingan anak kaluoy ang babae nga. Pwede mga tulo ka oras nga nawala ka, wala kay
1: nag-anan. Gina-withdraw ba ya? Gina, condom, withdraw, tanang, yung contraceptives na.
2: Dili mo na perfect.
1: Kalendar
0: mo na, dili mo guna, kuan kap, accurate, di mo na 100%.
2: Correct.
1: Palusot na lang mga dili accurate kung okay. Sideline mo.
0: Di, good.
1: Nya, katong.
2: Mones siya, dili ka gusto mo may paangkon.
0: Di ba?
1: Katong. Ay, dili! Ay, nag-text, oh. Ay, mo na-text, engineer? Pahit good kap, di kita mo angkon kap, kay delikado. Oh.
2: Delikado.
1: Bigdong na ginisik engineer Juan. Delikado ang mga babae karupa na una. Pagkunon na dahi taba, Samuel. Pero kada Samuel, dili ko ma-advise ni mga bulagan ni muna siya. Kay kanang nagsaad nun mo atubangan sa Ginoo.
0: Kanya, saan man na niya kap na gusto mo siya makaanak?
1: Oh. Dili. Sakripisyo na gina. Kay before mangod ka, misunod sa kaminyo on, andam na ka sa kasakit o galipay.
2: Mo ni mga konsekwensa ilang sayop nga nahimo. Actually, diba? Kung wa nila tigay palaglag, possible nga, daghan pa na sundan pa ilang anak karon.
0: Makumutuon siya kung anong agaba mo.
2: Oh, gaba na nahitabo nila. Karoon. So, sa gaba, di ba pwede niya likayan?
1: O banan ni mo imong asawa sa gaba nga? Yeah. Kining babae mo, kasi siya mo ginagpalaglag ato. Kasi si Samuel din. Ako, bilig po kang Samuel gid kay dili gid.
2: Si Samuel man na nag-ingon kay palaglag na lang na.
0: Dulot po to siya sa influence ni Samuel ba.
2: Siya man na nagkauna-una na daan.
1: Nagduda man si Samuel nga basin dili iya ha.
0: Wala mo gusto nagduda ka. Wala siya nagduda. Siya nga iya ha. It's just that
2: nahadlock siya.
0: Nahadlock sila kay bata pa sila. Pero di gina rason ang kahadlock nga inyong ipalaglag.
2: Di alam ko, dili pa siya ready. Both, di pa sila
1: maburos
2: ready.
1: Maburos gina ate. Nga, kanang
0: yes. Like, bisan unsa pa niyong contraceptives ka pa. Once ka nga musulod mo ana nga buluhaton, mag-expected mo nga posible maburos.
2: Maburos.
0: So before mo mag-ingana-ingana, no, mag-ismiring hoy, dapat andam mo sa responsibilidad.
2: Tinuod na.
0: Regardless kung naamoy contraceptives.
1: Dili po ka, iya sa silingan to.
2: Dili lagi. Ay, lagi pagunahon na ana. Ibumunahon na agad.
0: Nag-smearing hoy na mo, di ka pwede ma-expect nga, ay, di lagi ko maburos niya. Nag-ingana mo, di ma-expect di ka.
1: Ipalaglag na to sa babae, kay hadlock man sa ma-DNA, pag nako, masapon siya.
2: Mahadlock siya sa yung ginikanan.
0: Bata pa mo,
2: well,
0: kayo.
2: Ang issue karon is dili man kasi amahan. Ang nausapan ng topic, ali
1: kayo. Di, naglagot-lagot-banggot ko kay isaan si Samuel. Pero parokin na lang yun na inyong kaminyo on, Samuel, kay nakasala na mo daan, unya, magbulag pagid mo, ikaduwa na po yung kasala ng inyong atubangon, nga to sa kahit asaan.
2: Ang issue ani karon, ang ngayon pa ba sila mag-uban? Nga di naman sila mag- imagine ha, gamay singki maglalis na sila. Gamay nga bikil, away na sila. Gusto siyang asawa, magbulag na ta. I mean,
1: wala man guna sa bukabalaryo sa lalaki nga bulag.
0: Mm-hmm.
1: Ang yun. Kunungin na, ingna ng imong asawa nga mag-antos ka. Kaya hay ba niyong magbulag ng duwa?
0: Nag-iubo na lang noon si Imam.
1: Ano magbulag man? Pantusa na siya.
2: Ang mga gwapa ka ron, ipang ubo.
0: Oo, no, ipang ubo. Mabito, lain akong pamati ron.
2: Anyway, so, unsay ang buhato ni Samuel? Ipadayan ba niya mag-uban sa siyang asawa o back to Consila Square One or tapuso na lang nila? Balik naman lamang sa Pikas Lawak.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer?
5: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kaing-ani nga kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha-duha kung mabuntis pa ba ko. Pero, dako gyud akong pasalamat sa Cervicare Capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Nag-inom ko buntag o gabi ug sa akong experience, effective gyud ang Cervicare Capsule. Karon, malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na para makabawas kada adlaw og lami ang tulog walay insomnia, Nance Corn Coffee.
6: Nang dili magudti ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas isa kumpi ang murag puno. Then pag kainom ko sa Nance Corn Coffee, ma'am, dali kay ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am, 33, San Fernando.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang sigutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abtik ka pa.
7: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dali ra kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sugad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, hiniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance, pang long distance na. Makalahutay pagyod kang Mrs. Sine si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: kaapan syempre ato sa Timbayaon ang ato mga Facebook and YouTube viewers. Hello Ate Arlene. DJ Nova o Cap June, kami nga mga listeners usahay magkatawa o maglibog. Kung kaysa among sundo nung sa tambag, si DJ Nova ba? Nga seryoso o sweet? Si Cap June ba nga retired playboy? Kuno pero murag naagihapon ang dating? Retired playboy ko murag naagihapon ang dating. Pero sa tinuod lang, maugid na ang makalingaw sa inyong programa kay Lailah. Inyong pananaw, pero naagihapon yung matunan sa mata istorya. Ate Arlene, permigid ko gahulat sa inyong programa. Kay makawala sa kakapoy o makapahupay sa una-una. Mas tindot pagyud kay makarelate ko sa mga istorya sa inyong mga letter senders. Salamat sa inyong tulos sa paghato og katawa, tambag og inspirasyon. From Evangeline Pasikulan.
1: Hi to Gina Alcantara from Asin City, Cap June. Basin pwede ka maghimo og librong How to Survive Love Problems According to Cap June. Bestseller yun na kay expert kay kasagugma.
0: Pwede siguro Cap June maghimo na ka.
1: May mong author na si Cap.
0: Writer ba siya at the same time. Okay, shout out to Leia Montero from Osamis City. More blessings sa inyong team. Daghang kayong tao ang nalipay og na-inspire pinagi sa inyong programa.
1: Shout out to Melinda Castillo from Toledo City. Kung naay Netflix series bahin sa kinabuhi ni Cap June, sigurado 10 seasons gyud na unya kada season lahi ang leading lady kay mapagmahal man siya. Okay.
0: More na nakakuha idea. Hi to Gilbert Abelia of Tacloban City. Lingaw kayo inyong programa kay makita gyud ang inyo ang panag-uban, murag mga barkada nga nagtapok lang og nagbahinay sa ilang mga opinion og tambag sa ilang barkada nga nangayog tabang. Ayan.
1: From Althea May Abayan, may hapon Ate R, shout out in town sa akong pamilya diri sa Dumaguete City. Lingaw jud kayo among hapon basta madungog na ang inyong tingog.
0: From Josephine Velasco of Melbourne, Australia. Proud Bisaya here. Uy, salamat sa pagdala sa atong kultura og pinulungan bisan asa mi sa kalibutan. Ayan.
1: From June Carlo at Dinuay Madasagong, maayong adlaw for Bacolod City, banat ug limpyo sa balay samtang nagpaminaw sa inyong live. Makawala sa kakapoy inyong programa. Salamat and keep it up.
0: Shout out from Dumaguete City, Ate Arlene, Cap June de Genova. Salamat sa inyong walay kapoy nga paglingaw o paghatag paglaom sa inyong mga viewers. Carlo Mendoza.
1: From Maricel Abaw from Kidapawan, tapok jud mi sa akong mga kauban sa trabaho para mo share sa inyong broadcast adlaw-adlaw. From Renzo Abucaho, kuyog ninyo mi matag-adlaw diri sa Pitogo. Walay lakaw-lakaw basta oras na sa inyong programa lingaw. Kay paminawon ang mga words of wisdom ni Idol Cap. Daghan matunan nga bag-o. God bless ninyo di. And shout out sa tanang mag-uuma o lumulupyo nga naminaw sa inyong live sa Lingion Manolo for Teach Bukinon from Kiana Faye Amiling and from Ramil Jason Bagarinaw. Kompleto ang adlaw basta makatanaw sa inyong stream gikan diri sa Bayawan City, Negros Oriental.
0: Okay, Dejinobs, imong final katambag kang Samuel.
1: Again, para nako Samuel, no, tuod man ang kaminyo o di mo ginabasta-basta nga mubiya lang ka kay lagi nagsaad na mo atubangan sa altar. Pero para gid nako, ang sa karelasyon nga dili na gid mo magkasinabot, nga gamayng istorya, bikil na dayon, kanang kaminyo o nga wala na'y kalipay, wala na'y kalinaw, dili na naangay pa dayunon. Isa pa, murag lahi gid na, naglahi mo duha, murag nausab ang inyohang kinaiya tungod sa mga nahitabo sa inyohang kagahapon. And di na nato na ma-change eh. Ang wala magod sa inyohang duha isang acceptance ba sa kanang inyohang mga desisyon sa una o ang acceptance sa unsay realidad ninyo karon. So para nako Samuel, kinahanglan nga mubiya na lang kaana nga kami niyon kay lagi lahi man inyohang lahi man ang imong goal. Gusto ka makaanak but di na ma-provide sa imong asawa. Mo hinungdan nga imong asawa po dili na pud siya murag iya na kang gina let go ba. Murag iya nagkuana siya bitaw sa realidad niya. Oh, give up na siya. Ni-give up na siya sa kuan sa kanang iyang paglaong nga makahatag pag-anak sa imuha niya. Kabalo siya nga mo gina imong ginalauman. So, para nako kinahanglan mo mag kanang magbulag kay para imong asawa maulian po siya sa iyang kaugalingon. Kay the more mo ipugos imong kaugalingon sa iya, the more siya nga mas dili maulian sa iyang kaugalingon kay lagi kanapitong lisod biya na dawaton sa kababay nga dili siya maka-provide og anak. Nga kung kanus-an niya gusto og anang dapat nang tanan si anak pwede na niya mabuhat. Grabe kay naka ko ano kanang frustrating ba depressing kaayo na nga realidad sa kadaghan ng mga babae nga naa sa kami niyon karon pero mo lagi alang kara ko somewhere wala na angay ipugos pa kay kabalo ko nga inyohan ang gibuhat ang tanan ba nga inyohang mabuhat para ma-okay mo pero nakita jud nato sa imong saysay nga giligid na mo, di nagid mo okay. So murag it's maybe it's time to kana bitang be apart from each other para makakita kag ganang path kung asa gid ka makakita og kalipay o kalinaw nimo. Sa kanunay kini ang inyong DJ Nova de Marites ang Marinang Bayan.
0: And of course, yung ato UIP professor, Cap Junjun di Asis. Imo tambag para kang sa mga.
2: Yeah, shout out sa taga Diklom.
0: Ay, oh, oh yes.
2: Taga Diklom shout
1: yes.
2: out.
1: Yes, atong yes. Saturday that to yes. Thank you so much.
2: Na si nanay dito.
0: Nangutan lang yun siya kung minyo ba si Cap.
2: Oh, gipakitaan yun na to mga kaigsuna. Nagipakitaan yun na to si nanay. Oh,
1: sa fairness, gid Cap, no, si Cap na gikakap. Kaya nanag yun na pa-picture ni mo.
2: Po lagi iyang rito ang datong iyang anak kabagong graduate sa high school. Ayan na. Retired naman kita na yun. Hindi ka pwede anak na yun.
0: Graduate sa high school.
1: High school yun.
0: Dutrikakin mo na yung moha. Dutrikakin mo ganun.
2: Wiper si Kuya Cap. Kaya nga naman, retired naman kung dati. Hindi ka pwede anak. No? Itagaalan akong tip si nanay nga ang pinaka-importante para malawaw tayon ang usa ka relasyon kinanglan kamo mga babae isubmit ang cellphone sa mga lalaki para ma-check kanunay og ang mga,
1: lalaki, mga
2: babae po, dili dapat
1: manghilabot.
2: I-check or manghilabot sa cellphone sa ilang mga bana.
0: Bonus yeah, na. No? Grabe, grabe, no? Good.
2: Guys, haos muna ko ha, mga kababayanan, para malaho tayon, linaw, ang inyong pagpuyo, ayaw mo pang hilabot sa cellphone sa inyong bana. O ang inyong cellphone, isubmit ninyo sa inyong bana. Kada, linaw kayo ang pagpuyo
0: grabe.
2: Sa kapamilya.
0: Yung cellphone, isubmit sa inyong bana. Pero ayon yung hilabdi ang cellphone sa iyong bana.
2: Para linaw ang linaw ang pamilya.
1: Grabe, grabe.
0: Malinaw ang pamilya, anak Cap.
2: Digi ko imutang ba kay kanang ingon gid si Adan sa kuwa, what if Cap nga kanang mag-experiment ka ta ba?
0: Mag-experiment
2: nga kanang mag-contraceptive guno siya isa ka tuig kung tinuod ko no nga kanang
0: dito gid siya na bikils ha
1: kung oh that's
0: contraceptives ba kay, nga di mo na may pangutanon ni Samuel
2: di gilapgitan ko lang ni ba kay kini mga babae man god hilig og pasumangil ba
0: pasumangil
2: kini si Samuel murag bola dili kito si dili mo gid kontento si Balonggot nga si Samuel ang amanato anyway sa pangutana nga kaning angay ipaglaban gyud mo Samuel kay kung magbulag bitaw mo paundayuna nimo hayahay kayo siya dili gyud dapat ka musugot nga
0: mahayahay man siya ano,
2: dili gyud ka dapat musugot kay magbulag mo
0: ano mahayahay man siya
2: maka hayahay kayo siya nga magbulag mong duwa
0: kay
2: makauyab sang lain kada nga magantos gyud sa imuha kun di na sa ganahan sa imuha dapat sa kasakit og kalipay magantos siya kay nga naman ang kaminyoon mangkod ate dili parang kanin na pag yung isinubo, pag ikaw ang mapasok, pwede mong iluwa. Klaro kayo na sa balaang kasulatan?
0: Balaang kasulatan yan?
2: Klaro kayo na.
0: Nga, dili parang kanin.
2: Nga, karang ang kamin yun, dili ni basta-basta. No? Nagsaad mo sa tubangan, sa...
0: altar.
2: Kahit asan. Busa, kung kamo magbulag, pag una-una magbulag, dako kay nakasala na mo, gilaglag ang inyong bata. Kung inyong manggaling, sige, paundayun na nato na. Bisag sakit akong buot. Kung inyong manggaling na bata, gipalaglag rin nyo, nakasala na mo, magbulag pagid mo, pastilan. Ah, naman, gito mo pa ingon ka ron. Sa giyapon, kini si Kuya Kapo ingon, dili ko gwapo, dili pod ko pangit. Puro isa lang ako masiguro, mapagmahal ako.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Ang akong gibatik yun pa ng usahay, ang akong bibi mo, tata, yun ko gusto nga mag-hinsin ko ka mga para sa iblad nga gasalitan sa butika kay madlok lagi ko. So, po paminaw aning sa sincerely at si Arlene, dagan mag o mga testimony nga mga ayos sila kay high blood sila. So, akong gi-tryad na several capsule o UAID akong gitari. So, muna kini ang gininsin o dagan kasi salamat lang at si Arlene sa iyang plada. So, si Dina Adiano Set, ang kuyo ko dili sa Purok Do, yes, Poblasin, Kidawi, Bukidnon.
4: Kini si Doc John Paul De Asis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Ako si Ami Sarigumba taga Dumaguete City. Sa una, luyahon kaayo ko kay syempre isip asawa, inahan, dagan kaayo ko obligasyon labi na sa panimalay og manginabuhi pagyud. So dili malikayan nga pagagabi ubati gyud og kaluya sa lawas tungod sa daghang trabaho. Pero sukad ko naggamit sa Nans Liniment Oil, nawala gyud ang panakit sa akong kalawasan, labi na gyud sa akong likod, hawak og tuhod. Og hangtod karon nga senior citizen ako, naggamit gihapon ko og Nans Liniment Oil. Og tungod sa Nans Liniment Oil, makasayaw pa ko sa akong TikTok og reel sa Facebook. Akong giawhag ang tanang mga nanay, tatay ug ang tanang mga senior nga gamit sa Nans Liniment Oil para iwas panakit sa kalawasan.
4: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cyst, PCOS o cervical cancer?
7: About po sa Severcare, may disminuryahon po kayo. Pag may nang kuwan, kusog din siya, din naman ko'y kuwan sa una ka nang nakuwan, mangko sa una sa akong medical nga na ako'y kaning mayuma. Pero sa gawas, sa akong matris niya, muna akong itake for one way, kaluhoy sa Ginoo. Pagpotro na ako ganto sa hospital, nawala na din akong mayuma. Gretchen Gonzalez, 33, San Fernando.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
6: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Di Genova, thank you Cap June and thank you Samuel. Sa imo pabalangat imo swatang paningatong tulumano sa Sensorly Ate Arlene. Ang imo pangutana is unsa ang imong buhaton? Paundayon na lang ba nimo magbulag mo sa imong kapikas kay di na mo magkasinabot? O gusto niya magbulag na lamang mo? Pero ako na sabtan, ang imo asawa nagkinahanglan og dakong pagsabot. Nagkinahanglan siya nga bisan pa man sa iyang desisyon, imo siyang kumbaga imo siyang dawaton. Tungod kay musa ko sa dili. Ang iyang gikinahanglan is security gikan sa imuha nga. Bisan og di na ka makaanak, nga bisan og kanang ingon ani atong kinabuhi, pwede man ta mag-adapt. Ang gusto niya mabati para nako, kanabang ma-feel niya nga bisag dili mo magkaanak, dili mo kusabi mong gugmang ato kaniya. Kay para sa kababayan, ang usa ka relasyon, kung feeling niya nga secure siya sa mga lalaki, secure siya sa gugma sa lalaki, dili siya mangitaglain o di siya mangitagway nga magkabulag mo. Pero kung tanaw sa babae nga daghan ang rason nga dapat magbulag na dili mo magkaanak, di na mo magkasinabot, mo nang give up na lang niya, mula hinungdan. Tungkol kaya wa niya nakita nga secure siya sa imong love, Samuel. Kung tinuod ka nga nahigugma sa imong kapikas, ipabati nga to kaniya nga bahalag wa tay anak, dawato na ako kay nahigugma ko nimo. Muna gusto mabati sa imong asawa. O kung iya ka nang ma-feel, nga bisan o ka nang unsay mahitabo na agihapon ka, mahuna-huna niya nga walay rason para magbulag mo. Yan ang gihimo tungod kay doon na siya garbo o doon na siya kahadlok. Nga one day, mawala ka kaya di siya makahatag o anak-anak ka nimo. Tagai o kanabang siguridad nga bisag unsay mahitabo na ara ka, mao ka nay maka pabalik sa inyong sitwasyon, Samuel. Thank you so much sa imo pabadangat imo sa tampo. Manghinaot ko nga nahayagan ka sa pagkaroon. When you stand by karon taod-taod, alas to health education program with Doc John Paul Diasis. Mosta na gilayon ang Balong the Great. Kini si Ate Arlene. Ayon mo niya, salamat. Bye-bye. I love you all.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas, bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
8: Ang akong mga magagamit siya sa NAMS capsule o sa UID capsule. Marag magabugat kayo ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP nasa tag 200, over 100. Mawag yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, mawag to siya nga, yan nga, day, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, hindi pa siya makakaon, mag-inom na siya UID o NAMS capsule. Kada yung katulog niya, usap po siya mo inom o balik at yung NAMS capsule o UID. O nga nun yun niya. Galawin sa ginawa si Erling, lakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living NAMS.
6: Mapalit ang mga produktong NAMS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NAMS Corn Coffee.
9: Isa ko sa non-silver, nagamit ko ng coffee sa akong asawa nga say dilisa ko yun sa mga ubang gamit niya. Ng coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Diligod niya gamit o ubang kape. Kaya kanadyo ang non-coffee ang mga gamiton. Pispustin niyo, dread sa kabang, libungan o kutabato.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living NAMS. Mapalit ang mga produktong NAMS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Kung problema sa mata, gamit sa NAMS Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
10: Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng NAMS Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko si Rinisita Lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living NAMS.
6: Mapalit ang mga produktong NAMS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: syempre, alang sa itong Health Education Program ng Adlaw Martes. Of course, with Doc Jan Paul de Asis. Doc Jan, kumusta?
1: Kumusta, Darlene? And welcome again sa ito ang NANS Health Education Program.
0: O alang sa inyong mapangutana, text lamang sa itong text line 0917-159-5812. Asbo na ko, 0917-159-5812. Dok, daghan kay tag-anga hisgutan. Daghan kay nag-text na ko kay musugutan sa dili, Dok. Rampant na kaayo ang droga. And kabalo man taon sa gyud ang effect sa droga, Dok, sa kanang
1: sa tao.
0: Tao. Gani, at before ta ni salang diri, atong gi-review kaganina kay mo lagi, dako bang ikatabang ang remind capsule sa mga tao nga kanabang nagka-problema na sa ilahang utok.
1: Okay, mga kanans.
0: No? Oo.
1: Ang Remind Capsule, mga kanans, maka-enhance sa ato ang mga brain cells para makapanguna-una kita og nindot og maayo kung unsang ato ang dapat buhaton, mga kanans. Then, in terms no pod ang ginaingon ni Ate Arlene, kining droga epekto sa ato ang panglawas. Ideally, mga kanans, no, is dili gina siya nindot, mga kanans.
0: Yes. In fact, Doc, doon na tayo mga panultihon nga ayaw pilia ang shabu, pilia ang kinabuhi.
1: Yes, Ate Arlene.
0: Diba? Oo.
1: Kay, ano sa nato mga kanans, no? If you see drugs, mga kanans, na ay drugs na makaayo, o na ay drugs na ginaabuso, mga kanans.
0: Correct.
1: Na ay drugs na itong ingon nato na makaayo, mauto yung under sa mga synthetic drugs na ginaresita sa mga doktor. Pero kana siya, kay tungod drugs siya, na agad siya yung mga prescription, kung pila ka days, kung unsa kadaghanon ang imuhang imnon, kapila ni mo siya imnon.
0: Kanagan yung mga balatian, nga grabe na kaayo, good for 7 days lang gani ang ihatag ana sa doktor. Kay basig lain na po ang mo-effect ana sa imong or lain na po ang effect ana sa lain organs sa imong lawas, di ba? Limitado lang gani.
1: Yes, Ate Arlene. Mao na sa mga kanans, no, yung doktor nagahatag sa atua o mga prescription, mga kanans, kung unsa yung dosage, kapila nato siya na imnon, o kanusa nato siya imnon, mga kanans.
0: Kaya doon nalay sakto lang ang time para diha.
1: Yes, Ate Arlene. Kaya dili nato ikadinay mga kanans na asay mga adverse reactions. So ang adverse reaction mo to ang ginalikayan nato, mga kanans. So okay, napoy uban po, mga kanans, no, yung mga drugs na ginaabuso na po siya, mga kanans.
0: Ilabi na kaling itawag nga illegal drugs.
1: Yes, yung mga illegal drugs.
0: Okay. Atong basahon, Dok, ha? Karong panahuna, usa sa pinakadako nga hulga sa atong pamilya o komunidad mao ang illegal drugs. Mamagid ni, labi na ang shabu. Dili siya bisyo or bisyo-bisyo lang kung dili sakit ni nga maka-addict, no? So og makadaot sa lawas, so nahuna og sa kaugmaon sa usa ka tawo. So sa wala kanibang magsugod man gud dapat sa pamilya, Dok. Gikan gyud sa pamilya, meaning ikaw ginikanan, monitor nimo ang mga lihok sa imong anak. Imagine ang shabu makahatag og temporaryo nga kusog o high. Makahay temporary pero human ana ang kapalit ana kadaot sa utok og pangisip, kadaot sa kasing-kasing, pagkawala sa trabaho o eskwela, kana siya may mga, syempre, dili na kaganahan mo lihok-lihok, dili na kaganahan mo trabaho, dili na kaganahan mo eskwela. Unya, gubot sa pamilya and usahay kamatayon sa tao nga nigamit ni ini. Ang usa ka tao nga na-addict, dili lang siya ang maapektuhan, apil ang ihang mama, papa, asawa, bana, mga anak, kaya ang droga dili lang mo awat og oras o kwarta. Pwede sabi niya siya mo wala sa imuhang dignidad, sa kalinaw sa imuhang tibuok panimalay. So, inana ka dako ang damage ba nga ang tao nga nigamit ini, bantayan ninyo sa iyong pamilya, ha? Kanang kalit nga pag-usab sa batasan, sige, way tulog. Laka. Kanang
1: lahi ba na to na way tulog?
0: Sige, way tulog, nipis og walay gana mukaon. Ah, kini ka ng kusok kay mukaon, wag na sigurado nag-drugs. Unya, paranoid, dali ra masuko. Unya, agoy, nako na ilahan aning kusog kay mangilad. Wala siguro nagsyaboto siya ay. Ayaw dayon, kumbaga, ang pinaka best nga buhaton is ikaw na mismo hinahinay nag-monitor ang imuhang mga sakop sa pamilya, sa imuhang mga ginsakpan. Una, ayaw gid itolerate kay the moment nga imong itolerate, sama ra nga imong gipili nga nadaot na ang imong sistema. The more man good nga imong itolerate, the more pud nga nagkaguba na ang sistema. So again, pangutana, dako bang ikatabang ang Remind capsule sa mga tao nga nigamit sa drug? Pangpakalma ang Remind capsule apan dili siya makatangtang sa droga sa imong lawas.
1: Yes, Ate Arlene. No? So balik ko na to mga kanans, no, yung mga drugs, mga shabu unsa pamandi, mga illegal drugs
0: na may rampant na kaikaroon panahuna, kahadlukan na kaayo.
1: So kini sa tanang mga kanans is wala gid siya ihatag na kaayuhan sa ato ang panglawas pati sa ato ang pamilya. O pwede kini na makaresulta siya sa mas lala na mga sitwasyon o ikaresulta pwede na katong mga nitabo bitaw karon na mga patay, mga rape, unsa pa man na siya kay tungod
0: possible nga kana siya involved sa drugs.
1: Yes, Ate Arlene. Pero pamangkot mong ni Ate Arlene kung unsaon ba yung solusyon with regard sa drugs. Kung in terms nato na information dissemination
0: na
1: hatag na mga siya.
0: O kabalo naman sila nga maugid na siya epekto sa tao nga mogamit og droga. So unsa bay ang ang buhaton?
1: Pero kung sa ako lang ma Ate Arlene, no, in my own opinion lang, no, start with the character sa bata pa lang siya mga kanan sa iyahang family. Na dapat yung bata mumat-on gid siya og mga kaayo og maayo na panguna-una mga kanans. Then i-build yun sa iyaha yung moral and ethics mga kanans. Kaysa karon man ko Ate Arlene, nakita na ko sa mga estudyante pa lang, elementary pa lang, ha, ina-practice na nila na to be more okay man siya yung competitive sa isang isa sa bata. Pero ang sa ako lang, mas nindot na mas i-build ang karakter sa bata to be more ano bitaw siya, na naagid siya ay makatao kumbaga mga kanans ba. Sometimes mong good, ang competitive mong good mga kanans makaresulta po siya sa dili maayo. Unsay pasabot ako na dili maayo, kay talag sa kay para lang siya mudaog, maningkamot siya na pwede niya dayaan yung isa. So pero kung i-build niya nato yung karakter mga kanans, magpildi man siya or mudaog, makita niya yung importance sa sportmanship mga kanans. So muna sa ako, yung education is ang number one gina siya na foundation. Dapat sa elementary pa lang, build sa foundation din. But kay once mangod ang bata mga kanans, makabuild na siya og foundation, maayong karakter mga kanans. In terms sa mga droga, dili na siya basta-basta na mo appeal na siya. Kay kabalo naman siya sa effect sa iyahang pamilya mga kanans.
0: Close monitor gyud sa pamilya, Dok. Yes. Mugi na pinaka-best gyud kay. Karon panahon na hadlok na gyud kaayo, labi na imo mga anak, di na nimo ma-monitor. Mo na nga kinahanglan gyud every now and then i-monitor gyud ang ilang mga activity, kung pwede naagid ka. Usahay man gud sa kabisi sa mga ginikanan, kabisi sa ilang panginabuhi, malimtan na nilag monitor ilang anak wala kabalo nga lahi na day ang mga gikabisihan adto. So dapat sa panimalay pa lang mismo magsugod na. Unya sa mga pamilya nga duna na sila mga igsuon, ginikanan, kung as much as possible, ayaw gid i-allow nga masulod sa inyuhang balay.
1: Yes, Ate Arlene. So mo itong mga kanans, yung una is build yud sa karakter sa bata, din education, invest yud mga kanans. Ikaduwa mga kanans, Ate Arlene, murag kinahanglan yun. Huwag ngipon ang balaot.
0: Yes, lagi.
1: Kaya dili ni siya pwede
0: bibigyan. Di namin ngipon, Dok. Galing lang, ang kasagaran mga gagmay. Mga gagmay ra kasagaran na kasulbad ang mga dagko. Lagi. Anyways, mo lagi, hinaot lang kanabang sa balay palang daan, ma-protection na ang mga kabataan. And again, sa mga nangutana, makatabang ba again ang atong Remind capsule, makapakalma, makatabang sa pa-enhance sa usa ka sa brain, pero dili siya makapawala sa drugs. Makapakalma lang sa utok, meaning kung aburido yung ulo, permanente init yung ulo, makapakalma gamay ang ato ang Remind. So dili lang siya nga kanabang maka enhance nga makadumdum na ka, dili ka malimtanon, ma-remember nimo ang tanan, dali ra ka maka-absorb, dali ra nimo masabtan, kana gwapo na siya nga effect. And sa mga nigamit na, nga gusto mo mga ginikanan, nga gusto ilang anak, matagana na better, pangpakalma na nila. Aron nga, pag-upas ang panahon, sa hinay-hinay, malay nimo, di ba? Pero wala pa'y, wala'y kanang naka-prove na makatabang siya din handapita. Makapakalma lang yun siya sa utok sa katao.
1: Yes, Ate Arlene. Andin mga kanans, no, ang kadalasan manggod ng ginaingon po sa uban, Dok, unsa day epekto when the time magsugod na ang usa ka tao sa ginatawag nato ng mga illegal drugs na sa paggamit. Okay mga kanans, no, ang when the time magsugod manggod ka o gamit o mga illegal drugs mga kanans, First is mura kalipay lang imuhang natagantaman mga kanans. Pero take note ka na mga kanans is panandalian lang na siya mga kanans.
0: Mm-hmm.
1: Hantod, makadugay kay ang drugs manggod is naa siya'y ginatawag nato na addiction.
0: Mm-hmm.
1: Kumaga ginapangita-pangita na dayon sa imuhang system. Katong kalipay na imuhang nabatsyagan mga kanans. Okay?
0: Mm-hmm.
1: So kay tungod ginapangita na to sa imuhang lawas yung kalipay na nabatsyagan nimo, nawala nimo before mm-hmm. nabatsyagan, diya na ka masulod na yun na ginatawag na ma-addict na ka. Kay ginapangita mm-hmm. naman nimo siya. So kung sige-sige na nimo siya nagamit,
0: mm-hmm.
1: hantod, nagadugay mga kanans, na compromise na mm-hmm. ang nutrition sa imuhang panglawas. Kaya nga naman, magsige naman lang ka ugamit na kulang ka og kaon. So mm-hmm. may tabo, ang imuhang brain, hinay-hinay mga wala yung reasoning nimo siya.
0: Mm-hmm.
1: So diya na mag-hinay-hinay dayon na medyo talibagbag na ang panguna-una sa usa ka tao. Dili mm-hmm. na insakto ang iyang panguna-una bitaw in terms sa iyang reasoning. Dili na siya mm-hmm. maminaw. Kaya ang gusto lamang niya kung unsa ang iyahang gustong buhaton. Maulan to ang iyahang buhaton mga kanans. O maulan to ang iyahang sundon mga kanans. Kaya mauman to ang makahatag sa iyahang kalipay. Until such time mga kanans, kung magsigi-sigi sila, ay maulag ito no, lami man ilang paminaw, murag high kayo sila, murag wala sila'y problema. Pero balikon ko, hinahinay nakawala ang ilahang mga reasoning, hinahinay nakawala ang ilahang pagiging logical mga kanans, hinahinay na ang kawala ang ilahang pagiging kalmado and relaxed mga kanans. And then, di na doon magsugod na kung medyo malulong na sila, nagkakaroon na sila ng mga imaginary or nagkakaroon ng mga illusion. So, motuban bitaw makaingon na, ang tanaw manggod na ako to sa iya, murag halas manggod akong tanaw, mo to gitigbas-tigbas. Oh,
0: oh diba?
1: Mauna to siya mga kanans. Oh. Kay maoman to na nakakreate na siya. Nag-hallucinate na siya mga kanans. Kay nasulod na siya sa kaning sa droga mga kanans.
0: Okay.
1: So mauna mga kanans no, balikon na to no, dili siya makahatag o kaayuhan sa ato ang panglawas mga kanans.
0: Actually, daghan na gyud kayo doc, grabe na ang information dissemination, grabe na educational kanang gihimo para aning droga, pero the more kagahatag og kanabang tambag awareness, the more nga ni daghan. I mean, mura siya gakalibog ka ba nga nung iyon ana ang kakahitabo? Well, sa Ate Arlene and Doc Jan, o sa ibuhaton sa iyong pamilya, kung doon ay like imong papa, na-involved sa drugs, kung sa ibuhaton, kay grabe naman ganyan siya, dali ramasuko niya, paranoid o niya, violente na siya. Sa family bitaw, ang pinaka-best nga buhaton,
1: rehab na yun na siya, Ted.
0: Oh, rehab na yun siya. Pero for the meantime, di ba basta-basta magpa-rehab, Dok. Gahit mo po ng mga ulo ng mga ingon ana. So ang buhaton na sa inyong pamilya, dili tanan ang mutabang saya, ha? Dapat isa lang ang nakatoka ba nga, may matiman niya nga, naluoy ko nimo, tabangan tika, kay kung tanan mo kasaba niya, damor na sila. So dapat isa lang ang nakatoka nga mo, gi mo convince niya nga undangin na kay kontanan basta magsig sokmat niya undangin na mo samot the more hinoon nga magkagubot.
1: Yes,
0: so dapat isa lang ang mo nakatoka nga mo matiman niya nga mo gi mo close monitor niya.
1: Yes,
0: para nga sa hinay-hinay mabawi siya balik, maplaster siya balik. Kay again, as mo na to kung timok pamilya mo tabang sa iha, the more na siya nga mahimong bayulente.
1: Yes, kay mo na iyon ko Ate Arlene ba na yung reasoning niya is sinahinay na kawala. Ang pagbalansi niya is sinahinay na kawala. And then ang iyang pagiging kalmado, hinahinay na siya kawala. Muna siya, kung sige ninyo siya na i-provoke, na i-tendency na mas mo rebuilding yun siya mga kanans.
0: Base sa pagtuon, Dok, ang kinadugayan is 2 to 4 weeks. Kung nga ma-maintain, magsika gamit ana 2 to 4 weeks, delikado ka na. Batawag na ka nga dependent na. Kay kung regular, good, every day ka ni gamit or halos every other day ka gamit ka, buwan lang.
1: Pero kung 1 week na ka nagsigi sa gamit ana, addiction na siya mga kanans. Magliso na ka o kawala mga kanans.
0: Pero at least, kung bago pa ka nagsugod, pwede pa makorek.
1: Yes, kay ka na siya mga kanans. So, kumbaga, ang iyang memory mga kanans ba, ang iyang reasoning mga kanans, at least is dili pa daot mga kanans. Dili pa siya lulong sa droga ang iyang memory mga kanans.
0: Correct.
1: Kay once manggod na samtang nagadugay ka, sige gamit, nagagamit, balikon ko ang imuang reasoning na nga wala ng mga kanans. dili na ka makabalanse insakto sa mga information mga kanans. Muna siya, ang iya na lang buhaton ana kung unsa lang iyang gusto. Kung unsa iyang gusto na paliton, mauto iya. Kung gusto siya mo gamit, mauto iya. Muna as early as possible, kung makita ninyo nagasugod na, ano na gid siya? Paundang na gina siya mga kanans. Then ipariham na gina kung pwede mga kanans.
0: Again, ang addiction na sa 2 to 1 month kasi gigamit, addict na.
1: Yes.
0: So kung wa pa nakasugod, better nga, digid mo sugod. Ang uban bitaw dok, mana sila nga, try ko kaisa for curiosity, pero kaisa rag yun. Kana siguro, marag makonsider pa. No? Pero kanang imo naging pangitaon, labi na abot ng 2 weeks to 1 month, na matawag, ma-establish na siya, base sa pagto na, addict ka na. Kana pa lang. Daghan pa kay mga pangutana din ni Doc kanang kabahin no sa mga pag-maintain sa maayong panglawas. Again, pinaka-importante is ampingan ginato ang atong panglawas no. Gikan sa ulo pa ingon sa TL if possible. Di man gid malikay nga daghang kay balatian pero kung ikaw mismo sa imong kaugalingon do na kay pag-amping do na kay kanabang pag-atiman do na kay pag love yourself kumbaga. Ikaw na mismo maghimo mga paagi nga malikayan nimo ang mga balatian, Doc Chan.
2: Yes, sa Tarlin og mga kanans, dagan kayong salamat sa inyohang pagpaminaw. O ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
5: Ang akong debate, sige pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige na gamit yan yung Nance Eye Drops, hindi na magsige pangatol akong mata. Sa inay-hinay na wala na sa dangyang pula-pula sa kung mata. Trupo Bernaldez Jr., taga Tagbilaran City, Bohol.
4: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living Nance.
6: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.

0: Kung aduna kamoy masinati nga problema kabahin sa delikado or unsafe electrical connection, tawag lang sa BLCI hotline number 411-3088.
1: Usa ka makabuhay day!
2: Asay sa akong trabaho, isip usa ka radio presenter, usa sa ko ka runner, mao nga kinahanglan gyud na ako nga balig-uno ng akong panglawas sa tanang panahon. Gikan sa training, hangtod sa race day! Maayo na lang kay dunay EXL Coffee Mix. Ang EXL Coffee Mix naghatag na ako og sustained energy nga akong gikinahanglan sa long run, mutabang sa paspas ka recovery o para anaagi hapon sa peak condition ang akong lawas. Fuel your energy sa sakto nga pamaagi. Kini si Mario Pinduko, usa ka runner, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL, makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
5: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Bayan Jessic. Amping!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Bayan Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Butch Girit, Osaka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
8: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.

0: ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava at Rose Hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
1: Tiguang nako, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
2: Let's go, Lola!
1: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan.
2: Uy, what ako?
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilabian.
5: Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Skelan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
6: Ako dai si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti nako nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan ug sulod sa pila ka adlaw nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya. Yeah, patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
7: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003 Series of 2026. See posters and print ads for details. This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
9: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
10: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Marie, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
9: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mare.
10: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mare. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
9: Ay, Mare. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
10: Mo ba, Mare? Sure ka nga, Mare?
9: Oo, oy, higayon na dyan na ninyo, Mare.
10: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
8: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
11: Medical Center Bohol.
8: Kasaligan mo.
4: Hey Sita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Sita. Taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients. It helps me feel relief from stress, it refreshes me throughout the day, and helps me recover from all the busyness. It seriously gets me through my hectic sched and keeps me going. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
11: Balita og impormasyon, gipaminaw sa katawang bulanon.
12: DYRD jud kay kanang DYRD first palang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
13: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila moy gahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
14: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Ania na ang makalinaw na programa.
2: Ang buingat-ingat sa inyong Simon. Balong the Great. Karol, ania na ang founder sa mga kurimaw.
3: Ay!

Igala, kumusta? Mayong pagpaminaw kaninyong tanan mga mga. Kumusta? Welcome na sa Abdir sa Tuhang. Pagpanaguman sa programa ang Balang Dagong. Kumusta? Og manginaot lang ta. Nga karoon daw na amo sa kakondisyon. Og kadasig may galas panlawas. Adlaw karong Martes. September 8, 2026. Atong tigma may gala 800 pesos. Gidot ang Waipurol. Napikas ang flood control. Amo sina. Pabutos sa batong gandam ko at lawang ha. Nasa yod ba ka mo? Ha? Nasa yod ba mo? Unang lingaw-lingaw 4. Nagbalik-balik na may resulta. Muragwa naman ni Gidro Tele, murag ang intro naman nilagi. Murag yapan, kayo din, wala na'y mamata ninyo. Magsugod at tamigala, dito sa ito ang pagpanaguman.

Ana y Panty. Nom, nom. Okay, kumusta mga kuriman? Inyong adlaw Martes. Grabe no, maragkala sa lang, Martes na po. Makurat na po to, Sabado na po daw yun. Lunis na po daw yun. Getok load, ang way for all, napikas ang flood control. Pina na, 800 na, paspasa po kayo. Okay, tubag. Dalang tubag, samutig mo kay babaeng ang anak. Litos Balamban, unsay kulor siyang anak. Lang, dirisa ka sa balaylong ha kay imong mama ng anak sa ospital. Ng anak si nanay. Tay? Oh, unsay kulor tay? Pila ka buok? Ero, iring lang. Aga lang tubag kay Sinso Litos Balamban and ni Pajod lang tubag kay Nagpikas ug Batikos Manok Lito Gapos Balamban ang pinganan kay Nagpikas ano? Nagpikas ni mo di bito maapil tong putos sa ilalong aga huwag maapil magkatag-katag ang baong iti inayon lagi ni mo na nga di maigo to na sa ilalong murag silupin. Oh, panitan, aporting nindota. Pero huwag maigo ni mapigas ni mo. Katag-katag, masagos, tinae. Long tubag, simutig mo kay Pisot. Lito ng Balamban. Ang sagituli. Huwag ipalusra. Mate po na magpatuli o niya. Di pa palos mauli, bay. Murag kabo, gibusalan. Lang tubag kay Lubing Gibot. Ayan. Aga di abriod. Pag-abli sa Super Long Edgardo Otara ng Buhol. Giyon sa pag-abli, giukban. Lang tubag pa'y nagbukhad na og payong. Inigpislit mo buka man din ang payong si Alma Susa. Giwanon Barili Cebu. Kumusta mga taga Barili Cebu? Ang tubag ko'y balong tigmo kay galingan sa mais. Nga ba ito o galingan nga kaoy sa mais kay? Igduot sa galingan mabuak ang tibuok sa mais wa may puro. Ang galingan si Nilda Misa Banban Bugo. Pwede man gyapon butangan yung magpuro ng galingan ninyo niya. Tigmo nilang dili kaoy dili putang ano ah oh, butang yung naging tubag lagi ah mudawat kong tigmo basta na itubag pero kung itubag ah,

Una nga. Kaya pala, ang tubag, tig mo kay nag-gunting o panaptun. Gunting inday ng Medellin, Cebu. Kumusta man dahil sa Medellin, Cebu? Lahang tubag kay giduso ang slide. O saan siya? Giduso ang slide. Inday yun. Aga tubag buyok sa lubi. Onya gisanggutan. Nagkuyo niya sige abis ang buyok. Hangtod na nga mabuskad ang buyok si Inday gihapon nilang bago. O sini bago sito ni. O kitong bugo, ay itong bugo po di ha. Lahang buyok kaya puslubi kaisa lang. Kaisa lang Inday. Kini kayo mga bayan, hindi kayo gusto kaisa. Kadaghanan din nila eh. Nagsulig lang muna kay buho man mo film. Ako ito ba kay malang kay saging inigkaon panitan. Sige kaon hangtod naguba ang flood control. Inday sa bugo. Uy, kumusta mga taga? Mga taga bugo. Ang tubag kay tungod sa kickback sa mga kurimaw nga kontraktor o pinagkapolitisyos automatic daot jod ang flood control project jod sa Sibulan. Pero okay na, kinapreso naman si Kuan. Ha? Napreso naman tong Kuan. Nagpa-admit na yun. Si Romualdez. Kuan, napreso na si Romualdez. Nigawas yung nagpa-admit sa Maygala alas 4 sa hapon. Pagka alas 5, migawa siya ang warrant. Dito, iserve na unta. Agiserve na gyan. O, kuagin siya ka ng arrested na gyan siya. Hospital arrest. Di nakasibat kaya sa kwarto na igabantay. Sa gawas sa hospital, abanti o gatubangan na igabantay. Di man parehato kang bato, gipasibat mo itong tuyo. O niya si Saldico, ambot lang as of this time, surrender na ba o nadakpan na ba? O, basta kaya si Romualdez one, ha? Plunder ting. Wipe yan sa ting. Malatang sa prisuhan. Murag tubitaw nagkuan-kuan. Katubitaw nag-ulo-ulo may gala sa 18 cargadors. Sila na hinuong doon na nangapresuron. Plunder pa yun. Di kagawas. Si Marcolita o si Mike Dipinsor. Loin taon kayong mga 18 cargadors. Ipasaligan niya karo mga preso pag ganyan. Na! Loong ang tubag, nag-ihog, baboy, karni pons ng naga. Kumusta niya pons? Sa may naga? Pambita na dami? Para itong balong o ikwarta. O tangi ko karnis baboy lang ba? Ay di man ko, anak ba'y kay kuan man ko? Kanab itong vegetarian. Pero di sa kalito kong vegetarian. Ang sanay ka, Biggie. Ay, tagayan akong 2 kilo. Sa lagi. Biggie ka karoon eh. Okay, dito may gala sa unang Pasihaw. Boyet na may gala sa Cebu. Kino si Tikla may gala nga. Kita siya balay nga nang-apply wanted yaya. Durbin siya pagsunod. Istorya sila sa iyang amo. Amuhon. Mayong adlaw, sir. Okay, may adlaw. Nga, nagkinahangan niya mo yaya sir. Mag-wanted mo. Oh, gawantid me. Ang yaya sir, na ikaguli yung kwarto. Aircon. Aircon. Ang sala aircon gyapon. Aircon. Nay wifi sa balay. Nay washing. Napod. Yes. Unsa yes. Dawat na ko. Inga na mga apply. Mo pa mga interview.
Siapa yang mendawa cikgu gelinga? Okay, pedaya terigalah masligan dari satu hang. Panagumpay. Pariya to nga play. Dawat na ka sir, pwede ka magsugod ugma. Aya po mong pag-anapad. Paghuwat po mong kaso gusto magsugod. Long ang lungsod nga talingting original nga ngalan Enrique Villanueva. Ah, mo ba? Ah, kanang sa secure na, no? Ah, sige, sige. Pero ang sa magigamit karon talingting nilang yun or Enrique Villanueva? O sa kuan? Ah, sa secure. Mo di, ha? Og, long. Ang tubag. Nako anang imuhang tigmo. Kay push button switch. Computer. Gikan daw kang Lina Megalas Buho. Kumusta mga taga Buho? Og, di abyod ang akong tumagbalong gunting gigamit gikan daw kang Juan Buhol. Kumusta mang Buhol Juan? Nga nang gibalig dyan itong kabadyong putik di dyan di man to inja ah ho man to arang ka dyan ninjong ka kuan samsa. Okay balong tumag na ko. Asay mo ang ating mo. Bairan, alam? Okay, ang sundang o ibaid ni mo sa bairan, inigtig ba speakers yun? Ang flood control. Okay, akong tubag lang. Asay mo ang ating mo. Ang tubag, ana, balong kay. Okay, tubag anak lang sa imong tigmo. Kay. Puntali. Okay, tubag lang nako sa imong tigmo. Kay. Padlak. Giduot ang yawi ngaway purul. Nagbunag ang lak sa flood control. Ah, big fish na gidbay. Oh, ang big fish na gigipang kasuhag plunder na. Isa pala yung big fish niya. Isa pala yung big fish niya. Patong nakugtihan, big ba yan? Aga di abayod. Agong tulag. Long sa imuang tigmo kay. Nagbulkit og interior. Piyotor. Wa ay pagapon mga kurimaw. Kumusta naman mo mga maw ha? Ato mga pamunso, pamunsa, pamungango. Pero kana ang pamungango, dali ra kina. Ligaman na kina. Para ba? Kung suke mo tuyok yung mga pupiler ba? Kung suki mo tuyok ang propeller. Aga balong akong tubag anang tigmo ni mo kay sanay yawi. Ang yawi mo ay wiper lang. Ang yawihan ng mo ay flood control. Computer nili mo lang. Birth control man din. Aga balong akong tubag anang imong tigmo. Nag-slice og cake. Computer. Wap agya po. Aga di abayod. Lang tubag anak ka nagpikas o kapadyas. Lami ng kapayas nga way liso no? O sidlis. Napoy melon na sidlis.
na po ay grapes nga seedless. Ang problema, ang pangutan na, kung sa may itanong anak. Kung sa may itanong nila anak ba? Wa may liso, di ba? Galibog ikaw na, baiga. Ay, galibog ikaw. Problemahan ko na. Pareha kalibog atong nag-16 na nga na buros. Nag-16 na nga na buros. Nga anong ka to? Sa ilong nag-agi. Nay, oh, nag-69 mong tatay no. Nga naman, na may mayonnaise sa iyang ilong. Mayonnaise. Katunta. Okay, dito may galas, line pang Pasiang. Gikan daw kang kore, may galas Bohol. Kanang bayhin? Oh. Kabalo kabay kining kaon bay? Doha ka klase ang kaon bay? Doha po ka klase ang lami? Suman. Ang unang kaon, ikaw mo malamihan sa imong gikaon. Ang ikaduha, ang imong gikaon mo yung malamihan. Ayaw! Doha ka klase. Ayaw! Nasumpay mang mayonnaise. Lang akong tubag anang imong tigmong kay ano siya? ATM machine. Kay duot nimo to mga number, mugawas na yun ang kwarta dito sa flood control. Ah, sulubad-sulubad ng flood control, ha? Nangapriso na sila. Ha? Ang una nangusog kunuhay, malita-malita, mao'y una nahulog sa bangag sa flood control. Malingaw ko ba? Oh, malingaw ko ba kung nauna ba, no? Gamit-gamit pa ang nakuang grupo. Una man yung una kapasok sa flood control. Karon may gala si Romualdez. Arrested. Arrested na. Naka-hospital arrest siya ron. Paghatag o waiver or kuhan sa hospital nga pwede na, di na delikado. Add to na na yun sa Pasay City Jail. Kita sa lito ni Kwan. Ha? Marculita. Singoy. Isa pa. Si Budots. Napagagawas pa si Budots. Ay, nakapiansa si Budots, no? Lang akong tubag. Anang imuhang tingo. Okay, tubag ana balong kay Durnab. Okay, tulod ni mong Durnab nga way puro maabling pultahan na pikas ang flood control. Ikaduang ligaw-ligaw siya tay. Ah, pabuta may galang usa. Pabuta ang usa para makompleto ko rin mama. Okay. Lang akong tubag. Anang imuhang tigmo. Ayan. Ang tubag ana balongkay. Pusil. Gikablit ang gatilyo. Napikas ang ulo. Kurunto gito. Pikas ba ng ulo ba? Pikas mo na ang ulo. Aga, butubag na kulong. Ah, anang tigmo ni mo kay Sipper. Piotr. Katong Sipper, kapag abli ni mo, na ay flood control. Na ipikas ng flood control.

Okay, panayon tayo kay Radyo Sotongang. Pag panaguban na lang akong tubag, anang imong tigmog kay nagpikas og lubi. Dayong gikagod ba eh? Na dadyo tuno. Basta magkagod gani na dadyo na imo gawas na tuno. Aga tubag, lang nako na imong tigmog kay baba na lang. Babaha. Imong gitulod ni mo tong ay purun. Pikas ang baba. Niinga lang ka. Nga. Okay, panayon tong saligan. Dari sa tuwang pag panaguban. Akong tubag nung sa imuhang ating mo ang tubag anak kay Cesar yan. Balong yan. Hindi na Cesar yan, balong yan. Okay, panayon tong igala. Dari sa tuwang pag panaguban na akong tubag long anang imuhang tigmo. Ayan ang tubag anang kay butong piyuto. Wapagid nga po ba? Dito may galas line pang pasiyaw. Duwa ka ang mga dalagang ulay may galaway ng uyab. O natiguan din sila dalaga masalingan. Nagka-board meet pagin sila. Nagka-board meet pagin sila. Una-una magpasikat tong isa kadalagang guwang. Palit sa isa ka ang sigarilyo. Ginagkutan nito siyang kwarto. Pagkadlaw, gilabay nito siya atubangan ganyan. O paggawa siyang sa isa kadalagang guwang. O namunit din siya. Usaman itong misita na ako gabi. Uy! Dari may panglabay ang upos. Para inong nabagay na masita. Kabalos bitang usa kadalagang guwang. Palit pa siyang perit kadubok-dubok may gala. Gol-gol niya gikuang hasang ginusnos nito. Ngita po siyang karsonis ng puti. O ginusnos nito sa lubot na pit. Paggawas po na ito naghipos-hipos o upos. Talikot-talikot po siya silig-silig po din siya. Singgit ah. Sigang mata sa isa.

pero damage ang Hassan Spirit. Ah, grado goon mga isdaan. Ah, Hassan Spirit. Dubok-dubok na. Aga, balaw. Akong tumag. Anang imo ang tigmo. Ang tumag anak kay... Tulilaw. Ay, pagi ada kanyang nyo beh. Usa ng tulik beh. Ay, paglaro nilo. Paglaro mang gala. Ngayon mo, murag bungas dul-dul. Gamugot. Okay, balong, tumag na ko. Ah, tumag na ko anang imong tigmo. Tumag anak balong kay nagbuak og watermelon. Ano sa manang watermelon? Chubles. Imbis kay seedless chubles. Papalitan ako watermelon kanang chubles be. Palit kong ligid kanang seedless. Wah, tuntung niya po. Okay, dito ito may gala sa tuhang nasayod ba kamu? Nasayod ba mo mga silingan? Unsa nga tudlo sa atong kamot ang pinagkapaspas mo tubo ang kuko? Kabantay mo? Ha? Na may kumagko, thumb, hintuturo, napoy middle finger, napoy ring finger, napoy kuminking. Matudpas gimong pagtuon, ang tudlo sa atong kamot nga pinagkapaspas mo tubo ang kuko, mao kuno ang middle finger.

0: si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
1: Ang akong polyp akong gihipo, ning tiyos na alibyuhan siya, ning tiyos sa gamay, ning tiyos, hantud karon, gamay na lang siya nagpabilin. Tulog na sa kapsul, iuid o kape niya. Ang ako pong gamay na ako nga ning gawa sa akong anos, ana lang siya kagamay, ana lang siya kataas. Paghibo po na po ng ingamay na po siya niya, ana na po siya. Thank you Lord, sana ang sirba nga gigamot niyo ako mga sakit. Magpasalamat po ako.
2: Po si Luisa Mercado de la Peña, taga Nasipit.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuts.
3: Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
4: Isa ko sa Nance User, nagamit ko Nance Coffee. Isa ko ang asawa, nga say, dilisa ko yun sa mga ubang gamping. Iha, Nance Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Diligod niyo gamit o ubang kape, kay kanadyo ang Nance Coffee ang mga gamiton. Pagkustin niyo, dres sa kapangin, libungan o kutabato.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip Saka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil o naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban, makatulog o ganahan ng mukhaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago o nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

Oke, balik tayo kay Kalian dari Situhan Pagpagaman. Mga kurimaw. Kumusta naman, mga maw? Lang tumag na ko ang nagkaisipo. O, gikan daw kang Joaquin Santa Catalina. Kumusta, mga taga? Ah, Santa Catalina. O, ang tumag noong sa imong tigmo, pitaka giablihan. Nga nga, ibayad ni mga tuwa na ipurol. Ah, magbayad ka tuwa ipurol kayo.

0: Ang tubag, anak, balong kay Gipikas. O sa magipikas. Pikas, mandaan. Okay, dito may girl, last line pa ang pasiyaw. Gikan daw kang pring-pring. Dumagite. Kanang bayhin. Oh, palita tong manok sa kong silingan, bay. Bisaya, bay. Bisaya ka na. Bisaya lagi. Tagamang kong iyong pabisaya-bisaya, pero di naman bisaya, mga crossbreed na. Bisaya gito, bay, kay Bulanon. Uy, napadyo yung manok kay Bulanon. Ay, pure bisaya gani kay Bulanon. Anong kayo mong kag Bulanon? Kusog kay mukha og bugas mais. Kanay pure bisaya, Bulanon. Kusog kayo mo kaog bugas mais. Kana, palit ko na. Labi kaliwat na. Labi kaliwat na, palit yun ko. Amot na yung mga Bulanong laki, dali mo kayo mga upaw eh. Ha? Oh, kabantay mo sa? Nalira kayo mga upaw ba? Katapos na kibili sa Kurimao, ano? Para kompleto, ano? Walang oras, salamat kayo sa pagpaminaw. Huwag manasab pohon sa mga oras o sa mga istasyon.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: May hapon ninyong tanan, may hapon sa itong mga suki sa DYRD. Kininausap ang ubos ninyong alagad sa kahanginan si Ms. Glee Orcolio. Nagpasalamat sa itong mga sponsors karong hapon. Ako masalamatan ang Artemis Construction Corporation, ang igsuon nga kumpanya sa Richley Water, mutanyag sa expert design o build services, alang sa water treatment plants, civil works, mechanical works, electrical works, o sa tanan ninyong gikinahanglan sa construction. Alang sa dugang kasayuran, tawag lang sa cell number 0916-490-1510 at ang usbon 0916-490-1510 o bisitaha ang opisina sa Richley Water din sa syudad sa Tagbilaran. Artemis Construction Corporation, built to last, designed for progress. Nagpasalamat po ko sa atong gobernador sa Bohol, si Gobernador Ari Sumintado. Gobernador Ari Sumintado, daghan kayong salamat o maing hapon ni mo. Usab, nagpasalamat po ko ni Kongresista Vanessa Mintado sa ikaduang distrito sa Bohol. Congresswoman Fanfan Mintado, daghan kayong salamat o maing hapon. Kongresista Babayap sa unang distrito sa Bohol. Congressman Babayap, daghan kayong salamat. Maing hapon usab o daghang salamat ni Kongresista Alexi Tutor sa ikatulong distrito sa Bohol. Kongresista Tutor, salamat kayo. O ni Tagbilaran, Mayor Jane Yap. Mayor Jane Yap, daghang salamat o maing hapon. Nagpasalamat po ko ni Kagawad Team Butalid. Team Butalid, good afternoon. O niya, salamat po ni Kagawad Charles Kabalit nga sige pamina po sa DYRD. May puas nga nagsuporta po nato, no? Ang Ramstone Tire Supply ni Ma'am Lydia Batuon o Ramonito Batuon de sa Ibabaw Belderol. Giduma na nagkaroon ni Ma'am Lydia Batuon giduma na nagkaroon ni Ruben Perez de Ay o Thames K. Perez. Namaligyan ni sila gigis sa sakyanan o baayo po doon mga sakyanan. O niya, nagpasalamat po ko ni Boy Ray Pamaong o Gianyan Pamaong de sa Atmang sa Plaza Marcela de Ascogon. Maligya o naggama po ni sila mga yawe, bisan unsang yawe, no? Si Boy Ray Pamaong, daghang kaing salamat. O mga mga higala, o mapuhon na po din sa mga oras o ning samang istasyon. Kiningaubos ninyong alagad sa kahinan si Miss Glee Orcolio. Salamat o maing hapon.

0: Excellent Health, Excellent Life, EXL Makabuhay Plus.
1: Mrs. Virginia Romano, 71 years old. Lanang, Davao City. Nidala ko sa ospital ang findings na ako'y kidney stone. Opirahan ko, pero wala ko nagpa-opira kay financially wala gig ko. Salamat sa EXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ako ang bato sa akong kidney. Nag-normalize food ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pag-inom na ako sa EXL Makabuhay Plus, salt capsule sa buntag, udto, kagabi to capsule din. Salamat EXL Makabuhay Plus, imo kong natabangan.
0: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, may buhay sa makabuhay.
2: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda, nagabalik usab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atoa karon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilaran.
3: Senior citizen ba ka ug adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP og sugar ug sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw og Sugatrol Herbal Supplement.
4: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: Wishlist na ako for the year? Grabe! Kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots! Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
3: Mabuhat ba na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
2: Let's do this!
3: Pag Enervon Z Plus na!
4: Unilab quality yan.
5: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Palingaw, malihok nga way sakit-sakit. Maong uban ni ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
6: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: DTX 500.
8: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
7: DTX 500!
9: Mapali sa mga butika.
10: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Palingaw, malihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaunog exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
6: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tiguang naku, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Vina! Duwa sa amin sa ako mga apo!
12: Let's go, Lola!
11: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
12: Uy! Wata ko!
13: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, iyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan.
14: Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Skelan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
15: Senior citizen ba ka ug adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP ug sugar ug sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw og Sugatrol Herbal Supplement.
4: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Oy Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
18: Mao lagi Mare, oy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
17: Paopirahan dahin ninyo si Junjun, Mare.
18: Dugay, ragyud miga plano, anak Mare. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera, uy, lisod baya kaayo ang panahon karon.
17: Ay, Mare, ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
18: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
17: Oo, oy, higayon na dyan na ninyo, Mare.
18: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
19: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
6: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
4: Bulano.
9: IRD jud kay kanang DIRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
20: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DIRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
21: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DIRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DIRD. Number 1.

0: this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
2: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
3: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok og binhod.
7: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
8: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farax B. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kinahanglan sa Bildo, aniana din sa Bohol ang kompletong ating baligya o salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang servisyo sa mga Bildo. Sliding doors, salamin, suit sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Binding o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
10: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
11: Unilab quality yan.
12: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
11: Unilab quality yan.
14: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: enjoy FCB's double promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay double promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Butch Girit, Osaka Branch Head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksinog hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
3: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ilong Ranger?
7: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
6: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
7: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
6: Sipon agad?
7: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
4: Unilab quality yan.
7: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your
8: Tiguang naku. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
9: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
10: Let's go, Lola!
9: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan.
10: Uy, what ako?
11: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Unilab yan.
13: DTX 500. DTX
14: 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainan ko po nito, napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
15: At sa Panginoon.
14: Una po ay sa Panginoon.
13: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
16: Pindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
17: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
18: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
19: Ubo, blema, igawas!

0: step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. For glowing confidence, take Myra E.
2: Vitamin E is the generic name of Myra.
3: Palingaw, malihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
7: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga nga nindot sila o pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
8: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
9: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD Number 1
10: Ang istasyon sa katawhan.
9: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
11: Ning panahon nga nagadali ang pagpakatap sa mga fake news, daghan ang mapakyas tungod sa pagtuo sa mga bakak ug walay mga katinaawan. Kini ang tulumanon nga maghatag og mga impormasyon nga dunay kredibilidad, angay nga masayod ang katawhan kung unsa ang tinuod. Kamatuoran, programa nga maghatag og mga kasayuran ug mga kalambuan sa syudad. Kamatuoran, aron ang katawhan masayod sa mga katinaawan. Kamatuoran.
12: Maayong adlaw Bohol, maayong adlaw Tagbilaran, maayong adlaw sa tumanga suking tigpaminaw na itong programa ang mampakabana alang sa kamatuoran. Maayong adlaw sa tuang pinalangga nga mayor sa syudad sa Tagbilaran, the woman behind servisyong from home to home, gugma Tagbilaran, o servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, the multi-awarded City Mayor, Mayor Jania, ang ato ang Vice Mayor, Vice Mayor Attorney Adam Rautsan Hala, First Gentleman and First District Representative Congressman Babayap, mayong maayong adlaw kaninyong tanan. Ug mayong adlaw usab sa ato ang mga 16 sangguni ang panlungsod city councilors ato makaubanan ato mga city hall employees sa pagamhanang syudad sa Tagbilaran ug ilabi na usab sa ato mga office heads, department heads ato ang chief of staff sa city mayor's office Ma'am Kathleen Torimocha and our city administrator Sir Alvin Luis Acuzar. Again, mayong maayong adlaw kaninyong tanan. Ug maayong adlaw usab sa mga nagsikay-sikay niha sa mga tagsa-tagsa ka mga panimalay nga nangandam sa mapagkaon karong orasa, mga higala, daghan kayong salamat sa iyong pakikunong, pakikuban ug pagpaminaw kabayan sa mga update programs and activities nato sa pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran and our update and development niya ito ang Dakbayan sa Tagbilaran. Ug asa man po ito din sa itong programa, ug asa man mo nahimutang karong mga orasa, mga higala, dagang salamat, ug maayong adlaw kaninyong tanan. Ug syempre, disad na ko makalimtan sa pagtimbaya nga ito ang mga 15 kakapitanes at mga 15 kabarangays Tagbilaranon, mayong maayong adlaw kaninyong tanan. Kini si Kim Anob ang inyong makauban karong adlawa. And yes, maayong adlaw usab kanin sa to ang tigtimon atong programa, mga igala, maayong adlaw nila Sir Jerry Cajes, sila ni Sir Gilbert Tulof, si DJ Cyrus Divirus, si DJ Bombolero, and si DJ or si Sir Eric Kihok. Yes, talaga kayo salamat ninyo mga igala no, sa pagpahilunan ito ang programa sa pag-air no, via radio na to sa DYRD station to diin naka-air at ang programa. And of course, sa pagpahilunan sa to ang Facebook page sa DYRD Bohol ng Kasaligan na mako'y gigamit sa sub nato no, sa pag-live sa ito ang programa para makapahatid usap kita sa ito ang mga kapikaran programa o servisyo. And also to our Channel 9 and sa ito ang official website ang www.dyrdam.com. Yes, mga igala, it's a new day and a new week because today is September 7, 2026, adlaw nga Lunes. Laing adlaw na sa mga higala ang ato ang pag-atawaan sa bahin sa mga tikaran, programa, kung servisyo ng ato ang pagamahan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. And stay tuned to the end of our program. Tugay atong ihatod mga higala ang ato maradain ang mga updates, programs, and activities na ito. Ilabi na sa mga news beats ng ato ang nakuha sa kabuatan sa City Government of Tagbilaran. And also, ato sa gihatod ang mga programa, servisyo, aktibidades, katikaran na gibuhat ni Mayor Jenya alam sa Dakbayan sa Tagbilaran. So stay tuned and another point na itong ihatod na itong programa is kabahin sa itong Tagbilaran Citizen ID, no, nga ito ang i-distribute na o nag-release na ta. O ilabi na usap sa mga wala pa nagpa-register, no, nga ito ang Tagbilaran Citizen ID card at ang nga ito unyan sa taon para itong mahatod ang ito mga updates o informasyon kabahin ni inini niya ito ang inisyatiba o programa. And sa dili pa na ihatod mga higala, no, mga umusta sa ko sa ito mga suking pig paminaw booth nga nag booth sa ito ang radio and of course ato ang Facebook page live no ng mga viewers and listeners. Hello mayong adlaw kaninyo, I hope you're all good, you're all fine no, ang ping sa kanunay no matang adlaw and ampingan po nato ang ato ang lawas. And speaking of ato ang panglawas o pag-amping, yes, no, reminder sa mga suking tigpaminaw, kumulakaw mga rita sa tumatagsa-tagsa ka mga panimalay o bugawas man sa tumatagsa-tagsa ka mga ipangtrabahuhan o asa man mo na himutang karong mga oras sa mga igalaw. Please, ang tingin ito ng inyong lawas, no, kay laban sa di na tumatang siya na dagan sa panahon. Karong panahon mga igalaw, tayo mauwan and sobraan po tayong kainit, no, so man ang ting na matag-adlaw para iwan sa mga ubong, sipon, hilana, tukubad pang mga sakit sa and also, ayaw intan mo kalimot sa pag-inom o sa tubig, no? Drink 8 glasses of water a day or more than para mga higala, no? Para stay hydrated na matag-adlaw, ilabi na sa panahon sa kainit. And also, please don't forget to take vitamins para tabang sa disya, protection laban sa mga sakit-sakit. Kaya itong lawas mga higala, may mulihok sa matag-adlaw na ito ang ipang trabaho, labi na sa itong mga tagsa-tagsa ka mga responsibilidad, sa itong mga tagsa-tagsa ka mga pamilya, huwag sa ito ang ipang trabahoan. Para iwas absent, ingi ang ito ang lawas, and ato si Manan matag-adlaw na, health is well, yes. So, aring puntura mga igala, no? Aring na usap kita sa paghatod sa ito ang mga tagbilaranons na ito, kamahin sa mga news beats, mga tikaran o programa na itong nakuha itong sa sigaw ng tagbilaran. Ang Dakbayan sa tagbilaran, usap ang official na miyembro sa Open Government Partnership o OGP Local na nagsubay sa mga core values nga access to information, civic participation, public accountability o technology and innovation. Ipahilo na sa City Government ang dakong bilis sa tingog sa katawhan pinaagi sa mga mekanismo sama sa CSO Test, ang naorganisa nga Tagbilaran City People's Council o ang padayon nga feedback mechanisms o bukas nga pagdawat sa mga suwisyon aron masiguro nga ang mga programa, proyekto o serbisyo motubag sa pinuod nga panginahanglan sa mga Tagbilaranon. Saya pala administration, ilabi na ni Mayor Jenya, klaro ang paningkamot na maminaw sa katawhan o himuon silang kauman sa pagplano o pagpatuman sa kalampuan sa Dakbayan. pinaagi sa OJP ang Tagbilaran City, nagpadayon sa pagpaningkamot aron mahimong mas abli, mas responsable ug mas makatawhanong siyudad. Sa laing bahin usab mga higala, personal nga nanguna si Mayor Jaina sa pag-apod-apod sa 10 kilos nga premium rice ngadto sa mga public school teachers nga dito gihimo sa City Central Elementary School isip kabahin sa selebrasyon sa Teacher's Day. Ang matag public school teacher ubos sa Tagbilaran City DepEd Division nakadawat og 10 kilos nga bugas isip pagpasalamat sa ilang serbisyo o kontribusyon sa edukasyon sa mga kabataan. Mato ni Mayor Chay, dili lamang pulong na thank you teacher ang iyang gusto ipakita kung dili konkretong suporta na makita ug mabati sa mga magtutudlo. Lakip sa suporta sa syudad ang binuwan nga city allowance alang sa mga teachers. Gipaningkamutan usab karon sa city government ang pagdugang sa mga classroom aron matubag ang classroom shortage ug ginay-hinay nga mawagtan ang shifting sa klase nga maka

kita sa lain nga update kabahin sa mga tikaran, programa ug serbisyo nga gibuhat ni Mayor Jane Yap alang sa Dakbayan sa Tagbilaran. Sa itong mga kaigsoonan itong mga tagbilaranon, please don't forget to like and share sa Facebook page ni Mayor Jane Yap kay ari usab nato makita at manilaiya mga programa, aktibidades, serbisyo nga gibuhat ni Mayor Jane Yap alang sa Dakbayan sa Tagbilaran. Uguban usab ini mga higana ari usab nato makita ang mga legit nga mga impormasyon ug announcements alang sa itong mga tagbilaranon. And especially, don't forget also to like and share with no sa to ang Facebook page sa City Government of Tagbilaran, Tagbilaran City Government Facebook page rather no, na ari usab ang ato ang mga legit nga mga impormasyon para iwas fake news mga higala ari pa sa mga official nga mga Facebook page sa to ang mga kabahin sa mga katikaran, programa o tradisyon. Sa mga higala, ato nang basahon ang muka sa mga Facebook page posts o kabahin sa mga updates na gibuhat ni Mayor Jane alang sa Dakbayan sa Tagbilaran. Matod niya, weekend na puno sa serbisyo. Second, PAGBA Seminar on Convention Calendar Year 2026. National Police Commission Region 7, 32nd National Crime Prevention Week Celebration and Kick-Off Ceremony and Youth for Peace Camp. Ribbon Cutting of Fun or SK San Isidro. Tagbilaran City Science High School Supreme Secondary Learners Government, CCSHS or SSLG, Acquaintance Party 2026 with Induction Ceremony. Bool Elementary School Lakan at Lakambini 2026 at panunumpa sa tungkulin ng mga opisyal ng SPTA-HPTA. Department of Education, Orientation on School Safety Drill at Field Attack. Maabot ang mga higala ang mga gibuhat ni Mayor Jane Yap for over the weekend sa pagpuno sa serbisyo ng ato ang Dakbayan sa Tagbilaran. Og sa lain impormasyon sa mga higala, alinaw sa kita sa kabahin sa ato ang Tagbilaran Citizen ID Card. For the information of everybody, pwede niyo maklaim na no ang ato ang Tagbilaran Citizen ID Card diri mismo sa ato ang ground floor sa City Hall. Abri ni siya mga higala from 8 a.m. to 5 p.m. And doon lang gari no sa may kilid na to no sa inagsulod mismo na to sa itong City Hall right left side. So ari mismo doon sa ato ang sa ato ang hangganan. So again, open ni siya from 8 a.m. to 5 p.m. Mondays to Fridays. And ari mo sad nato makita ang ato ang madidaiyang mga benefits no or perks nato nga ito makuha sa ito ang Tagbilaran Citizen ID. So, di pa nakuyatan nga ito mga perks and benefits. Ang ito ang Tagbilaran Citizen ID card, mga igala, usa sa mga inisyatiba o programa ni Mayor Jane Yap when she assumed office niya itong July 2022. The first executive order nga gisignan ni Mayor Jane Yap is ang pag-digitalize ito ng mga transactions and services sa pag-amahan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. And our Tagbilaran Citizen ID card powered by GCash. And wala mo yung pag-abayran maski piso kay libre ni siya mga higala. So wala pa naka-avail, please pwede na tagmuan niya diri mismo sa ito ang City Hall Atrium kaya doon na po tayo mga kauban or staff aning mga higala nga mutabang mo assist mong pahiluna sa inyong Tagbilaran Citizen ID card kung wala pa mo wapa mo nagpa-register sa ito ang Citizen ID card. And for the perks and benefits, one is pwede na magamit sa mga transactions na to. Pwede na to yung mga i-purchase ng mga products no or items na gusto na itong paliton. Just swipe or tap. Pwede na itong magamit ang ating Tagbilaran Citizen ID card both international and local na to mga establishment or mga merchants. Ikado ha, pwede itong magamit sa pag-withdraw sa any ATM Visa machine. And aduna sa na usap kita yung mga partners ng mga establishments within sa Tagbilaran City na maka-avail na to, no? Na pwede ito magamit to give us discounts sa mga nilaiya mga products or items. But, stay put lang, no? Or stay tuned lang rather, no? Sa itong programa para ma-aware ka

0: ternyata dari seorang film drama atau mga establishment atau mga partner na to sa pagbilang citizen ID card. And mo ka to mga igala sa so ang mga updates kabahin sa pagbilang citizen ID card. Wala kung to ang mga igala ari na usap kita sa to mga pinalangga ng mga senior citizens sa dakbayan sa pagbilang nga nagsaulog sa lakadlaw na tawad karong adlaw sa September 7, 2023. Taga-barangay Dao, happy birthday nila ni Fanfilo Banahis Regina Manlangit from Barangay San Isidro. Happy birthday to Jacinta Hamudyong Regino Sumatra and Fanfilo Fajardo. From Barangay Tip-Tip, happy birthday ni Yustikia M. Piquinho, Fanfila Spale and Estherita Cordovan. Taga-barangay Talo, happy birthday ni Fanfila Calamba. Taga-barangay Buoy, happy birthday ni Elvira Mijares Nestor Kapirig, Alberto Remojo, Pantilo Bumaat, and Alma Mercado, and Ophelia Galon. Taga-barangay Kugon, happy birthday nila ni Regina Uy Paterna Talain, Regina Leren, Noel Abrico, Heriberto Gacera, Genesta Bulat, Humberto Ancla, and Julieto or Julieto Duque or Duce. Taga-barangay Poblacion Diyos, happy birthday ni Estrella Buno, Panfilo Samonte, Josephine Seroje, Elsa Huntanosas, and Regina Gloria Tabaco, taga-barangay, and also to Christopher Visaya. From Barangay Poblacion Diyos, happy birthday ni Panfilo Bolacete, Panfilo Asares, and Panfilo Madera. From Barangay Manfasa, happy birthday ni Regina Estareja, and Anastasio Pablo. From Barangay Buol, happy birthday ni Jima Vallejos Juanita Saligumba and Roberto Bacamante. From Barangay Dampans, happy birthday nila ni Regina Caraan, Nelson Marquez, Zaldi Arnaldo, Hermine Gildo Vistal, and Lolita Relator. Happy, happy birthday kaninyong tanan. Greetings from Mayor Jane Yap, Vice Mayor Attorney Adam Ralston Hala, First Gentleman and First District Representative Congressman Babayab, and our City Councilors, Sinatong Dakbayan sa Pagbilaran, wishing you all a bountiful and wonderful day kaninyong tanan. And yes, at ang mga sukinig paminaw na nagsaulog usab sa adlaw na tawag karong adlaw na wala ito na-mention sa itong programa, happy, happy birthday kaninyong tanan. And sa itong mga sukinig paminaw, dagan kayong salamat mga higala sa inyong pakikunong, pakikuman, kung pagpaminaw, kamay sa mga updates, programs, and activities na ito sa pagamhan ng lokal sa syudad sa Pagbilaran and our updates and developments ng itong dakbayan sa Pagbilaran. Dagan-dagan kayong salamat kaninyong tanan. Ug mag-uban-uban sa kita mga higala, ug mang adlaw sa susamang takna itong istasyon na itong programa, ang magpakabana alang sa kamatuuran. Kini si Kim, ano may ko na lang kaninyo serbisyong from boom to tomb? Gugma Pagbilaran o serbisyong na sentro sa pamilyang Pagbilaran yun? Ang friend mo forever. Sa ngala na lang ni Mayor Jane Yap, Vice Mayor Attorney Adam Rose Panala, First Gentleman and First District Representative Congressman Babaya, or 16th Sangguni ang Panungsod City Councilors, at ang Chief of Staff sa City Mayor's Office, Ma'am Kathleen Torimacha, and our City Administrator, Sir Alvin Luis Aguizar. As we all say in Pagbilaran City, a sense of amor.
1: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
2: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-811. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
3: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan nako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B, para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Pharax B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para masagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Hello, mga MX3 believers. Ako si Gina Huevos, usa ka teacher diri sa Davao City National High School. Almost 3 years na nga MX3 believer. Aside sa ginatudluan ako ang mga bata sa ilang mga lesson sa klase, I make sure also nga matudluan sila sa pulong sa Ginoo through our Values Formation Program. Unya, kada weekend pod, nag-resource speaker sab ko sa mga various organizations. Pagka-Sunday, Sunday school teacher na sab ko sa church. I make sure to include who God is in my life. I think this is my purpose, Gyud. Usahay, makadrain siya, but mauna Gyud ni ang roller coaster ride of being a teacher. And I still enjoy this ride, knowing nga na ako'y partner sa akong healthy lifestyle, ang MX3 Capsule. With proper diet and exercise, ang MX3 proven and tested to have alpha, beta, o gamma nutrients kay gatabang ni nga ma-improve ang mood nako ug ma-lessen ang stress. Maong himbing gyo na ang akong tulog. Kinaugmaan, kondisyon na sab ko. Thanks God for the aid to help me keep up. MX3, dito ako believe.
8: Oh, what na sad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang?
9: Puhata na! Pag Enervon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Enervon Z Plus!
10: Unilab yan.
11: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ako si Laida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumol sa akong ulo. Midako na dyan siya, halos mingawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Gipa-city scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumol sa akong ulo. Piktuhan akong mata. Sukad niya, nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumol sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
13: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at kolesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
15: Unilab quality yan.
16: Vitamin B complex is the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Pindutag aura one guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
18: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
19: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
20: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
21: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
22: Let's go, Lola!
21: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan.
22: Uy, what ako!
23: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Unilab.

0: quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Agoy, nabugat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuha na.
4: Rexido Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Hello, mga MXC believers. Ako si Gina Huevos, usa ka teacher diri sa Davao City National High School. Almost 3 years na nga MXC believer. Aside sa ginatudluan ako ang mga bata sa ilang mga lessons sa klase, I make sure also nga matudluan sila sa pulong sa Ginoo through our Values Formation Program. Unya, kada weekend pod, naga-resource speaker sab ko sa mga various organizations. Pagka Sunday school teacher na sab ko sa church, I make sure to include who God is in my life. I think this is my purpose, gyud. Usahay, makadrain siya, but mauna gyud ni ang roller coaster ride of being a teacher. And I still enjoy this ride, knowing nga na ako'y partner sa akong healthy lifestyle, ang MX3 capsule. With proper diet and exercise, ang MX3 proven and tested to have alpha, beta o gamma nutrients. Kay gatabang ni nga ma-improve ang mood nako ug mga lesson ang stress. Maong himbing gyud na ang akong tulog. Kinaugmaan, kondisyon na sab ko. Thanks God for the aid to help me keep up. MX3, dito ako believe.
8: Ilong Ranger?
9: Tanaw nimo, unsa na? Sipon? O dili sipon?
8: Dili sipon. Di siguro ni mo dayon?
9: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
8: Sipon dayon?
9: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neozef C plus 40 na zinc that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neozef C plus 40 with zinc dayon.
0: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozef Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
11: DJX 500!
12: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Una sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
11: DTX 500, mabibili sa mga butika.
13: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
14: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
15: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
16: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
17: Ang istasyon sa katawhan.
16: Kini nga sibya usa ka binayran. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
18: Sa kadapi ikan ubay tutag pilaran
19: dili mo. Okay, salamat atong kauban diri sa Pikas Lawak mga higala si Engineer Gilbert Tulop. Maayong gabi sa atong mga kaigsunang bulanon, labi na gyud sa atong mga suki nga tigpaminaw mga higala nga kanunay namati sa tagsa-tagsa ka mga transistor radio palibot ng ato nga probinsya sa Bohol. Ingoman sa mga kasikbit nga lalawigan mahigala sa Mindanao o habig sa Sugbo. Ingoman sa atong mga Facebook followers, no? Labi na gyud sa atong mga OFW, nga mga kadugong bulanon, nga nadiha sa nakadayang nasod mga higala. Nga kanunay usab, nga nag-view sa Facebook Live sa mga programa, din sa nag-una nga sibiana ni nga ato nga Lalawigan sa Bohol, may gala ang DYRD-AM. Pinagi sa paglantaw sa Facebook Live sa DYRD ang kasaligan. Kaninyong tanan, mga sanog, mga sana, maayong gabi o welcome na usab sa atong Martes nga edisyon sa atong tulumanon Aris Developing Program. Diin maghatod kita og mga kasayuran, mga kalambuan, programa nga gipahigayon o gitambungan sa atong mga pinielang opisyal ning kagamhanang probinsyal, ubo sa liderato ni Governor Aris Omintado, Vice Governor Nick Besas ug sa tanan nga mga ginsakupan sa sangguniang panlalawigan mga higala. Kay kami sayod nga ang katawhang bulanon kinanglan nga ma sayod sa mga labi na sa mga programa nga matagkaroon og unya gi implementar kini sa nagkadaiyang mga kabaranggayan og lungsod sakop ning ato nga lalawigan sa Bohol. Ug sa gihapon kini inyong higalas kanginan Alan Stoke Mangmang, makauban ni hantud kita alas City Media ning kagabihon may gala ning adlaw nga Martes, September 8, 2026 mga higala. Og sa kanunay kami manghinaot uban sa banay ni Governor Aris Omintado. Kanamo dinhi no, tumakaubanan sa station DYRD. Usbon ko kami manghinaot nga unta kamuntanan kung asa mo nagtingkawo ning sayos kagabihon may gala ning alimuot nga gabi eh, ning adlaw sa Martes may gala kay labihan ka init karong adlaw mo na nga labihan ka igang no. Hinaot pa nga sa kanunay naamos maayong kahimtang, maayong pagkabutang og labaw sa tanan. Ana kanunay ang kabaskog sa panglawas kay mo nay labing importante karong panahon na taliwa sa krisis nga atong git atubang kalisdanan sa atong pagpakabuhi mahigala. Gumikan sa labihan kamahal sa mga nunang palaliton, muna nga importante yun ang ato nga pagamping usab sa atong panglawas. Di yun ta magpasagad og labaw sa tanan. Di na to kalimtan ang ato nga makanunayon nga pangaliya, pagampong at sa atong labaw nga makagagahom. Aron singon niya na gabayan ta, giyahan ta sa atong mga paningkamot og dugangan pa ang grasya sa atong pagkugi mahigala alang sa kabulhanan sa atong tagsatag sa kapamilya. Og nining adlaw usab ang atong mga kaigsunang Katoliko mahigala tibuok ka nasod gi saulog og gipasidunggan ang adlaw nga natawhan ni Mama Mary no karong adlaw. So atong gipasidunggan o gisaulog ang maaniyag nga inahan ni Jesus, ang atong mapinanggaong inahan sa langit o hinaot nga kami manginaot nga ang imong malumong gugma, pagtuo o kamapaubsanon, magpadayon sa pagdasig kanamo samtang niyami sa kalibutang madanlog mahigala nga unta mapadool kami sa imong anak nga si Jesus. So, atong kanunay ipangaliya nga tabangan ta sa atong mahal nga Birhen, no? Labi na rong panahon na ning kasamtangan nga panahon nga dagang hagit no? Sa matag kinabuhi mga higala. O lakip usab nato ang iampo ang atong mga opisyalis sa gobyerno mga higala nga unta giyahan sila, tultulan sila naunta ang sentro sa ilang galamhan ang tinud-anay nga pagpangalagad sa katawhan mga higala. So padayon ta sa atong tulumanon daghantag ipaambit karon muna nga atong bahin-bahinon ng atong oras no. Una atong ipahibaw dinhi sa atong mga kaigsunang nga bulanon nga karong adlaw, adlaw nga Martes gipahigayon ang pag-distribute kibali third wave ni no sa tagnapo ka kilos nga bugas alang sa katawhan sa lungsod sa Talibon no. So malampuson nga nahatod ang ikatulong hugna sa tagnapo ka kilo nga bugas no, assistance sa mukabat ni og 4,457 ka mga kaigsoonan gikan sa 25 ka barangay sa lungsod sa Talibon, mga higala. Og si John Flores, mga higala, maoy ni representar ni Governor Aris Omintado. Og kauban usab ang bahan sa OPSWD nga maoy kabahin sa nag-apod-apod nining tagdampo kakilong bugas ngadto sa 4,457 ka individual, mga higala, nato makaigsuna nga talibong noon, no. So kini nga programa mahimong posible tungod sa mukabat sa 126 milyones ka pesos ka pundo nga gikan kini sa national government pinagi sa LGSF og dunay say gidugang gitampo sa kagamhanang probinsyal nga mobalor og 11 milyones ka pesos agi kini og counterpart sa provincial government sa tinguha nga mas daghan ang maka tagamtam ini nga tabang mahigala nga tagnapo kakilong bugas og hinumduman nato nga upat ka pieces kining tanan sa tagnapo kakilo kada duha ka buwan ang madawat sa matag benepisaryo, mahigala. So nahuman na ang first og second phase sa yun ni nga tuig, no? Alang kini sa lungsod sa Talibon, about ka ha, sa ubang nga mga lungsod, mahigala, no? Ato niyang kuhaon ang detalye ni ini aron singon niya na at least doon ay update po ng ato mga kaigsunang bulanon sa tanang distrito ni ato nga lalawigan sa Bohol. So ang tumong ni Governor Aris Omintado, yano ra kayo, no, mga tabangan ang mga pamilyang bulanon sa pagkining atong gisagubang karon nga kalisdanan, pagsaka sa presos pagkaon o pagpaligon sa kining food security sa matag pamilya. O gipahinumduman usab samahan sa probinsya, no, sa atong mga barangay officials nga siguroon nga makaabot gayod sa husto nga mga beneficiaryo ang tabang. Dili lang kining bugas, bisan unsang tabang, kinahanglan gyud nga maabot nga to sa tagsa-tagsa katukaran sa pamilyang bulanon, may gala. O magpadayon ta sa suod nga koordinasyon, no? Importante gyud ang kining matagkaroon nga koordinasyon tali sa provincial government sa mga opisyales sa LGUs inguman sa tagsa-tagsa ka barangay. Labi na ang mga barangay officials, magyo sila mo'y direktang nasayod sa ilahang mga beneficiaryo. So dako kayo ang pagpasalamat sa kagamhanang provincial ubos sa liderato ni Governor Aris Omintado at tukang Talibon Mayor Janet Garcia. Inguman sa MSWDO sa Talibon, sa ato mga barangay officials, lakip na ni ang mga barangay captains, tanod, barangay kagawad, lakip usab ang mga volunteers nga ning tabang aron mahimong hapsay ang gipahigayon nga distribution sa tulo ka sites dito sa lungsod sa Talibon, mga higala, no. Muna nga super sugod nindot ang pagtinabangay sa ato mga officials down to barangay level, may gala, no? Unya, nindot usab ang gipahigayon o gihimo nga lakang gumikan kay gipalig-on sa lubok ang mga sumbanan sa serbisyo sa turismo. Samtang ang mga frontliners gikan sa mga floating restaurant, may paubos kini sa training sa Filipino Brand of Service Excellence kung tawagong kini o FBSA. Sugod ang ilang training itong Pizza City gahapon. Umuluntad kini hangtod ting Pizza Nuybe. Then giorganisar kini nga sa Association of Lubok Floating Restaurant Operators kun Alfro. Inabagan sa kagamhanang lokal sa lungsod sa Lubok ubos sa liderato ni Lubok Mayor Raymond Hala ug sa mga kaubanan. Lakip usab sa Department of Tourism sa Region 7. Ang maong pagbansay-bansay nakatutok ini sa pagpalambo sa kalidad sa serbisyo o pagpalig-on sa kahanas sa mga frontliners sa turismo sa lungsod sa Lubok. Si Dr. Evelyn Lupango, usa ka accredited nga resource speaker, professional nga trainer o ga consultant nga konektado sa DOT Region 7, mao ang nadala sa maong training. So ang pagbansay-bansay mulungtad hangtod kini ug mapong adlawa. Din usa ka floating restaurant operator ang musalmot kada adlaw. Aron gyud masiguro nga nakatutok kanang unhan hands-on sila sa pagkat-on sa gipahigayon nga training. Diin hayuyon kini sa strategic change agenda sa kagamhanang provincial ubos sa liderato ni Gobyerno Aris Omintado. So ang maong inisiyatiba nagpakita kini sa niusang tinguha no sa local government inguman sa provincial government of Bohol, lakip usab ang atong mga stakeholders sa turismo og ang matag komunidad mga higala. So pinagi sa Bohol Provincial Tourism Office tinguha nini nga inisiyatiba nga iduso ang pagpadayon kung na sustainability. Muhatag og dekalidad nga makaabi-abihon sa Pilipino hospitality og maghimo og mas nindot nga kasinatian alang sa mga bisita sa Lubok og ang una og bugtong UNESCO Global Geopark sa nasod. So nindot kaayo kini nga inisiyatiba og manginaotang nga dili lang ang mga frontliners sa turismo sa Lubok, tingali mas maayo pod i-appeal nato ang atong mga uban nga mga tourism sector no, dili lang sa mga floating restaurant aron gyud nga uniforme ang atong pag atiman no, pag abi-abi nato sa atong mga turista, ma foreign man o local tourist mahigala ang singuniana, umaayo na ito sa pag-akatar, maayo na itong pag-atiman sa ilang pagbisita din sa itong lalawigan, sigurado ko nga manabi po na sila, inigpauli nila, nga panindot kayo dito sa Bohol. Gawas nga kining way katagbawan ang mga anindot nga talanaon, but ang atong batasan, ang atong kinaiya, ang atong pag-atiman nila, ilag yung ma-appreciate. So ilan na ipanabi dito, o gahayan makadasig usab ka na sa uban nga wa pa makaanhi dinhi, wa pa makabisita dinhi sa ato nga lalawigan sa Bohol. Apan sa di pa tamo padayon, nakalimot ko no, sa ako nang gigonsanahan nga karong adlaw atong gisaulog, gipasidunggan ang pagkatao birthday ni Mama Mire. Dunay nindot kaayo nga mensahe ni Archbishop Abit Uy mga higala. Og paminaw mo sa mga kabataan nga kini nagsintro, nagpahinumdom kanato no, nga unsaon nato pagrespeto ang atong mga ginikana at labi na gyud atong inahan no, ato ning i-address ngadto sa atong mga anak mga higala kay dili malikayan og di nato matago nga duna po yung mga anak nga mura og makaingontag usahay mawag respeto ngadto sa ilahang inahan mga higala, musika-sika, mubanghag, wa nila hunahunaa o giunsa sila pag-amuma. Gikan sa may pa hangtod nga nindako, mauna nga dili matukib ang pagpangga sa inahan. Nga rin kinato may gala, mauna nga may kinahinumdum ko, ato ning ipabati, ato ipalanog din eh sa atong tulmanon, kining tipik sa mensahe ni Archbishop Abit Uy aron mga i-address nato ngadto sa atong mga anak nga namati karong gabi una mga higala.
20: Inyo lang ha, kamon din ha, uban di ha nga murag inyo lang gibaliwala ang gugma sa inyong inahan ba? Naman dyan. Daga na to. Sigurado kita, special din na to nga binuhat atong inahan. Pero nahan dyan mga bata, mga anak din nga mga kulang ba? Wapa kaamgo ba? Upunsa ka importante ang inahan sa atong kinabuhi. Ha? So, tianta mo ha, klaro-klaro lang ang istorya. Ang kalipay sa anak, dubling kalipay sa inahan. Tinood dili. Tinood kayo. Unya, ang kasakit sa anak, dublisad nga kasakit para sa usaka inahan. Amen? Inanakadako ang gugma sa matag inahan para sa ilang anak. Diba? Pero yung kaso lang, I'm sure, dili mapunta ng inahan lagi perfecto, na po yung mga inahan uban nga magkulang po o gugma sa ilang anak. Yung kaso lang, doon na tayo inahan nga ingon anaha, di pa ulahi ang tanan. Pwede pag yun tayo nga mag-usap o magpadayag sa tinudanay na itong gugma sa atong mga anak. Yung kamo mga anak niha, nga wapa makarealize kung sa ka-importante ang inahan sa itong kinabuhi, ako muna sigon. Ipakita ginaninyo inyong gugma sa inyong inahan. Samtang naa pa. Eh, muban ra ba? Unya na, muingon nga, Nay, I love you, I love you. Pero ulahin na ang tanan kay ang inahan uwa na diha. No? So, sa birthday sa atong Mama Mary, atong taga-agpagtagad, ang tanan nga mga inahan nga nadiri, pinagi sa masipang pakpak.
19: So, mga ito, Miguel, ano? Nindot, painumdom sa atong mga anak, Miguel, no? Nga atong ipabili ng atong pagpangga sa atong tagsa-tagsak inahan, Miguel, kay dili po dilalim, no? Ang ilahang pag-amuma na to. So, padayon ta, Miguel, ah. Kaganihang mga alas G's, Miguel, no? Ning atender ta sa usa ka patawag nato og importante usab nga panagtapok Maygala. O press conference nga gipatawag sa Boholight, no? So dito halos sa ubay-ubay sa mga sakop sa media sa Bohol Maygala nga ning tambong gumikan kay nakig-alayon ang Boholight Company Incorporated kon BLCI nga apel sa mga tag-iya ang Bohol Provincial Government sa Bohol Media aron mapadangat ang kining dugang pang pagpasabot sa ngadtos mga konsumidor labi na dinhi sa ato nga dakbayan sa Tagbilaran nga mao ilahang giserbisyuhan Maygala. Mapadangat ang pagpasabot kabahin kini sa kining manual load dropping kun MLD nga gipatuman sa NGCP o mamahimong hinungdan sa matag karon unya nga rotational burnout sa mga franchise areas sa mga distribution utilities sa mapananglit sa BLCI din sa Tagbilaran unya kami dito sa Dawis na hisakop sa Buhiko 1 2 3 no nga nining panahon na ato nang nasinati pila na kasimana nga mukalit lagawa ang sugang dagita gani paggika nato mo ipagkapaong dito sa Dawis area mo na nga nagpasalamat usab ta sa kadakuang opisyal sa Boholight nga naimbitar ang mga sakop sa media at least man lang makatabang pud mi og pasabot ngadto sa ato mga konsumidor Maygala kalabot ining manual load dropping or rotational burnout. Mauna nga pagpasabot sa yano nga paagi. Kung ano nga usahay, kinahanglan nga ipatuman ang manual load dropping kung dili igo ang supply sa kuryente. Kumpara ato i-compare sa panginahanglan sa mga konsumidor sa kinatibuk ang probinsya sa Bohol mga Higala. Dili lang sa Boholight, no? But napasalamat sa Boholight nga ilag yung gihatagan o pagtagad. Amot ka sa Buhiko, o doon na baka po sila inisiyatiba nga muhimog susama nini aron dili bitaw nga magsigig bagulbol ang mga konsumidor. Aron pod nga ang ilang pagbagutbot kanabang dunay kapasanginlan ba kay usahay gud kita mo burnout ato dayong pasanginlan ang mga utilities. Pasanginlihaw-yaw ta dayon, balikason ta dayong buhiko, yaw-yaw tas bulayt. Apan wata mahisayod nga di ay dili sila mo nakaingon sa burnout, no? So mao ni nga ang tumong aron gyud nga masabtan sa atong mga konsumidor, particular sa bulayt ang mga subscriber. Now, unsa man ang manual load wrapping? So ang manual load wrapping kon MLD o rotational burnout usa ka kontroladong paagi sa pagpamubo o pagbahin-bahin sa kuryente, no? Naitabo kini kung ang kinatibok ang panginahanglan sa kuryente mas dako kaysa kasamtangan nga supply. So kinsa may nag-supply ining maong kuryente, may disamanigikan, gigama ni sa mga power plant. So power generation o power plant, maura na. Aron dili ma-overload o kaha maguba ang kinatibuk ang sistema sa grid. So kinahanglan nga temporaryong palungon ang kuryente ngadto sa nakinilaing lugar o kining gitawag og rotational nga paagi sold sa franchise area. So pinanglitan sa BLCI, sa Buhiko, muna nga sila mo oy mo implementar ini nga mupaw sila mo magbahin-bahin. So muna nga mao ni ang manual load wrapping. Unya kinsa may mo determine asa man sila mahibaw nga kinsa may mumandar sa mga utilities nga kamo diha sa Bulayt minusi na upila ka kung magkaha kung sa'y tawag na kanang inyohang bultahe mao ang NGCP. Sila po ang mudiktar ngadto sa Buhiko 1 hantod sa 3. Muna nga ang BLCI, ang Buhiko 1 hantod sa 3, sila na po'y magbalanse o kasa dapit nga area nga ilang paungon panahon nga mupadangat o notisya ang NGCP, mga higala. Now, dugang kasayuran sa publiko na doon ay tulog ka bahin sa power system, no? So, unsa man yung tulog ka hutong o tulog ka bahin sa power system? Una, ang generation. So, mao ni ang power plant. So, mao ni ang naghimo, nagproduce o kuryente, mga higala. So, daghan pong paagi sa pag-generate, pinagi sa coal, pinagi sa hydro, pinagi sa solar, geothermal, unsa pang uban nga paagi nga maka-generate o maka-produce o kuryente. So ikaduhang bahin sa power system mao ang transmission. So mao ni karon ang papel sa NGCP. No? Sila mo'y nagbitbit o nagdaa sa kuryente ngadto sa layo ng mga lugar pinaagi sa transmission lines o nagdumala usab o supervision sa transmission system. So duha ilang papel ang NGCP maoy nagbitbit sa kuryente, ang kuryente gikan dito sa generation. So sila ay nagbitbit ngadto sa layong dapit pinaagi silang transmission line, at the same time sila po'y nag padagan sa operasyon, mga higala. No? Ikatulong bahin nila, ikatulong hutong, mao ang distribution. So, mao na ni karon ang papel sa BLCI, Buhiko 1, 2, og 3. So, ang ilang papel na pag-distribute. So, sila mo'y nagda sa kuryente, gikan sa transmission grade, padong sa nakadayang panimay, mga higala. Kabadyanan, no? Na mga establishmento, negosyo, o uban pang mga subscriber o customer, mahigala, sa nakadaiyang utilities. BLCI, Buhiko 1 ug Buhiko 2, no? So mo ni nga aron gyud nga masabtan pag-ayo nga dili ang kurinte gikan tanan sa BLCI, gikan tanan sa Buhiko, dili tulo ni sila nga nagtinabangay, no? Muna nga dunay nagkadaiyang responsibilidad ang matag hutong matag sektor generation, doon na sila papel ang pag-produce o kurinte, unya ang GCP, ang ilapong trabaho, pag-transmit, pag-deliver. Ang BLCI, ang Buhiko, sila po ang nag-distribute sa kurinte ngatos mga kabadyanan o mga establishmento o negosyo. No? Sa laktod, nagkahiusa ang tulo kabahin sa power system. Nagtinabangay sila aron makahatag o kuryente ngadto sa mga konsumidor. Kay oras nga dunay usa aning mopaltos sa tulo ka bahin, awa poy kuryente. Sumo na karon ang nitabo sa atong eksperyensya karon ug wa pa ta kay bawo ano sa kutob ning maong paong sindi mga igala. Gumikan kay nagkuwang ang supplies kuryente. Meaning gakuwang ang giproduce o na-generate nga kurinte sa mga power plant. Kay dunay mga power plant may galang ni bug down, no? Nga wa pa mag-operate hangtod ning panahona. O gani pa man atong nasayran kagahapon sa gipagawas nga pamahayag sa secretary sa DOA, no? Nga si Garin mga higala nga matod pa niya gi pangusgan karon o prioridad sa pagpalig-on sa Visayas power grid. So gi priority karon sa Department of Energy ang diha-diha nga pagpalig-on sa Visayas power grid samtang nagpadayon ang atong nasinati nga rotational power outage nga nakapikto kini sa kinatibok ang komunidad sa Region 7. So kini nga gipahayag ni Undersecretary Sharon Garin atol sa gipahigayong nga virtual press conference kagahapong adlawa. No? Diniyang giila nga dili na madawat ang kasamtangan nga kahimtang sa kuryente sa Visayas. Maayo kay iyang na experience usab, no? Iya pong di na gyud kaya ni, di na mahimo. Ug matud pa niya nga nakasinati og rotational power outage sulod sa nilabay nga mga pila ka semana na atong nasinati ang mga komunidad sa Central Visayas nga nakapikto kini sa panimay, gagmay negosyo, tambalanan, eskwelahan, pabrika ug ban pang mga importanteng serbisyo. Gibutyag ni Garin nga priority karon sa DOE ang pasiguli no sa kuryente sa labing dali nga panahon. Pagdugang ug backup capacity ug pagsiguro nga dunay igo nga reserve power ang grid mga higala. So pagkakaroon, ang tumao maong pagsulbad una sa problema imbes nga magtinudluay kung kinsay sad-an ining tanan, no? Kung kinsay responsable o gamusunod sa accountability human nga ma-stabilize ang grid labi na sa mga power plants o grid operator nga mapamatod ang mao'y naghahinay ilang supply, no? Sa kuryente. Usa sa dakong hinungdan sa kakuwang sa supplies kuryente may gala, gumikan kay dili operasyonal ang pipila ka mga generating units. Sa akong nanggingon, daghang paagi sa pag-generate. Doon ay nag-generate po nga gamit ang krudo. No? Doon na po yung nag-generate, pinagi ang geothermal, coal, guban pa. So daghan. Pero morning atong nasinati karon kay ubay-ubay sa mga planta may gala nga wa mag-operate. O gipasabot usab sa Secretary Garin nga kung daghang power plant ang dili magamit sa samang higayon, mawa gyud ang reserve supply nga gikinahanglan sa sistema aron makatubag kung adunay laing generating units nga kalit nga mo bug down. O adunay pipila ka mga generating units nga ipabiling naka-standby aron makahatag og dugang kuryente kung kalit ang muhunong ang pipila ka mga planta o generator. Apan kung limitado ang available nga generating units, mas dali nga moabot ang grid ang sitwasyon diin dili na igo ang supply aron matubag ang panginahanglan sa mga konsumidor. So nakasinati ang Visayas Power Grid og sunod-sunod nga yellow, inguman ang red alert tungod sa dungan nga pagka-disconnecta o dili operasyonal ang dagko nga mga generating facilities manghigala nga nahimutang sa nasa Luzon o asa ng uban nga mga planta manghigala. So mo ni atong paabuton o may naotang nga dili lang kutob sa ba sa sekretary sa DOE o may naotang nga doon nagyoy aksyon aron nga maundang na kining maong problema nga giatubang. Labi pa, nga dako kinig dagok sa mga dagkong negosyante. Gani pa man sa Usaka Water Provider din sa atong lalawigan, particular ang Richley Water Corporation ning Tiabaw, mga higala. Kay dunay duha nila ka dagkong bomba nga nasunog gumikan sa abrap o kalit nga pagsud sa kusog nga kuryente, gumikan ani laging mapaong musiga, mahinungdan nga nasunog, mauto nga dunay adlaw nga way supply ang tubig sa pipila ka bahin sa giservisyuhan sa Richley Water Corporation. Magpasalamat lang anita sa Richley, gumikan kay duna sila standby nga spear nga dagkong bomba ug atong nahibaw-an nga sakit gyud bulsa kay matag bomba mo kantidad og usa ka milyon ka pesos mahigala pastilang paita mo na nga dili tiaw. So usa sa gi advice ganiha sa gipahigayon nga press conference, labi na nga gi advice pod ni prison manager nga si Sir Medilla, General Medilla, nga kay mo na sagad natong yango-ngo mga higala nga sa atong mga konsumidor nga kini kuno sigig kapaong asuga, mao kunoy dali nga makaguba sa mga appliances. So ang iyang advice nga og dunay burnout, pang ibton tanan nato mga ipangsaksak para gyud masiguro, no? Mahigala unya oras inigsiga, di po nato itao dayon kay dunay panahon, no, nga depektoso baka na atong breaker o asa dapat ang depekto, mupaong na pugalit, nga musiga na pugbalik. So muna nga mura ba og lubat-lubatan ang atong mga appliances og may hinungdan nga muna isagad nga gireklamo sa pipila ka mga konsumidor nga nangaguba ang ilaha mga appliances. Hasta kita murag duda putang mo ni nakaingon nga kabag-ubag-o sa atong ref pangigala, wapay tuig, pastilang naguba. Di na mo to sa'yo diferensya. So, ingon na mo na nga gawas pa, gipangutana usab sa sakop sa media mahigala kaganiha, nga kining mga blackout sa pipila kabahin, doon na ba na klarong schedule? Gi-schedule ba na sa mga utilities like BLCI, Buhiko, aron gyud magdumdum kintapod ang ato mga kaigsunan kung asa nga lugar ng schedule? Dili po di ay ma-determine. Kay nagdepende man po sila sa notice nga ihatag sa NGCP o pilay i-drop nga kilowatt o voltahe may tawag ana. So muna sila po'y mag-balanse o kasa napita nga porsyon ilahang tipakan. Pahungon. Labi pa nga doon na po'y mga hangyo, labi na sa mga importante kayo mga establishmento like ang Kapitolyo, nihangyo sila nga kung mahimo, o doon na i-schedule na burnout sa adlawan, kung mahimo, di lang sa sila kay hangtod alas 5. So, paningkamutan sa management sa BLCI nga makiter po ng maong request. Like ang hospital, kay importante pod nga kumahimo kung malikayan lang nga dili sila maapil sa burnout mga igala. Apan sa mga kabadyanan, wa pag yung klarong schedule. Kaya gipungutan na, mas maayon to itong schedule, kaya araw ng araw wala sa, magkabantay ka, magdumdung, i-open mo daan, yung mga plangka, mga breaker, aron nga, o kahat na kay mga activity, doon na kay lutoon, magka-advance kag trabaho. Apan dili, madetermine di ay kay nag-agad sila sa notice sa NGCP, mga higala. Gani, doon na po niyon nga, mas maayon to po, advance notice. O doon ay schedule nga blackout, burnout, and indepita, dili po sila maka-advance. Kaya na po yung time nga, kalitra po kayo, no? Dinalian po ang notice nga ipasa nila gikan sa NGCP. Kaya lagi, ang NGCP may mo'y nag-manage sa kuryente nga ilang gipadagayday sa linya. Paingon nga to sa nakadaiya nga mga distributor so utilities mga higala, no? So, mula na yung tipik na itong i-share din he, mga higala, aron nga masabtan nga dili kining pagkapaong sa suga, burnout, dili ang nakaingon ani ang BLCI, aron dili ninyo mabasol, no? Kay believe ko ning BLCI karon sa ilang management nga grabe, no? Ilag yung gihatagan o pagtagad, no? Nga ang mga konsumidor. Muna nga ilang nakikalayon sila sa mga sakop sa media kaganiha around kami, ilang ipanginaot nga makatabang usab o pagpasabot sa atong mga konsumidor, labi na rin is Dakbayan sa Tagbilaran. So doon ay lain nga ning padangat din o advisory, gikan sa Luktob Water Incorporated. Matod pa din bago pa lang yun, no? Please be informed that the admin team will be conducting emergency leak repair on its DPA 8 inches distribution pipe located at Himilian Lubok. Uy, dako-dako ni nga tubo. Subject areas will experience from low to no water supply during the interruption schedule. So, gikatakda ni karuan lawa, September 8, ganihang alas 4 o hangtod kini alas 10 sa gabi. So ang apektado nga lugar mao ang Gutuson, Poblasyon Sawang, Himilian Oy, Kambuak, Tigbaw, Scoop of Force Leak Repair, emergency repair. So I hope maglaom ta nga dili mapiktuhan ang area Tagbilaran daw sa Panglao kalabi na kay 8 inches na dako na mura ni hawak sa tao. Unya mainline na siya. Although nag-operate naman pod ang patrosinyo water treatment plant, no? Normal naman ang operasyon. O gani, doon na pa yung mga pipila kabahin sa labinas mga limited area nga hinay pag yun ang pressure. Tungod kay nag-build up ang pressure, unya na pa yung airlock. So, doon tayong pasinsya agad. So, muna yung problema. Kay maapektuhan po ang mga water provider o doon na yung mga matagkaroon unya nga blackout mga higala. So, ang atong oras, alas 7:12, atong ipabati mga higala ining tipik sa interview kaganing buntag sa inyong alagad na hinabi mga higala ni sa angkor nga si Vice Mayor Tibbs Bulicer ang hipe, no, sa provincial disaster reduction nga Sir Anggong De Valerio, no, si Dr. Antonio De Valerio, Manila Hipe sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Kini kalabot sa padayon nga pagpangandam sa provincial government ining hulga sa El Nino. O gani do na gikatakda nga kining cloud seeding subsob ang ilang tigom. So aron nga mahibaw-an po nato labi na sa atong makiksunan karon na minaw sa bukiran nga bahin sa mga hilit nga lugar nga namati sa tagsa-tagsa ka mga transistor radio nga ang kagamhanan ng probinsyal wa gyud magatanga kanunay gyud naning kamot kung unsay mahimo medyos nga maagapan ang atong mga umahan, ang atong kapasakan taliwa ning atong nasinati nga kainit o kini atong hulga sa El Nino mga higa o sulpil El Nino.
2: Yeah.
19: kanyutay. So muna nga hangtod asa abtod sa oras kining atong ipabati Miguel, at least man lang no madunggan sa atong makisun lalami na sa atong mga mag-uma kay daghan na gyud ibati ka balaka nga nang liki na ko nilang umahan no nga kining grabe ang kainit sa adlaw niya medyo ning ubos na pod ang tubig sa mga dam mga higala. Muna nga subsob ang mga tigom karon labi na sa Department of Agriculture tanang mga departamento nagtinabangay karon nag-brainstorming labi na gyud ining ilang laka nga paghimuon niya nga cloud seeding kay kini di pong cloud seeding Miguel adi puni basta-basta nga ma-implement andam na tagana ang replano na naasin na ng mga personnel anda na mulupad ang problema og way panganod labi na unay panganod pero nipis. So, why chance mo na nga huwat po sila, sige ni sila hangad-hangad sa langit nga makakita o asa dapat ang panganod nga baga. So, mo na nga mulupad sila. Okay.
2: Office Reduction Management, si Dr. Anggong Damalerio. Sir Anggong, mayang buntag. Welcome sa itong programa inyong alagad.
21: May buntag, Vice Mayor Tays. May buntag sa itong mga kaigsunan, labi na sa itong mga soaking tigpaminaw sa DYRD, inyong alagad program.
2: Salamat nining kahigayunan, Sir Anggong. I know you are so busy today na ka sa committee hearing no, sa sangunang panalawigan. But ato nang tagaan pagtagad, Sir Anggong. Nahibaw ko nga ang provincial government wa magpawahin ni ining maong...

ni tawag na nako the other day kay of the 24 towns, I think more than 70% na yun ang shortage nila sa tubig.

0: nato for the province of Bohol.
1: Ang cloud seeding kuan na siya, no, relevant na siya sa sunod nga cropping season na Sir Anggong, or para na I suppose ang cloud seeding dili na para imnon ang tubig kundi para na sa kayutaan nato, no, aron pa maka-produce pa siya og pagkaon. Is that correct, Sir Anggong?
0: Sakto, Vice, no, I heard, no, sa base among exchange of information, doon na nag-claim more sa mga farmers groups na to, sa municipal agricultural offices na to sa mga kalungsuran for cloud seeding operations para na maka-mitigate sa impact sa atong pag-harvest. Oo, no, kay dilita gusto mo daghan pa ang kadaot sa atong mga for harvest na to, mga root crops o mga bugas na to, mga kaumayan na to, no. So, immediately, mo na initial assessment na conduct na the cloud seeding operations based po na sa recommendation po sa Department of Agriculture kay umusuro lagi ka sa makalungsuran. Grabe na yun, Vice Mayor Tips, no, nang liki na yun ng mga kayutaan. Even diri sa Tagbilaran, makasinati mo itong grabing kainit. Doon natin reports of bushfires or grass fires incident. Mo naman i-impact sa grabing kainit dito sa Ilabanga. Doon na duwa ka barangay nga doon ay fire incident sa mga grass fires dito po sa Makaas, Talinseras area sa Tubigon the other night. Dako-dako po itong sunog, no? So, these are some of the effects sa grabing kainit na to. And usas na napiktuhan na ito ang agricultural sector na to sa province of Bohol.
1: Unsa number one atong consideration na in doing a cloud seeding operation, Sir Anggong, no? Adto ba ta mutira sa mga big producing agricultural products nga area, Sir Anggong, din sa Bohol, no? So may mura critical kay nga area nga dapat na to protektahan kay mao ni ang food producing area.
0: Sakto, Vice, no, gitan-aw man sa OPA or highly technical man ipat, gitan-aw nila kung asa ang rain-fed agricultural areas nato sa Bohol. Mm-hmm. Most likely ni tuana sa second or third district, Ubay, Talibon area nga dagko mga farmlands, no, Daguhoy, San Miguel. I think ang sila man sa okay ana, but based sa kung dungog sa mga meetings, rain fed areas ug asa pod available ang clouds, tanawon po na sa mga experts na to sa mukundak ani private group man ning gi undergo man ni og bidding, no, tanawon po nila nga nilupa na na doon na po yung available clouds nga hugan sa mga scene para makahatag po doon pag-uwan.
1: In other words, sa cloud seeding operation, there are two factors nga i-consider. One factor is asa na pitong nagkinahanglan, mga rain-fed, katong mga kabasakan nga uwan ang isaligan, or ang kaduhang factor, o asa ang panganod.
0: If we can only command
1: sa panganod nga ari mong dapita, nindot on ta. Pero usaon man na Sir Anggong og ang panganod, dili kayo mutunong ang nanggiingon na to nga target area nga mga rain-fed areas.
0: Naaman ni sila mga personnel nga mag-check on the ground, ga-monitor sa cloud formations na to. Vice Mayor Tips, gatanaw sila kung asa tong dagko nga cloud sa kapurma, asa nga area, usa na sila magpalupad. Ato lang yung gitanaw nga dili usik ang paglupad sa eroplano o na niglupad ay nag-survey sa area na dito sa taas, wa di sila makitaan nga panganon, no. So, dagang kriteriya gitanaw na doon na sila cloud spatters nga gipang spread throughout the province of Bohol. Kung asa tong rain-fed areas, kung asa po itong madagkong water impounding system na to, Vice, no, asa itong mga dams na to para makadugang upundo. But again, the criteria mainly na is doon na by clouds nga yabuan sa asin, kung asa itong mga agricultural areas na to, o asa po tumadag kung water impounding mga dams na to para makapundo po sa tubig.
1: Okay. Makwinta ba nato, Sir Anggong, the quantity of the volume sa rain nga mapuduso ng cloud seeding versus the demand of water nga itong ikinahanglan? Makwinta ba na? Maroon mahihap na to o pila ka cloud seeding operations itong himuon?
0: I believe so, yes. Ato, Vice, no, doon naman ni number of hours ang flight nga gikwinta. Pila po ka sako nga asin nga ikarga nila. As to pila po ng abrihan na pila po ipagawas, doon ay kwintada na. Kaya doon na may part man sa procurement nga ang niyabuan ng sin, pila ka buhok, ikwintaho na pila-pila pa laking number of hours. Doon na po ikwinta na sa weather system na to, Vice, no, tanaw na to kung tinginit ba yun, kung unsay forecast sa panahon, base na yun 50% chance of rain o niya, tuwa po ang dagkong clouds, tuwa po sa area nga, dili po tuwa dagan na tong agricultural area, no, doon ay kwintada, doon ay critical, kung ano na, accounting, ano, Vice,

0: different set of criteria bago mulupad before tagaan og feedback ang pilot o ang team nga mosakay para pagbubo sa asin sa mga panganod.
1: Other than this cloud seeding intervention nga himuon nato no para sa atong mga katanom, unsa pay uban natong nasa linya karon sa atong himuonon in response to the situation nato karon sa El Nino, Sir Anggong? Cloud seeding is one, unsa pa kay uban?
0: Doon na naigimong assessment atong El Nino Task Force, uban ko yung ang mga different national or provincial government agencies. Nag-workshop kung tani, 2 days workshop sometime mga 2 months ago in preparation sa El Nino. Ang mga cleaning of drainage, water impounding na to, mga water impounding na to, nga masudlan sa tubig. Gitanaw na province-wide na gi-workshop na sila, Vice Mayor Tibbs, no? But priority right now is immediately ang cloud seeding yun kay murag mo may dakong ihatag na tubig yun kung makauwan, Vice. But for the other operational activities sa OPA, nakalatad na po na, Vice, naalang sa OPA ang kuan kay sila may lead agency ani.
1: Matod pa sa ato ang mga eksperto, Sir Anggong, no? Kaning El Nino, this is the worst El Nino nga muigo sa ato ang nasod ug sa kalibutan. Moabot pa gani ngadto sa February next year, Sir Anggong, no? So grabe ang damage ani, ang food, ang tubig, nga mga isyu, apil na ning mga grass fires, no? On your part as head of that department, kamusta ang how are we positioning ourselves karon niining mga grass fires nga basin og maka-cause niya og dako pang damage?
0: Ato i-confirm na, Vice, no, the worst El Nino gini so far based sa findings by experts, no, no less than ang United Nations nagsulti nga the worst is yet to come, no, until February of next year. Mutaas pa ni with the onset of the Christmas season, murag lahi ning kabugnaw sa palibot nga masinati na to, Vice, tungod sa grabing El Nino gyud. Dakog impact ni, no? In fact, gawas nga musuroy ta, makita na to, nga pahak na ginito mga kabukiran, no? Murag na sinaw na. In fact, nga naman nga lungsod sa Bilar, usa ka highly agricultural producing town, nag-declare ganyo state of calamity, no? Nag-suspend of classes due to haze. Nga daghan, baga mong tailang kalasangan, but these are just some of the effects and daghang grass fires. Noted po nato sa itong buhatan, Vice, ang mga reports nga daghang baksa ng gawas, no? Ipanginitan siguro ni mga dagkong has nga naasod sa mga langob ng gawas, no? Daghang sightings kita and nakikoordinate po ta sa mga hospitals nato sa Galiares o sa Don Emilio del Valle sa availability of anti-venom kay doon ay mga reports of sightings good ng gawas sa mga has. Usaan ni Vice ang mga iro na doon natin reports of dog bites kay murag alingasan ni mga iro sa init nga panahon, dili may luna. Grabe ang reaction nila, no? Imong badlungon, imong kuan ang iro, mo-react, no? Mo-action ng paak tungod na sa grabing kainit. Atong food supply, apektado po na niya. Atong tourism, dako yun, og impact ang El Nino and whole of government approach ang kinanglan nga pagkinabangay ni sa national agencies. In fact, karong adlaw, nagpatigom si board member DJ Balite tungod aning haze kay alarming mapod based sa latest report sa DNR EMB nga air quality monitoring nila dito sa Talisay, very unhealthy ang quality of air for Region 7 sa Central Visayas. So alarming po ni atong gitanaw po ang mga senior citizens nga dunay lang problems kay based sa to report murag napuno po atong mga hospitals kay dunay dengue outbreak. Although doon na minor reports, doon na reports nga ni us-us ang cases, but wala na po tayo additional casualties, Vice Mayor Tibbs, but murag makonect na to ni ang El Nino, ang haze, ang sunod-sunod ng mga panghitabo na to related to environment. Murag the impacts and the effects of climate change is already kuan gyud katong nitabo nga flash flood sa Nepal. Usa man tong indicator nga paspas ang paghilis na sa ice sa Arctic Ocean na to dito sa Himalayas, no? And dili exempted ang Pilipinas, dili exempted atong probinsya kay island province man ta, prone kita to natural disasters labi na with climate change impacting the whole country na to, the whole world, Vice.
1: According to experts, now kaning El Nino magnify the effect of climate change, no? Pagkaon natong isgutan, Sir Anggong, kamusta atong state of food supply dinhi sa lalawigan sa Bohol? Do na ba tay buffer whatever happens this year? Ang ato ang NFA andam ba nga mo pagawa sa ilahang mga pagkaon kung ugaling moabot sa punto nga magkahurot ni ato pagkaon, Sir Anggong?
0: Usa na sa rason, Vice Mayor Tibbs, nga gipakonvene ni Governor Harris atong Provincial Disaster Council karong September 17 at 1 o'clock. Mga yung latest report from national agencies, labi na sa DA, Department of Agriculture, ang OPA, ang NFA, more on national agencies, giri pa report kay kami sa provincial government. Doon na may dali naman pagkonvene ni Gov o ni PA atong different groups. But for the PDRMC Council na to karong September 17, we will get the latest reports, no? Even ang tourism sector na to, even ang industry na to sa tourism, ato nang ipagkuhan, no? Nabay daghang tourist, ipanginitan ba na pang pagligo sa dagat, pag-venture sa pag-adto sa Lubok River, pag-adto sa Chocolate Hills, maka-impact mo na sa grabing kainit, o doon nabay nanood ng mga turista. So, atong kauni nga reports, Vice, no? We will look into the food security na to sa Bol, doon na pa may ASF, gani nga concerns na to, doon na pa mga lungsod nga doon na po yung cases of ASF. So, murag daghan-daghan taong ipangatiman karon sa itong provincial government, but we need the help of different stakeholders. Pero sa imong pangunta na, Vice, makuha na ito na during the Provincial Disaster Council schedule on September 17.
1: Yeah, tinuod, Sir Anggong, no? Kaya dili lang mga hayop o kung sabadi, ha? Apal yung mga human beings, no? Doon na ni-suffer na yung mga heat stroke. Labi na katong more exposed sa gawas, no? So, kinala, manginom yun din sila o tubig kanunay. Dako ning impact sa ato ang budget for 2027 na Sir Anggong, kay moabot sa Pebrero ning impact ni ini. Tingali usanas mga butang nga pangandaman po nato baka, no, sa budgeting nato karon dapat duna natay pagpangandam how to address that situation kung moabot na, kay the worst is yet to come, aton pa Sir Anggong.
0: Sakto, Vice, kay na ko'y concern ganun nga gi-brought up sa atong management, labi ning ongoing sub-congressional meet o congressional meet, nga grabing kainit. Vice Mayor Tibbs, na grabe ang mga outdoor games ani, mga track and field, mga swimming. Nag-deploy man tag team dito sa sub-congressional meet dito sa Sevilla. And based sa reports sa atong team, dangadaghan niya po mga bata nga nangakuya pa, no, di na kaantos pagkuhan. Ang too much exposure under the heat of the sun is affecting po sa output sa atong mga athletes, mo nang manawagan po ito sa DepEd. Atong pa-reporto ni sa council meeting na to, kung say naman tayo reports of injuries related to heat exposure, no? So siguro kung pwede indoor games lang, tanaw lang na to ni, but usa na sa atong itanaw kay ongoing man atong congressional meet, ang provincial meet na to karong December ato sa Kandihay, nag-training na ang Kandihay, kay tanaw na to, no, with the number of students as to the number of events po nga daghan na ba mga bata ani tuwag yung magduwa outdoor, no? So tanaw na to ang safety and welfare sa itong mga players. So sana sa itong ipa-review po, Vice Mayor Tibbs.
1: Tinood, o night games na lang, butang nga na lang nagdaghan kayong mga suga aron na gabi na ang duwa. Ang mura pag pickleball ba? Gabi ang ting duwa, Sir Anggong. Kaya ron dili kayo init, no? So pagkakaroon na ang ato ang estado sa Bohol, we are still on the process of gathering data o kung sa iyang assessment sa itong lalawigan as to the damage or impact aning init. Unya, wa pa na to madraw ang ato ang response ani Sir Anggong. Magdepende ni kung sa itong findings in the ground, on the ground kung kabahin ni ining maong El Nino effect na to.
0: Yes, but initial reports ani Vice is grabe ni gyud ang impact sa agriculture area, agricultural sector na to. But officially, I think ang OPA ang muhatag sa report ana, kay tuwa man ang mga consolidated reports na sud sa ilang buhatan. But on the part of the provincial government, precautionary measures are already underway, such as cloud seeding operations, and doon na pa ibang mitigating efforts nga gihimo ang OPA in partnership with the different agricultural offices sa kalungsuran ug sa DA. But immediately, no, katulang na dunggan na kung instead of Panglao Airport ato na ta sa Old Ubay Airport ato na magbase para mas dali magpakita lang na ang seryoso gyud ang atong intervention sa cloud seeding operations.
1: Tinood na Sir Anggong, no, dapat yun himuon ang kumpletong assessment nini o pagpangandam kay kaning epekto sa mga kaumahan, dili lang ni food shortage kundi livelihood aning atong mga katawhan. Asa man sila kun jamo na sila kapengin na buhian, so dako kay nang impact sa dili sa ekonomiya kundi sa matag usa ka mga bulanon, no, Sir Anggong, unsa una pag responde
0: na to kay, no? kung do na po tay shortage sa produce na to, mumahal po ang presyo ana kay with less products ang demand ana mudagkuan, so musaka po ang presyo. And naka-appeal po na niya pagsaka sa fuel prices na to. I think gahapon nakasuro ita grabe yung pila sa mga gasoline stations, no, with more than 4 or 5 pesos increase per liter, no. So usap po ni tanawon kay kung nag-allocate tag 5 million this year for cloud seeding, mumahal pud po na ang operator ana mo nang during the initial budget hearing na to, Vice Mayor Tibbs, for next year 10 million na gyud allocate na to sa cloud seeding. Makita nimo ang pagsaka kay initially ani 2 or 3 years ago 2.5 million naman ang budget na to for cloud seeding, kay dili pa man ngana kadako ang impact. And last year and this year, 5 million na ta. For next year, niyang yun, nag-usya sa Lario, pwede dungagan. So, gidobol na to. 10 million na ang budget for cloud seeding operation starting next year, Vice. Now, that just goes to show nga, nakataas na yun ang magpakinanglan po na to with regards to El Nino.
1: Mm-hmm. Okay, that's a good response, no? Bahay na ng dapit.
2: Bisan asa kadapit, ikan ubay tutag pilaran.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya, iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tiguang naku, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duha sa amin sa ako mga apo.
4: Let's go, Lola!
3: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang.
4: Uy, what ako?
5: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Bal!

0: Okay. Mao to man igsuon no. Nindot kay kanta mo te atong i pahinungod aning perpetual liar, notorious fake news peddler nga si Willie Ramasola.
1: Ayaw!
0: Ha, para yun yan yung kanta ha. Maya yun ni siya mupabidag istorya sa laing tao.
1: Ayaw!
0: Ha? So mao na mga kaisunan ko, kininta ng pasangil, polos propaganda, social media, polos lang ni ginamagama, bunga lang ni siyang kabuang.
1: Ayaw!
0: Ha? Bunga lang ni siyang pagka-insecure.
1: Ayaw!
0: Mao na, pila na lang yung kaglapalapa dihas mga kadagkuan sa padayon bulanon kay wao na lang na imong fullback nini mga panahon na. Kay og isuka pakas padayon bulanon og ilag yung kang iit sa puwera, luoy pakas ilaga. Ha? So wala tayong oras nga mo panayang pagkatos unahan. Napupuso ba sa niyong pagpanaguban niya itong tulumanon, inyong tulumanon ang Plastada First Porsyon, mabalik ta human sa pipila ka pahinumdom para sa atong Plastada second.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya. Iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ma'am, unsay ngalan nato, ma'am?
3: Engineering ko si Rida, Dennis, sir, taga-manugan sa Bongga del Norte. Sa una, dili jud ko katulog, sir. Magmulmul ning pikas na ko nga bat-ang. Nga high blood po ko. Nga masulib ko kalipo. May maintenance na gani ko, sir, sa high blood. Sa mga inahandira nga kasakit ang bat-ang, puy-puy ang mga lawas. Pag DTX 500 na muog niya, pagdagan sa pipila ka-adlaw, nawala man ang mulmul sa akong abaga o bat-ang, sir. Dili na po ko maglipong-lipong, sir. Sa una, mura ko hubog maglakaw buyod. Nga kasakit ning akong ulo. Karon kaluyan sa gino, sir. Okay na gid siya. DTX 500 o may TC ray jud ang akong ginainom, sir.
4: DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
5: Ilong Ranger?
6: Tanaw nimo, unsa na? Sip-on o dili sip-on?
5: Dili sip-on. Di siguro ni madayon?
6: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sip-on.
5: Sip-on dayon?
6: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neosep C plus 40 na, na IZ that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neosep C plus 40 with zinc dayon.
7: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neosep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
9: Nila intinado, puro patro, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pounding sa doktor, interregion, kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad, kay 30 mil man. Motor kong igun na, ginuot kong doi ko kung sa akong angay, ipamaroon na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko niya, nga hindi ko mabuta siya. Kung kamo'y naay, ipamati, parehas ako ang interregion, dangot lang mo sa makabuhay, kay mo rin makatabang sa

0: Adiway Arde, ang aong tipaminaw yun, everyday man doon kumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong tipaminaw na radio station, kay wala NDY Arde Ragyod, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga pinood na mga balita, o wala na dyan lain.
2: Akong paminawan sa station dyan sa Bohol, ang Adiway Arde, kay labas ang balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DY Arde sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DY Arde. Number 1.

0: Hilab quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
5: Yes, Lucas.
4: Kainom ka o dito ang excitement. Gisulayan gini mo.
5: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko. Katamata ba? So, hindi ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ko ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamita which is bulan kapi na. Mana palang gani ako ang paggamit. Naanak ko'y nakita nga ipikto nga hindi na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos iniminom ko sa kumatulog, di na ko sige ingon nga bangon-bangon. Pumata ko, bangon magani ko buntag na. Ako mismo, nagpamatuod ko. Nindot yun, ano na gini-tiktok? RGTX.
6: Mabibili sa mga butiga.
7: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins and high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
8: Unilab quality yan.
9: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka. Tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava at rose hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
11: Pindutag out of one guapa to another. It's giving confidence Myra era.
12: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
13: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.

0: Ang espirituhanong kahimtang sa pamilya mo'y sumpanan sa kahimtang moral o kaugmaon sa kalibutan. Ang pamilya karon gihulga sa kahong gabut mulumpag sa espirituhanong sukarana nini. Apan ang pagbago mo sa kristuhanong diwa o balaanong kadasik mo'y malikong kabayan paingon sa langit mong himaya. Musa, ang kristuhanong katilingban sama sa Couples for Christ, mubarog o manalipot aron magpadayon ang katuyuan sa Diyos, pagmugna o pagpaligon sa pamilya. Sa musunod nga katuan kagutlo, ang CFC Bohol makigambit kaninyo sa mayong balita sa tinguha nga mutudo ang pamilya diha sa balaang espiritu aron pag-usap sa dagway sa kalibutan, pinaagi ning istasyon DYRD sa programang CFC Oras sa Pamilya.
1: Daghang salamat ug maayong gabi mga kaigsoonan atong mga pangumusta sa tanan atong mga suki kayo nga tiga sunod sa ato nga tulumnon labi na sa atong mga kaubanan sa Missionary Families of Christ atong mga kaubanan usab sa naglain-lain ng mga renewal movements dinhi sa ato nga Diocese Tagbilaran sa atong silingan nga Diocese diha sa Talibon sa gawas sa atong probinsya o gawas sa atong nasod pinaagi sa inyong mga internet connection sa dyrdem.com live ta sa DYRD Bohol ang kasaligan o usab sa atong DYRD AM. O, kumusta ang atong mga tigsunod sa AM? Kumusta mo diha sa inyong mga higdaanan ron? Kaya daghan kayo maingon nga para mong kunoy pa katog, Brad. Mamay na usapod me. So, mayong gabi ininyo. Ato na yung pangumustahon. Ato na yung great ang atong mga kaubanan nga mga council members sa Missionary Families of Christ nga naaron diha nag-meeting diha sa ila ni Andy ug Chet Guzman diha sa Taloto. May gabi ininyo ug natay mga bisita gikan sa Manila atong mga full-time workers si GC, si kinsa na mga uban nila diha basta kay GC and Company. tungod kay natay mga events, natay mga events nga umabot na sa mga kids, na sa youth, na sa mga seniors. So atong gitagag higayon ng atong mga vulnerable members of the society, ang atong mga kids, mga gagmay pa, mga youth mao gihapon vulnerable gihapon na kay mo nay panahon nga naa sila sa defining their own destiny. Karon mga batan-on kay aktibo na kayo ini nga sila na magbuot sa ilang kaugmaon matud pa nila daghan kay nga na mga kaigsoonan. But anyway, if we will guide them through sa ato nga mga basic nga mga education, basic information, basic nato nga formation diha sa ilang pagkagamay pa, then very sure they will become mga successful in their field and they will become mga kasaligan nato sa ato nga society, di ba? So mao ning na adiha nagatigom di silang Chet, na adiha si Kit Balani, si Malin, na adiha si silang Earl o si Tata, unya na apod sila ni Brad Art. Na adiha pod si Celinda na gikan sa Hagna, unya na apod si Sister Linda naman. So, onya naapod sila ni of course sila Nole ug si Gita Perez, kaysa pa bay uban, kaysa pa bay uban na diha karon. So napa ilaghan sila diha silang gikan sa Tubigon. Onya atong mga coordinator sa kids, atong coordinator sa youth, unya naapod ang atong mga members sa council. Uy, si Sister Sione. Naapod ay Sister Sione day. So, salamat ninyo. Omna ninyo. To a Sister Elby, wa maka-appel na to kay aron nga siya po ditong minaw o gunsay mga atong i-disseminate po nga to sa atong mga kauban. Unya ang mga cluster servants po, wa makanha ang layo kayo gikan sa Hitafe. So anyway, mga kaigsoonan, usapod sa atong hisgutan ron kining atong activity rong umaabot nga Sabado ug Domingo kadtong atong ipahubin pahibaw ninyo din eh. Yeah, this is joint national convention. Joint national convention ni ikadusi ni. This is 12th joint national convention sa Council of the Leyte, sa Family Media Advocacy Foundation og sa Josefa. Og sa Josefa nga din higit gibuhat nila sa Bohol kay aron nga makaambit usab kita sa mga mayo nga informasyon, mga bag-o nga mga informasyon karon nga labi na nga makalig-on sa atong tagsa-tagsa kapamilya. Because this is focus on the family. This is focus on the family. Focus on the formation of our youth, our children, labi na ning bag-ong this is age of technology this time. Unsa may mahitabo karong umabot ng Sabado. Sa D1, na magsugod ning registration sa alas city, sa buntag, unya pagka alas 8 na ay Holy Mass, nga ang atong celebrant si Reverend Father Efren Bungay, ato niya amigo po nga taga Dulho. Unya siya mo episcopal vicar sa ato nga for the clergy. For the clergy. So co-celebrant niya si Reverend Father Erby Lahara, chairman po niya sa board sa FAMAP. Pare o sa kapare siya. Unya pagka alas 9 na opening program nga pagadumalahon ni nila ni Dr. Lumino og si Dr. Bulisier nga taga ato gani sa Bohol. Unya to na ni mag-practice dito sa Cebu. Unya isunod ni ini ang mga preliminaries dayon pagka of course with Sister Margie Magdusa. Nya mensahe ni Eleanor Palabyab o sa ni kadoktor nga siya mo president sa Family Media Advocacy Foundation Incorporated. Pagka alas 9:30 na nay talk nga proper na gine nga sa convention na ni from awareness to action mental health strategies. So dili mahimong kahibaw lang ta kahibaw mi nga makadaot na sa mga huna-huna sa mga bata, kahibaw mi nga dili na maayo sa pagtubo sa mga anak, but if we do not have the action, magpabilin lana nga information. So mayo ni unya ang speaker ini si Maria Margarita Magdusa Bandiha. Iyan ni anak ni Margie. Ug na pay junior ni kuan ba nga babae. Junior ni kayo niya, di ba? Talk number 2, this is chastity a virtue, also a medical issue. So ang mamulong ini mao si Dr. Angelita Miguel Aguirre sa Makati Medical Center. So mga bigati ning ato mga speakers, dili ni basta-basta mga doktor nga inila ni mga doktor, mga sa ilang field na ay mga engineer ini, appeal ini. Unya ang session 2 sa hapon are na ni sa pagka aw sa sa kwan pamanday ni buntag pamanday ni buntag ni ang last talk na ni sa buntag ang handle ni ini na ay mensahe ang presidente sa Josefa si Doktora Maria Bernadette Abrera. Sapod siya ka PhD hapon. So unya ang handle ini sa kinini ang discussion si Attorney Ronnie Reyes. Unya na ani Attorney Ronnie Reyes di ay nga memorial lecture. So parenting in the age of AI, importante kaya ni, importante kaya ning parenting in the age of AI in the home, forming at AI, restoring presence, truth, and trust in the home, forming children and moral courage in the digital world. So importante kayo jud ni mga information, mga kaeksyonan. Mula gini akong ingon nga hopefully this information ato ni nga ma roll out, ato ni nga mapaambit ngadto sa katapusan nga cluster nato. Hopefully ang mga clusters karon naglihok gihapon. Karon mga information sa man ini mahatag nato ni sa PPC, unya sa PPC na aman diha mga presidente sa mga kapilya, na ang mga naadiha ang mga cluster leaders. So sila na pud ini nga muna po mo roll out ngadto sa mga, or mo share, mo paambit ini ngadto sa mga miyembro sa cluster. Aron nga kitang tanan makahibaw, parehas tag information nga mahibawan na to. Mahibawan. So, maone, unya, kani speaker ini, nga si Mr. Erwin T. Lopez, siya ang EWTN Manager for Asia Pacific. Kanabang kuan ba, TV? Or a channel may tungod sa kanang Catholic channel EWTN. So mauna ang speaker niini kay kwan manik ayo sa technology, abreast man siya sa technology. Then pag alas 2:15 na nabutay gitawag environmental and city planning must in order for communities. So importante kayo ako. I've been in the planning sector. I've been in the planning sector being inyong city planning and development coordinator sa siyudad sa Tagbilaran. So, di lang na, and then I become po na ako yung mga engagement po sa ubang mga lugar, labi na sa atong consultancy sa Department of Agriculture sa Philippine Carabao Center. So, importante kayo ang planning. This will be handled by Doctora Maria Manikis Redillas. PhD ni siya, Dr. Pajod, PhD ni siya, and then he's also an engineer. She is also an engineer, environmental engineer. Pagkahapon gihapon, alas 3:15, responsible digital citizenship, navigating the digital world by Professor Robert Cortez, PhD, sa UEP School of Media and Marketing. Mauni ang itong mga speakers, mga kaeksyonan. Munang gisayangan ko. Ngayon ko mo appeal jud ko ini, kay maminaw ko ini mga tawana. Kay unsa may atong ikapaambit nga na ninyo, ato ning i-series din sa atong tulumanon. O unsa ni mga topics ni ini maminaw tagmayo, and then ako ning i-saad ninyo nga ako ning i-paambit po ninyo din sa kahanginan. So, swerte ang mga kanunay magsunod sa atong tulumanon. Kay ato ning ipaambit ninyo unsa bang mananapan ning ni ay giingon nato og AI unsa bang mananapan ning giingon nato og digital world. So ato ning ambitan unya mga kaigsoonan niya. There is pagka 5 pm na induction sa new members sa PAMAF og sa Josefa, kay sila man ilaman ning convention, naapod sila election ini mga kaigsoonan sa dito. Adto na po sa dito, maugyapon, maayo, mabigatin gyapon ng atong mga speakers ini. But the second day will be started by Holy Mass. Si Monsignor J. Gerardo, si Jingboy Sako na po din. Ang ato nga mo'y celebrant. Ang co-celebrant niya, si Father Orly Angelia. Niya session 3, pagadumalahon ni Dr. Teresa Lumikaw o si Dr. Maria Esperanza Alinabon. So, puros ni mga bigating doktor. Now, MD, MBA, HE, MDM, Doctor of, Master of medicine. Okay. So, unya, naapod si Dr. Sunga, Dr. Benito Sunga, mo apil po siya, mo istorya po ni President ni sa Doctors for Life Philippines. So, kauban sila si Dr. Kauban sila ni Dr. Bulliser ini. Unya, ako po, I was sa connected sa una sa Life Philippines kay diha tay project nga ni nga sila ning pundo, sila ning finance. Mother and unborn child protecting two lives. So mao ni mga kaigsoonan, ipasabot pa dun din natog maayo, pasabot dun maayo kay ang kinabuhi nga gida sa inahan, gida sa inahan, kinabuhi nga sensitibo pa, maupod gihapon ang inahan, nagihapon siya, nagingon sila nga kinipog pagbuntis, dili pod sa yon. Kay naapoy daghang mga challenges ini, parehas ra pod na sa bata nga napas sa bakan sa inahan. So, kinahangan nga ang pag-amping, unya ang muhatag niini si Dr. Cyril Halad Almero. Naani siya sa CPGP Cebu. So sa tuning Cebu, pan man siguro ni doctors man siguro ni. Okay. So unya natpoy sunod nga talk ini, sex education roots and agenda unveiled. So unsa pay mga wa natong mahibaw eh, mahitungod sa sex education nga karon naghinay-hinay nga naa sa mga eskwelahan nga di ay imbes nga makatabang sa ginikanan, mao na mo nay makaingon nga ang mga bata murag mo rebuild na sa mga ginikanan, because without knowing ini mga kaigsoonan, ilang gitagaan o informasyon ang mga bata nga sila nay mahimo nga mag-manage sa ilang kaugalingong lawas. So maupon na sa Amerika, maupon na challenge sa Amerika, kinsa may muhatag ini si Dr. Ligaya Acosta, PhD po ni siya gihapon, Regional Director sa PhilAsia and Oceania. So, dako gihapon eh, kayo, bugat gihapon yung nga na mga kaigsoonan. Anya ang talk number 8 ini, Patients' Rights, the Red Book of the Physician, Duty to Defend Human Life. Human Life International ito. Okay. So, si Dr. Dolores Octaviano ang mohatag nini FLM Iloilo. Sa Iloilo na punigikan. So, mga bugat kayo ni, mga idungganan kayo ni, inila kayo ni sa ilang field ni mga tawhan ng mga speaker. So, dili lang ni ingon mga information nga ilang ihatag na to nga kinuykuyan, kundili gumikan ni sa ilang mga research, gumikan ni sa ilang extensive kaayong pag-study aron nga ilang ikapaambit nga tos mga tao. Ang tinuod yun, ang tinuod yun. Unya na'y open forum pagkalas 12 nga tos la una media. And then si Dr. Christine Sunga, mauwi ni ang mga moderator. Mga moderator na ini. Unya, pagkahapon na, naana po yung men and women are equal but not identical. So, usahay ni magkakasumpaki mo na yung mga laki o mga babae, pero ugnaan mo sa renewal movements, siyempre naamo sa BCBP, naamo sa Couples for Christ Foundation, sa Global Mission Foundation, naamo sa Missionary Families of Christ, dili na nilalisan. Dili na nilalisan. Kaya na tayong sa role sa babae, sa role sa laki, sa bana o sa asawa. Diba? So, mauni ang talk, men and women are equal but not identical. Si Dr. Rosario Lim ini, maoy muhatag. Psychiatrist ni siya. Doktor nga psychiatrist. And then, pagka alas 12:30, na ay ivermectin usefulness in medical treatment. kaning ivermectin kinumdum ko sa amo nga namang ko ko sa livestock sector sa Department of Agriculture, muni gamito namo nga internal o external parasite control. Muna makakuan sa mga kuto, muna sa kanang internal, kanang sa bitok, sa mananap, labi na sa large animals, ini amo ning gigamit. O sa mga iro, magyapon, gamit yapon eh. Pero muna among madali yad sa large animals, kay muna makapakuntra sa mga kuto sa mananap, sa kabaw baka, onya sa internal po nilang parasites magamit yapon. Pero, nahibaw na to nga panahon sa COVID, this is the number one nga medicine nga gigamit nga mo ni makapaligon, makaprotect jud ni sa mga katawhan. But ato ning suituon pa unsa gyoy naa ni ini nga ivermectin nga makaayo hatag ni Dr. Alan Ladreto. Ortho molecular medicine. Ay, dili na ni basta-basta. Tiyaw ba'y molecular? Makutik ayon ni nga klase sa medicine, medical field. Then, na open forum. Niya, paghandulan ni ini, ang mo-handle ni ini, si Dr. Ladreto Radihay Gihapon. Pagka alas 5, induction na po sa new members sa DFLPH sa Philippines nga si Dr. Benito Sunga mao ang right of commissioning. Father Orly Angelia, the spiritual director of sa Doctor for Life Incorporated din sa atong province, din sa atong nasod sa Pilipinas. Closing remarks, pagkahuman ini alas 5 na at si Dr. Hernandez King na ang Vice President sa Doctors for Life International, mga kaigsunan, nga matapos po na sa maong konvensyon. So, huwag itong tanahon, nara ko gihangak sa ato nga pag-isgot ninyo. Taas-taas kayo kay duha ka adlaw man pod, but it's very informational. This is a very important ang mga topics nini, pero sa mga importante kayo. I hope nga dili ta ini ma kana na bang over fatigue ba sa information, dili ta ma information overload ini. So ato la pud ni hinayan mangita tag paagi ini, makakuha tag mga brochures, makakuha ta og sa ilang mga presentation og kopya kay aron nga naa jud ta ikapaambit ninyo. But not necessarily siguro nga ang atong nahibaw-an, amo lang ipasa ang apong nahibaw-an o kung sa'yo nasuwat diha sa ilang mga kuan nga na ninyo for us to kuan. Kini sigurong pag ano yung ato ning sayo nun pagsabot, aron po nga makabisa na lang o na ay mga dili kayo law mga pagsabot na to ini, makahibaw lang tangan na aday nini exist, maayo ba ni di ba ni makaayo, og unsay ato nga buhaton labi na diya sa tagsa-tagsa ka mga pamilya. Okay? So, mauni ang ato ning buhaton. Katungwa pa makarehistro mo, parehistro mo, kay munawat pa. Adto ni sa Elijah Hall, dito sa Immaculate Heart of Mary Seminary, dito sa Talokto. Dito sa Talokto, adto ni dito. So, September 12 og 13 eh. 12 og 13. Ang team nga ni ini mga kaigsunan, Heroic Christian Citizen Safe. Adto si Elijah Hall, musod man ang mga 200 tingali diha. So, pa-rehistro mo, hope amin kanana ang kanang unfortunately, ang ato nga registration misaka na. Kay 2,000 naman, ang kantoon ta itong registration o ato pa itong may aging lunes, 1,500 punta ito. Karon, nahimo ng 2,000. Kay discounted man lagi ang mga early birds na to. So, mga parokya, mas mayong makapadal, labing mayong makapadag duha, kada parokya din sa ito nga Diocese Tagbilaran, ang mga renewal movements o mga organizations, mga members sa LUMAS, katong mga lay organization, movements, association, and services. So mon munay ato nga gipaningkamutan nga unta makatambong ta dili ni tingali para sa atong kaugalingon ninyo dahil mo tambong, pero para ni sa atong mga kaigsunan aron mapaabot na to ang mga impormasyon aron makatabang og porma sa inyong tagsa-tagsa ka mga desisyon sa kinabuhi, labi na sa inyong mga anak, sa inyong pamilya diha. So pwede pa bueno, akong isgutan og gamay pod mga kaigsunan ang ato nga umaabot pod nga activity sa Missionary Families of Christ. Oy, si Noel is watching right now. Salamat kay Noel. Si Dole Malayaw is watching. Oy, si Agnes Linyan makalandag dito sa Davao. Maayong gabi ini mo dai. Watching from Davao City. Si Dindo Palgan, Attorney Dindo Palgan. Oh, so maayong gabi ini mo, Attorney. Maayong gabi ini mo dai. And then si Noel Rene Hira. Oh, guwapo kayong kagawa des kang katak. Shout out ko sa akong amo sa una, Boss Art Avergonzado. Maayong gabi nimo diha, Sir Ed, and God bless. Oh, si Art Avergonzado, ako ni amigo po. Ako ni amigo, ato ni kauban sa MFC. Naani siya outfit niya para sa kamera. Muna rin nga maayo na o bahig kamera. Rene Ehera diha sa lungsod sa Corilla, Barangay Kangkatak. Salamat kay ninyo. Unya atong hisgutan pod ang ato nga umaabot nga activities sa unsa man ning activity sa atong mga kids, ang Island Kids Congress. Pero adto pa ni sa sunod tuig pa. Ang youth hinoon karon ning October, kanang October ni ang atong mga youth nga magtigom, ang tanang mga youth leaders din ni sa Visayas. Ani din sa ato. So, atong gitarget ini na asinis mga og atong limitan na aranis mga 150 to 200 na youth leaders nga magkatigom. Pero akong giingnan, mayintag ka na arang 100. Kaya aron nga, di kayo manageable ba ang kadaghanon, labi na katong mga gikan sa laing lugar nga magandam pataan nag-asa sila matug ang sa ilang mga pagkaon. And then di man ta pwede nga di jud ta anak maka kuan makalihok mo lihok kun jud ta kay dili man sila taga dinis ato. But anyway mga kaigsoonan, paabuton karon ning October ne, nagngita pa sila og unsa joy date sa October kay aron nga ato ning ma finalize. But anyway, ang atong mga coordinators are now coordination with one another aron nga ma-finalize ang programa. But definitely this will happen in October. Karong tuiga. Unya, naapailain atong activity kaning Annual Seniors Assembly, ASA. Annual Seniors Assembly. Dili na po ni Anis ato sa Bohol. Adto na po ta ini sa Baybay Liti. Tuta sa Baybay Liti. Suroy-suroy na punta. Anya, ang date ini, October 3 and 4. Dool na. Sa kabuan. October na po. So, arrange na mo diha sa inyong sakyan. Arrange na mo diha sa inyong mga sakyan. So, muna, ang atong mga pangandamon, unya ang ato nga mga kaigsunan, atong mga leaders na aron nag-meeting, ato ng paminawon kung sa mga final nilang instruction. So, pagkakaroon, dakan kayo salamat sa inyong pag-uban ako o di si Attorney Edwin Palgan. Salamat kayo ni Attorney. Salamat sa inyong pag-uban ako o akong mga panghinaot ngayon taang Diyos mag-uban sa tagsak-tagsak ka na ito. Mayang gabi.
0: Inyong napati ang tulumanon. CFC, oras sa pamilya. Tulumanon ng inyong madunog dini sa atong istasyon, BYRD. Sundaw kayo ninyo saipa ang pagpaminaw. Magauban unta kanunay kanato ang atong labaw magagagaw.

0: Lab quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tiguan nako, mauna ang andam na kumobiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa mi sa ako mga apo.
3: Let's go, Lola!
2: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan.
3: Uy, what ako!
4: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
7: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ako si Joan Leng, 59 years old from Cebu, usa ka sales agent. Before, nakaka-pour cups ako ng brewed coffee. Parang ang asim-asim ng sikmura mo, nahihilo ka, nasusuka ka. Hindi mo maintindihan, parang kang maha-heart attack. Yun talaga ang pinaka-main problem ko, yung GERD. Kasi coffee drinker ako eh. Parang everything is affected. Especially if you're driving, you're in the middle of the traffic, ina-attack ka ng GERD. Nagkakaroon ka ng anxiety, ninervusing ka. I remember, when I was driving, kaya na-stuck ako sa traffic. Mayroong interview ba na yung MX3, ganito-ganito, nagtitestimony siya. Makabili nga, since then, bumili na ako noon. Doon ko na-realize, oo nga, it's really good. Effective siya. MX3, una-una yung coffee, it's low acid ha. Hindi ko na kailangan i-give up yung coffee. And then, yung MX3 naman na capsule, tinry ko siya. Ang naramdaman ko kasi nakakatulog ako ng maayos. Sa kadaghang offering ng supplements butika, daghan ko na-inom. Pero daghan na po ko mag-give up. Kung kani ako na-maintain. At your age, you're still strong. Because you have the right support. Sa MX3, dirigyo ko believe.
9: Uy, Mari! Uy, kamusta naman ka, uy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskilahan?
10: Mari. Ako sa lang ang gahatod karon kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na-admit man gud sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayaran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento. Halos tanang laboratorio.
9: Uy, kanindot ay anak Marino?
10: Unya, unya. Magbayad ta ana karatuig mare para makaabil ta sa mga diskwento.
9: Oh, delikat pare. Mubayad lang ka sa tibo o kakandidat sa usa ka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor.
10: Pwede sab ka makakamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibo Pilipinas.
9: Oh, mao ba mare? Interesado ko makuha sa mga share mare.
10: Doawa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasiya sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamutawag sa ilang numero. 0938-413-6179.
9: Sige mare ha. Sige. Dakakik salamat sa imong informasyon ha mare. O matayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
11: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo. K-Surplus Bohol. Quality and affordable products direct from Korea. We have two branches in the province of Bohol. Visit our Panglao branch at Puroksay, Sawala, Panglao, Bohol, next to Crystal E College. Open every Monday to Saturday, 10 a.m. to 6 p.m. You can also visit our Hagna branch at Purok Uno, Kanupaw, Hagna, Bohol, in front of Sky Go, before Hagna Town proper. Open every Monday to Saturday, 10 a.m. to 6 p.m. Also open on Sundays from 12 noon to 6 p.m. Tara mga suki! Gusto ka o quality and affordable products direct from Korea, visit K-Surplus Panglao and K-Surplus Hagna.
12: Open Gangnam Star!
13: Palingo, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
0: Unilab quality yan.
7: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ubo!

0: Chicks 500.
1: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Una sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
0: DTX 500, mabibili sa mga butika.
2: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
3: Ana ang mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
2: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
4: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpangita og tambal sa bisan asang butika raman? Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Allo-Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP. Trusted gamot ng Pinoy.
5: Pagpagaling ng Pilipinas.
6: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Allo-Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.

Alang na itong motukod og mga balayog building, wanay laing atuan, Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles o guman pa. Tanan, ana sa Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation, duawa karon ang showroom niini. Nagapaabang usab sa construction equipments o mga heavy equipment.

0: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa paglungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
3: Ang istasyon sa katawhan.
4: Oras na DYRD, ang radyo sa katawhan ng Friend of Forever. Let's know be DC Utsu.
5: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service. B in Ting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa!

0: Higala kumusta ba yung gabi, Kabisayan ug Mindanao. Welcome sa lada sa mga edisyon dinhi sa itong tulumanon ang TBN.
1: Tagpilaran by night.
0: Sangan sa kinitimbukang pwersa sa DYRD News and Public Affairs Department. Kinis Earn Pahayahay, makiguban kaninyo dinhi sa itong tulumanon. Dinis itong pagpanaguban mga kaigsuunan at itong pagtimeso na po lima kabarangay din ng siyudad sa Tagbilaran.
1: Tagbilaran by night.
0: Ang 47 kalungsos kinitibuk ang lalawigan sa buhulog magkakasikbit ng mga probinsya din mabuta itong Sibya karong gabi una. At sa pagtimeso mga kaigsuunan nga nag-view karon sa itong official Facebook page sa DYRD Buhol ng Kasaligan Facebook. Kaninyong tanan, kumusta o i-share nyo na lang video, comment mo sa comment section or ma-acknowledge muna ko. Inis nung pagmanaguban, pagkabalita ang ngayon ninyo masayran. Isyo nga ngayon ninyo madungog at ito'y padangat inis nung tulumanon.
1: Tagpilaran by night.
0: Uluhan sa ito baga balita karong gabi una. Fire truck sa lungsod sa Antiquera na limbuad. Imbes mo responde sa Osaka alarma sa sunog. Duha ang naangol. Samtang proyekto sa segundo distrito o sa third district gikabalak ang mahanaw human sa no vote nga gipahamtang o pagbutar ngadto ni Congresswoman Banban Amintano sa second district o ni Congresswoman Alexis Tutor sa impeachment. Nagboto man sila no matol pa. Wa pa'y klaro. O gano'n na bagay proyektong ma-kabot ang duha ka distrito o dinis probinsya. Manuhan sa itong balita gikan ni Dabar Kersel Remulador Sel.

0: Okay, daghang salamat kay atong mga panimbaya at salamat yung gabi ay medyo pagpaminaw sa itong mga pinangga. So, hindi paminaw nga kanunay nagsunod sa itong Tolomanon sa Tagbilaran by Night Worldwide. Dito sa lungsod sa Baclayon, usaka Nalutsan o Warren Tobares ng usaka 36 anyos nga pump boat operator. Uman kini malampigit sa kalapasan sa Republic Act 92-62, kalambigitan kini sa Anti-Violence Against Women and the Children Act of 2004. Nanukad gikan sa Campo de Goy, the Barker, Rosel Remolador, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
1: Samtang uluhan sa itong balita, gikan Alerta June Gutierrez, June!
2: Yes, I'm going to go to the hospital.

0: Samtang pagka paong sa supply sa kuryente matagkaroon niya sa padayong rotational brownout. Gikataho nga adunay hinungdan nga 8 ka planta ang gingong nagpwersa sa kawad-on sa supply o force outage tungod sa gingong demand sa kuryente nga di na maapas. Balita gikan sa kauluhan, aprobado na sa kamara ang pag aprobado na sa kamara sa ikatulo o sa pinal nga pagbasa ang pag-extend o pag-cancelar sa eleksyon ngadto na ipahingayon sa Nobyembre 2028. Hinoon, di pa kini pinal kay ipadangat pa sa kini ngadto sa Senado. Uban sa ipahigayon na sab nga bicameral. Mga ito mga uluhan sa ito mga balita. Ang kompleto detalye uban sa report sa mga lagan, fail report. At ito pagbalik din nila sa itong Tolumanon TVN.
1: Paspas, nagpagkabana nga netizens, mga paghitabo nga angayong masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD Sniper.
2: DYRD Sniper ni
1: Bay. DYRD Sniper.
0: Pagbilaran by night. Dinis itong pagpanaguban atong i-follow up dito sa lungsod sa Antequera. Kining kataho nga natikay ang nga fire truck. Ito tawagi ang fire station sa Antequera. Kay matod pa sa ito nakuha nga impormasyon mga kaigsuunan. Padawang ni mo respondi sa usa ka alarma sa sunog. Usang hitabo nga ang fire truck sa Bureau of Fire Protection sa Antequera, natikwang naman hinoon samtang paingon na siya mo respondi sa sunog. So ato ang gikontak karon ang ato ang Bureau of Fire Protection sa lungsod sa Antequera. Usang hitabo nga no mampong napidpid man dito sa Daples Kasada. Na hugyon sa may basak, ha? Inoon sa ito, nakuhang impormasyon ang maong fire truck o maong sunog respondihan o lain nga fire truck usab nga gikan sa BFP Antequera. Okay, ito ang i-verify. Okay, ito ang gipacheck ang numero sa BFP Antequera. Okay. Ay number what oh okay, ko forward ni mo ha. Okay. Aron sa makuha na to silang habing labot sa maong report mga kaigsuunan, ha? Kay lagi hindi po ni in town basta-basta ning hitabo mga kaigsuunan kay in town imbis mo respondi na discuss siya na hinoon, ha? Mga kaigsunan. Unya, ato ang pagtimbiya o happy birthday o belated happy birthday sa kong partner na si Kagawa Jerry Cahis. Happy birthday na mo Kagawa na. Ato pizza size Domingo. Bago pa. Bago pa. Okay. Mayong gabi eh, Sir Earn, namin-namin mo sa imong Tolumanon's TBN. Amo gyud gi-share ang live video. Salamat guys kanunay ninyong pag-suporta. Ha? Okay. Mayong gabi sir. Unsa man gyoy? Unsa man gyoy hitabo? sa kaso ni Martin Romualdez. Okay, may porta mo tako lang na. Na-speak sa linya ang fire station sa Antequera. May gabi eh. Hello?
3: Yes, sir. Antequera Fire Station, sir. Good evening.
0: May gabi eh, ma'am. Si Earn Pahayahay ni Live Das Tagbilaran by Night sa DYRD. Ma'am, mangayo lang kog information. Labot ni atong inyong fire truck nga natikwang the Plains Calzada sa Antequera.
3: Yes, sir.
0: Mm-hmm. Unsa orasa ni nahitabo, ma'am?
3: Yes, sir.
0: Okay.
3: Yes, sir. Mm-hmm.
0: Hi, ma'am.
3: No, sir. Wait, sir.
0: Yes, ma'am. No problem, ma'am. Oo. So, ipacheck pa ang record, ha? Ang data. Report mga final ang istorya. Eh, on-air ba ta mga kaigsunan? So, taga na itong time ang taga Bureau of Fire Protection sa Antequera. Ha? Tungatan na ito kung sige hinungdan. Out of control or human error ba? O kaha, sasakyanan ba? Di ba? For the sake of fairness sa side po sila, ha? Kay kini pong publiko, taka dayo conclude, no? Conclusion dayon sa ingon anak nga hitabo, ha? Okay.
4: Ipan mga sura sa lodo ng ana to matragan ng kaug mga kuan. Okay, mga bana-bana na mo tuso mga orasa sir, mga as 12:45 sir to sir may ngana na.
0: Aha. Okay, Chip, kinsa galito ni Chip?
4: Sir,
0: kinsa atong pangalan si
4: Foto Leo Greg Abisya, sir.
0: Okay. Gablisan?
4: Abisya, sir. Abisya.
0: Abisya. Volume
4: ko na. Yes, sir.
0: Chip, kumusta man atong personnel?
4: Atong nagsakay, atong bata, sir. Sabagalan, sir. Lagi, mga bunog, sir. Bunog. Sa lawas, nga naiguman, sir. Nanay. Gamay rin sa mata ako, sir, katong naigo sa bildo, sir.
0: Unsa mang hitabuan ng anumang na-disgrasya man ninyong fire truck, mao ba ni katong bag-o?
4: Oo, oh, katong bag-o na, sir. Bag-o na, kahit ka, sir.
0: Unsa mang hitabuan ano na-disgrasya man, Chip?
4: Apiki ang dalan, sir, kay naigit trabaho sa... Musa na nga, kwa na, malinis ba na, oh?
0: Ongoing road construction.
4: Yes, sir.
0: Road concreting project dai na nya ning sud mo rito ning agi mo.
4: Oh, agi kay ma og magian ko magamay sa kilid, sir.
0: Half lane
4: mga ano po nga.
0: Half lane.
4: Tapon og di dapat kilid sa kasara api sir agian sa truck, sir, kay dako nga ng truck.
0: Aha, half lane inyo ang gisubay.
4: Matunggap apidpit ang buwan dito ang truck sa kanang dapat nga repeat para masipi, pero ang kilid sa kalsada, sir, kay yuta sa mga murag at kilid, sir, ba?
0: Na may kargan tubig, so bugat yun.
4: Maulagi, o. Itong pagka, pag-agi na, dito kay Piki manandaan, kay gamay na lagi sa kilid, humok na itong yuta. Itong na, ni, kuhan ang yuta, sir, murag ni, sa natin sa bugat, sa truck,
0: so ito
4: na, kuhan, yung, taking tuyo, ano, nakapan, manaligid.
0: Oo, yung dahili.
4: Oh, nili, sir. Mo ito naligid ang truck, sir. Dito na, tumpa itong basakan, kilid.
0: Ang okay, inyohang, okay. Unya, nganong duhara may sakay at itong pag-respondi, ha, Chip?
4: Upat, sir, upat.
0: Upat mo. So, ang duha, unsa man to, disa man to napita to duha? Ang driver o ang passenger?
4: Driver, niya, duha ka, kanang if one, Nga kauban og isa ka GO.
0: Nganon duha ramay nganon duha kinsa man ning duha nga na injury?
4: Driver si F1 Subiono ug si F1 Guria.
0: Okay, usa mahitabo ang anong anduha wa man maka angkon og injury.
4: Diya sila sa likod nga partner.
0: Nakabantay sila.
4: Diya sa likod sa driver seat, diya sa likod sila.
0: Onya?
4: Ang driver sa tubangan isa. Niya. Ang likod sa driver is naman na siya kuan go chair kanang
0: backseat.
4: Pau bagbag kuan murag dibinit ba kuan. Subutangan sa butang dito sa likod.
0: Niya.
4: Pura bali masitig yung sa likod kay ligon man tong likod sa driver anang katong murag putaw nga gibabag.
0: Dito sa lingkod.
4: Dito sa lingkod sa Luyo.
0: Aha. Pero sud gihapon na sa
4: fire truck.
0: Aha. Dili as in, dili as in sa likod mismo sa oo anang dump truck, a fire truck. Sa sud mismo.
4: Sa oo gihapon sa sentro sa sud ba.
0: Okay. Kanila gin sa backseat sa driver. Backseat sa driver.
4: Sa tubangan isang driver o passenger. Side, yeah, sa likod anang driver passenger side. Napag yapi passenger side atong likod. Ah, dito sa likod passenger.
0: Okay.
4: Sa lingkuranan.
0: Inya, ang katong usa man tong girespondihan dai nga sunog. Balay to unsa man to?
4: Business to sir kanang kwanto sa kanang Hill 53 cafe.
0: Unsa? Unsa ingan?
4: Hill 53 sir.
0: Hill 53. Cafe.
4: Hill 53.
0: Or a coffee shop.
4: Yes sir. Yes sir.
0: Asa barangay ato ni Jeep?
4: Sa Purok Uno, Barangay Bikahan sir.
0: Antikera. Barangay Bikahan Antikera sa Purok Uno.
4: Yes, sir.
0: So, naunsa man dai ang coffee shop nasunog?
4: Nasunog sir pero nadali ra po sa atong kauban sir nga mga bumbiro sir kay may usa ka tangke na tong agamay sir. May naka busot na kalahos.
0: Nakasood dito.
4: May nakalahos.
0: Ang karaan ng fire truck na. Ha?
4: Karaan. Kanya, napoy, tangkir po sa LGO, sir. Mapoy, hintabang po dito, sir. Kauban sa isang kapertak ng karaan, sir.
0: Mo'y ni back up.
4: So, yes, sir.
0: So, napaong rang kayo dito sa coffee shop.
4: Na dalira sa itong kaubang bumbiro, sir. O gatong sa alert, bud. May nakabang dito.
0: Wala yung nadamyo sa sunog.
4: Wala na po. Wala na sir. Kaya sir, dalian na nila. Light materials, magbuto sir.
0: Ha?
4: Mga light materials siya.
0: Light materials. Pero wa maugdaw. Ugdaw yun.
4: Wala sir, wala maugdaw sir. Nadalian na sa mga kaubang sir. Kaya sunod nga kwan, tangkir, doha.
0: Mayo yung tao, no? Kay, sa inyuhang side, di good maugdawan ba kay... bisag light materials ha mayo bisan pag na bisan pag natikwa ang inyong fire truck
4: yes sir
0: anyway
4: welcome sir ang tangkir kay LGO mungod po nakatabang yung kukuban kung giday pa sa alert
0: okay ang inyong assessment at ang sunog sa coffee shop pila may structural damage ito namoy na assist or wala pa.
4: Wala pa sir.
0: Sa may hinungdan ato ang anong nasunog man to?
4: Under investigation pa po to sir.
0: Okay. Ongoing pa. Oo.
4: Yes sir.
0: Oo. Pero wa man kay naangol, Chief.
4: Wala ra sir.
0: Mayo in town.
4: Gawan sa itong pertrak nga na. Tuan sir, tagap sir.
0: So, gihabwa ninyong tubig itong inyong pertrak nga na limbuad?
4: Na, kuwan ra sir, na di habwar din siya sa pagkatagak na naabli ang katungkuan ni Jas Babaw.
0: Sa
4: pagkaligid sir ba?
0: Tuwan gyud siya or takilid?
4: Na, wa ko din nga matuwad sa man. Takilid gyud sir.
0: Takilid ra na niya. Inanay dayon og tumba.
4: Oo, sir. Yes, sir.
0: Unya, sa may plano ninyo na ron, himuan na ninyong report?
4: Yes, sir. Sa amuang investor. I-finalize na siya na ugma. Umi-invest niya. Ang fire truck po, sir, wa pa makuha. Ang ban pa sila og kanang crane, siro. Imo, bira na sir. Kaya giswayan sa bako ganina. Listod man ako aon o bako, sir. Kaya marumusamot magka daot ang atong fire truck. Matong mangita lang pagi nga maka ikwi sila green, mo'y mo kuha doon sa mismo sa fire truck, sir.
0: Aha. Okay. Sa may sagad ingon na chief, ang aton chief o fire marshal sa munisipyo, ana, yahan ang nakong liability or responsible, di ba?
4: Sa kanang kwan siya, di po po maka...
0: Anyway,
4: unless
0: og nahi mga order from the provincial fire marshal.
4: Yes sir, yes sir.
0: Sige. Chief, salamat kayo yeah. ninyo, chief, ha?
4: Yes sir, wala po naman sir.
0: What's the first name ni mo, chief?
4: If Otto Leon Greg Abisya, sir.
0: Okay, salamat kayo if Otto Leon Greg Abisya.
4: Leo Greg, sir.
0: Okay, salamat kayo, ha? Leo.
4: Yes, sir.
0: Mayong gabi ninyong tanan, ha? Mayong gabi. Salamat, chief.
4: May gabi po, sir. Salamat kayo, salamat.
5: Tagpilaran by night.
0: Okay, mo katoy update gikan sa lungsod sa Antikera. Ano tong ilahang fire truck mga kaigsoonan nga nalimbuad in town dito sa Barangay Bikahan sa Purok Uno. Okay, sa ingon mga kaigsoonan nga napaong good phone sa laing fire truck nga ang ilahang pagparesponde dito sa Maunsug, sunog sa Osaka coffee shop mga kaigsoonan. So mayo bisag gama sa light materials wag yun maugdaw, no? Nakakita dai pugko sa kalapi kagani, ha, kay nanagkota sa happy fiesta ninyong taga tanang taga lungsod sa Luon, ha, labi na sa to ang mahal nga Berhen sa Kasilak, no? Nagpaabot sab og pagpanimbaya ang Sidlak Kasilak Eagles Club sa tanang luunanon nga nagsaulog sa kapistahan karong adlaw. Unya kaganihan nakapanagkota ni agi nilahos puta sa Berhen sa Kaluoy sa Kalapi. Nakaagi ko dito sa may Kalapi Fire Station katong atbang duol ra mangguday kayo, no? Duol ra kayo. Katong dahi tabo nga sunog niya atbang regida niya ang fire station o ang police station. Kaya ako ni distance pa o pila ka metros, ha? Narang is tungod. But anyway, na-explicar naman na sa taga-fire ang maong estado, maong hitabo dito sa Kalapi atong nakalabay gabi diri sa atong Tolomanon mga kaigsoonan. And sa Antikera, so I hope nga mabalik, matarong, mahanay ang inyohang fire truck aron pod sa ingon magamit niyo pagbalik na diha sa Antikera Bureau of Fire Protection mga kaigsoonan.
5: Tagpilaran by night.
0: Alas 10:45 din itong pagparaguban sa Tontolomanon. Mayong gabi is ito mga Facebook viewers, ha? Online listeners niya. Okay. Bag-o na. Ang ato ang Secretary and Lead Convenor of National Anti-Poverty Commission Secretary, ha? Nanumpa na atubangan ni Presidente Bongbong Marcos si kanhi Senador og People's Champ Manny Emmanuel Manny Pacquiao. Siya na ay Secretary and Lead Convenor of the National Anti-Poverty Commission. Dako siya kumpiyansa ng itong Pacquiao sa liderato nini sa maong si maong opisina aron makatabang sa paghawas sa kalisod ngadto sa Pilipino o paghatag og reforma og servisyos komunidad tibuok nasod matod pang Bongbong Marcos para ni Pacquiao. Okay, so anti-poverty Commissioner, ha? Lead Governor, new Secretary and Lead Governor, mga kaigsoonan. Nanya, ito sa pagtimbaya dahi sa ito ang mga viewers sa Facebook. Salamat kayo ninyong tanan, ha? Okay, sa ito ang mga tigpaminaw sa ito ang Tolomanon. Diri sa programa TBN. Maying gabi ka ninyong tanan. Napa, good evening, Titi Tatad. Maying gabi ni Arita Humamoy, si Esther Sabas, ni Jun Rilmasana. Mayor Mira Rocha di sponsor Maribuhok, Albor Vice Mayor Dandan Samar, Mayor Don Richie Batis, si Juan Rifamonte, mayong gabi diha sa Dubai, mga kaisunan. Sir, mayong gabi unsa may estado ron sa kang Martin Romualde, sir, oy? Daghan ang utana, sir. Unsay kalahian sa ipriso og nga isod gyud kag bilangguan og sa hospital arrest, ha? Makatilaw ka si Romualde sa tinuod nga detention, sir. Ha? Mao na yung mga pangutana, mga kagisunan. Busa ato anang hisgutan ato sa ipalusot ang mga reports sa mga lagad field reporters unya unyang taon-taon. Mahisgot ta og isyung nasyonal, lakip na ang plunder case nga giatubang karon ni kanhi House Speaker Martin Romualdez. Makatilaw ka gyud og presuhan si kanhing House Speaker Martin Romualdez o kutubra ba siya sa hospital arrest? O na mga pangutana karon na niya na piningon nga kung ang ordinaryong Pilipino maaristo, asa man siya na doon? Apoy nengon nga nganong man si Digong, bisan pag makikistorya siyang doktor, gibawalan man kay giguyon gyud og gipasakay sa chartered plane paingon sa Daheg. Unay mga kaigsoonan ato na nirong hisgutan sa atong tulumanon sa TBN.
5: Pilaran by
0: na. Narita sa alangkada sa mga balita ato ang paminawon. Ang una mga bahin sa itong mga balita, karong gabi una, dinis itong pagpanaguban, gikan dito sa kalungsuran. Itong paminaw na detalye, ipadangat ni The Barker Cell Remulador, kuya.
6: Hello?
0: Kuya, okay. Yes, kuya, go.
6: Okay, dikan salamat ka, Kuya Ern, dito sa lungsod sa Baclayon, 36 anyos, nga pump boat operator. Ang nasikop sa kapulisan sa lungsod sa Baclayon, giniatol sa gipaygayon ini nga police operation. Din ang akusado lumulopyo kini sa isla sa Pabilakan, Baclayon. Bitbit sa kapulisan ang arestuaran, nagipagawas ni Executive Judge Samuel Biliran sa Regional Trial Court 7 Judicial Region Branch 15 nga nakabase sa lungsod sa Luway, pinitsahan September 4, 2026. Batok sa mong 36 anyos nga akusado sa kalapasan sa Republic Act 9262, kalambigitan kini sa Anti-Violence Against Women Under Children Act of 2004. Ang nadakpang akusado kasamtangan anang sa kustodiya sa kapulisan sa Baclayon o gibutyag nga rekomendado kini sa piyansa kandidat sa 72,000 pesos. Doon na lang panimbaya o Happy Fiesta diya sa lungsod sa Loon o Happy Fiesta usap diya sa lungsod sa Gindulman. Shout out ni Kagawat Nick Castro, Bankang Emily Castro ni Tay Johnny o sa tanan natong mga suking tigpaminaw diya sa lungsod sa Duero ni Bro Bido Olano, Romy Espinosa o sa Ramsals Lechon, labi na usap sa Dalanga si Pidot Sahunya. Nanukad gikan sa Campo de Gohoy, The Barker Cell Remulador, ang friend mo forever. Basta palita, DYRD ang kasaligan sa palita.
0: DYRD. Alas 9:50 na sa pagpanag-uban, greet ko ni Maribibi Carbon, pari Danilo Carbon ng Mili Castanyo, Dodong Castanyo, Maricel Oning Castanyo, Ayek Puloy, Lumana Olita. Mayong gabi mayong gabi sa ato ang okay si Lita Pani Castanyo, Lina Batino, Kalaloy Nisio Sarabia, Joy Onyes, Limuel Buwal from Anan Sarabia sa Buoy Annex. Live report gikan ito sa Governor Celestino Galeris Memorial Medical Center Dias Tagihon, adunay na disgrasya na iro mo hinungdan. O guban pang balita, ipadangat ni Alerto June Gutierrez.
7: Pero musaka lalaki, humakirin na punggit sa motorsiklo dito sa lungsod sa Luway, hanya biktima lagi pelang nga si Rustico Kali Yanki Amper 41 anos nga puyo sa may purok dos barangay Dampas nga tuwa garak bayan sa tuwa nga waginabi sa biktima nga ginang mga lasay sa sayo nga kagabihon nga dito kinisiya sa barangay Bililimpia kaya nakakuha sa iyang asawa isip sa kagwardya diya sa Duiksam o siya nga pagkuha dito kinisa may luto outlet kini nga biktima o kalit kinisiya o tabok kaya dahi ang kwaon ng silpon apatiya nga pagtabok wa usab siya makabantay sa nagkahaguros ng motosiklo may nunda nga mayang pagkabalintong yung tawag kini nga biktima o dito kini nagpasok siya nagkaparking at kanan o gidali siya o gristyo sa tuwa nga hindi ararin mo o gidagan des ng galerik medical center o gatuwa nga nasa iran nga nakaanggol kini sama sa agdang angol bunog usab siya kalawasan o presyo kini gatiman sa tuwa mga doktor na katong nakadasmag kaniya ang kipaila nga si Marlon Makalandag 30 anos sa carbon danaw nakaangkong sa kining mga minor injury gani wa ni madat diri sa kalyaris medical center o man kining mga gagmera niya na angkon sa lain nga pa in gidali ko sa bugdagan diya sa East Hospital ang sa usap ka driver sa usap ka motosiklo o man kining nakadas magpiro diya sa Alonso sa Baclayon nga driver sa motosiklo gipaila nga si Alice Cueva nga nakapuyo sa may Ipo Albor sa tuwan sa ilang hindi na mga alas 5 imidya sa iyo nga kapunan nga kudog na unta kini sa tuwa nga nakbaya sa taglilan ang lula sa gida nga motosiklo pag abot kayo sa mga barangay Tagihon, Baclayon wa siya makabantay sa dako nga iro nga magkalit ang tabo minuda nga iya kini na nasmagan may tan pakaloko in taon kini nga driver o gadali siya grisyo sa tuwa nga MDRMO sa Aronso sa Baclayon o gidaga sa East Hospital o gatuwa nga nasaira nga nakaangkog rin mga angol sa may tuong nga bahay siyang abaga o wa usap nga bahay siyang atuhod o presyo pinigatiman sa tuwag mga doktor na katong iro nga iyan ibanggaan patay niya dayon ang iro nga may kinakangkon o sa pagkabali sa lawas ikanang dinatangan sa Canales Medical Center sa Lerto de Mocheris ang friend of forever basta balita BYRT sa Ligan sa balita BYRD
0: Dagan salamat Alerto John Gutierrez unya concern lang ni sir. Win masiga suga sa Poblacion 2. Okay. Run out eh mada. Great ko ni Anan Tokib, Ines Hasmin, Tata Tokib, Lito Tokib, Agustin, Junjun, Marisa, Boni, Marina, Malin, Josephine, Makmak, Marvin, Tokib, si Alvin, Christine, Angel May, Jaya, Das Kambulak, o Kambuak Sur, si Katona, gikan inisyo, sa Rabia. Pero nagatos itong oras. Ito asyab basahon sa inyong habag mensahe gikan sa Facebook. Labi na sa mga nagpaminaw. Nato karon sa tuag DYRD Bohol ang Kasaligan Facebook account. Salamat kay ninyo sa kanunay ninyong pagsuporta. Dinhi sa tuang pagpanag-uban. Dinhi sa itong tulumanon.
8: Tagpilaran by night.
0: Okay. Mayong gabi eh, sir. Unsa na may unsa may hitabo? Okay, unsa may hitabo sa project diha sa likod sa Daan City Hall? Ongoing man na, no? Ongoing nakita man na to daghan namang sana construction materials and na i-rerouting. Ipahibaw naman po na dere. Ha? Ipahibaw po na dere sa ito ang istasyon. Pinagi sa ito ang sitawag yan eh. Mga advice. Sorry, gikan si mismo DPWS. Okay, sir, may gabi eh. Naminaw may karon ni mo. Ipahibaw dahi ko sa kamatayon. Ninang kamatayon ni Magdalena Kibod Rivel. Pahibalo sa tanang nakaila, kaparentihan, kahigalaan sa paglitok o pipila ka pulong sa pagampo alang sa kamatayon ni Magdalena Kibod Rivel. Namatay siya nito September 4. Iyahang haya anaa sa ilahang panimay sa Barangay Montanya, Baclayon. Ang lubong ipahigayon karon September 14, Lunes, alas 2 hapon sa Immaculada Concepcion Parish sa lungsod sa Baclayon. Og siya ipahiluna iyang pating lawas sa Baclayon Catholic Cemetery human sa Misa Rikim. So pa hasubo ngadto sa pamilyang Ribil diha sa Barangay Montanya, Baclayon. Sa kamatayon sa ilahang mama no nga si Magdalena Kibud Ribil. Alas 9:55 areta sa tuang okay. Mayong gabi eh, sir. Naminaw minimo karon diri sa Puok Pantalan, kusog kayo ang Tagbilaran by Night. Salamat kayo ninyo ha. Oh, di pa. Okay. Mayong gabi naglagubuh ang DYRD diri sa ubay sir, sakay ko sa amo ang mobile. While on duty, nagpaminaw mi sa inyohang tulumanon. Oy, madungog na to dito sa Radio Ubay, Radio Hagna, o sa San Miguel Radio, dito sa lungsod sa San Miguel. Ang ato ang tulumanon, buhol wide ang ato ang broadcast, pinagi sa mga hook-up station, mga kaigsunan. So, daghan kayong tigpaminaw na to sa ato ang tulumanon. Sir, naunsa naman ang project sa 3rd o 2nd district? Tungod ba kanagno sila di na mahatagan o proyekto o programa ang duha ka distrito? Labihay na gud ning administrasyon na, sir. Aha. Okay. Mayong gabi eh, Sir Ern. Namina Minimaris Barangay Maribilis Dawis. Salamat kayo sa inyuhang tulumanon. Updated mi kanon na SDYRD. Mayang gabi ika ninyong tanan. Oy, standby sa itong pagbalik. Dinilang sa itong tulumanon, TBN.
9: Tagbilaran by Night.

0: ano mo kulaanon man ay mong dagway, pre?
1: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan mang kumubayad. Sa pagsubay sa ilang computer, pre, akong nasairan nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan. Tungod kay nawanin ako ang maong bill, ug dili na ako makitaan.
0: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
1: Maulagi, pre. Unsaon? Narbaho man ta?
0: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
1: Wala, pre. Magpagama pa ko.
0: Ay, sus, pre. Ang nga yun butang nga nimo na og mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan jud ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalan, pre, matagbulan man jud mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, niya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mobalik ang mo mag-deliver.
1: Unya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibalot ta sa matagbulan nga bill?
0: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
1: Mao ba, pre? Ni-adapt day ng Bohol Water sa electronic billing?
0: Yamat, sweet to maligi ka ana, pre.
1: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
0: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton ra nimo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
1: Aw na, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon raman. Hindi ay kaayong pagsulbad. Pilid ko sa Bohol Water, pre, kay dili pun mapaulahi sa trend karon.

0: 30-plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: Come to the celebration, be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.
2: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
3: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun. Kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
2: Paopirahan dahil ninyo si Junjun, Mare.
3: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
2: Ay, Mare, ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
3: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
2: Oo, oy, higayon na dyan na ninyo, Mare.
3: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
4: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo. Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
5: More water, more life.
6: Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamaayo ang makabuhay. Aron hatagan ko o precious jud nga anak. Kinamang ko yung mga tao, magbebe, ay, anak na babae, dinak anak, pinagi sa makabuhay. Nagkita gamay sa mong anak. Ginag ko sa kuang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa kuang kong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres, giclear sa Ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me, kay kung nato ko ang bana mo, testify gito kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik
7: makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Hello mga ka-MX3 believers! This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. A public school teacher from Davao City National High School ang atong mahinabi karon. Si Ma'am Angeline Bautista. Hi Ma'am Angeline! Kamusta po?
9: Hi Carly! Mabuti naman.
8: Anyway, gaano po ba ito ka-challenging na trabaho?
9: As a teacher, madami na talaga akong ginagawa handling these high school students. Ang pagod, baliwala yan, lalo na at kasama ko lagi ang MX3 capsule. Parang magaan lang at may energy pa rin ako to keep up. Kampante ako kasi ang MX3 ay research-based, tested and proven to help pain discomfort, kaya iwas tayo sa sakit. MX3, dito ako believe.
8: Kaya naman, Miss Angeline, maraming salamat po sa time ninyo.
9: Thank you din for having me, Carly. Thank you, MX3.
8: And of course, thank you, Miss Angeline. Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.
10: Hatod sa maintinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananahimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.

0: Marcella Feeds, tubo sigurado, kita garantisado.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagdumana ko Giditox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan. Nawa ang sakit sa akong kilid. O gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang Giditox Plus.
1: Giditox Plus Herbal Care. Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
3: YY Home Builders Depot, nagatanyag ng gabligya sa construction o home finishing materials sama sa semento, kabilya, plywood o mga electrical o plumbing materials. Nagabligya usab sila o mga lansang, mga pintal para sa kahoy, kabilya o semento o puthaw. Ang mahimo usab sila mo make o mga color na gusto ni mo nga i-mix. Nagabligya usab sila o mga stainless, mga PVC tank o nagabligya usab sila o mga empty drums. O usab ang YY Home Builders Depot, ilaw sa gibaliga ang mga imported o local ceramic tiles. Adto ang ilang tindahan diya sa may 7G Avenue ni atong dakbayan sa Tagbilaran. O adto na sila isangang mga tindahan diya sa J. Clarin ang YY Homeware. O dito usab sa Ubuhan District ang YY Home Plus. Ang maong mga tindahan imong matawagan sa ilang telepono numero 0917-304-0392 o matawagan usab sa 0919-991-1584 o sa 0946-258-1707. YY Home Builders Depot. Ang Occidental Enterprises na maligya usab o nagkalain nga mga materials o saka hardware na maligya sa mga nagkalain nga mga construction o plumbing materials, electrical supplies. Nagmaligya usab sa nagkalain mga klaseng nga mga pintal para sa mga simento, kahoy o putaw. Ana ang ilang tindahan diha sa may CPG Avenue apad kini sa Ball Print Shop ng atong dakbayan sa Tagbilaran. Altura Shopping Mall din sa downtown area, din sa atong dakbayan sa Tagbilaran, din imong mapalit ang mga naglalail mga palaliton diha sa mga tindahan. Igsoon kining tindahan sa Plaza Marcela, din ang maligya usab kini sa Marcela Free Tubo, garantisado kita sigurado. Ang ICM Kun Island City Mall, usa ka dako o labing bag-o moderno nga mall din sa atong dakbayan sa Tagbilaran, din na imong mapalit ang tanan imong mga panginanglan sa mga tindahan. Mao kini ang The Store of You Have It All, ang Island City Mall. Lain nga naghatag kinabuhi ting atong tulumanon maong Dumars Candlelight diya sa Malayo Norte Cortes Bohol. Di nagagabak kini o mga kandila, mga nakalailan ng mga disenyo sa kandila na gibaligya sa nakalailan ng mga moros din sa ato laluigan sa Bohol. Ang Dumars Candlelight gidumala o gipanag-iya sa buutan ng tag-iya sila si Marcelo o Vida Tikong diya sa Malayo Norte Cortes Bohol.
4: Tagbilaran by night.

0: Aduna tay mga ka, aduna tay igsuon karon diri mga kaigsuonan nga ni Aris sa to istasyon sa DYRD. Ngayo in town nagtabang, basin aduna tay matabang mga kaigsuonan. Unya, salamat sa kanunay natong mga supporters, loyal donors sa atoan DYRD operation Tabang. Hello, may gabi. Pangalan?
1: Amor Olager.
0: Amor Olager. Taga-asa si Amor Olager?
1: Taga Trinidad, Gindulman, Bohol.
0: Trinidad, Gindulman, Bohol. Okay. Kinsa man mo pasyente, Ma'am Amor?
1: Igsoon.
0: Kinsa may pangalan?
1: Noah Joshua.
0: Apelido ni Noah Joshua?
1: Vergara.
0: Naminyo na ni siya.
1: Santi pa.
0: Ayan niya. Vergara man lagi yung gida ang apelido.
1: Ang apelido gida. Kadang kapasawa
0: pa. Ah, di ay. Okay. O niya, naon sa manis niyo wa Joshua?
1: Siya manasya sa talipon.
0: Nadisgrasya sa?
1: Ato sa talipon.
0: Ah, motor.
1: Oh, sa motor na discuss siya.
0: Okay. Unya asa man iron siya sa ospital?
1: Nasa Ramiro Hospital.
0: Uh-huh. Pila may inyo hang gikinahanglan, Ma'am Amor?
1: Kuan 169,000 kapin.
0: Dos dako-dako na din. Unsa man dai siya?
1: Gi-operahan niya.
0: Yahang?
1: Tiil, kaya nabali.
0: Aha, ah, okay. Nabali dahi yan tiil.
1: Oh, sir.
0: Unya, gay stainless. Oh. Ha?
1: Yes, sir, gay stainless.
0: Noon, sige. Ma'am Amor, panawagan sa itong mga tigpamina, basi na doon ay malumong nga kasing-kasing, anda mo tabang ni mo. Unya, doon na po'y tabang sa DYRD para kanimo. Sige, panawagan, Ma'am Amor.
1: Mga antak, hindi ko wadyo among hindi wadyo may maumayo ko ninyo
0: tabang. Mm-hmm. Sige. Doon na kayo madawat nga tabang, Ma'am Amor. Doon na instruction ang gwardya ni mo. Kung saan ni mong pag-claim, alang niining maunga tabang. Okay?
1: Salamat kayo, sir. Uh-huh.
0: Salamat na to itong mga loyal donors sa DYRD Operation Tabang.
2: Magpasalamat ta sa mga loyal donors sa DYRD Operation Tabang. First Consolidated Bank, FCB, Bohol Quality Corporation, Alturas Group of Companies, Florencio's Caltech Station, Island City Mall, Tagbilaranon Association of Southern California Incorporated, Jesus Loves You, Mario Cirujales, Bohol Shipping Lines Corporation, Adi and Ryle, Rollitz Auto Care, Historia Family, Wilma Gran, ug Baliola Family.
0: Dagan salamat sa mga loyal donors sa DYRD Operation Tabang.
3: Tagbilaran by night.
0: Padayon tas itong tulumanon, nag-auratod sa itong oran, Solos Noibi, o alas 10:23 na sa itong pagpanaguban sa itong Tolomonon TBN.
3: Tagbilaran by night.
0: Dinisto ang pagpanaguban, may gabiin ni Lito Maghinay, si Nung Bonifacio Bonibun, o sinang kulay. Salamat kayo sa inyo ang pagpaminaw sa Tangnan Panglao. Unya, may gabi isa, may pagpaminaw ni Lito Maghinay. Salamat kayo. Maribik Bagtusa, o Bagtusos, o Bagtasos, diya sa Purok Uno Angilan Duero, may gabi. Lily Haynes, Sarah Jane, may gabi. Labi na sa inyong pamilya. Barangay Kugon, Purok 5 at Chua Compound. Nila ni Vilma, ni Ed Leseo, Ehira, o Corilia Elena Maghinay. Si Ed Leseo, Ehira of Corilia. Labi na ni Elena Maghinay, may gabi. Si Ed Sandulan, may gabi. Si Lily Haynes, ha? Bilya Caballero, may gabiin ninyo diya sa Mangga. Barayan taas to ang tulumanon, dirita sa tuwang isugutanan karong gabi una, mga kaigsuunan.
3: Tagbilaran by night.
0: Na dakpan, pinagi sa hospital arrest. Gidakup, pinagi sa hospital arrest. Si kanhi House Speaker Martin Romualdez.

0: So no, siyam ka na kong pangutan ang naglibot karons publiko. Makatilaw ba ka ha, gayod, og prisuhan si kanhis House Speaker Martin Romualdez o kutubra ba siya sa hospital arrest? Guys, sa pagkakaroon, ang kamatuoran mao, nga na-serve na. Nga to kaniya ang warrant of arrest. Dili na kinichismis, dili na sab kini social media speculation. Si Martin Romualdez, mga kaigsoonan, kanhing speaker sa House of the Representative o incumbent congressman sa Leyte. Yaristo sa kapulisan kagahapon dito sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City. Ang warrant of konektado sa plunder case nga gi-file sa ombudsman bato kaniya og tulo pa ka mga akusado kalambot sa giingong 7.44 billion kickbacks gikan sa flood control projects. Apan dinhi magsugod ang maslaw mga pangutana sa katawhan. Kung ang ordinaryong Pilipino maaristo, asa man siya dadon? O kung usa ka prominenteng politiko maaristo samtang napas sa ospital, mahimo ba siya magpabilin dito hangtod nga moingon ang doktor nga okay na siya? Atong klarohon. Di na to gusto nga doon ay masakitan o masakiton nga ibutang sa peligro. Kung tinuod nga doon ay seryosong conditions panglawas, natura lamang nga kinahanglan siyang maatiman sa doktor. Apan ang custody sa usa ka akusado nga doon ay warrant of arrest, dili dapat mahimong pangutana sa kahimsog lamang. Kaya doon ay korte nga magbuot, mao nga karon September 10, magatubang ang isyo sa Sandigan Bayan, ipadayon ba ang hospital confinement ni Romualdez? O mahimo na siyang ibalhin sa detention facility? O maukini ang gusto na ito makita? Dili special treatment? Dili political persecution? Dili sa political protection? Ha? Kung na doon ay ebidensya ba ito kaniya? Ipakita sa korte. Kung walay igo, nga ebidensya aw kinahanglan siya nga maakwit. Apan, kung adunay probable cause o adunay kaso nga angayng tubagon, kinahanglan usab mo at tubang o motubag siya ra sama sa ordinaryong akusado. Noona, nga ang hustisya dili lang unta, dunay duha ka pultahan. Usa sa para sa mga ordinaryong tao o kang usa para sa mga gamhanan. Ha? Mga kaigsoonan, ang dako nga isyu din hindi lamang si Martin Romualdez. Ang mas dako nga isyu mo ang pagsalig sa katawhan sa justice system na to. Kung ang usa ka pobre nga kawatan og manok, dali ra madakpan. Dali ra sab ipriso. Og usahay maglisod paganig piyansa. Samtang ang usa ka high-ranking official makahimo og legal nga mga lakang aron mapagbilin siyang pribadong hospital, natural lamang, nga mangutana gyud ang katawhan. Pareho ba gyud og suklanan ang balaon? Og dili sayop ang pangutana kaysa usa ka demokrasya, ang katawhan na dunay katungod nga mangutana. Ayon na to, di sa na to hukman si Romualdez nga guilty. Tungod lamang kay na-file na ang kaso. Ang akusasyon, dili pa na conviction. Ang warrant of arrest, dili pa na katapusang hukom. Ang hospital arrest, dili pa usab pasabot nga nakalikay na siya sa hustisya. Sa tinuod, ang iyang mga abogado mismo na ngayo o nga tugutan siya nga magpabilin sa Cardinal Santos hangtod maklear sa mga doktor o mahimo siyang ibalhin sa detention facility. Busa ang pangutana. Dili makasulod ba si Romualdez sa prisuhan? Ha? Ang husto nga punatana mao ang unsa ang desisyon sa korte ug patas ba kini nga ipatuman sa tanan? Kung ang korte moingon nga kinahanglan siya magpabilin sa ospital tungod sa iyang medical condition, respetuhon nato na. Kung ang korte mo ingon nga panahon na aron ibalhin siya sa detention facility, last respeto ho na to na. Kay mao kana ang rule of law, ha? Dili ang kasuko sa social media, dili ang pressure sa mga supporters, dili ang pressure sa mga kritiko. Korte ang magbuot. O kung maabot man gani ang panahon nga mapamatud an sa korte nga nakasala siya, kinahanglan niyang atubangon ang silo sa gitakda sa balaod. Kung mapamatud an usab nga wala siya sala, kinahanglan siyang magpagawas, mapagawas o malimpyuhan ang iyang ngalan. Mao kana ang tinuod nga justice, justicia. Dili kay tungod kay gamhanan ka, luwas ka. Dili usab kay tungod kay sikat ka, automatikong guilty ka. Ang ebidensya ang magbuot, ang korte ang magbuot, ang balaod gayod ang magbuot. Huwag mao man kana ang atong gipaabot kay kung tinuod nga dunay korupsyon sa bilyon-bilyon nga peso sa katawhan, dili lamang kwarta ang gikawat. Pagsalig sa katawhan ang nadaot ana mga kaigsoonan. Kung walay manubag, unsaon nato pagsulti sa ordinaryong Pilipino nga ang gobyerno seryoso sa pakigbatok sa korupsyon. Busa, kanas Martin Romualdez man o bisan kinsa nga opisyal, kung walay sala, ipakita sa korte. Kung adunay sala, panubagon sa balaon. O kung masakit, tambali. Apan kung maayo na ang kahimtang, ayaw himua. Nga ang hospital, mahimong permanenteng dangpanan, gikan sa hustisya. Mauna, nga sa katapusan, dili man prisuhon o hospital ang atong gusto. Di man prisuhan o hospital man atong gusto. Ang atong gusto mao ang justice. Hustisya nga way pili. Hustisya nga way kahadlok. Hustisya nga dili mo tanaw sa posisyon, apelyido, koneksyon o kaha sa gahom. Kaya usa ka tinuod demokrasya mas labaw sa balaod. Mga kaigsoonan. Mao na igiingon, ha? Ang tinuod demokrasya ma walay mulabaw gayod. Ha? O kung adunay usa ka butang nga kinahanglan mapamatud-an ining maong kaso mao kini. Ang Pilipinas dili lang nasod sa mga kusgan, kun dili nasod usab sa balaod, mga kaigsoon. Ha, kining ilang gihimo yan, ingon ra ba si Vince Dixon nga unfair. Napo iningon nga binuang manayang pagka-hospital arrest. Stable man tanan niyang makita sa screen sa iyang monitor. Binuang manang paghidahigda ni Martin Romualdez just Cardinal Santos Medical Center sa mauna'y kuan. Estado ron na ng maong kaso nga plunder batok ni Martin Romualdez, mga kaigsoonan, og sa lain niyang kauban. Okay. Sir Ern Ambot, nga no? Ang problema gid nato sa nasod, grabing korupsyon. Why kapaingnan? Bisan lang gyud si kinsa. Ako sir, di man ko DDS. Dili po ko BBM. Pero murag kita regilotos, kaugalingon na itong mantika, sir. May gabiin na mo dia, Rosel Galio. Jay Hamudyong, dia sa taungon kanandam por 4 dimyaw. Si Pedrito Porol, may gabiin na mo dia sa Batang Kaloy. Dia sa Kalawan ka Laguna, si Lidya Arat, may gabiin ninyo. Salamat sa kanunay ninyong pagsunod. Okay, dia pa. Sir, kanang nahitabo ni Romualdez, mura o gihimo niyang taguanan ang hospital. Kay kung wala pa unta, sir, siya maghimo anang kawat-kawat. Pero makalibog lang, sir, nga naman po, nga og dili drama, gitinood man og kaso. Wala ta kay bao, no? Unsay unod sa ebidensya nga ilang gisumiter ito sandigan. Nganong naka-issue ang sandigan og warrant of arrest, di ba? Okay. Lito maghinay maayong gabi. Salamat kayo. Si Jonathan Abadingo. Sir, si Tambaluslos gyud in town ang nasod karon sa kaso. Actually, mularga ang managsuong Rimulya, si Buying Rimulya nga ombudsman o ang secretary sa DILG nga si Junbic Rimulya. Adto sa Pransya. Adto sa France. Kay pangitao nila si Saldico. Oh, Matur Pastor, nakuha nga impormasyon mga kaigsunan.
1: Tagpilaran by night.
0: Mauni ang pinakahulahing update sa kaso sa flood control issue. Batok aning mga tawhana mga kaigsunan. Kay in town, grabing bunok sa uwan, gabaha ang Manila. No? Dito sa kuan yun, Pampanga, Forbida, imbis ang 7-11, nawa ng 7-11 na lang. Dito kay ning lapaw naman tubig. Ha? Grabe kayong baha dito mga kaigsunan. So, dahil mga plano ko no dahil ang tadaan na to. Before unta na mahitabo. Pero naan po yung mga nagbabag-babag. Ha? Anton nga nag-implement ko no ana. Anton, nawa na. Nawa na ang maong kaso. Ha? Okay. Sir, mayong mayong buntag diri sa Amerika. Namati minimo din hi sa atong tulumanon, sir. Salamat kayo, ha? Sir, may gabi eh. Naay petisyon karon sa mga tricycle nga naghangyo nga ibalik 20 pesos ang provisional nga plitihan. Mau ba? Mau po na yung problema. Kay baguhay pa lang. Okay. Mau pa yung pag-aproba, mau pa yung pag-implementar, di pa lang dugay sa 15 pesos. No? Labot sa plitihan sa tricycle. Mao ni ang pinakauhing nakuha nato karon, ha. Nganing pasa og petisyon abaga kapunungan sa TODA diri sa Tagbilaran City nga mabalik ngadto sa 20. Ang number one reason siguro sa kuan pangagpas, mata kabasa. Kining pagsakag balik sa presyo sa gasolina. Kay in town ning himo na himo ng 81 pesos imbalik na bugsak ka. Okay. Mayong gabi eh, Sir Ern. Nagminaminimo karon diri sa Kugon. Salamat kayo. Sa Michael Sita ni Sir. Naglanog-lanog ako radio anako paunga Sir. Naa nagtambay sa gawas sa balay. Na minaw sa imuhang tulumanon. May gabi ninyo. Salamat kasi nyo ang pagpaminaw. Ha? Ibalik sa 15, sir. Okay. Mayong gabi, Sir Ern. Unsa man yung issue sa pag-ari sa DPWH, wala man lagi. Saan sa maning isyo? Mayong gabi eh. Sa... Okay. Daghan ang nangutana kung ibalik pod ang 20 pesos nga plitihan sa pa karon 5 pesos sa pa madugang, di ba? Atong paaboton unsay unod sa petisyon sa Tricycle Operators Service Association o TODA o kapunungan nga ibalik man ngadto sa 20 pesos ang plitihan gikan sa 15 nga gitakda sa ordinansa diri sa Tagbilaran. unya sa tawag na naabay makatarunganon bang ibalik ang plitihan kung maghisgot na ibalik. So unsa may rason, di ba? Unsa may rason. Bayang gabi, Sir Ern, kumusta naman ang eleksyon sa barangay in town, oy? Ayo unta og madayon aron mapulihan na pod amo mga barangay officials, ha? Uy, approve na ba sa third and final reading sa House, ha? Sa House of the Representative. Ang gikataho nga House Bill. Karong adlaw, House Bill 10971. Ang pinaka ulahing update karong adlaw, ha, dito sa House of the Representative. Sa botong 211, 13 ang ning oppose o supak o sa ang abstain, no? Dili pa kini final, ha, nga balaon, House approval pa ni. Unya atubangon sa Senado pa kini kung aduna bay kalainan sa bersyon sa Senate o sa House. Kinahanglan pa kining hisgutan sa usa ka legislative process. So ang tukmang bot ipasabot ini na may ligro nga ma-postpone ang BSKA kung mahimong balaod na ang maong balaod nun. Ningo naman good si Secretary Ralph Recto, Executive Secretary to the President, nga willing ang presidente nga mo pirma. So ingon po si Mig Subiri nga 16, 17, 18 mahibawaan, ha, kung unsay desisyon sa Senate, mga kaigsunan. As per information, majority sa Senado okay anang term extension and cancellation sa eleksyon. Ito na sa 2028. Okay. Sa mga nangutan na, ha. Mayong gabi, eh. Sir. Okay. Ang mga SK ani, matiguang na po ni sila, sir. Actually, sa mga SK, ha? Kining sangguniang kabataan, mga kaigsunan, naanay mga SK, nga nanay mga anak. Mauning nga nay uban nga tungod kay pamilyado na di na kay active, ha? Di na active. Unya naapoy mga SK nga aktibo pero dili bitaw ingon nga bugat kaayo og performance. Di ba to'y plano ni Secretary John B. Crimulya nga wag tangon ang sanggunian kabataan. Kaya mao kung naghihimong training grounds para sa pagpangwarta o pagpangawkaw sa kwarta sa katawhan. Mauni nga, ingon ang uban nga tingog bagayon sa kabatanunan o sunod-sunod lang sa politika. Kasagaran, unang masulod sa itong nauna, mao ang mga batanong opisyal yun. No? Kaya is kay chairman, is kay kagawad. Daghan ang utana nga unsa mangi papel ng SK. Political career, stepping stone nga to taas nga posisyon, daghan na, di ba? Kini usa ka tinuod bagyod nga ang kini nga konseho o council nagrepresentar sa tingog sa mga bata. O kay mga higala ang SK dili dekorasyon sa barangay. Di po kini grupo nga ipatawag lang kung adunay programa, ha? Mao ni karon ang gipanglantawan, mga kaigsoonan, ha? Mao karon ang gipanglantawan. So nining hitabua o nining mga gutlua kung mahitabo nga ma sibog yon, mawa yon ang eleksyon sa barangay adto na 2028. Nagpadar na rabag suwat si Attorney Romulo Macalintal. Kay makig labi siya ni Senator Win Gatchalian, ang Senate President, labot ini. Yeah, wag na i-plano na nga kuan. Base na niya mo aksyon og babag ni si Makalintal. Ha? Kay kini siya opos gyud ni siya diri. Ayan daw tay caller. Hello, may gabi.
2: Hello, may gabi sir.
0: Ay, may gabi.
2: Oh, may gabi sir. Kanang musumpel na po mo na sir ha. Sa muri at mong gamay sir, no?
0: Hmm.
2: Wind guard, wind trigger yun kaan, kanang isang iske.
0: Hmm.
2: Parang ako kaniyado. Parang ako, what on it siya sir?
0: Mm-hmm. Nga naman sir?
2: Kanigong mga kuan iske is matrin siya sa mga binuang sa mga kan example sa mga higher position sa gobyerno.
0: Mm.
2: Pambisina diligo ang good what on gani siya?
0: Kining iske?
2: Yes, of course. Mm-hmm. Nako kaniadto ha.
0: Aha.
2: Nga mo na akong kuan tawag mo kaniadto. What on siya?
0: What on?
2: Oh, what on siya kay matrain siya unsay mga binuang ba? Guard, ministry guards on graft and corruption.
0: Mm-hmm. Diha sa inyo ha, sir. Kumusta man inyong iske?
2: Adi po ko, wa po ko mamonitor na sir, no? Wa ko mamonitor na sir, no? Sa po yan, sir.
0: Pero sa imuhang pananlantaw, kini mo'y training ground yon?
2: Yes, of course. That is good. That is a training ground of whatever og dunay gyoy kanang kita og graft and corruption.
0: Mm-hmm. So, sa pagkatinood, sir, sa ako ang naibawaan ha, kay ako, opisyal mo po kong barangay, ang barangay captain, bisan pa man og under supervisory niya ang SK, urag wa na'y clout sa sanggunang kabataan. Kay as per directives, nakikistorya po ko sa Monday LG, ane, ang Commission on Audit ra, ang adunay gahom nga makamonitor sa SK karon. O giunsa nila ang kwarta. Mauna nga, sa ako apod nga side, sa amua, kay maumang kay mandato nga, ang kuwa mo ay mag-monitor sa ilaha. So, nahog na lang og unsay share para sa SK by 10% nga income or budgeted sa barangay, automatic ihatag dito sa SK.
2: Mano sir, no?
0: Oh.
2: Kana, kanang kayo mo sir, I really salute on that, no? Kanang, ang ako lang sir is whatever monitoring sa KB, mga KB official sa barangaya, o doon yung may mga binuangan na niya hinsakay ang mga official sa barangay kay umaabot mga eleksyon, mahadlog nga din ang mubutar.
0: Mm.
2: So, Dr. Pagkakuya is parang ako lang with my own opinion sir, no? More or less opinion, what doon ka ng iske sir?
0: What on lang yun ang iske?
2: Yes, of course. That is a training ground.
0: Mm.
2: Sakto ng gayong mo, sir.
0: Mm-hmm. Okay. So, mo na yung imuhang baruganan ni Anang sa side, sa sanggo ng kabataan.
2: Pero dili po tanan, sir, ha?
0: Dili noon tanan, no? Kanaman po yung uban nga ning trabaho yun, no? Pakita yun sila ang kuhan.
2: Pero ako lang, sir, sini, ha? Parang wala yung mga unsa diha. Wadon na lang.
0: Mm. Total, so, naman po yung, ang barangay official, maka ako man po doog pahiluna anang ingon anak sa kabatanunan, di ba?
2: Okay. So, sa kwanan, sir, karon sir, nga dili good ma-approve ang probable na doon na eleksyon sa SK o sa SK o sa barangay official, sir.
0: Mm.
2: Including the SK.
0: Wadon ang SK?
2: Okay, doon na may gipasa sa Congress nga na, napamapaitong pa man, laiso naman sa Congress o sa Senado, sir, di ba?
0: Hmm, correct.
2: Doon ay, huwag mo pasar na sa example ng Congress, napamapaitong sa Senado.
0: So, ato sa Senado. After yes, Senado, mayo lang po, lagi po, sir, huwag makaapas, huwag di makaapas.
2: Okay,
0: kuha na ra ba? Kananting file na rong September 28.
2: September, matindi na gano. So, it might be.
0: Saan na lang kasi mana?
2: So, it might be nga, continue ang eleksyon.
0: Yes. Pero para na ko, no? Kuha pa ito, no? Mas maayo. Aron, kuha na po. Eh, total, last eleksyon o sa barangay, 2023 pa man to. So, 24, 25, so 26, 9. In 3 years biya po ang barangay official ron, di ba? So sakto ron po sa one term kay mamay na andan sa kaniadto.
2: It might be po sir nga di mamahimo ang Congress o Senado o doon yung presidente nga maingon nga it should be ipospon, matamahimo.
0: Correct. Matamahimo yun.
2: Tapos kung ipospon, atong kanang DOJ o sana sa sana Department of Justice o sa Supreme Court.
0: Matamahimo
2: na kay ilang one decision, sir. So, whatever, di, palo po taon sa ipoy. We are waiting for what any decision from higher authorities.
0: Correct.
2: Na.
0: Salamat kay sir, ha? Aha, may gabiin ni mo niya.
2: May gabiin mo siya, salamat sir. Okay.
1: Tagpilan by night.
0: Okay, no? Mga ito'y baruganan po ni sir. Salamat kay si Muhang pagtawag, sir, ha? Dapa. Okay. Sir Ern, naminaminin mo. Para po na ko motuog ko sa color. Mas maayo nga wadon ang iski. Kay wala inahunahuan anamong iski diri. Nagsige lang og paligag basketball. Oh. Sir, ang kuwa, matod pang kibitensa, ang kuwa, waman sab na makadyo maglihok oroy. Kung sa ako lang bitaw, dapat wag tangon. Why ayo? Sa una, waman na mas okay pa man. Si Litoy Asilo. Good PM, sir. Nga nung na-hospital man si Romaldez? Wala man gibalita ang sakit siya pag-abot sa ward. Sa hospital man binuang na sir. May gabiin mo ba? Doki pon. May gabiin mo. Wilson Otek, di has maribuhok. Feliciano Casires sa Sungkulan Dawis. Mayong gabi. Ang problema manggod kay ang iski karon sila na'y nagdala sa ilahang kamada. Wala na'y lain nga makahimo pa o pag unsay itambag nimo nila. Kay naa na sila'y kaugalingon nga mandato, gikan nga mandato sa kuwa. Nga kuwa ra ang makakontrol, makamonitor, ngadto sa mga SK karon. Unless ang DILG, officer sa lungsod, mo relay og information from kuwa gihapon, sir. Maog yun na'y tinuod. Uh-huh. Okay. Sir, kining among SK, okay man kayo, daghan mga programa sa mga batanon na project sa barangay SK. Nindot kayo ang ilahang mga plano. So, ang among SK o mga SK kagawad, nagtinabangay. I hope di unta sa lang, maapil o katangtang ang SK kung mag-extend. Uh-huh. Oh, SK na nasa mga edad ko, ano? Ang SK na nasa edad 27 naman, tingaling, wako masayop. Na yung mga SK ron nga nag-30 nag-edad. Kung last niya andagan, 24. 25, 26, 27, 27, 28, running 28. No, ang uban ng mga SK chairperson, SK kagawan. Buinas ko kayo ng mga SK nga dakog income ang mga barangay, no, na income na kakuhaan. Kay sila makapagbuot gyud og unsay dapat nga mga project, unsay ilang ibuhat buhaton sa mga batag sangguni ang kabataan, mga kaigsuunan na. Bueno, ha? Sa ito ang mga tigpaminaw. Sir, salamat kay sa imuhang tulumanon. Naminaw mi diri sa Puok Pantalan gihapon. May gabi ninyo. Okay. May gabi isab, Sir Ern. Kusog kayo ang TBN. I hope. Sir. Okay. Sama ni. I hope, Sir, madayon ang eleksyon. Aron makadagan ko, Sir. Oy. Mudagan gede ka boss. Salamat kayo, ha. Sige. Kanang sana. Nay mo nay iniingon ng uban nga di ko mudagan oy. Ha? Mo kandidato lang ko. Mo na nga puhon, managan man gud mo. Magpapili man mo pero nay lang term ana. Ha? Gustong mo serbisyo, ha? Gustong mo serbisyo sa barangay? Ha? Nya umudaog serbisyuhan nas tagay barangay. Bantay lang mo ana. Okay. Sa nagatod sir, oy. Last message ya to masahon. Okay sir, may gabi namati mini bro si Tangnan Panglao. Kinsa man to gireklamo sa Maxim, sir? Ah, nanapon. Mayong gabi eh. Salamat kayo. Kusog kayo ang TBN. There is Barangay Luok, Panglao, Bohol.
1: Pilaran by night.
0: Panitigong oras yung pagpanag-uban. Sa nga na lang. Sa Kinitibukan Persa sa DYRD News and Public Affairs Department. Sa nga sa Partes Pika sa Lawak. Ang maabtikon nga kagawad sa Barangay Dao. Oo. Kagawad, Engineer Jerry Cahis. Kinis Earn Pahayahay ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD. Ang kasaligan sa balita.

0: ADYRD, ang aking pipaminaw yun, everyday man ako maminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong tipaminaw na radio station, kay wala NDYRD ragyod, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga pinood na mga balita, o wala na jay lain.
2: Akong paminawan sa station sa Cebu, ang DYRD, kay labas ang balita, updated sa mga informasyon, sa mga pangita.

0: Ang Takna, alas 5:05.
1: DYRD, nag-una sa mga balita.
2: Igalamay nga bundang kinisiray tutas na mga uluhan sa mga balita karumuntaga niningadlaw karun nga Miyerkules, September 9, 2026. Nangulang usag ka lalaki humanadas magan og motorsiklo dito sa lungsod sa Luway sa laing bahin tungod sa Iro. Motorista nakaligis, naangol dito sa lungsod sa Baclayon. Nalimuan ang fire truck sa Antigera nga padong mo respondi og sunog humanahagbong sa basakan. Sa sports, sa boxing, warangkada na ang kumumbulanon 26 The Prelude. Ngayon pa ngayon, karong hapon dito sa Luon, Town Square sa Luon. Gisikop ang 44 anyos nga bana human kinigireklamo sa asawa sa pagpanapat dito sa Barangay Poblasyon Sur, lungsod sa Batuan. Mga itong mga igalang at mga uluhan, ang mga detalye karong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Umarga nga ito ikusap, may buntag niya.
1: DYRD, nag-una sa mga balita.
3: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo sa Nabuntoran, Davao de Oro. Una jud kalintura lang ni siya, natingala lang mi nagabina mog dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor. Pag uli namo, tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana, amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak para sa akong anak mo, mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sa sa duha na ko katuig ginanto sa iyang sakit. Maan na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: DYRD, kinaham, kanuna.

0: Alas 5:30 sa DYRD.
1: Isa, dalawa, tatlo, apat tayo ay lumundag. Lima, anim, pito, walo tayo ay lumukso. Kayong lahat natutulog, gumising na

0: dahil isip event coordinator, nasayod ko kung unsa ni kadimanding nga trabaho. Mao nga ginong make sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon. Ug usa sa nagatabang para kanunay ko nga energize and focus, mao ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule puno sa essential vitamins ug nutrients para sa akong immune system. Maboost ang akong energy, tumar og EXL Makabuhay Plus Capsule. Ikuyog kanunay sa imuhang proper diet and exercise. Kini si Balaleng Proud EXL Makabuhay Plus Capsule user. May buhay sa EXL Makabuhay.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
3: DYRD Worldwide.
4: Ang takna, alas 5:35.
5: Maymay sa magbalantay. Uban kang Arsobispo Alberto Abituy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa magbalantay.
6: Kaso lang ha, kamon din ha, uban di ha nga. Murag, inyo lang gibaliwala ang gugma sa inyong inahan ba? Naaman dyan? Daghan nato, sigurado gitap, special ginato nga binuhat atong inahan. Pero naa dyan yung mga bata, mga anak yun nga mga kulang ba? Wapa kaamgo ba? Ug unsa ka importante ang inahan sa atong kinabuhi. Ha? So tianta mo ha, klaro-klaro lang nga istorya. Ang kalipay sa anak, dubling kalipay sa inahan. Tinood dili. Tinood kayo. Unya, ang kasakit sa anak, doble sad nga kasakit para sa usa ka inahan. Amen? Inana kadako ang gugma sa matag inahan para sa ilang anak. No? Pero yung kaso lang, I'm sure dili mapunta ng inahan lagi perfecto, na po yung mga inahan uban nga magkulang po o gugma sa ilang anak. In kaso lang, doon at inahan ngayon ana ha, di pa ulahi ang tanan. Pwede pag ita nga mag-usap o magpadayag sa tinudanay na itong gugma sa atong mga anak. Nya kamo mga anak diha, nga wa pa makarealize unsa ka-importante ang inahan sa itong kinabuhi, ako muda sigon. Ipakita ginaninyo inyong gugma sa inyong inahan. Samtang naa pa. Kaya yung uban ra ba? Unya na, muingon nga, I love you, I love you. Pero ulahin na ang tanan kay ang inahan wa na diha. No? So, sa birthday sa atong Mama Mary, atong tagaagpagtagad, ang tanan nga mga inahan nga naadiri, pinaagi sa masipang pakpak.
5: Maymay sa magbalantay. Uban kang Arsobispo Alberto Abituy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa magbalantay.
7: DYRD Nang una sa mga balita. DYRD Weather Report.
8: Maayong buntag, ani ang kining pinakaunang kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Doon natay duha ka weather system nga nakaapekto kaning karong mga panahona. Una kining gitawag southwest monsoon o habagat. Kining mga weather system nakaapekto kini dito napita sa may Central Luzon o ingon masab sa Southern Luzon o sa Kabisayan. O samtang kining gitawag trough of tropical depression or extension of tropical depression ang nakapikto kini ditong dapita sa may Northern Luzon. Samtang ang ito ang forecast karong adlaw, ang Sambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Cavite, Batangas o Occidental Mindoro, kaning mga lugra, Makasinate o Occasional Rain, gumikan sa Southwest Monsoon o Habagat. Samtang ang Ilocos Region, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region o Lakip na sa Pangarura, kining mga lugra karong adlaw, Makasinate, Managumo ng Kalangitan, Unay Katag, nga mapagulan, mga pagpanupagilat, gumikan sa Trough of Tropical Depression. Samtang ang Metro Manila o lakip na sa pangbangbayan sa Luzon, o ingon mo sab ditong lupita sa may Aklan o Antique, kining mga lugra sab karong adlaw, Makasinate, Managumo ng Kalangitan, Unay Katag, nga mapagulan, mga pagpanupagilat, gumikan sa Southwest Monsoon o Habagat. Samtang ang pangbayan sa nasod o gingon man sa dinhi sa itong probinsya sa Bohol, umang kalungsuran o dakpayan sa Tagbilaran, makasinati ilaman ang mga pagpanagsang pagpanagom o ganto na sa usahe doon ang managumo ng kalangitan o ginumanan sa panagsang ang mga daklit mga pagulan, mga pagpropagilat, gumikan sa southwest monsoon o habagat o gingon sa kining mga localized thunderstorm. Samtang mahina yung ganto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa aming silangan o paingon nga ito sa aming kasagpan nga mo yung pupasalabi dito ng lapita sa may northern Luzon. O samtang lain nga direksyon sa hangin nga mahina yung ganto na sa kasarangan nga nagagikan sa batang kasagpan o may mupasalabi sa tibuok Kabisayan o lakip na usap din ni sa itong probinsya sa Bohol o lakip na usap sa bang bahayan sa Luzon. O samtang lain nga direksyon sa hangin nga mahina yung ganto na sa kasarangan nga nagagikan sa batan og paingon nga ato sa batang kasagpan nga may mapasalabi ditong lapita sa Mindanao. Og samtang karagatan ini malugraha, malinaw og ngadto na sa kasrangan ang mga pagbalot. Dinhi sa tong dapit sukod sa temperatura magasukad sa 28 pataas ngadto na sa 34 degrees sentigrado. Adlaw misidlak sa may alas 5:33 sa kabuntagon ug mosalop sa kini sa may alas 5:47 sa kahaponon. Dini na lang kutob, kininagigikan sa DOE City Pag-asa, Albuquerque, Bonada Station, Yunado Samar, Mayong Buntag.
7: DYRD Weather Report.
4: Alas 5:40 sa DYRD.
7: DYRD Nag-una sa mga balita.
9: Igalamay nga buntag kini si Ray Tuta sa na mga uluhan sa mga palita karong buntaga nining adlaw karon nga Miyerkules September 9, 2026 nangolang usak ka lalaki humanadas magan og motorsiklo dito sa lungsod sa Luway sa laing bahin tungod sa Iro. Motorista nakaligis naangol dito sa lungsod sa Baclayon. Nalimbuhan ang fire truck sa Antigera nga padong mo respondi og sunog o manahagbong sa basakan. Sa sports, sa boxing, warangkada na ang kumong bulanon 26, the prelude. Ngayon pa ngayon, karong hapon dito sa Luon, Town Square sa Luon. Gisikop ang 44 anyos nga bana human kinigireklamo sa asawa sa pagpanapat dito sa Barangay Poblasyon Sur, lungsod sa Batuan. Mga itong mga igalang at mga uluhan ang mga detalye karong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. O manigang ato ikusap, may buntag niya.
7: DYRD Nag-una sa mga balita.
10: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing suliranin sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus, solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng Makabuhay, Moringa, Neem, Guayabano, Luya, Bawa, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Lagundi, Vitamin C, Sodium Ascorbate, at B-Complex Vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Buhay Plus, Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, at EXL All-in-One Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
11: Oh, ano mo kung anon man ay mong dagway, pre?
12: Gikan lang ako sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan mang kumubayad. Sa pagsubay sa ilang computer, pre, akong nasairan nga wala din ako mabayari ang bill sa miaging bulan. Tungod kay nawanin na ako ang maong bill, ug dili na ako makitaan.
11: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
12: Maulagi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
11: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
12: Wala, pre. Magpagama pa ko.
11: Ay, sus, pre. Ang nga yun butang ni mo na ang mailbox ni mong pultahan sa Panimalay o sa gate. Aro na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan jud ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalaan, pre, matagbulan man jud mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong Panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mo balik ang mo mag-deliver.
12: Kanya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibalot ta sa matagbulan nga bill.
11: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo, pre, nakadungog ko sila programa sa radyo nga pwede na dayang bill sa tubig sa BWUI ipadala pinaagi sa email kanang binag-o ba?
12: Mo ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
11: Yamat, sweet tumaligi ka anak, pre.
12: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
11: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
12: Ako na, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon ramanday. Ay kaayong pagsulbat, bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dilipon mo pa ulahi sa trend karon.

0: Atong pasalamatan kanunay ang Diyos nga makagagahom nga mao'y naghatag nato sa tanan mga higala. Sa tanan nga naa nato kay hubo manta nga mi gawas nining kalibutan, mao nay nga di yuta mangangkon og unsay ato ang mga napahimuslan karon kay gasa na sa Ginoo mga higala. Mao nay gasa sa Ginoo nga di ganita makabayad bisan og kuan na dito sa ego rata nga mo kuan kanang na ay magsige lang ka og panghambog sa imuhang kaugalingon. Di yun na, no? Ang gipangayo lang sa Ginoo, magpasalamat. Welcome din sa atong tulumanon, Aldrich Balitang Kalusog. Timbayaon ang ato ang mga kaigsunan nga nagagamitan sa ato ang mga produkto sa Aldrich Corporation. Ang mga produkto sa Aldrich Corporation nga anha mapalit sa atong suki nga mga butika diha sa kalungsuran, diha sa inyong butika nga tigpamalitan ba? Tigpalitan. Pau de Arco Herbal Capsule, Pau Liniment, Pau Masahe, Pau Sports, Energo Toro, o mga higala, no? Pau Liniment. Ang atong mga avid listeners, avid users sa ato ang mga produkto, sayo nga nag-atang nato, mga higala. Sayo nga nag-atang nato, agi og makapamatuod usab, no, sa kabililhon o sa kaminungdanon nining ato ang mga produkto nining atong Pau de Arco Products Aldrich Corporation nga mga produkto mga higala nga wa gyud kay laing pangitaon pa, basta makasuway ka sa ato ang haplas mga higala o sa atong kapsula sa Pau de Arco. Kay mauni ang gipanggamit karon sa ato ang mga kaigsoonan, agi og panagang prevensyon nga maoy mas maayo kaysa magpaayo ka na sa imuhang mga balatian. Prevention mga higala is better than cure. Kay doon na may garas ginama gikan sa inner bark sa kahoy nga lapatso. Walay harmful side effects. Gihulagway sa mga Inca nga mga Indians nga miraculous tree, divine tree, giver of life nga matang sa kahoy. Dili ni pareha sa mga kahoy nga mahimo lamang makitaan dinhi sa ato ang daplin sa karsada. Kung dili tuan ni sa mabagang duot sa Brazil, sa kalasangan dito sa San Paulo, no? Walay harmful ingredients. Walay artificial ingredients mga higala. Walay harmful side effects. Tungod kay kini natural man is a natural antibiotic that helps fight germs, no? Nga maoy nakaingon sa common infections. Walay preservatives or chemicals nga sagol. Just pure and natural 100% inner bark sa kahoy nga lapatso. Adunay kinones mga higala. Ang kinones sa PDA kon Pau de Arco Herbal Capsule magsilbi kining natural antibiotics nga mopatay sa germs that cause infections. It also stimulate white blood cells, making them stronger and better germ killers. Unya, white blood cells are our blood's soldier cells who help fight infections and germs. So mauni ang kaimportante sa atong Pau de Arco Herbal Capsule. Ang atong lawas mga higala vulnerable, no? Sa mga nagkadaiyang matang sa mga balatian, ilabi na panahon nining ting-init o ting-ulan. O kinahanglan panalipdan ang ato ang lawas nining maong mga preventable diseases. Kaya na bang mga mga likayan, mga pagtakboy sa mga balatian. Pinaagi sa pag-inom sa Pau de Arco Herbal Capsule to strengthen immune system and fight infections. So mauna ang kamahinungdanon sa itong Pau de Arco Herbal Capsules sa ito ang lawas mga higala. Busa dita ngayon nga magpahingawa aning ato ang Pau de Arco Herbal Capsule. Kay makatabang ni pag-ayo sa ito ang lawas, no? Makatabang ni pag-ayo sa ito ang lawas. Labi na gyud kadtong mga lawas nga lagnaw, no? Lagnaw, kanabang dali bitaw magkasakit, no? Unya, magatong mga senior citizens o lakip na usab mga higala para yun sa prevention, no? Para sa prevention nga ito ang mga produkto sa Aldrich Corporation. Kay lagi karong panahon na lisod na kaayo. Nya gikinahanglan gyud nato nga bisag mo inom na lang og tagsa ka kapsula kada adlaw kon pigado iti gyud ang ato ang bulsa mga higala. Kay di man ta pareha lagi sukdanan sa tuang bulsa, mas maayo mo tong uban kay sakto man og bala. Pero ang labing daghan gyud mga higala nagakamalisod gyud ang tinuod, mas gamay ra tong mga kuharuhay ang dagan sa kinabuhi. Mga daghan gyud ang gapingit mga higala, daghan ang gapingit. Mao na nga gikinahanglan ang pag-amping sa tuang lawas kay mao man ni lawas may puhunan. Ang lawas may puhunan mga higala nga makapanikaysikay ta sa tuang kawad-on na to. Makapanikaysikay ta sa tuang kawad-on. Kay og nagkawad-on pa, napay kawad-on, unya doon na pa'y problema ang lawas, mauna ang magkalisod yun ang ato ang panginabuhian, panginabuhi ang atong pamilya. So, inom sa Pau de Arco Herbal Capsule, kaabag na tunis atong tinguha nga mabatunan ang atong maindagan sa panglawas. Buntag o tuhapon, konpigado iti yun ang bulsa, bisag kaduhala so sa kaadlaw. Buntag o gabi sa di pa manihapon, 30 minutes sa dili pa mukaon, di atulaka lagi init-init nga tubig. Kaya makatabang nato ni, no? Makatabang ni nato. So, mauni ang ato ang pahinumdum sa itong mga kaigsunan nga kining atong Pau de Arco Herbal Capsule para usap kini sa prevention. Para ni sa prevention, panagang, para dili ka magrabihan sa imuhang gibati ng mga problema sa lawas. Unya, katong mga senior citizens, kay kining mga senior citizens na daghan na kaayong mga bikil sa lawas. At nga ka na lang mo enlarge na ng imuhang prostate. No? Kay na naman sa Panginaron. Murag ubay-ubay ang porsyento ang sa mga kalalakinhan nga dunay problema gyud sa prostate enlargement. Mao jud na nga kinahanglan nga atimanon pod, no? Unya duna tay nakaykayan nga tips dinhi mga higala para nga dili kayo magrabihan ang prostate. Unya mas mahimong dili ka magka-prostate. Kanang pagpugong sa ihi, usa din na nga magka-problema sa prostate, makadaot sa prostate. Kaya ang laki ra magyun ay prostate. Ang babae, lahi man po ng ilaha. Holding urination, maunay usa sa mga makadaot sa prostate. Sitting for a long time, lingkod sa taas-taas nga panahon, lingkod sa taas-taas nga panahon, Every 30 minutes day kuno, matod pa sa mga doctors nga mo tindog ka gikan sa imong lingkuran mga 2 minutes nga mo suway kag lakaw-lakaw. Pero sahay mo gud nga kapoy na mga kayo, labi na kung tambok ka, dako ka na gani iligid na mga ay padagan na mga ganyan ang imuhang lingkuranan o gano'n na kay kuhaon itong unahan kay maglingkod yung gihapon. No, sitting for a long time, drinking too much alcohol, pag-inom o daghang alcohol sa lawas mga higala, makadaot sa prostate. Eating too much or too many processed and fatty foods, inay ang pagakanon vegetables, isda o kining labas nga mga prutas, fruits, fresh fruits. Kung sa man mo angay mo puta itong nagipamputos na mga artificial gayo mga higala. Not drinking enough water, kanang dili ka mo inom og igo-igong gidaghanong tubig, mga napo nga to sa 12 ka baso sa kaadlaw, makadaot sa prostate. Oh, yeah, checking or skipping regular prostate checkups. Kana bang dili ka magkanunayon magpa-check up sa imong prostate. So, lisod lagi kayo na nga mutumaw ni sa mga edad na 40 pataas, 50 pataas. So, mao na nga gikinahanglan yun na ta kitang mga senior, kining mga ta, kita mga magkaedara na magpa di dito ta magpahingawa nining atong Pau de Arco herbal capsule kay makatabang ni pag-ayo nato, no? Makatabang ni pag-ayo nato unya di lang kita mag-abuso or dili ta muhimo nining atong gihinganlan karon mga higala nga makadaot sa ato ang prostate labi na sa mga senior citizens o katong mga batan-on pa mutumaw ra na o muidid-idara na o inyo ning gipractice ni, no? Inyo ning gipractice. So, mintras malikayan pa, mintras wa pa kaya batia sa maong problema, maglikay na lang yun, no? Importante yun ang prevention, maglikay, panagang o ang makatabang ni atong Pau de Arco herbal capsule, no? Katulo lang so sa kaadlaw for kanang naay maximum results nga imong makita nimo. Pero kung maulagi na itong giingon, pigado iti yun atong bulsa, bisag kaduha or kausa na lang for body reconditioning o blood cleansing mga higala, ang Pau de Arco herbal capsule. Wa may harmful side effects ni, tungod kay puro mani natural. Ginamagikan sa kahoy nga lapatso, inner bark sa kahoy nga lapatso. Siguro adunay mga nag-text na to, nag-message na to mga higala, pero di na to mabasa tungod kay nabili na nga to ang cellphone. Nabili na nga to ang cellphone mga higala, pining pagdali-dali mabuntag sa iyo. Tuwag at tangon sa charge, ga-charge pa to. So, lisod kayo mga higala, kining magkaidara na. Labi na kung gaabuso ka sa imuhang pagkabataon, sa imuhang lawas. Gaabusar ka sa imuhang lawas. Daghana. Daghanang likayanan gani, no? Maglikay sa pagkaon, sa mga mantikaon ng mga pagkaon, parat o tamis ng mga pagkaon. Kita gani, galikay yuta ng mga oily foods, mga tamis, no? Labi na gyud sa mga mantikaon ng mga pagkaon. Bisang gani nilubihan, no? Mga bisang gani og gisunuban, gitunuan, mga ginamitan og lubi ng mga pagkaon, galikay ta, no? Pero kani adto sa batan-on pa, wa nay tanan oy, mga karning kabaw pa. Ilamos ka lang nato tungod kay batan-on pa malagi, pero mga kaidara na. Naa na gyud kay mga pamation, no? Labi na gyud kung gaabuso pa sa batan-on pa. Salamat kayo sa inyong pagtubay din sa atong tulumanon Aldrich Balitang Kalusugan o maing buntag na itong tanan. Atong timbayaon sila si Attorney Edgar Migrino Chato o ban siyang banay diya sa Lungsod sa Balalihan, Brad Ching o Sister Alice Tandog sa Bohol Bicycle Supply diya sa CPG North Avenue o Cortez Bicycle Shop diya sa Upper La Paz Cortez ni Ma'am Christine Joy Tandog o Andawi Cycle Center diya sa Maribeles Dawis ni Sir Jay Tandog. Good morning kaninyong tanan. Mga pisyonado sa SSS, GSI, sa mga senior citizens, okay nila ni Ma'am Jigjig sa Cebu, APC Finance Corporation. Good morning ni Brad Ribatugan, Sister Fabatugan sa Riffles Jewelry and Repair Shop. Bro, kagawad Dani Abiliana, kugihang kagawad is barangay Kugon ni Dakbayan sa Tugbilaran. Kagawad Roberto Batsoy Alba sa Populasyon 2 ni atong syudad. O ni kagawad Paul Pahang sa Mansa sa kagawad sa Belringka diha sa Buol. Good morning, kaninyong tanan. Ma'am Lali Aliman, ang nagpadagan sa Serenity Park diha sa Tip-Tip, ning Dakbayan sa Tagbilaran, kasambutan ang himutang sa second floor sa Galeria Luisa na itong syudad sa Tagbilaran. Good morning. Ni City Councilor Tim Butalid, Idi Burha, o Plong Ringka. Good morning. Engineer Edgar Mamide Balungga sa Balungas, Lichon, Esporok 3, Barangay Daon, ning Dakbayan. Makontak sa 0939-904-6801. Greetings sa tanang taga Bohol Community Multipurpose Cooperative and Satellite Offices Nationwide. Uban sa BOD Chair si Sir Melchor Daniel ug ang General Manager nga si Ma'am Janet Romero ug mga staff. Good morning sa taga Bohol People's Lumber, Les Plains Plaza, taga Bohol Tropics, balik na sa Galihukan. Ilabi na din sa Accounting Division. Good morning sa mga guwaping diha. City Mayor Jane Yap. Good morning sa mga miyembro consumer sa Buhiko Uno. Ubos sa mga pagdumala ni General Manager Dino Rojas. Sa tanang taga BDMPC, ubos sa pagpanguna sa pagpamati ni General Manager Jocelyn Taguktok. Good morning. Ang BDMPC nagpadaga gasoline station sa Porok 5, Barangay Bool, Brato, ilang mga produkto dito mga higala. Municipal Councilor Sin Gingging og Moloy Caballo diha sa Baclayon ni Ma'am Edith Rebeta. Good morning diha sa Montanya, Baclayon ni Ma'am Claire Dahay sa the Generics Pharmacy. Good morning. Vice Mayor Dan Samar, kinakusgang Vice Mayor de sa lungsod sa Alborquerque, o ang hotel manager nga si Sir RG Astronomo sa 925 Maxi Hotel and Event Center de Palma Street, Poblasyon 2 na itong syudad. Haomster ng mga events, mga higala, dool kaayo sa pantalan ng itong syudad. 3 minutos langgod kami yung pag-asakyon, maing adlaw.
1: Napakinggan ang Aldred's Balitang Kalusugan para sa magandang kinabukasan. Handog ng Aldred's Corporation sa bayan.
2: The angel of the Lord declared unto Mary,
3: and she conceived by the Holy Spirit.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Behold, the handmaid of the Lord.
3: Be it done unto me according to your word.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: And the Word was made flesh,
3: and dwelt among us.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Pray for us, O Holy Mother of God,
3: that we may be made worthy of the promises of Christ.
2: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
3: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
4: Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Na inakasulti nako nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako day gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
5: Ang sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa Bukol, balik.
0: Welcome to Bukol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Alas 6:11 nga tong oras sa kabuntagon karon sa Italia sa mga balita hatod ganato sa Marcella Feeds. Niduso og petisyon sa sangguni ang panglungsod ang mga kapunungan sa tricycle. Naghangyo nga ibalik ang 20 pesos nga provisional nga pilitihan sa mga tricycle tungod sa pagsaka sa presyo sa gasolina o gasto sa pagbiyahe. O ba na ito karubutaga si City Councilor Ide Borja, ang chairman sa Committee on Public Utilities sa sangguni ang panglungsod. Councilor Borja, good morning.
1: Good morning, Sir Atoy, o may buntag sa tanan, o may buntag usab sa tanang limina o sa tibuok kalibutan. Mayong adlaw ka atong tanan.
0: Pila ka mga kahugpunga sa mga tricycles ni duso og petisyon og tinuod ba nga ni duso sila petisyon ngadto sa sangguni ang panglungsod, Councilor?
1: Yes, kahapon atoy nadawat nato ilang sulat hangyo no sa atong mga kadaguan sa tricycle drivers and operators. Pinagi silang vice presidente nga may po nag-represent silang kahugpungan sa MPTDA no. Ang ilang hangyong sulat nga kumuhimo, ibalik ang katubit ang provisionary rate na totoy nga painte niya succeeding 2 pesos for the next kilometer. Ang mga rason nga ilang gibutang dito is kanilaging pagsaka sa precious gasolina, kaduha kining bisaka na po ang presyo sa mga pisa no ngailang magamit si bako ko na gustuhan nila kung may madaot sila sa kinan. Ikatulo kani pong ilang kabalisa ba nga inaisaka ng gasolina misaka po din kuan boundary sa bangon sa tricycle nga ilang labi na itong dilip panag-iagyo nila ang maong mga unit no nga tricycle. O matod pa nila nga nagliuban ko nun nila nga mo di na lang kuno mamasahero kay instead nga in within 8 hours sila mamasahero para maka igo-igo kita po paring atoy makabayad sa ondire, abangon plus kanang apil man sa sabot good paring atoy nga kung garinta ka sa tricycle hindi dapat iniguli sa imong unit. Full tank gyapon ang kuhan ang imong gasolina. Wow. So mo ni naka atag nila og kasagmuyo kinta nga wag lisod lang yun kuno ay napanginabuhi ano mo tong padangat silang sulat unya ato sa mong sesyon kagahapon maraman to ginalian to lang petition kay Tuesday mga tong sesyon nga kumahimo no katugutan sila pagbalik nga granted sila atong 20 sa as minimum fare first 1 kilometer unya 2 pesos ang succeeding paringatoy. So gi-refer din sa akong committee paringatoy unya maghimo kami og dinalian po niya meeting karong semana murag ugma pohon Thursday at 2 o'clock in the afternoon, o kinsa to mga interesado po niya, mga, sabi niya, ang ato mga ready public, no, ato pong yawag na matambong sa mga meeting. So, ang kapada po, migsuwat, invitation sa mga, kailangan yung mga sektor, ato mga pamamina po na nila ang ilang mga pangunauna, including also sa ato mga drivers o operators sa tricycle, yun sa ato ng bench, tagbilaran pa rin atoy.
0: Okay. So, 2 pesos ang succeeding kilometer. Dili pareha aning gipatuman ang 15 pesos niya. 3 pesos ang succeeding kilometer may plitihan, Councilor.
1: Yes, pareha to. Kanundong ka katong pag sugod bitan ng problema ng gasolina to sometime in February 28 this year, no? O niya, mga na-approve na mo to end of March, man siguro to. Ang ilang hangyo sulat nga tungkol sa pagsaka sa gasolina, may hangyo sila na katagaan sila ang provisional rate. So, na-approve na ito, 20 niya, 2, parang nga ito ay succeeding. No? Pero ang kanang maong hangyo, ang mo-apply ko niya po ang katong para sa senior o sa estudyante o mga persons with disability pa rin ato.
0: Ang meeting o ang mibarog kagahapon sa ngaan sa mga tricycle drivers, alang presidente sa federation or matag association, adunay petition nga aduna po imitingo kagahapon ang presidente
1: ang niya. Ilang vice president rin ato eh. Kalimot pilido ato.
0: Usa lang sa federation to.
1: Siya rin barog ang ilang presidente karon is not feeling well. To ako rin uli sa ilang lungsod o niya. Siya midala sa ilang tingog ang ilang vice president. Resulta kini ato silang tigom, no? So, ako ginyan to make your petition kana kintang well presented pati na ang inyong mga kaubanan po, no? Kaya kung man, kanang MPTDA, mo na aggregation sa tanang mga tricycle drivers association sa Tagbilaran. So, siya po nag-represent po siya sa usa sa mga grupo. Pero as vice president, na siya may firma in behalf sa ilang presidente na ako na physically represent tomorrow tungkol sa iyang gibati nga kabilinggan sa iyang panglawa si Mr. Burato mao na ilang kuan presidente karon.
0: Basta kay di wa pa o dili pa ipatuman ang 20 pesos nga provisionary o provisional nga kuan na plitihan, no?
1: Yeah, mo undergo pa ni kuan committee hearing na mo consultation o bapon paling atoy.
0: Salamat kayo City Councilor Ede Burha.
1: Salamat kayo paling atoy, more power kani mo mayong buntag kan atong talan.
2: TYRD Radio Balita.
0: Alas 6:18 ng atong oras sa kabuntagon, basta kay wa pa ipatuman to, no? Wa pa mukliti pa mo, minimum 15 pesos pa pagkakaroon. Kay ila pang tukion o aprubahan pa kung makalabang manugaling katong 20 pesos nga gibalik sa pagpangayo sa mga kahupungan sa mga tricycle drivers din is Dakbayan sa Tagbilaran, mga higala. Kato po mga nanag-iya, unta po mga tricycles. Ayaw po ninyo palabiin ang inyong abang o boundary kay sabton, buhay-buhay na lang gutarong panahon na. No, di man po mahimo o kamuro po mabuhi niya itong mga tricycle drivers, magmaniho lang para lang iabang ninyo. Wa na yung tayo malugaw, hinig-uli sa bahay na yung mga membros pamilya. I-adjust po yung tahong kung binakibrahe po gamay. Ibalik lang po na o mubarato na ng presyo sa mga produktong petrolyo. Kay pirting luuya nga to ang mga tricycle drivers karong mga panahona. Padayon karon sa ato nga mga balita, atong liilion kuno ang lakas tong panahon karon kon wa na ba'y gibantayan nga daotang hangin na nga to ang pag-asa. Sir Leonard Samar, good morning o kumusta nga tong panahon karon?
3: Maayong buntag, ani ang kining pinakaunang kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlawa. Doon natin doha ka weather system nga naka-apikto kaning karong mga panahona. Una, kining gitawag itong southwest monsoon o habagat. Kining mga weather system naka-apikto kini dito na pita sa may central Luzon o ingon masab sa southern Luzon o sa Kabisayan. O samtang kining gitawag itong trough of tropical depression or extension of tropical depression na naka-apikto kini dito na pita sa may northern Luzon. Samtang ang ito ang forecast karong adlawa, ang Sambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Cavite, Batangas o Occidental Mindoro, kaning mga lugar, Makasinate o occasional rain, gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang Ilocos Region, Cagayan Valley, Cordillera Estate Region o nakip na sa Pangarora, kining mga lugar karong adlawa, Makasinate, Managumo na kalangitan, unay katag nga mapagulan, mga pagpanupagilat, gumikan sa trough of tropical depression. Samtang ang Metro Manila o lakip na sa pangbang bayan sa Luzon o ingon mo sa ditong lupita sa may Aklan o Antique, kaning malagor ha usap karong adlaw makasinating maragumo ng kalangitan o nung ikatag ng mga pagulan, mga pagpanurpagilat, gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang pangbayan sa Nasod o ingon mo sa din sa itong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o dakpayan sa Tagbilaran, makasinati ilaman ang mga pupanagsang pagpanagom o ganito na sa usahe doon ang managumo ng kalangitan o ginumanan sa panagsang ang mga daklit mga pagulan, mga pagpropagilat, gumikan sa southwest monsoon o habagat o gingom sab kining mga localized thunderstorm. Samtang mahina yung nga ito na sa kasarang hangin nga nagagikan sa aming silangan o paingon nga ito sa aming kasagpan nga muhin po pasalabi dito napita sa may Northern Luzon o samtang lain nga direksyon sa hangin nga mahina yung nga ito na sa kasarangan nga nagagikan sa batang kasagpan o may mo pasalabi sa Tibo Kabisayan o lakip na sab din sa itong probinsya sa Bohol o lakip na sab sa bang bahay sa Luzon. Samtang lain nga direksyon sa hangin nga mahina yung nga ito na sa kasarangan nga nagagikan sa batan o paingon nga ito sa batang kasagpan nga may mapasalabi ditong lapita sa Mindanao. O samtang kanagatan ni ng malugraha, malinaw o nga ito na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dini sa itong dapit, sukod sa temperatura, magasukad sa 28, pataas nga ito na sa 34 degrees centigrado.

0: Kini mo ay gitutukan sa GMA Regional TV.
1: Nagpabilin gihapon nga peligro sa panglawas ang hangin nga mahanggap ilabina sa Metro Cebu area tungod sa aso o haze gikan sa Indonesia. Sayra na itong report ni Alan Domingo.
2: Wala pagyapon masumpa ang sunog nga milamoy sa lapad nga kalasangan sa Indonesia nga maabot na gani ang aso niini sa mga silingang nasud-apil ang Pilipinas. Unsay kalainan sa haze ug fog? Ang haze namugna sa mga gagmayng particles, aso o abog nga giisip nga air pollution. Lahi kini sa fog nga namugna sa gagmayng water droplets ug dili maisip nga air pollution. Ang tinubdan sa haze mao ang halapan nga forest fire sa Indonesia nga nagbuga ug aso nga adunay 2.5 particulate matters ug gidala kini sa hangin padung sa Pilipinas apil na dinhi sa Central Visayas. Nakatampo ang hangin habagat sa pag-abot sa haze sa atong dapit nga nagdala og peligro sa mga tao nga makahanggab niini.
3: Ato sang ipasabot sa tanan nga dili lang Region 7 ang nakasinati karon og pagtaas, no? So tanan monitoring sa tibuok Pilipinas ni saka gid ang concentration sa PM2.5 even in Mindanao.
2: Giyawhag ang mga tao nga padayong mupuyo sa sulod sa mga Pinoy-anan kung walay importanteng lakaw. Kung mugawas man o galing, gikinahanglan nga magsulob og N95 face mask.
3: Amo lang i-clarify nga ang N95 o KN95 is diri na siya brand. It is a type of mask, no, nga prescribed for particulate, fine particulate suppression nga dili ta ma-expose, dili ta makahingos ana.
2: Ang Office of Civil Defense o ang mga LGU na ang muhukom kung unsa ang mga protocol ang ipatuman, ilabi na ang pagkansilar sa klase. Ang dakbensog mo, may kansilar sa klase gikan sa elementarya hangtod na sa senior high school. Samtang ipadayag sa AMB expert nga samtang dili pa mapawang ang sunog sa kalasangan sa Indonesia, dako ang posibilidad nga padayon gihapon nga masinati ang haze.
3: Atong direksyon sa hangin na, nakita mo gina to ang path or ang trajectory gina sa hangin.
4: Sa pole gina.
3: Oo. Ana, gina.
2: Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo.
0: Donos sa apakahintaw na mga humana o mubali na ang hangin, dili na hangin nga bagat, di nata maapiktahan din he. Pero sa pagkakaroon nga ang hangin nga bagat, mo'y gahatod sa abog, haze, aligato man na, no? Gikan sa tiyabay 200 kalibo kapin ka hektarya nga kalasangan dito sa Indonesia ang nasunog. Mga balita gikan sa kaulohan. Init nga gidebatehan sa DOLE budget hearing ang 85 pesos nga usbang suhulan sa mga mamumuo. Kini mo gitutukan sa Bilyonaryo News Channel.
5: Habang dumarami ang walang trabaho, nakabimbin pa rin ang 85 peso wage hike sa Metro Manila. Dahil dito, uminit ang pagdinig ng kamera sa proposed 2027 budget ng Labor Department. Ang detalye sa agenda report ni Janina Vela.
6: Mr. Secretary,
7: kahit po lumabas po ito sa social media.
6: Yeah, kaya ginulo ng DOLE yung sarili niya at ginulo ng Regional Wage Board yung sarili niya.
8: Defeatist kung tawagin ni Kamanggagawa Representative Ellie San Fernando ang Labor Department. Sa budget hearing ng DOLE, kinwestiyon ng kongresista kung bakit hindi pa rin ipinatutupad ang 85 peso daily minimum wage hike sa Metro Manila. Meron kasing dalawang construction firm na nagpetisyon sa Regional Trial Court sa Pasig City laban sa increase na ito. Ayon kay Judge Marie Joyce Manongsong, let a writ of preliminary injunction be issued upon posting of a bond of 10 billion pesos. Pero sabi ni Congressman Ellie, inamin naman ng mga petitioning firms na hindi sila makakapaglagak ng 10 billion peso bond.
6: There is no bond, therefore there is no injunction.
9: There is no bond. There is no writ.
6: Ibig sabihin, wage order is in effect.
8: Panindigan din ng labor groups, kung walang 10 billion peso bond, dapat epektibo ang wage increase. At dahil July 25 pa naging epektibo ang wage order NCR 27, patuloy na naiipon ang karapat-dapat na sweldo para sa mga manggagawa.
10: For the record, 7 are in favor and 31 are against. For the record, meron bang abstain? None? With that being said, the motion is disapproved.

0: Sinubukang i-defer ni San Fernando ang budget ng DOLE pero tinanggihan ito sa botong 7 na pabor at 31 na laban sa kanyang motion. Para sa Agenda, Janina Vela, Bilyonaryo News Channel.
1: Mga balita, gikan gihapon sa kaulohan, gibantayan og maayo kon bantay sarado sa ospital si kanhi House Speaker Martin Romualdez. Mga pamilya, magduawan. Atong balikan ang Bilyonaryo News Channel kamahinga.
2: Binisita ng kanyang pamilya si former House Speaker Martin Romualdez sa Cardinal Santos Medical Center kung saan mahigpit pa rin ang seguridad. Yan ang agenda report ni Joan Manalo live mula sa San Juan City. Joan, kamusta na ang sitwasyon dyan sa Cardinal Santos Medical Center?
3: Pinky, sa mahigit 8 oras nating pagbabantay dito sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City ay nananatili pa rin mahigpit ang seguridad sa ospital kung saan kasalukuyang nakakonfine si dating House Speaker Martin Romualdez. Sa pagpasok natin dito sa ospital kaninang umaga, no, ay nakita natin sa bungad pa lang na mayroong mga iilang opisyal ng PNP-CIDG na nakabantay at ganun din sa loob kung saan may dalawang PNP-CIDG personnel na nakabantay kay Romualdez ayon ito sa media relations personnel ng Cardinal Santos Medical Center. Matatanda ang alas 4 kahapon nang ma-confine dito si Romualdez na ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla ay nakaranas ng cardiovascular event. Hanggang sa mga oras na ito, Pinky, ano, ay wala pa rin inilalabas na updated medical bulletin ang ospital. Inaantay pa kasi anya, no, ang mga doktor ni Romualdez at ang go signal nila bago pa sila makapaglabas ng official na medical bulletin. Pero base nga sa inihain nitong motion for hospital arrest, kabilang sa mga iniindang sakit ni Romualdez ang type 2 diabetes, hypertension, dyslipidemia at primary hypothyroidism. Kasama naman ni Romualdez sa loob ang kanyang asawang si Tingog Portalist Representative Yeda Romualdez at ang isa nilang anak ayon din ito sa hospital personnel na nakausap natin kanina. Pinky, sa ngayon, nandito tayo nakabantay sa labas ng emergency room ng ospital. Dito yung designated area ng media dahil tulad nga na nabanggit ko, ano, mahigpit talaga yung seguridad dito ngayon at binabantayan yung kumbaga yung pag-iikot o pagbabantay ng media. Dito makikita nyo sa aking likuran, ano, ito yung emergency ward ng Cardinal Santos Medical Center at dito sa bandang kaliwa ko, makikita nyo yung entry point o exit point. Dito maaaring dumaan, ano, yung mga immediate family members at maging yung mga PNP-CIDG personnel na maaaring mag-check o bumantay dito nga kay dating House Speaker Martin Romualdez na kasalukuyan pa rin confined sa loob. Punta naman tayo dito naman sa bandang kanan ko. Kung makikita rin ninyo, ano, merong isang mahabang daan. Kapag kumanan kayo dyan at dederechohin nyo yan, ay meron pang isang entry route naman. Isang doon din pwedeng dumaan, no, yung mga bibisita kay dating House Speaker Martin Romualdez. Pero tulad nga nung nabanggit ko kanina, since limited talaga yung pagkilos natin dito, ay dito lang tayo sa may bandang emergency ward pwedeng tumambay. Sa ngayon, Pinky, ano, wala pa tayong nakikitang bumibisita kay dating House Speaker Romualdez, pero nasa loob pa rin itong kanyang asawa ni si Representative Yeda Romualdez at ang kanyang anak. At sa ngayon, ano, ay patuloy din nating binabantayan kung mailalabas ba yung updated medical bulletin ni Romualdez. At yan na muna ang pinakahuling balita mula rito sa San Juan City. Balik sa iyo, Pinky.
2: Maraming salamat, Joan Manalo.
1: Unang bahin katos itong mga balita inyo na pati, hatod ganato sa Marcella Feeds.

0: Oras, alas 6:32 na.
1: Time check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo. Time check is brought to you by San Mig Light, Live Light, Drink Light, San Mig Light. Time check is brought to you by Enervon Z Plus. All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus. Time check is brought to you by Neosip Z Plus Forte. Neosip Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
0: Alas 6:33 na.
2: Hatod sa maintinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
0: Sa mga nagunang uluhan tudling sa itong mga balita karong adlawa, nanawagan si Bukal Mutya Makuno ang imbestigasyon sa kamatayon sa Osaka Sai sa Anyos nga batang napaakan og banakon dito sa lungsod sa Luon. Nagpahimangno si KSFM DJ Sexy Sandy sa publiko nga magmatkon og dili dayon musalig sa mga makita sa Facebook aron malikayan ang pagkahak og mapiktima sa mga online scam. Gipaklaro sa Bohol Light nga dili kontrolado sa mga distribution utilities ang rotational brownout nga kanunayng masinati sa mga konsumidor sa kuryente. Kini ug dugang pang mga balita inyong mabati karong alas 7 na.

0: K-Surplus Bohol. Quality and affordable products direct from Korea. We have two branches in the province of Bohol. Visit our Panglao branch at Buruksay, Sawala, Panglao, Bohol, next to Crystal E College. Open every Monday to Saturday, 10 a.m. to 6 p.m. You can also visit our Hagna branch at Purok Uno, Kanupaw, Hagna, Bohol, in front of Sky Go, before Hagna Town proper. Open every Monday to Saturday, 10 a.m. to 6 p.m. Also open on Sundays from 12 noon to 6 p.m. Tara mga suki! Kung gusto ka o quality and affordable products direct from Korea, visit K-Surplus Panglao and K-Surplus Hagna.
1: Open Gangnam Style!
2: Loni Gabarubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Kalinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na jug agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Iku maduulo tao, kay pertik yung bahua. Pila ka bulan na nako jud nga lubog. Bayat nako nag-inom ko XL Makabuhay Plus sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na jud siya ni agas ang nana. Naulian ko sa XL Makabuhay Plus capsule. Kami isa ka pamilya, mo ano na giinom na EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Robinson's Supermarket Panglao is now open to serve.
1: Hello mga kugihang tigpaminawan. Nakasinati ba kamo og pagpanghawi, panusok-tusok o pagpamanhod sa inyong kalawasan? Siguro daghan na kanato ang nakasinati na niini. Apan giantos lamang tungod kay dili mamahimong mohunong sa pagpangita o kapanginabuhian para sa kaugalingon o sa pamilya. Mao nga tambag ko kaninyo, mag Farix B Complex kada adlaw. Adunay igo nga vitamina B base sa DOST FNRI PDRI 2015. Tabang para malikay sa pagpanghawi, panusok-tusok, pagpamanhod, uban sa eksaktong diet o healthy lifestyle. 5 pesos o 50 centavos is RP lang. Mao nga kayang-kaya, mao nga mga tigpaminawan. Para sa atong mga pangandoy o sa atong mga mahal sa kinabuhi, ayaw kahunong mag Farix B kada adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Farix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
2: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigig ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung kong MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, permi. I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay dahil yung benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko sa MX3. Din ko believe!
1: Oras alas 6:40 antak na sa kabuntagon na mga higala. Ado na to'y gauli is pitaka dere. Ato kung i-public service ning maong pitaka. Dunay pitaka nga giuli dere. Gipanagiyahan ni Kin Gibson Kapangpangan Puyos. O taga Buoy ni, no? Dindak bayan sa Tagbilaran. Napunita ni kisa to'y nga nakapunita ni pre? Ruina Byron nga taga lungsod sa Alicia dito ni Duwina Akaho Byron unya dito ni mapuniti niya dito sa Maribohok no dool sa eskwelahan sa poblasyon bato ma'am Duwina unya iyang gi nasundan niya ning gisakay og motor nga may ang drive ni mo itag iya ani kay naho nakita niya na naho iyang gibusinahan wa iyang gipito og gikuana niya wa gihapon manumbaling no wa suru kadungog tungod kay kining helmet bitaron nga double face okay ni bitawong full face mao ning siyang gipunit og diha karon diha sa sibiana do na poy pila ning kwarta ni pre 350 pesos og diha poy $1 diha poy ina poy laing kwarta ni di nata ka kuana do na poy mga ID palihog lang sa pagkuha dire. Kin Gibson Kapangpangan Puyos diri sa tuang sibianan. Salamat kayo sa naguli ani mga higala. Alas 6:42 ang takna sa kabutagon. Good morning adto sa atong mga online viewers sa DYRD Bohol Kasaligan Facebook. Sa ato ang Facebook di ta makatimbaya aron kay nabili na nga to ang cellphone porbida ning magkarag-karag tang mabuntag sayo eh. Good morning ni Nilo Renoblas from Danao, Antequera, Terry Lasco Dalugdog Puhadas, ka Uswagan Katigbian, Phil Borja, Rinerio Onyot from Lourdes Cortes. Salamat kayo gipapahibaw ang mga kaprintihan ng mga kahigalaan nga ang lubong ni Anhing Onofre Bansag pagahimuon karong hapon dito sa Dampas Catholic Cemetery, human sa Misa Requiem sa may mga alas dos ang takna sa hapon, diha sa Santa Cruz Parish, Barangay Daoning Dakbayan sa Tagbilaran. Ang iyang haya na karon siyang pinuyanan diha sa Purok Dos, Barangay Dao, tapad sa YY Bodega. Alas 6:43 na!
3: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante nga sigurado ta sa kalidad. Dapat gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat o sakit sa ulo o TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon o exercise.
4: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
5: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
6: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
7: High blood, traidor nga sakit. Daghan na ang nabiktima ni ini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom mo ga Aldrich Body Argo Capsule. 100% pure herbal ang Aldrich Body Argo Capsule. Motabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo aron kini mahimong normal ang blood pressure level ug maligaya ng high blood. Usa lang ang ating kinabuhi. Ang pingan ta kini Aldrich Body Argo Capsule na pamatud ang epektibo gikan ni adto hangtod karon.
8: Aldrich Body Argo Capsule. Ito ang totoo.

0: Alas 6.44, mabino taglabing ulahing katikaran gikan sa City Hall, pinagi ni Kai Casinilio Bayuco. Kai, go!
1: Nakig-coordinate mismo si Tagbilaran City Mayor Jane Yap sa mga opisyal sa national government para mapaspasan ang mga dagkong proyekto nga gikinahanglan sa syudad. Personal nga miadto sa Cebu si Mayor Jane alang sa coordination meeting uban sa Department of Public Works and Highways Region 7 ug Department of Environment and Natural Resources Region 7. Kauban sa mayor sila City Engineer Teodoro Estoque ug City Planning and Development Officer Engineer Stella Margate. Lakip sa mga proyekto nga ilang gituki mao ang rehabilitation sa causeway, Manga Fishport, Poblacion 2 Barangay Development ug ang one-stop shop government facility sa Tagbilaran Port. Sumala kang Mayor Jane Yap, importante ang koordinasyon tali sa city government ug national government para mas paspas ang mga proyekto ug mas dali kini nga pahimuslan sa mga Tagbilaranon. Wala nakauban sa maong meeting si Congressman Babayap tungod kay nagpadayon ng budget hearing sa Kongreso diin siya ang Vice Chair for Committee on Appropriations. Apan bisan naa sa Manila si Congressman Baba, naka-video call gihapon kini kang Mayor Jane para masiguro nga usa ang ilang direksyon alang sa Tagbilaran ug sa 1st District of Bohol. Live, gikan sa Tagbilaran City Hall, kini si Kai Casinilio Bayocot, ang friend mo forever. D-Y-R-D.
0: Alas 6.46 na.
2: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
0: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more. Alas 6.47 ang atong oras, kabuntagon. Unang bahin sa itong Round Bohol Balita, nagbutyag nga gisikop sa mi responding nga kapulisan sa Butuan ang 44 anyos nga bana umang kini gireklamo sa asawa sa pagpanapat at tubangan sa panimalay sa amo sa biktima dito sa Poblacion Sur, Butuan. Si the Parker Cell Remolador sa iyang report. Cell, go!
3: Sa lungsod sa Butuan, may respondi ang kapulisan sa Butuan human madawat ang taho kalabot sa usa ka bana nga nanapat o asawa na itabo dito sa Barangay Poblacion Sur, Butuan. Ang biktima usa ka 37 anyos nga ginang lumulupyo sa Barangay Bugang Sur sa lungsod sa Bilar o kasamtangan kining nagtrabaho isip usa ka yaya dito sa Barangay Poblacion Sur sa lungsod sa Butuan. Sa asoy sa biktima ngadto sa kapulisan nga kalit mi butho ang bana ngadto sa gitrabahoan niini sa Barangay Poblacion Sur, Butuan og nangayo kini kwarta ngadto sa biktima. Nasuko ang maong suspek sa dihang gibalibaran sa biktima nga wa kini kwarta ikahatag nga may resulta sa panaglalis sa magtiayon. Tungod sa maong hitabo, misokol ang biktima aron pagdipinsa sa kaugalingon tungod kay gikataho nga armado sa sundang ang maong suspek. Dugang asoy sa biktima ngadto sa kapulisan nga irresponsible ang maong bana o gadili gini kini mohatag og pangkonsumo alang sa ilang pamilya nga moresulta pa sa pagpamunog. Kalapasan sa Republic Act 9262, kalambigitan kini sa Anti-Violence Against Women and the Children Act of 2004 ang giandam sa kapulisan sa Butuan batok sa nadakpang suspek nga kasamtangan ana sa kustodiya sa kapulisan dito sa lungsod sa Batuan. Nanukad gikan sa Campo de Gohoy, the Barker Cell Remolador ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
4: DYRD. Katong basihan ang pamahayag sa asawa mga higala, makaingon yung tagsalbahis yung banaha. Ibig siya may muhatag, murimit sa iyang kita ngato siyang asawa, siya po na'y mangayo niya mamunuog pa. Nadi tao yung naana, no? Padayon karon sa ato mga balita, nakaangkol o mga angol sa kalawasan ang usa ka lalaki human na dasmagan o motorsiklo dito sa lungsod sa Luway. Sa lain nga bahin, nakaangkol o mga angol sa kalawasan o sabang usa ka driver sa motorsiklo human nga na disgrasya ang iyang motor nga gimaniho sa dihang nakaligis kinigiro diya sa lungsod sa Baclayon. Si June Gutierrez sa iyang report.
5: Andes sa Glaris Medical Center ang usag 41 anyos nga lalaki o makinigilis sa magagmotor ito sa lungsod sa Luway. Ang biktima agi pailangan si Rustico Cali Yankee Amper 41 anyos na kapuyos may puruklos barangay Dampas na ito ang rakwayan. Sa tuwa na siya kagahapon sa manasay sayo nga kabiyon nga kining biktima dito kini sa barangay Bililimpia Luway kay igo nagkuha o gahato sa nagkuha sa iya nga asawa. Sa tuwa nga mapaginabi ani nga biktima. Nabunta katuwa nga gisusi kini nga biktima, nakaangkog kini sama sa agtang angol buno usab sa kalawasan ug padayon kini gatiman sa tuwang mga doktor. Nakatuwa nga driver nga nakadasmag ani nga biktima nga gipailang si Marlon Makalandag 30 anyos lumad nga barangay Carbon sa lungsod sa Danaw nga hayan nga karong adlaw na naslay himuon pagkasabutan aning iyang gibangga. Sab sa laing bahin, gidali usab og dagan sa isospital na usab ka driver sa usab ka motosiklo man kini nakabanggag iro diha sa lungsod sa Baclayon. Ang driver sa motosiklo gipailang si Alice Cueva nga nagapuyo sa barangay Ipo Albor. Sa tuwa usab nga sayo gahapon sa mga 5:30 sa iyo nga kapunon nga padog na unta kani sa tuwa nga nakabayad sa tagbilaran lula sa gida nga motosiklo pagabot kini sa barangay Tagihon Baclayon wa siya makabantay sa udako nga iro nga makalit og tabok minon nga iya kini nadasmagan maintan pa loko in tawag kanyang driver sa motosiklo o gidali sila og riskyo sa tuwa nga MDRRM o sa lungsod sa Baclayon o gidagan sa East Hospital o gatuwa nga nasa Iran nga karong buntag nga nakaangkon in tawag kanyang o grabing angol diya sa iyang tuo nga bahin sa iyang abaga o may usap pagkapaslot o pagkabunog ang iyawa nga bahin sa iyang tuod o manunda nga palaisip kanyang gatiman sa tuwa ang mga doktor. Kika lang dirin hantangan sa Galiaris Medical Center. Kaya sa lirito, Jumotseris, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, sa ligan sa balita. DYRD.
4: Good morning, nikagawad po pahan sa Mansasa. Naglanog-lanog ato ang sibya karon diha sa Mansasa. O gas barangay Kugon, no, ni Bradeh Tony Boy Itak o ni Kagawad Dani Abiliana. Inyo na bati ang kinatibok ang bahin sa itong Round Bohol Balita.
2: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran. Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
0: Ang Round Bohol Balita atod ganinyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more. Alas 6:54.
6: Gisaligan nga magsisibya sa radyo, broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan. Atoy Kosa, dang panan sa mga nagkinhanglan og tabang, kasaligan sa mga gustong mutabang. Atoy Kosa, anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD. Patrol Balita, uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman, si Alagad Atoy Kosa.
7: DYRD. Operation. Operation Tabang.
4: Hello, good morning.
8: Morning, sir.
4: Kinsa ni?
8: Si Leonard, sir.
4: Sa apelido ni Leonard.
8: Alcampado.
4: Taga-asa ni?
8: Taga-Tubigon.
4: Kinsa may pasyente?
8: Si Mariani, Mariani Porquerena.
4: Pila may edad ani?
8: Ano yung pasyente, sir?
4: Oh, pasyente.
8: 29.
4: Naunsa man ni siya?
8: Bang, si E, sir.
4: Ah, si Sarian?
8: Oh, son. Ang kanin, paano ko na mo, pagkante ani kay kanin bata, kung ako ayaw ko, baso mo, turyahan.
4: Ah, sige, huwat-huwat lang din sa gawas.
8: Sige, sir.
4: Ano lang madawat sa kantidad ng 1,000 pesos kasto mga loyal donors. Palihok ko nung kukpasa ng imuhang cellphone anang aduna po ilang ihangyo diha.
9: Good morning, sir.
4: Good morning. Kisa ni ma'am?
9: Si Michelle Painagan.
4: Michelle Painagan?
9: Yes.
4: Taga-asa man eh?
9: Taga-Balilihan.
4: Pila may edad?
9: 21.
4: O sa may problema, ma'am?
9: Na ako'y lupos.
4: Okay, sige. Huwat-huwat lang sa gawas, ha? Palihok ko pahuwa man ang cellphone ng imong gigamit. Anang aduna po ilang ihangyo diha. Hello, good morning.
10: Hello, good morning, sir.
4: Good morning, gisani.
10: Si Salvador na sir, paglubasan.
4: Salvador, saan yung pilino niyo? Paglubasan?
10: Paglubasan,
4: o. Sa may problema na to, sir?
10: Kanan, binti na sa mga sudasin ka, sir, tamban?
4: Unsay para unsay sakit nimo, sir?
10: Ano ko to ko to marya ang finance?
4: Sakit sa tiyan?
10: Di sakit sa likod ng tiyan?
4: Oh, basig na in love na. Unsa may sulti sa doktor anay mo problema?
10: Ano yun ang hindi na yung pasasakit ko to marya ang tampas ng finance?
4: Ah, pila edad nimo, Sir Salvador?
10: 50.
4: Okay, sige, huwat-huwat na sa gawa, sir, ha?
10: Sir.
4: Sige, palihok ko nako ng usa nga doon ay ihangyo po sa mga naminaw ron. Hello, good morning. Napa ba isa diha?
11: Wala na, sir. Wala isa.
4: Sige. Salamat kayo sa mga loyal donors. Pulos ni sila makadawat og tag 1,000 pesos kasi sa mga loyal donors. Uguban pa na itong mga tinubdan.
12: Magpasalamat ta sa mga loyal donors sa DYRD Operation Tabang. First Consolidated Bank, FCB, Bohol Quality Corporation, Alturas Group of Companies, Florencio's Caltech Station, Island City Mall, Tagbilaranon Association of Southern California Incorporated, Jesus Loves You, Mario Cirujales, Bohol Shipping Lines Corporation, Adi and Ryle, Rollitz Auto Care, Estoria Family, Wilma Gran, ug Baliola Family.
4: Salamat guys to Kapurok 2, Barangay Dao, Purok 3, Luyo sa Dao Diamond. Salamat kaayo ni Sir Jiboy Tabera sa Rulit Soto Care. Nahimutang sa Dili Halayo sa Coop Hospital, Barangay Dampas ng itong syudad. Salamat po kaayo ni Sir Leo, ni Ma'am M. Sirikina, ni Ma'am Fraxidis Mahumas, ni Ondoy Krista na dunay 200 pesos nga ihatag. Father James Darunday, 500 pesos. Gikan sa programang Baksan, ipaagi ang paghatag o tabang dahil sa STK Diner. At bang sa Solidad Suite sa Poblasyon 2 og ang 500 pesos ng Ma'am Inday Bonite sa Hisel Bulaluan. Ang Hisel Bulaluan ay mutang dili halayo sa KFC Church, Poblasyon 2. Wailaing restaurant diha punuan sa Acacia. Og salamat po kayo ni Ma'am Grace Labi, no? Diha sa Mangga, salamat po kayo. Ado na tayo masubanong nga pahibaw mga higala, gipapahibaw mga kaperintihan o mga kahigalaan. Sa kamatayo ni Donald Sevilla kagahapon dito sa Tsongwa Hospital sa Cebu City tungod sa problema sa kasing-kasing Oh, adunay sakit sa kasing-kasing. Kining maong information gipadangat kasayuran gipadangat sa suod nga higala sa namatay si Donald Sevilla, mao ang nahimong political adviser ni kanhi Governor Art Yap o ni kanhi Cabinet Secretary June Edpasco, mga pahasubo ngadto sa banayng Sevilla mga higala. Good morning sa atong mga online viewers. Ma'am Betty Humawid, Ma'am Dori Gagoko, Bosity Sanchez, Pide Lamban Apari Biwang, good morning. Ni Kagawad Roberto Batsoy Albas, Poblasyon 2, siga naglanog-lanog ta. Good morning usab diha. Ni Asterio Duisaba sa Habitat Buol. Ni Paring Vin Arigo diha sa Habitat Buol, good morning. Ni Kagawad sa Belringka, ni City Councilor Longringka diha sa Buol. Good morning ni Phil Borja, Rinerio Onyot, Diasporok Ono, Lourdes Cortez, Raul Bon, Lahoy, Pook Pantalan, Joe Martikong, Jay Hamudyong, good morning, Naraga, Pabling Naraga, San Vicente, Maribuhok. Salamat kayo. Good morning po ni Ma'am Joe Ames Marie Uy, uban sa iyong banay diha sa Cortez. Og nila ni Sir Laulaw Bindiho, Lilia Candel, og ni Maris Mante sa clinic ni Dr. Kasan Baluyot, mga higala. Kini si Atoy Kosap, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa mga balita. Salamat sa Diyos, ug maayong buntag kanatong tanan.

0: Chicks 500.
1: So, si Sabaluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
2: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
1: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
2: Okay.
0: DTX 500.
1: Subukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
3: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Swabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly.

0: O karon sa mga detalye sa ato mga balita dinhis ato nga dapit. Nidusog petisyon sa sanggunian palungsod ang mga kapunungan sa tricycle. Nagahangyo kini nga ibalik ang 20 pesos nga provisional fare tungod kini sa pagsakas presyo sa gasolina unya gasto usab sa pagmintinar sa tricycle. Kompleto detalye alagad Ray Tutas.
1: Tungod sa padayong pagsaka sa presyo sa lana o gastuhan sa pagbiyahe, mga tricycle group sa Dakbayan sa Tagbilaran ang nidusog petisyon na naghangyo sa dinali ang pagbalik sa 20 pesos nga provisional fare sa tricycle aron masalbar ang ilang inanlaw-adlaw nga pangita. Mitambong sa regular session sa Sigunang Panlungsod kagahapon ang pipila ka mga operator o driver sa tricycle aron pagduso sa ilang petisyon. Si John Remy Lumeda, presidente sa Bartuda o Bohol Active Responsible Tricycle Operators and Drivers Association o vice presidente sa MTTDA o Metro Tagbilaran Tricycle Operators and Drivers Association, miingon nga ang sige ug padayong pagsaka sa presyo sa gasolina ug krudo nagdala og bugat kayo nga kalisod nila mga driver ug operator.
2: Among yangyo ang komite ni kagawad burha sa transportation nga i-restore or ibalik na mo ang 20 pesos tungkol sa kanang siging saka ang gasolina. So among yangyo nga ibalik lang ang 20 bala og ang succeeding dos ra okay kana maron mong yangyo.
1: Subala niya ang dako nga bahin sa ilang adlaw-adlaw nga kita sa pagpamasayro sa gasolina ra nahurot. Hinungdan nga dili na igo ang mahabilin alang sa ilang inadlaw-adlaw nga gastuhan, apil na ang pagmintinar sa sakyanan, piyesa og boundary o abaw sa tricycle. Dugang pa sa grupo, gamay ra ang kasamtang ang minimum nga pritihan nga 15 pesos og dili na kinihaom sa tinuod nga sitwasyon sa kadalanan. Kung walay dinalian nga pagbag-o o pag-uli sa temporaryong pritihan, sumala ni Milimeda nga mapugos ang mga driver sa pagbiyahe o sobrang katas nga oras, bisan pa sa kakapoy aron lang magkatabon sa gasto, samtang ang ubang operator, posibleng muundang na lang sa pagpamasayro.
2: Hindi yun makaya. Pag September 3, gipatawag po ni Gagawad Burha o ni Karon, tawag po ko nagbalik para na ning asisyon.
1: Giginanglan usab kayang pagbalik sa provisional fare adjustment aron mapadayon ang serbisyo sa transportasyon o aron magkadala gihapon ang gustong kita ang mga driver alang sa ilang pamilya. Si Consial Edi Bora, chairman sa SP Committee on Public Utilities, ang nipadangat sa hangyo sa mga tricycle associations atol sa regular session kagahapon. Si Bora miingon nga tunano na sa komitiba ang maong petisyon sanglit muagi pa proseso ang pagbabalik sa provisional fare adjustment.
3: Anang hangyo sa sanggunian palungsod na katugutan ng ilang hangyo na ibalik tong provisional rate nga 20 pesos sa minimum fare na main ingredient no sa ilang panginabuhian matag tubil nila. Kaduha, sinati na yun nila ang pagsaka sa presyo sa PISA sa mga sakyanan. Ikatulo katong abangon no sa mga or katong gitawag na tong boundary sa mga tricycle na nagabang sa ilang mga unit.
1: Matod sa pagbabalaod, mapatawag siya og tigom ug mga adlaw aron tugyon nahangyo sa tuda sa Dakbayan. Sa kasamtangan, 15 pesos ang pritihan sa unang kilometro samtang 3 pesos sa matag mosunod nga kilometro. Gikan sa Sagunian ang panlungsod, gani si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
4: Good morning ni Ma'am Perli Trazo o Groni Trazo, gikan sa Davao City. Musab, naminaw po natong natanaw si Lito Umbay. Ya sa Kanto Mimbo Balilihan, Nes Joel Padillo Bernabe, nagtanaw po ka na ito karon live sa DYRD Facebook. Si Aldrin Villorejon, nagtanaw po. Samtang nanawagan si Bukal Mutya Makuno og investigasyon sa kamatayon sa 6 anyos nga batang napaakan og banakon dito sa lungsod sa Luon. Ato paminawon ang report ni alagad Allen Doidora.
5: Nanawagan si board member Mutya Tirol alang sa imbisigasyon sa laing insidente sa kamatayon sa usa ka bata nga giingong napaakan og banakon didto sa lungsod sa Luon sa nakalabay nga adlaw. Atol sa iyang privilege speech sa regular nga sesyon sa sangguniang panalawigan kagahapon, gipadayag ni Tirol ang iyang kabugat sa kasingkasing tungod sa pagkamatay sa bata og nanawagan nga mag-isabisar og tinuod nga mga panghitabo nga mitultol sa kamatayon sa mga biktima. Gipangutana ni Tirol kung kanusa nahitabo ang pagpaak og unsay kadugay nga wa madasa ang bata sa pasilidad o tambalanan o kung doon na ba itukmang tambal o pagtambal nga naa sa panahon sa insidente.
6: We need to know why. When was she bitten? How soon was she brought for treatment? What care was provided at the first facility? When was the decision made to refer her? Was she immediately directed to a hospital capable of providing the treatment she needed?
5: Matod ni Tirol, dili kinituyo nga mangita dayon og basulon kun dili aron mahibaw-an ang tinuod nga nahitabo, matino ang posibleng kakuwangon sa sistema ug matubag kini pinaagi sa tukmang aksyon. Gipasabot usab niya nga kung napakyas ang sistema sa bisan sa paagi, gikinahanglan kining usbon aron dili na mausab ang susamang trahedya ug aron mapanalipdan ang kinabuhi sa ubang mga bata. Gihangyo ni Tirol ang sigurado ang panalawigan nga i-refer ang mga butang ngadto sa Committee on Public Health alang sa mas laom nga pagripaso ug imbestigasyon. Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: DYRD. Good morning. Gato kang Zing Javier watching from the town of Dawis. May butang usap. Gato kang Marilu Javier ni April Ann Lagari. Good morning usap ni Victoria Hinay diha sa lungsod sa Cortes watching the Breakfast News via YouTube. Kiss FM DJ Sexy Sandy, nagapahimang no kini sa publiko, magmatgon niya, dili dayon musalig sa mga makita di sa Facebook. Aron malikayan ang pagkahak o niya mabiktima sa mga online scam. At paminaw si Zara Arcayena.
7: Himangno si Kiss FM disc jockey Sexy Sandy sa publiko nga magmatngon aron dili mabiktima sa mga mangingilad sa social media. Giluwatan ni DJ Sexy Sandy ang pasidaan human gihak ang iyang Facebook Messenger og ang FB Messenger usab ni DYRD reporter Alerto June Gutierrez karong bag-o. Sa pakiginabi sa DYRD inyong alagad kagahapon Setyembre 8, nibaod si Sandy nga dili dayon motuo og musalig sa mga mensahe nga makita diha sa social media ilabi na ang nagtanyag og ayuda, kwarta o serbisyo. Ilabi na kung mangayo og screen sharing, banking information, GCash access og password o OTP aron malikayan nga mabiktima sa hacking og bisan unsang matang sa online scam.
8: Experience is simple. So when something involves money, mga personal information, banking, GCash, kaya mga OTP, a password, a screen sharing, so stop na dayon.
7: Pasabot niya nga, bisan ang mga tao nga kanunay naggamit sa teknolohiya o social media, mahimong mabiktima sa mga hacker o scammer. Matod ni DJ Sandy, una nang nahack ang messenger ni Gutierrez, nga mao'y gigamit sa hacker sa pagpadala kaniya og mensahe bahin sa giingong 8,000 pesos nga ayuda gikan sa DSWD. Ang hacker nagpaila nga kawani sa DSWD og mitanyag og tabang aron maapil si Sandy sa ayuda. Gisultihan siya nga mag-fill up og form og gipa-share sa screen aron kuno mapadayon ang proseso. Apan misamot ang katahap ni Sandy dihang gisultihan siya nga ablihan ang iyang online banking application o gamitong usab ang GCash. Wala sundan ni DJ Sandy ang mando sa hacker apan dakong kurat niya nga nakasulod na di ay kinis iyang messenger account o posibleng nakigistorya na kinis iyang kontak gamit ang iyang pangalan. Girestrik usab sa hacker ang pipila ka mga panagsultihan ay nga mao nga wala niya dayon makita ang ubang mensahe.
8: Wala ako niya na ina through sa akong banking or sa grupa. So ang iyang gibuhat, ilaro na po niya ang mga FB friends na ko. Wala na ko ito na log out na ako. And then another thing is, sana di kang mag-hack or mag-manipulate sila sa inyong account, sir. Dili ni mo manotice na na-hack na ka is because naka-restrict na, so sila lang ang pwede mag-manipulate. And then in your end, na ma-open mag-iapin mo messenger, di na ni mo mabasa nga na ay mga nahitabo ng hacking or scamming. Dili mo na ko makita nga nasa yun na pang sendan o masigas nga i-apin na lang ayo. So,
0: okay.
8: Ang mga scammers, hackers, so wala din na sila datulog to learn another thing, different sponsor ba? For example, kasi asking, wala na ni Ubran, niya, ukan na, na known na for hacking or scamming. Pagbuhat na pa like another one, nga at first, dili ka magduda ba kay kaila man mo ang nanawag o nag-message sa imo sa messenger.
7: Na-secure niya ang iyang account mga 30 minutos human kini na kompromiso. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zera Arcayana ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
4: Good morning ni Doris Caloyo, Ma'am Doris Caloyo nagtanaw live gikan sa Corelia Bohol, Jeremies Malano gikan sa Corelia nagtanaw pod na Minaw, Ryan Palak gikan sa Kutkutan Valencia Bohol. Og usab si John Mark Yungson nagtanaw kanato karon live og si Edwin Makiling. Gitinaw sa Bohol Light nga dili kontrolado sa mga distribution utilities ang rotational brownout nga kanunay masinati sa mga konsumidor sa kuryente. Ato paminaon ang report ni alagan Allen Doidora.
5: Dili kontrolado sa mga distribution utilities sa Bohol ang pagpatuman sa manual load dropping kon MLD.

0: Kay dili ang pagkon entire system na maapektuhan, dili dali-dali makabalik ang planta. So dili na pwede nga pareho na nga pag-on na dayon. Ang planta it takes time. So kinahanglan po may pag nag-down, anong cause nag-down? Ang nag-blackout ang tibok system.
1: Sumala sa presentasyon sa Buhulay, kung walay load reduction, mahimong mukunhod ang supply samtang musaka ang demand, hinungdan na mahimong dili stable ang grid o musampot sa risgo sa whole system blackout. Apan pinaagi sa kontroladong pagminos sa load sa piniling mga lugar, mapakunhod ang demand o mapabilin ang grid sulod sa luwas ng operating limits nga makatabang sa pagpanlipod sa kaligon sa tibuok sistema. Ipasabot usab nga ang usaka mubo o kontroladong pagawala sa kuryente sa pipila ka mga lugar, mahimong makatabang aron malikayan ang mas dugay o mas lapad nga blackout nga makaapekto sa daghang mga konsumidor. Busa, sumala sa Buhulay, ang distribution utilities kikinhanglan nga mutuman sa mando sa grid system operator sa pagpatuman sa manual load wrapping aron makatabang sa pagmintinar sa kaligon sa Visayas Power Grid. Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
2: DYRD. Good morning ni Raymond Celucia. Mga buntag, watching from Buena Vista, Bohol. Niya si Romeo Lianto, watching there is Purok Size, Kampiyawan, Iwon, Lungsod sa Sevilla. May buntag, watching the breakfast news diha sa YouTube. Padayon ang Kapitolyo sa paghikay sa mga gikinalan alang kini sa imong cloud seeding operation ngani sa atong lalawigan. Napiktuhan na pag-ayo sa grabing El Nino. Alagad ray tuta sa kumpletong detalye.
3: Padayon ang gagaman ng probinsyal sa Bohol sa paghikay sa mga gikinanglang buluhaton alang sa cloud seeding operation nga ipaygayon tungod sa grabing El Nino nga padayong miigo karon sa Bohol. Sa pagiginabi sa DWRD inyong alagad kagapon si Dr. Anthony Damalario, hipi sa PDRRI Mumingon, nga padayon ang Kapitolyo sa paghipo sa mga datos gikan sa mga nagkalalaing ahensya sa gobyerno o sa mga kalungsuran sa epekto sa huwaw sa mga kalungsuran.
4: Now, formalized na itong cloud seeding operations. Nakapirma na ito sa pundo aning 5 million gikan sa Provincial Disaster Council. Approved na po ng request sa OPA nga adto sa Old Ubay Airport mag-base ang aeroplano o ang team para mas maduol gyud ang pagpalupad, mas makasave pa ito og pundo. Ongoing ang consolidation of reports ani mitungod sa impact of El Nino para na maka-mitigate sa impact sa atong pag-harvest puno. Kay dili ta gusto mo daghan pa ang kadaot sa atong mga for harvest na to, mga root crops o mga bugas na to, mga kaumayan na to. No?
3: Sumala ni Damalario, giaprubahan na ang 5 million pesos nga pundo gikan sa PDRRMC alang sa pagbigayon ng cloud seeding operation nga tumong nga maminusan ang epekto o kadaot sa mga umahan sa probinsya. Ang cloud seeding operation at tumanukan sa karang airport sa lungsod sa Ubay. Sa pagkakaroon, ana pa sa procurement phase ang proseso o gitinguha sa provincial government nga masunod ang tanang hustong pamaagi aron malikayan ang mga problema sa audit samtang gibantayan ang epekto sa El Nino. Mingon si Damalario nga dili pa matino kun unsa kadako ang mahimong epekto nini tungod usab sa mga weather disturbance nga nakaapekto sa kainit o kahimtang sa panahon. Gigan sa PDRRMO, kinisaray ito das ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
2: DYRD.
5: Kining DYRD Breakfast News, tuganin sa mga tinguha sa Island City Mall.

0: DYRD Weather Report.
1: Oras sa atong lakad sa panahon, atong paminaos Leonard Samar gikan sa lokal nga buhatan sa pag-asa.
2: Maayong buntag, ani ang kining pinakaunang kalabuan sa kahimtang sa panahon karong adlawa. Doon natay duha ka weather system nga nakapikto kaning karong mga panahon. Una kining gitawag tog southwest monsoon o habagat. Kining mga weather system nakapikto kini dito na pita sa may Central Luzon o ingon masab sa Southern Luzon o sa Kabisayan. O samtang kining gitawag tog trough of tropical depression or extension of tropical depression ang nakapikto kini dito na pita sa may Northern Luzon. Samtang ang toang forecast karong adlawa, ang Sambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Cavite, Batangas o Occidental Mindoro kaning mga lugar makasinati o occasional rain gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang Ilocos Region, Cagayan Valley, Cordillera Cavite Region o nakip na sa Pangarora, kining mga lugar karong adlaw makasinati managumo na kalangitan o naikatag nga mapagulan, mga pagpanopagilat gumikan sa trough of tropical depression. Samtang ang Metro Manila o lakip na sa pangbangbayan sa Luzon o ingon man sa ditong lupita sa may Aklan o Antique, kining mga lugar sa karong adlaw makasinati managumo na kalangitan o naikatag nga mapagulan, mga pagpanopagilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang pangbayan sa nasod o gingon man sa dinhi sa itong probinsya sa Bohol, mga kalungsuran o dakpayan sa Tagbilaran, makasinati laman ang mga pupanagsang pagpanagom o ganito na sa usahe doon ang managumo ng kalangitan o ginumanan sa panagsang ang mga daklit mga pagulan, mga pagpropagilat, gumikan sa southwest monsoon o habagat o gingon sa kining mga localized thunderstorm. Samtang mahina yung ngito na sa kasarang hangin nga nagagikan sa aming silangan o paingon nga ito sa aming kasagpan nga muhin po sa labi dito napita sa may Northern Luzon. O samtang lain nga direksyon sa hangin nga mahina yung ngito na sa kasarangan nga nagagikan sa patang kasagpan o may mo po sa labi sa Tibo Kabisayan o lakip na sa dinis sa itong probinsya sa Bohol o lakip na sa sabang bahay sa Luzon. O samtang lain nga direksyon sa hangin nga mahina yung ngito na sa kasarangan nga nagagikan sa batan o paingon ng ato sa batang kasagpan nga may mabusalabi ditong lapita sa Mindanao. O samtang kanagatan ni mga lugraha, malinaw o ngato na sa kasrangan ang mga pagbalot. Dini sa itong dapit, sukod sa temperatura, magasukad sa 28, pataas nga ito na sa 34 degrees centigrado. Adlaw, misidlak sa may alas 5.33 sa kabuntago, nung musalop sa pagkini sa may alas 5.47 sa kahaponon. Dini na lang kotob, kini nagigikan sa DOST Pag-asa, Albuquerque, Bonada Station, Yunado Samar, Mayong Buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Ingan na pati ang DYRD Breakfast News sa tugin sa Maing Tinguha sa Island of City Mall at ang indugan balita din is DYRD ang radyo sa katawahan. Naghang salamat o Mayong Buntag.
0: DYRD Nag-una sa mga balita.
1: 10 minutos, hindi pa mag-alas 8.
3: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
4: Where?
3: At Mansasa Seaside, the old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe, the new talk of the town restel.
5: Time check is brought to you by MX3 Herbal Products.
6: Time check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
7: Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
8: Time check is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Time check is brought to you by Myracaf Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang bagtok na plema, afford pa.
9: Time check is brought to you by Myra E. Myra E, step into your Myra era.
10: Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga dunay hilanat.

0: B-Y-R-B. Balita Pilipinas.
1: Kini nga balita Pilipinas at ginato sa BGY Enterprises Incorporated nga baligyan kini sa mga baterya ng motorlights sa mga sakyanan, hardware, plumbing fixtures, electrical ug electronic supplies and construction materials. Nagabaligyan usab sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse ug truck sa kubos nga presyo. BGY Enterprises dalan Lower Binting, Dakbayan sa Tagbilaran. Sa boto nga 211 ang pabor, 13 ang supak unya usa ang abstention. Giaprobahan sa House of Representatives sa third and final reading ang House Bill 10971. Nagatinguha kini sa pag-lugway ng 25 katermino sa mga opisyal sa barangay o miyembro usab sa sangguniang kabataan. Tumong sa mga balaunon mo nga mahatagan og mas taas nga panahon ang mga barangay o SK officials aron sa mapadayon o niya mahuman ang ilahang mga programa o proyekto alang silang mga komunidad. Kung mahimo na kining balaod, mausab na niini ang kasamtangang gitakdang termino sa mga opisyal sa Barangay SK, lakip ang schedule sa sunod nga Barangay SK elections. Ang maong balaod noon, ipasa pa kining ngadto sa Senado alang sa usa ka consideration o niya pag-aproba sa di pa kini mahimong balaod.
2: Formal lang nanumpa si Manny Pacquiao isip bagong kalihim sa National Anti-Poverty Commission. Ipangunahan ni Presidente Bongbong Marcos ang pagpanumpa sa katungdanan ni kani Senador Manny Pacquiao. Gisaksihan usab ni Cabsec Benhur Abalos ang maong pagpanumpa. Gipulihan ni Manny Pacquiao si kani Secretary Lopez Santos III.
1: Dugang balita ang Pilipinas sumani ini.
0: B-Y-R-B. Balita Pilipinas.

0: Roy Enterprises Incorporated delivers complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine and replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. BGY Enterprises along B. Inting Street.
1: Get a great deal at BGY.
0: Your choice. Get there first.
2: Kining balita Pilipinas, ito ko na ito sa Tire Queen, Goodyear Servitec, your first stop in first class tire service, tagalidad ng servisyo. Tungod kayo, gipalayuhan kini sa Goodyear, duawa ka ron Tire Queen, Goodyear Servitec, Dalan Binansyo, Pinting Avenue, Nakbayan sa Nagbilaran. Nagtago-tago paghihapon si Senator Ronald Bato de la Rosa samtang gipakusgan usab sa mga otoridad ang pagdakop kaniya. Si Interior Secretary John Vic Remulla miingon nga nahibalaan na nila sa mga otoridad kung asa nagtagos de la Rosa. Si Remulla niingon nga magapadayon usab ang gitawag nga negosasyon sa mga tao nga gingong nanalipod sa mga senador. Matod niya, gusto sa gobyerno nga musurrender si de la Rosa nga malinawon aron malikayan usab ang posibleng violenting confrontation. Samtang ang NBI miingon nga aduna na kini maayong lead sa nahimutangan sa mga senador. Si De La Rosa nagatubang kini sa warrant of arrest gikan sa ICC tungod kini sa gingong mga krimen batok sa katawhan nga nalambigit sa gubat sa droga administrasyong Duterte.
3: Na monitor sa armadong kusog sa nasod ang 27 ka mga barko sa China sa pipila ka bahin sa West Philippine Sea. Matod pa ni Fensan Trinidad, ang tigpamaba sa armadong kusog sa nasod nga lakip sa mga namonitor ang mga barko sa Chinese Navy o People's Liberation Army Navy o China Coast Guard. Padayon ang tensyon sa West Philippine Sea. Gumikan sa pag-angkon sa China sa South China Sea, lakip ang mga bahin nga giangkon sa Pilipinas.
2: Balita sa gawas sa nasod ug pagpugnan sa kusog humanini.
4: B-B-Y-R-B. Balita, balita, Pilipinas.
5: Ang atong unang duawon alang sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitec sa Binancio Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga ligid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitec. Imumaangko ng dekalidad ng serbisyo uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa first class facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitec. Tire Service you can trust.
2: Balita sa gawang sa nasod at nato sa Tire Queen na Goodyear Servitec. Miabot na sa 1,355 ang namatay samtang 4,996 ka mga tao nagpabilin kaning wagyapon ikita human sa pagbaha sa Nepal. Matod gani sa National Disaster Risk Reduction Management Authority, pinakauhing dato sa gobyerno, 98 lamang sa mga na-recover sa mga patayang lawas ang naila. Unya gihatag usab kini sa ilang mga pamilya. Ang pinakataas nga ihap sa mga casualty miabot kani sa 363 sa Chitwan, gisundan kini sa Nepal kun Nawalparasi adunay 222 ug sa Nepal Nawalparasi West adunay 221. Mukabat sa 13,396 ka mga tao ang naluwas gikan sa mga lugar nga gibahaan samtang adunay 3,533 kuna 533 ka mga bakwit ang nagpabilin sa 39 ka mga holding center. Gikan sa DYRD Bohol Chronicle Sports Monitoring Center at ang balita sa paugnat sa kusog.
3: Mubandira sila si Pinay tennis player Alex Ayala o Carlos Yolo sa mga atleta nga musalmo sa Asian Games dito sa Japan. Ngatong Lunes, formal nga gisumiter sa Philippine Olympic Committee ang tibuok listahan sa mga atleta nga musalmo sa maong torneo. Nakadesisyon usab sa Ayala nga dili una muduwa sa China Open WTA 1000 para ipresentar ang Pilipinas sa Asian Games. Sa balitang artista, gihatagan sa komedyante og talent manager nga si Ochi Diaz og 1 million pesos ang iyang anak nga babae nga si Erin isip regalo sa iyang birthday. Matod pa ni Ochi nga iyang gituman ang iyang saad ngadto sa iyang anak. Ipasabot niya nga gusto niyang ma-enjoy sa iyang mga anak ang ilang pagkabatanon og dili magdali og ninyo.
2: Bugtis peso itandes dolyaro mga salapi sa kalibutan ni mga gutlua.
3: Ang US dollar 62 pesos o 69 centavos. Japan yen 40 centavos. UK pound 84 pesos o 97 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos o 99 centavos. Canadian dollar 45 pesos o 38 centavos. Singapore dollar 49 pesos o 53 centavos. Australian dollar 45 pesos o 24 centavos. Saudi real 16 pesos o 69 centavos. UAE dirham 17 pesos o 1 centavos. Euro 72 pesos o 88 centavos.
2: Inyo na bati, balita sa Tire Queen. Goodyear Service at your first stop in first class tire service. Dalan Binancio Piting Avenue, Nakbayan sa Tagbilaran. Agay pa na po sa mga balita sa Tire Queen. Goodyear Service at mga pulong sa kaalam.
3: Pasagdi kung sa'y sulti sa uban. Kung kahibaw ka, ngawa kay gitumban.
2: Mawagkan to ang nagbagang balita. Karubutangan nyo na bati paguna din sa numero ng stasyon sa Bohol. Gisaligan sa mga Bulanon, DYRD. Ug sa ngano sa Mr. Richan James ug ni Gilbert Tulop ang atong attack on duty. Mga sakop sa DYRD News Team, Arnold Lucas ang friend mo forever.
3: Ug kini si Glior Colio ang
2: labing labas ug kumpletong balita dinis DYRD may buntag.
6: DYRD Gisaligan.
2: Oras sa DYRD Worldwide on top alas 8.
7: Tagna sa Bohol Live. Panuga para sa tanan. Kalipay sa tanan.